0: Sol, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products.

0: Come on down to Ging's famous bibinka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
1: Ging Bibinka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging Bibinka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging Bibinka. Bibinka.
2: Ang tinuod nga gwapa, walay pake sa height o weight niya.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Guapa ko no?
1: Pinawa!
0: Unsa ko no?
2: Mapriso ka!
1: Pinawa!
0: Kaila kang Esther? Esther Yahe! Dito mga katropa pa yan, last 8 na. 8:08 mga katropa. May bundag kang Rich Palacios o Mary Grace Cruzada. Good morning, Bulsay, katropa ng Alan. Good morning, Sir Alan watching... Sir Alan watching from Tugbok, si Family Iyong. Good morning, Family Iyong.
3: Good morning.
0: Good morning po diya kay Gloria Malala Apelo. Sheridan, salamat.
3: Good morning.
0: Good morning sa to ang mga karon pa nagamonitor mga katropa ha. Kay paminaw mo kay niingon ra ba tong uban mga katropa nga namingaw naman ning flood control oi. Onya, unsa ra ba itong kabawa tong nahitabo atong Romualdez nga nagsige ra ba tog pangligaw nga mugawas kuno sa nasod kay magpatambal. Onya, nagka-interest ba ning ato ang administration mga katropa nga papaulion gyud ni si Saldi ko? Mora ba ni girason ni PBBM kaniadto mga katropa nga nisugot ng good miss sa kining Interpol? Tungod kay sa next time na maghingi tayo ng pabor sa kanila na meron tayong mga papauwiin dito sa ating bansa na kailangan na managot sa ating batas at ito po sila ang ating inaasahan, yung mga taga-Interpol, para ay sila din ay magtrabaho katulad ng kanila pong trabaho na pinapagawa po sa atin. Tumao pag istoryahan nila.
1: Pinawa!
0: bakit, Mr. President, bakit nyo pala pinapayagan na dakpin si ipapadala sa Daheg itong ating presidente, dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte, na sinasabi niya naman po na hindi na tayo mag-usap patungkol sa ICC kasi hindi na tayo sakop ng ICC. Sabihin, we will not cooperate to them. And buhay na buhay po ang ating batas at saka yung mga korte natin dito sa Pilipinas. Eh bakit nag-iba po ngayon ang atin pong mga pananaw dito? Ito po pala ng ating presidente ay ganito.
4: Hindi naman sa ibig sabihin na nasabi ko ba yun? Magtatanong po ako, takot pong i-recall, hindi ko nasabi yun. Pero ang alam ko lang kasi, pagka nagtatanong sa atin yung Interpol at saka sabi nila na hulihin si EPRRD, sino ba naman tayo na ayaw pagdating ng panahon na tayo naman ang maghingi sa kanila ng pabor kung atin po silang babalibaran.
1: Pinawa!
4: Ato sila, atin sila nga babalibaran nga. Baka kung tayo yung maghiling ng pabor, hindi naman tayo nila papayagan.
0: Ngayon, ano na? Bakit hindi nyo mapapauwi yan si Saldi ko?
1: Pinawa!
0: Ha? Bakit hindi nyo makaya papauwiin yan si Saldi ko?
5: Bullseye! Bullseye!
0: Bakit hindi kayo naghingi ng pabor sa Interpol na hanapin si Saldi ko, na si Saldi ko ay wanted na dito sa ating bansa? Di ba?
1: Pinawa!
0: Kaya kayo magtataka. Walang interes ang administration ito na makabalik muli si Saldi ko dito sa ating bansa at hindi totoo na hinahanap nila ito.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi delikado sila. Delikado sila.
1: Pinawa!
0: Siya yung magtitestify na totoo itong mga malita boys. Sinasabi na nga niya, di ba?
1: Pinawa!
0: It's a drama, Brad. Maayo ka na, good kayo mag-impersonate, Brad. Ipod kayo, Brad.
1: Pinawa!
0: Kayo, redot sinood. Minalin, Arcio Amaro, good morning. Mahina pa mga tropa, be. Nabay mga interest karon ng atuang Office of the Ombudsman, may kalabutan nini mga katropa, napukaw sila So karon mga katropa, nagpabuhi sila sa tuang mga nalanay nga mga kabukuran. kabukugan. Unsay gisulti sa atong assistant sa ombudsman be? Spokesperson ba ni o kinsa ni siya? Nalimot na ko ani mga niya. Ako nagsubaybay ani.
1: Pinawa.
0: Pinata ni karon na kining engineer.
2: Magandang hapon. Thank you for all being here. I stand before you today to announce a milestone in the Office of the Ombudsman's investigation into the flood control scandal, a scheme that has, for months now, tested this nation's faith in the institutions meant to protect it. After a thorough and painstaking investigation, the Office of the Ombudsman is set to file two separate complaints for preliminary investigation against former House Speaker Martin Romualdez, Mr. Elizalde Co, and several others, one for plunder under Republic Act number 7080, and another for violation of the Anti-Money Laundering Act as amended. Let me be precise about what this announcement means and what it does not mean. A complaint for preliminary investigation is not a conviction. It is not, at this stage, a formal charge before a court. It is the office's determination that the evidence gathered is substantial enough to warrant a full and formal inquiry into whether or not the case should be filed in court. Every respondent will be given the opportunity to answer. The presumption of innocence stands, as it must, unless and until proven otherwise in the proper forum. At this point, we will ask the respondents, including former Speaker of the House, Martin Romualdez, to answer the allegations contained in the complaint and put forth his defense. Once we receive his defense and that of his co-respondents, the case will be submitted for resolution and the decision will lie with the panel of prosecutors whether or not the case should be filed in the Sindigan Bayan. I would like to assure the public that this office follows the evidence where it leads. Regardless of the office once held, the influence still wielded, or the political weight of the name involved. Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Funds that were supposed to shield Filipino communities from the very floods that year after year take their homes, their livelihoods, and too often their lives. His correspondents in this complaint include former Congressman Zaldi Co, among others. At the core of this case is the testimony this office does not take lightly. Sworn statements from 8 individuals who formerly served as Mr. Co's own security personnel. People who were present, who moved with him, who witnessed the exchanges firsthand, detailing the amounts delivered from Mr. Co to former Speaker Romualdez. This is not hearsay passed down secondhand. It is a firsthand account from those who were there. That testimony does not stand alone. It is corroborated by an independent evidentiary trail from money exchange companies to bank transfer.
0: Okay, pagkikat lang sa ko diya, katropang Archie, no? Dito gitestify mga katropa sa ombudsman nga hindi pa pala natutulog itong ganitong klase ng mga usapin patungkol po sa anomaly sa flood control. At kanya pong sinasabi mga katropa na itong sila si Zaldi Co, et al, and kasali na po itong si Martin Romualdez, eh talagang may patutunguhan itong mga dalawang taong ito. Ha? Pero na ako'y nakita diri mga katropa nga medyo gaan lang kay ba?
1: Pinawa!
0: Nagaanan lagi ko. Feeling na ko, mga katropa, for formality sake na lang ni gumikan lagi kay nangita na mga tao.
1: Pinawa!
0: Diba? Bakit ang tagal? No? Bakit ang tagal? Si Marcolita Paiga, dala diya sa Blue Ribbon Committee, Nabrag na kining pangalan o gidrag na ning pangalan ni Martin Romualdez mga tropa nining mga diskaya. And then na drag ang pangalan sa kini mga involvement sa DPWH nga mga kini nga secretaries, apil pa man gani si Bersamin mga katropa o sa DPWH sa mga katropa kini mga district engineers. Actually kini mga district engineers so mga cohorts so mga kahoots na ning uban mga katropa, pero dili binas lang ingon og kanaganing mangusog kung wala po yung mga nagtulak nila sa taas ana ba
5: Bullseye!
0: Oo, mangkanag sila sila regabot buot. Kuting isuga po din mga awat ni mga district engineer, no?
1: Pinawa!
0: Luka sila si Bryce o sila si Alcantara. Kisa may ga-advise anang duruha mga katropa nga mag-state witness para dili ma-file ng kaso. Ipangsumbong nila ang katong mga kontraktor nga mo'y nakakwarta mga katropa. Sa kadagandaghan sa mga kontraktor, nga nung galibot-libot lang ta sa mga diskaya. Kadagang pa mga kontraktor nga dikit sila mga tropa o matagadungog na nga priso sila.
1: Pinawa!
0: Di ba? Tungod kay kini po mga diskaya mga tropa, nag-enjoy po ni sa corruption nga itong panahon nga gigamit sila. I may say, kining diskaya family mga katropa, gihimo ni silang murag katong si Abuno Scam, Farmer Scam, na poles.
5: Bullseye!
0: Okay, kini mga bright nang guni mga Pilipino mga wat nga legal.
5: Bullseye!
0: Dili tanan ha. Kay bawo gid ni mga kaobanan nila diya mga katropa diya sa sulod mismo sa Kongreso unsa ano to pagkawat aning kaban sa tuang inang bayan nga tanaw na to sa unahan legal.
1: Pinawa!
0: Nadakpa naman ang kining pork barrel fund. Nadakpa na bulabog naman na nay kanaganing deliberation na nasa Korte Suprema ang kini-illegal, unconstitutional ang pork barrel, unconstitutional ang PDAF. Pork barrel fund, kinatong mga tropa, gilisan na po ninilaglain na po nga pangalan, moto ni gawas ang PDAF, karon ga-a na po.
1: Pinawa!
0: Ga! Ga-a-a! Karon mga tropa, ang kining ilahang kwarta, kini mga discretionary fund, nga budget kini sa tanan ng mga katropa ang mga kaalyado din sa administrasyon. Kaniadto panahon pa na si Enrile pa ang Senate President that time mga katropa. After nga sila karon nakakuha og kanang mga pork barrel din sa Senado, labi na sa ubos balay-balay oranan. So saon nila pag-convert to cash ni siya karon mga katropa? Isa sa mga pinakadiha nila nga pamaagi nga ma-convert into cash mga tropa kung naay mga infrastructure project. When we talk about infrastructure project, siyempre involved din na ang atong taga Department of Public Works and Highways.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Kung mag-isgot po tayo mga abuno-abuno mga katropa, naapod tayo departamento din na ang Department of Agrarian Reform.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Karon mga katropa, gas-gas naman kayo kung atong ibubutanan sa pag-asada, ibubutanan sa patulay mga katropa. Muingon na karon DPWH, puno naman. O yung saon na ito ni paggasto niyo, saon na ito magpakasarat na ganang humo naman ang mga kalsada niya mo na namakbak sila.
1: Pinawa!
0: Muna nga mga kalsada nga walay gubag, ipangguba na na nila mga katropa.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Ipambangagan ka ng hinobra ang budget na ng lugara. Niya maingon ka karong mga katropa nga, halo, kanang kwa mani siya, bago pa mani nga kalsadahan niya, kanong ang buslutan mani. O niya nga nung naaman dito sa uban ng mga lugar, buslot na ubang mga lugar, wa pa mangani siminto, nga hindi naman nila ipagtuon ang pansin dito sa mga taga-DPWH. Tungod kay ang nag-insert din ang mga tropa, taga-diha. Ang mga kongresista, mga tropa, nga nag-insert na ng ilahang mga insertion din ang mga tropa sa ilahang distrito. Much money sila.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kantong uban ng mga distrito, nga in town, mga tropa, nga wa, naka... wala nakakiskis sa kukog, layo-layo ras luwag mga katropa. Mga dool sa luwag sa mga budgetary mga katropa, busog na busog sila. Karon sila ang mga budgetary. Karon mga katropa sa uban, nakasandok lagi sila budget pero ang gigamit mga katropa, pinakagamay po nga tinidor, plastic pa.
1: Pinawa!
0: Anong maulan-ulan na lang ito mga katropa, huwag ka nang papuso lang ta, patubig lang ta diri. Ang pakasada, sakan na yan kasi wala pa tayong budget yan. Infrastructure. On saan pag-convert to cash? Kanang insertion sila ra po yung naggamit og term insertion. Okay. Sa insertion, mga katropa, dili pa yun ni ma-convert to cash kung di ta maghimo og dami nga mga kontraktor. Kini si DPWH karon, mga katropa, mo ani ang mag-identify kinsa ani mang kontraktor. Og si kontraktor, mga katropa, nga magluluho dito, dili kadaog sa bidding, pwede nilang ligawan o gamito nila karon nga hagdanan sila ang pagpangurakot. Dinha ni sakay, mga katropa, ang mga diskaya. Ningon ang mga diskaya, mag-compromise lang sa taan ni Bi, kaya kung mag-denews nag-bidding-bidding ani, di man tagadaog. Kinsa ba yung advice nila, mga tropa, nga maghimog laing mga company nga sila-sila rapay mag-away sa bidding sa retagiya. Di ba ang kining bids and awards committee, lutong makaw na, sumala pa ni Bryce, sumala pa ni Alcantara, sumala pa sa mga district engineer. Naklaro na, mga tropa, nga no bang maapamangyot tayo mga inanong klase karong madungog sa mga bids and awards committee.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Na done deal naman din na.
5: Bullseye!
0: Oh, karon mga katropa, karon ikaw, karon si Diskaya, dili ka mo compromise? Ha? Siyempre, reklamo na po kakaroon. Nang hinubra naman yun. Sir, grabe naman yun. Ay, 40% na malaya mo. Inyo ha, 60%. Dili kay 60%. Kagamay, ana. Muhala naman karoon mga katropa. Ingo naman sila, 20% lang imo ha. 80% ang amo. Commitment na po ang ilang term.
5: Bullseye! Bullseye!
0: So, what would you expect sila mga project karoon mga katropa? So, mahimog niya ng ghost. So, kung saan taman ni sir nga, saro ni gawasan ni. Oh, mungkin na sa Korte Suprema nalipay ko mga tropa nga gipatawag to mga taga Saro. Nya karon kay naa man resibo dapat bisan pag insertion na sila gitawag og kanang award mga tropa nga pagpagawas kini og budget gikan sa Department of Budget Management mga tropa kining DBM. Ang DBM dili pud ni magpagawas og kwarta kung wala pini Saro magawas. So si Saro karon mga tropa, siyempre karon nanay kwarta. Si DBM pangayoon na lang. Si DBM ang karon mga tropa, wa mahi mo kay Igor man ni magpagawas sa kwarta. Karon si Saro mga tropa, no ini do na siya resibo dito nga liliyon sa Korte Suprema kung kinsa asa kini padulong mo na nga gi para imbestigahan sa dialogo mga tropa sa Korte Suprema. But anyway, isa lang na sa mga pamaagi nga inani man mga katropa. How to convert to cash? Okay. Ningon si Diskaya, mga katropa, kami nakadaog sa bidding, dako nga project, gamay ang implementation. Giila na lang gipiyungan, pero ila kuno nga gihuman lang gyapon ang ilahang mga proyekto, pero substandard na.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Yan mismo nasulti, ana, mga katropa. Alam nga namang mutapalme. Kayo, no? Kami pa ang nagpabidding, gigamit among company. Unya kamo diha, daw limbs lang mo. Karon na kanunan niya na dungog mga katropa mo ni mo na bayaran sila dito mo gawas ang Saro pero dili na magdugay sila mga kamot ng kwarta kay nadayoy philanthropos mga katropa o kini mga messenger anila ni Zaldico messenger mga katropa ni Romaldes messenger sa DPWH mga katropa nga mingon asa na daw ang commitment biktima na mga katropa sa commitment nga pangutana si Indesara. Diba? Unsa mo tong gisulti ni Indesara Duterte Carpio nga nilasan siya gitawagan siya mga tropa ni Saldico. Gitawagan siya mga tropa sa mga taga kininga duol kang Martin Romualdez that time siya Day, approve na tong imong kuan day, budget day 10 billion day sa DepEd day para sa school building. Salamat ha kasi ganito ganyan, matapos sala itong mga building sa school, si Inday pa mga katropa. Day, hehehe, yung commitment, day. Ngala karon si Inday Sara mga katropa. Di ba na ay video na si Inday Sara? Yung commitment, day. O dili pwede na. Hindi tayo sanay dyan. Meron palang ganon. Karon mga katropa, gigihold man na.
1: Pinawa!
0: Because they are in control to everything mga katropa. Di man day si Inday mo sugot og commitment. Unsaon man nato ni Martin? Motong si Inday mga katropa niingon siya, dalawa lang ang nagdedesisyon diyan. Sa Kongreso. Yang Martin Romualdez na yan. At saka yung cohorts niya, si Saldico sa Finance Committee. No? Ha? Sila lang yun eh, naglalaro dyan. At nilalaro lang yung mga congressman. Taga-approve na lang yan without thinking. Basta kayo makadawat lang sila. Og abono pod ng ila. Karon, suko na ni sila karon. Suko si Chihuahua. Congressman Chihuahua ba? Suko na ning uban nila ng cohort sa Pilpres sa Abante. Ginagamit. Hanggang nag-imo na sila karog mga tuwad kong mga katropa. Kabalo ka ang siya netabo. Karoon nga indesaran, ingon siya to the time, nga duha lang ang magdesisyon. Dito nag-iipit siya. Ingon na po siya ikaduha ng mga katropa siya indesaran nga nadayo na yun. Nakuha sa DepEd ang 10 billion pero gipalubo nila ang budget sa DepEd mga katropa in terms of school buildings o gana mga infra, supposedly, from the Department of Education mga katropa, niabot og 20 billion nag-times to. Yung siya ingon ni VP Sara, pero 20 billion yan. Nakita ko sa listahan doon, 20 billion na. Na-insertan ba? Pero ang sa atin dyan, yung 10 billion lang talaga na na-approve.
1: Ha?
0: Yung in-approve nila na sagaa, yun lang talaga yung matatanggap natin. Yung insertion of another 10 billion, hindi na natin alam kung saan patungo yun.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Suko, karon si Chiminet. Diba dito dito nagsugot to si Zaldico nga, Chiminet.
1: Pinawa!
0: Hilas nag-chiminet to po ning tunturugoy na ko. Karon kay ni bagyo ang Pilipinas, mga katropa! Niingon na dayon si PBBM.
4: Mahiya din naman kayo! Kasi ako dito ang napahiya! Katatapos ko lang na sinasabi na natapos na yung mga libo-kalibo na mga flood control project nung inulan, wala pala ni isa. Sa atin pong sinasabi, ghost project pala yun. Mahiya naman kayo. Ay, nagpalakpakan namang walang hiya. Pak-pak!
0: Nawara, kayo nyo, patos di ko nung panang prodibling tayaon.
1: Pinawa!
0: Nabaga, yung kalingag-ngag. Karon mga katropa, tinuod man na kang kuan PBBM nga nanawagan siya pero wa man siya ideya lagi. Kaya wala gina si kuan pay pa si Sergio Osminya pay pasultion ni mga katropa na himong dugay nga gobernador si PBBM dito sa ilaha sa Ilocos. Nako, kanang ulahi nga probinsya, lupigon pa sila sa Dioro.
1: Pinawa!
0: Lupigon pa sila sa Del Norte, mga katropa, ang Ilocos.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, ultimo siya nga na dito, mga katropa, for so long ni mga Romualdeses at Marcoses, wala development. Wala asinso mga tao dito, mga katropa, ni gani ang pangtrabaho dito, pinubre.
5: Bullseye! Bullseye! Kaya
0: naglugar ang mga dato. Pilipinas na ba kayang bitbiton? Diba ang Uncle Darson, it's good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Elizabeth, himpisa o gloria, maayong buntag katropang Alan, listening from Green Midos, mga katropa. Joseph Lumarda, also good morning also to you. Muna, kita lang yung gibinuangan, mga katropa. Anyway, atong paabuto ni. Gisulti na sa ombudsman, nga iapil sa kaso, sila si Martin Romualdez at saka si Zaldico, well, bakit ngayon ka lang? Nauna pagka-preso si Marcolita ni noon. Yung mga unang naimong chairman sa Blue Ribbon Committee.
1: Pinawa!
0: Nauna pagka-preso, nag-bit-bit mga katropa, nag-suporta sa 18 Marines, mga katropa, nga si Defensor.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Mayingon tag, wala tayo martial law karon.
1: Pinawa!
0: Nako,
5: Bullseye!
0: Ato ni nga timbawasan mga katropa, bubalik na daot mga katropa. Kami na kini ato ang mga kasikas, karoon sa itong palibot mga katropa. Standby ta ha, kay doon na tayo tawagan niya ato mga katropa kung tubag ba ni. Standby sa itong tanahan mga katropa, standby ta. O natin pangutana o niya sa itong pagbalik mga katropa, natin pangutana 100 pesos nga GCash lamang. Ito ang pagbalik mga katropa sa itong programa nga bulsa itong oras. Alas 8:00 tayo no.
3: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics?
3: Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilu District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Exciting!
11: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
14: Ging bibingka. Bisita ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging Bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging Bibingka.
15: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
16: Kaklarek sana!
9: Exciting!

0: Okay mga katropa, okay. Alin ng okay ba? Kay ongoing kiat na. Napay di kagamitin ang anong okay mga katropa. Ongoing kawatan.
1: Pinawang!
0: Napay laing okay. Ongoing karagan. Una ta magatawag mga katropa kay puti gagahi. Ayun yung kwan ay. Ato ning i-miss call mga katropa ha. Kay nakoy tawagan unta no nga si Madam G. Kay alam mo ma'am, marami na kayong mga dapat sagutin na mga tanong po dito ha. Gusto mo parang nilalaro na ito. I-miss call ko lang, di ko lang kausapin, i-miss call ko lang. Miss call ko lang ito ha. So active. Active ngayon ang kanyang number, no? Moni siya ang sa moni siya staff, secretary or kining tagiya sa kanang sinaligan sa tagdumala sa UHI, no? Ito naman yung UHI na sinasabi ko po sa inyo. Ito yung company na malaking company daw ito at daw kasi hindi ko pa man kilala talaga itong company ito. Pero hindi marunong magbayad ng kanilang mga kontrata. Saka sinasabi nila ngayon na wala naman kaming kontrata dyan, wala naman kaming employer's relationship. Hindi, mali po yon. Kaya patong-patong na yung kaso nyo sa NLRC kasi ganyan yung mga pag-iisip nyo. Sa oras na nag-hire kayo ng trucking company, nag-hire kayo ng mga tauhan ng mga kargador, eh, kontrata na yon. Wala nga lang kayo mga pinipirmahan dyan, pero the moment na nag-receive sila ng salary at the moment na pinapipirmahan nyo yung tinatanggap nilang salary, eh, may relationship na po kayo. Kaya huwag kayong palusot dyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang relationship niyo, trabahador niyo sila, contractualization lang. Trabahante pa rin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi pinagtatrabaho niyo at pinagsasahod niyo at sila naman din ay kanilang sarili, yung gawing ginawa nila ngayong kanilang sarili na trabahador. At saka nagkakapira na kayo eh. Di ba? Binayaran pala kayo ng kumpanya, sasabihin ko, paid ito ng Marscon. Eh, bakit ko nasabi ito, mga kapartner? Kasi, naawa ako doon sa mga trucking companies dito sa Davao City na hinahire nitong UHI, Incorporated, Manila-based ito. Kaya pinagtatagalog tayo dito para makaintindi na sila kasi yung abogado nila mahirapan daw mag-translate. Yung translator naman po nila ay nagkamali-mali pa yung mga words natin. Biktima na ako diyan kaya pinipilit ko talaga mag-Tagalog para makaintindi po sila. Ibang giling sa inyo, ma'am. Sir, magpapaliwanag po kayo dito kasi nagsusumbong naman itong ating mga clients dito sa atin. At sinasabi ko po, taga Davao City po ito sila lahat. Sabi nila, meron na po kaming kaso, sir, doon sa NLRC. Meron na kaming kaso sa DOLE. At saka yung mga nagreklamo ng mga trabahador nila ay dahan-dahan nilang binabayaran ng konti lang. Hindi naman tama. So, abusado talaga pagkaganito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Magalit na po kayo sa akin na sasabihin ko at gagamitin ko itong word na abusado. Kasi nakikita naman sa ginagawa nyo eh. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nagbayad. Is it not abusive?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pa kayo nagbayad eh, di ba? Abuso yan!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, hindi kayo magsagot? Hindi kayo mag papa-unlock man lang ng interview? Eh, tigasan tayo dito ha. Sige lang. Actually, we're just umpisahan pa lang. Umpisa pa lang tayo rito. Sige lang, ana demo ha. Gawa nang himoon karon mga gadrop ang assignment kanon na yan. Next time, Ma'am G, alam ko pagkatapos ng programa ko, baka magtawag ito. Media-media lang sa taga ron ha. Sa nato ni Fool.
2: Bullseye!
0: Dito mga gadrop, abe. Kasaad ko sa inyo katong makatawag mga katropa niya kining padapling kadiot no. Maloy ko ba? Maloy ko sa to mga kining naningkamot pun tawag pangutang rabag truck ng uban mga tropa niya ilang mga drivers mga tropa mira bag dinamukaon. Kargador mga tropa mira bag dinamukaon. Mga tropa pag-abot dito sa na-deliver na niya pag-abot diri mga tropa way kasweldo tungod kay wa gibayaran. Ano ang nana? Ang taong ka na mga katropa o ganaganing mal-late lang ka na nga pilak-adlaw tulog ka simana. Eh, gini, hapit na tuig. Dito na maayo.
2: Bullseye!
0: Abuso at abuso na yan.
2: Bullseye!
0: Dirita. Sa to mga katropa ang mga gusto maka 100 pesos. Nako'y utang atong nyagi simana. Wa pa mong nag-PM sa ko ha. I-PM lagi ko. Alan Abais, mga katropa. Ako tong nakadaog, sir. O ganaganing... tubag ninyo sa pa GCash. Talagsa lang rabani, ganahan kayo mga katropa magpadaog sa inyo karon. Pangutana. Ang pangutana.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Sino yung membro ng prosecution panel na binitbit niya yung ICC doon sa Senate impeachment court? At siya po ay walang hiya. Ah, walang hiya! At siya po ay napapahiya.
1: Pinawang!
0: Ay, nako, inuman nato ni mga tropa. Okay. Nag-ignore niya po ang bagong itimpla ng Santon Gold. Coffee mix. Oh. Hmm. Tawag na kayo. 0969-2-3-0537. Automatic, ipag-Gcash na ako. 100 pesos Gcash. 0969-2-3-0537. Mga katropa, tawag na. Kinsa tong membro sa prosecution panel na nag-bit-bit sa pangalang ICC, mga katropa. Nako, tawag po ang atin po. 0969-2-3-0537. Si An-An, tama imong answer pero tawag. Tawag ato akay Gcash man ko. Kutob lang ni alas 8:50 mga katropa. Sige lang. Oh. Sino yung babae? Ah, babae na sinasabi ko na eh.
1: Pinawa.
0: Anong pangalan nung ginang na binitbit ba naman niya yung ICC? Mga katropa, umasa may labot na to sa ICC kung dito walay pirmahanay, ilang mga dokumento. Nako, people, mga my friends, meron tayong isang caller galing sa kay 2461. Okay, atong nga tubagon eh. Hello, may buntag.
3: Hello,
0: good morning. Taga-asa man eh.
3: Taga-barangay New Valencia.
0: Uy, taga-New Valencia. Sa Tugbok na eh, Tugbok. Okay. Kisip pangalan?
3: Luis to.
0: Ah, diba? Ikaw, kisip pangalan ni mo? Bernin,
3: ha? Berlinda Planas.
0: Berlinda Planas. Kinsa man ang nasa mong palibot karon?
3: Akong mana o anak.
0: Ah, oh, binako, ikaw lang usa diha. Kaya mo ingot ako, Grant. Tanawad na imong katapa din, ha? Basing na kay katapad nga wakakakita. Bitaw, ha? Kinsa may pangalan. Unsa answer?
3: Loestro?
0: Okay. Si Loestro. Dawat si Loestro. Pero pangalan?
1: Pinawa!
0: Pero, sige lang, may laing Loestro. Babae si Loestro o lalaki?
3: Babae.
0: Sige, babae. Congratulations, ha? Sa imo, ha? Naka 100 Gcash ka. I-text ko be, i-text dire ang imuhang pangalan o number o address kay kuhaon nako imuhang number para loadan tadayon ka karon. Unsa man imo ha? Gcash or load? Ha? Load or Gcash? Okay, Gcash. Okay, ihatag imong Gcash number. Dire lang kay tanaw nako.
3: Pwede ang Gcash akong
0: anak. Basta kinsa basta na Gcash dia.
1: Pinawa.
0: I-text ko sa Gcash number si mong bata, kinilang Japon nga cellphone, ha?
3: Okay.
0: Diri sa ito ang 0969-333-057. Inaako tong nakadaog sa bullseye sa pa-Gcash para makaibala na ito. Kinaman po iuban din na ito mga katropang nagpa-Gcash po sila, ha? Naka-i-greet niya ninyo, karon niya. I-greet niyo mga silingan niya.
3: Ay,
0: kapata mo mga silingan, dire. Galanog-lanog ba nga ito ang programa niya sa inyong lugar? Sobra. Kasi ko mo kaila ning kinsa ning nagyaw-yaw diri, kinsa mo ning gayaw-yaw diri be?
3: Akong bana oi, nagalaba.
0: Ah, ang imong bana nagyaw-yaw de.
1: Pinoa.
0: Ako ba kinsa man pangalan nako? Kaila diay. Salamat kayo mga taga sa to Berlinda Planas.
3: Planas.
0: Nga taga New Valencia diya sa may Tugbog area. Nakaanha ko diyan, nakagiagi ko diyan ba, malusot ng Carmen, no?
3: Oo.
0: Oh, diya. Sir Katana na padulong sa Kalinan o di ba diha sa may Tugbog. Okay, salamat kayo.
3: Salamat.
0: I-text diri ha. Okay, para makapag-Gcash ta. Okay. Salamat kayo. Congratulations. Mga katropa. Oh, bibo sila. Kaya ang bana daw, yaw-yawan. Ingon ko, kisa ning yag-yaw-yaw diri. Dili ang imong bana mo, yaw-yawan.
1: Pinoa!
0: Si husband niya, yaw-yawan. Bita mga tropa ya kemedya. Salamat kayo mga tropa ha sa ato mga taga New Valencia. Diyan sa may Tugbog area mga tropa. And then sa topo ng mga kasikbit diyan nga lugar sa may kining padulong na nagkalinan mga tropa og Mintal. Unahan sa Mintal. Good morning mga tropa. Luis Tro nagbitbit sa ICC. Hindi na nahiya. ngano daw unsa ni pangutana nga daw nagtakilid kanunay si Luis Tro magistorya. Mura og kanang blank ayaw. Ayaw po mapagsulti og kanang mga word nga ABA N O R MAL. Ayaw.

0: ang rason nga nung magtakilid siya. Para dili mo awas.
1: Pinawa!
0: Ay, laba pa mong gaspanawa ilan. Yung tali ka manawa dili. I'm just describing what had happened before.
2: Bullseye! Wala tayo
0: oras. Doon ay oras sa madina ito. Salamat man salam ha, Uncle Dars Onits, mga katropa, tagay na tuan, o Elizabeth Gloria, may buntag niyo din ha. Sa mga nagamonitor, gaya na pang buntag ito ka ng orasa. Sa ngalan na lamang sa ito ang Redebook ang puwersa sa News and Carte Fresh XFM Network Philippines, mga katropa. Wadyo mito bago. Tawagan ako niya, mga katropa niya, totoo. Si Madam G! Ay, tawagan po kita ha. Tsaka sabi mo, sasagot kayo dito. Ako po yung nag-aantay.
1: Pinawa!
0: Gusto ko lang matapos na itong problema po ninyo. Tinutulungan ko lang naman itong mga ano eh, mga nagre-reklamo po dito sa atin eh, di ba? Okay, pasalamat nga tayo that meron silang trust dito sa atin na magpa-unlock tayo sa kanilang mga reklamo. Nakatabi natin ang kanilang mga reklamo at sila po dito ay nagpapaabot lang ng kanilang mga reklamo. Eh wala tayong magawa, hindi tayo magkalaban, Madam G, no? Sasabihin ko sa iyo, hindi tayo magkalaban. Gusto ko lang naman masolusyonan itong problema nyo at problema ng mga trabahador nyo at saka problema din ng mga nagrereklamo sa inyo na hanggang ngayon ay hindi nyo pa binabayaran at wala ata kayong balak na magbayad.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Akinyong katropa, katropang Alan Abais, mga katropa.
3: Alan Abais, Bullseye.
0: Ako magkaingon, kamaturan ang sandigan. God bless and good morning! Alas 8:49.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
12: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
10: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
13: Ngano man?
14: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban

0: mapalit sa tanang butika Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa yun kini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Farm.

0: L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. Ang DX3 Tracking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang yud ka, gwapo.
4: Kaklarex, sana!
8: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarex, Ana!
10: Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9, impunto sa buntag.
2: XFM, Davao, Kamatuoran, ang Sandigan.
3: Extra, extra, balita.
4: Extra, extra, balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, aniyan ang extra balita ning orasa. Hatod gini ka nato mga katropa sa Zanthong Plus Gold. Sa atong extra balita, Habagat og LPA magpadayon sa pagdala og mga pag-ulan sa Mindanao o ubang bahin sa nasod. Ipay magnuan karon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa ang publiko nga magpadayon ng epekto sa habagat og sa through sa usa ka low pressure area nga magdala og pag-ulan sa dagang bahin sa nasod. Sumala sa pag-asa makasinati og madag-umon nga kalangitan nga dunay kalat-kalat nga pag-ulan og thunderstorms ang tibok Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas ug Palawan tungod sa southwest monsoon kon habagat. Gipasidaan usab sa Weather Bureau ang posibilidad sa pagbaha og pagkahugno sa mga yuta sa mga lugar nga maigo sa kusog ug padayon nga pag-ulan. Samtang apektado usab sa LPA ang Bicol Region o Eastern Visayas din gilauman ang susamang kahimtang sa panahon o posible nga pagbaha o landslide sa mga delikado nga lugar.
4: Extra, extra, balita.
1: Alas 9 doon sa buntag mga katropa, samtang NBI Chief giangkon ang iyang misis misuporta sa impeachment complaint batok kang VP Sara. Giangkon ni National Bureau of Investigation kan NBI Director Melvin Matibag nga ngiyang asawa nga si Laguna 1st District Representative Ann Matibag usa sa mga magbabalaod nga misuporta sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Apan gipaklaro ni Matibag atol sa impeachment trial nga walay kalabutan ang trabaho sa iyang asawa isip kongresista sa iyahang katungdanan isip direktor sa NBI. Matod niya wala siya maimpluwensyahi sa posisyon sa iyang asawa og nagpabilin gyapon matod pa nga patas sa pagdumala sa iyang trabaho isip pa nangulo sa NBI. Dugang paniini anda mo sabsang mo testigo alang sa kampo sa depensa kon formal siyang tawagon isip saksi sa nagpadayon nga impeachment proceedings.
4: Extra, extra balita.
1: At tapos ang hanay sa itong extra balita mga katropa. Chinese envoy gilimod nga nalambigit ang China sa kontrobersyal nga AI video. Ipanghimakak ni Chinese Ambassador Jing Kuan nga dunay kalabutan ang gobyerno sa China sa kontrobersyal nga AI-generated video nga naghulagway sa mga Pilipino isip usa ka unggoy. Matod sa embahador, ang mga video gihimo o gipagawas sa usa ka media organization o dili opisyal nga proyekto sa gobyerno sa China. Nanawagan usab si Jing nga ipadayon ang dialogo o negosasyon tali sa Pilipinas ug China aron mapalambo ang relasyon sa duha ka nasod bisan pa sa nagpadayon nga tensyon sa West Philippine Sea. Gikumpirma usab nini nga magkita sila ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro atol sa ASEAN Foreign Ministers Meeting aron isgutan ang mga isyu ug relasyon tali sa Pilipinas sa ingon man sa China.
4: Extra, extra balita.
1: Alas 9.04 sa buntag mga katropa. Og mo ka to naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita at impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital, o ang Centro Media Facebook page. Ang matong YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na mga katropa, ang programang Sentro, inyong makauban, Katropang Juvet and Katropang Jasper Magonsya. Katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol. Kamatuuran ang sandigan.
4: Extra, extra balita.
1: Alas 9.05 sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuuran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Kaklarek sana?
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: XFM.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill na maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
13: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
14: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao. Mga katropa, andam diba ta sa pinaka-astig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katropa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katropa.
15: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
14: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
16: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
17: Extra B. Extra B.
16: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
17: Extra B.
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.
9: VB Sara Duterte, absuelto o convictado.
18: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Ka-Clarex, Ana?
19: Exciting!
11: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex kay Katropa tong oras, alas 9.12 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanan delayo ng Diyos sa way katapusan katropa Davao, Mindanao, Pilipinas, maing aga, maing abundan. Welcome sa tuwag atulmanon mga kaigsunan ang programa ka Sentro din igyapon sa XFM 89.1 Davao. O kusap, badong ganda. Magkita ta katropa sa tuwag Facebook Live, XFM katropa, katropa digital. Ayan mga kaigsunan. Kumusta ba ito ang midweek? Tunga-tunga sa simaan na karoon mga kaigsunan. Kumusta ba ito ang paminsan? Ito ang pag-aplastada ng orasa ng tungura. Kumusta ba ito ang mga kaigsunan karoon in town na ni Kaisika, ni Ningkamot, Gihapon, Bisan, saka mahal sa presyo sa gasolina o krudo, kamahal sa bayronon sa kuryente. Grabe. Good morning sa taga DLPC. Og sa Abuitis. Ingon palagi nila, mag-Nordico na lang buta dito. Oh, good morning. Oh, grabe no, parang wa kaayo nila gihatagan og pagtagad tingali ang kapit Oscar Ron sa tuang mga kaigsunan. Good morning gihapon.
1: Good morning.
0: Wa mga katropa na sa ato mga utilities. Oh, good morning. Welcome sa itong tulumanon si katropa again, Jasper Magunsya Magtimon, gihapon sa programa Kasentro. Panubanta mga kaigsunan, kutub talas Jess Emidya gihapon sa paghagpat balita impormasyon plus servisyong katropa.
2: Sentro.
0: Pag-usap katropa katuaga panagubanuban, syempre gihato di kaninyo mga kaigsunan sa tuaga produkto agad Santo na Gold Coffee Mix mga katropa. Nindot nga coffee mga isunan kay gawas sa kining makapalagsik, makapanindot sa tuwang panglawas, makapahealthy katropa. Kada pagiging ingredients mga isunan sama na lamang usab sa kining glutathione and collagen nga makapahamis, makapadanag sa tuwang pamanit. Ilabi na sa tuwang mga kababaihan in town katropa nga grabe nga makapa ano kanang mag take care sa ilang mga pamanit mga kaisunan. Mahal man diya mismo sa uban nga mga establishmento. Direct na sa kinig kapi nga makapaanyag, kapi nga makapahamis, kapi mga katrupa nga makapaputi. Kanato ang kinig Santo na Gold Coffee Mix mga kaingsunan. Tambalikan kung musabi ito, ato ang aplastada karon, ato ang nasa transportation sector. Okay pa ba? Ato ang mga negosyante da? Okay pa ba mga katrupa? Pag-usab ato ang mga kisunan ng mga trabahante, pribado man o gobyerno. Yakang-yaka pa ba? No? Ato ang pagpaningkamot sa ato matag-usa o pamilya mga katrupa. Kumusta kita karong gagutlo ang mga kaigsunan? Ato ang hotline na 0969-3-0537 mga higala. Ito usbon na 0969-3-0537. Like, share sa ato ang live usap karon kay manghatag yabuta o gapalipay sa inyo ha? Kutanan may sunan sa kining staycation dribanda sa may New Year's Peak Mountain Resort no kanang mag-share da magkomento sa man ni Ma'am Wilma Joaquin saan ba lang da ma'am kay na kay laing usa ka entry da ma'am para sa tuang raffle pod karong adlaw Biyernes sa makahatag kanato mga isunan o kining relaxing time clarics nga makarelax sa katropa dribanda sa New Year's Peak Mountain Resort no. Simpleng-simple lang ang ato ang kining mechanics mag-komento sa tuang programa nga live. Pag-usa pag-share mga kaisa sa tuang live. Kana isa ka entry na katrupa para sa tuang chance para sa ato ang raffle karong nga Bernice kay nani katrupang Alan Abais ang B. Ang box para sa mga entry katrupa sa tuang raffle. Alas 9:16 sa tuang kining panagabanuban mga kaigsunan. Hoy, unya to tao da. Atong kumustahan ka tropa kay na napoy way to big. Okay lang sa katong di nga ligo. Pero katong grabe makaligo, kaduha katulos sa kaadlaw. Abala ka gyud ini may sunod kay dunay announcement tao daw. May babuhagay asa ni nga area nga wa matud pa to big. Too big pud ang problema kay way to big ka tropa no. Duha magyud ni maisunan no kung magway kuryente. Problema. Wa po ito big problema pero ang pinakaimportante gyud katropang Engineer Royce ang hangin gyud. Kaya bisan wa pa kay tubig katropa mabuhi pa kag pila ka adlaw. Wa kay kuryente mabuhi gyapon ka katropa. Pero kung ang wa nagoy hangin mga kaigsunan mo na ilisod kayo. Labi na katropa mismo mga isunan kong mabutangan na katropa o kunsa man. Mabutangan o gapas ang atong ilong. Ha? Lison gina mga kaisang bitaw, katropa kabinjalan ang mga katropa, ha? Kaya taon-taon, no? Doon ay pito ka oras nga walay tubig, mga kaigsunan. Liman ka na. Pundo na muda, katropa. Kana mga garapa. Grabe po ng garapa, Diyas. Oo. Kana mga dagko nyo diha ng mga containers. Butangin na nagtubig. Kini nga mga location, ha? Kaya nagpabalog ka ron ato ang Davao City Water District, katropa, nga doon ay ipatuman nga scheduled water service interruption nga makapikto sa pila ka area sa syudad. So, ato na yung uuna, katropa, as agig servisyong katropa public service, mga kaisyo sa ato aga Sigbel. Karoon na kinig July 23, ugmang adlaw, gikan kini alas 5 sa hapon, kutob alas 11:59. Grabe, gibutang nga bagyo ka isa ka minuto. Wa na lang yung kinigibutang, katropa, nga alas 12. Mura po ni katropa, engineer, so gyan ng sale bang 99.99 peso ang isa ka t-shirt. So, gikan alas 5 to alas 11:59 sa gabi. Natural po tiyali lo, kay kung alas 12, akadlaw naman. No? So, ugma kini adlaw ka tropa, pipila ka mga lugar. Diya banda sa may Talandang Riverside Water Supply System. Kining giserve aning Talandang Riverside Water Supply System, katropa, walay tubig, pipila ka bahin sa river areas, Riverside areas, kining Upper Riverside, Lower Riverside, Redstone Village, and the Puting Bato. Pila ka lugar usab sa kining Los Amigos area, Ciudad for Ciudad Sor Serafina, Hison Compound, Los Amigos relocation, Phases 1 and 2, Orchard Lane Homes and Biao Road. Pila ka lugar usab sa Tugbok Poblasyon, along Davao Bukidnon Road, Old Tagakpan Road, and Angalan Road. Doon na po ay low water pressure. Katong kanina mo to ang gitubig. Kini low water pressure sa pila ka bahin usab sa Biao Gyanga, sa Sitio Fatima o Sitio Bicog, pila ka bahin sa Biao Eskwela, Sitio Kotson, Sitio Acacia, Sitio Igay o Sitio Pungot. Nare Sitio Pungot, no? Lain na po mga nakadaan ng puyo sa Sitio Pungot. Ipila ka lugar sa kining ula no, Stone Village, Centennial Village 1 and 2, Crestview Homes, Small Takunan, Martilville Subdivision og Purok 4 City og also pila ka bahin sa Baytakunan, Dika Wakeboard, oh. Atensyon taga Dika. Dika Mental, Dika Wakeboard, Purok 1 2 3 Jess og 18 Tierra Nueva, Bagong Pag-asa, Sitio Biatilisan og Takunan View Village, pila ka bahin sa may Katalunan Grande sa Ado Homes, ADDU Homes. Sa man atin niyo di Davao. Ado Homes, Altisa Grande. Oy, sa itong amigo na nga bugado, no? Way tubig nyo na, attorney. Sitio San Pedro, South Puente Homes, Apo Highland Subdivision, Alejandra Homes, San Miguel Village, Sitio Santo Niño, Ilihan, Sitio Santa Marta, Santiago Village Subdivision, o Luwalhati Subdivision. Pila kabahin sa Tugbok Proper Street, Benedict Heights, Dica Homes Subdivision, o Porsyon, sa Barangay Mintal, di banda sa may Greenwood Subdivision, mga kaingsunan. Ang rason, water supply has to be temporarily shut off in the affected areas to give way to the tapping of the water distribution system for the Penma Maayo Tugbok in Barangay Riverside, Kalinan. Kung mahuman na kinig katropa, mabalik matun pa ang accommodation of additional service connection, no? Kamo na ang rason sa DCWD. Nga nung doon ay white tubig or low pressure area, dili low pressure nga kuana area, low pressure water, dahil low water pressure da mismo sa kining pabila ka mga bahin sa Talandang Riverside Water Supply System, o baka ugma kining adlaw gikan alas 5 sa hapon kutob alas 11:59 sa gabi, mga kaigsunan. Alas 9:24 sa tung aga panag uban-uban. Tuna kaninyo katropa sa premium D3 coffee mix, paligonon, pahimsugon, palagsikon atong kalawasan, pinagi sa pag-inom, mga kaingsunan, sa premium D3 coffee mix. Mapalit ka na diri sa tuang studio sa XFM Davao, o usab sa uban mga parmasya sa Davao City, sa malamang katropa sa Rujon Pharmacy, Soyo Pharmacy, Zycel Pharmacy, Usual Pharmacy, Pharmacia Iba Kalinan, sa Jelan Pharmacy, Sis Generics, o sa Amisco mga higala. Ato ang sparring partner, mga kaingsunan, ng tungura. Nag-make up, ah. Why pa kayo? No? Mamali pagmata, tingali ka mo kung nag-make up. Katropang Jovet Espanyol!

0: Mayang aga ka tropang Juvet.
1: Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Wednesday morning ka na tong tanan. Kumusta man ang mga katropa na to, katropang Jazz nga ganina pa nakasubaybay sa tuang programa karon ning adlong Miyerkules, lahi na pod nga mahisgutan na to ang pagahisgutan katropang Jazz. Oh. Kumusta man mo diha mga katropa, no? I hope nga so good and okay kayo.
0: Dili po itong so good to be true.
1: Lahi po ito katropang dyan.
0: So, scam to scam.
1: Scam to siya. Oh. Too good to be true to siya mga katropa. Bito mga katropa ha, sit back and relax kay kami ang bahala sa inyo ha. Nakapauna na o hatod nog impormasyon si katropang Jasper Magon siya labot sa ato ang masinati nga water interruption o mga adlaw mga katropa sa pipilak mga bahing Rizdak Bayan. But unya, taod-taod, daghan pa nga mga balitag impormasyon nga inyong mahibalaan pinagi sa itong programang Sentro. Sentro.
0: Sa tuang motivational quote, katropang Jovet, be a game changer. The world is already full of players.
1: Baga katropang Jazz, ikaw ang mo change sa dula katropang Jazz.
0: So, saman ko, kanang saman ko, kining game changer.
1: Game changer, ika nga mga katropa. Kay, daghan na kayo og players. Kanang mga players, katropa, marag maano ko dari gamay eh. Player man ko. Ay, pa kanang...
0: Lahi magkakanga player, na player kay, sa kasing-kasing man.
1: Ha, wala maingon anak mga katropa.
0: Adil.
1: Pero bito mga katropa, ang point ani no, kailangan dili sa tanang panahon mga katropa mo sabay ta sa kadaghanan.
0: Mm.
1: Oo, kumbaga dili tanang panahon mo uyon ta sa kung unsa ilahang ipahimo sa tuwa mga katropa. Naay panahon sa tuwang kinabuhi nga kailangan mo stick ta sa kung unsang ato ang nakita nga best para sa
0: kumbaga,
1: tuwa.
0: Ikaw ang kalainan.
1: Oo, ikaw ang kalainan.
0: Lahi ka sa ila.
1: Oh, kumbaga, oo, murag lahi ka sa ila. Muhimo kag own way ni mo or muhimong path ni mo mga katropa. Ikaw ang mag-lead instead nga ikaw ang maging
0: lead
1: part sa crowd.
0: Mm.
1: Parang ganyan mga katropa. No? Ang ato ang...
0: Kumbaga, in short, ni katropang Jubit nga, mapansin ka.
1: Oo.
0: Sa kadaghang players, dapat
1: sa
0: mapansin ka.
1: Sa kadaghang players, ikaw ang magiging game changer. No? So, dili ka maging...
0: Lahit po itong sa kadaghang players, ikaw ang di good ka shot. Ikaw ang basulon mga
1: lahi po to sa katropang Jazz, no? Usually ingon ana bi ang kahitabo, but
0: sa free throw di ka shoot may mabasol hinoon.
1: Okay,
0: nahoy hitabo game changer ginoon. Oh.
1: Eh gusto ko maging game changer sa akong buhaton.
0: Hindi na ko i-shoot ning tabla mo talaga.
1: Hindi na ko i-shoot. Kay para ma-change ang game. Mm. Pero bitaw mga katropa ha. Ano magud siya kanang powerful coach sa katropang Jazz nga dili ta magpa-disrupt good sa tuang own nga mga pamaagi para maka-build to gato ang better future mga katropa. Again, as mentioned earlier, not necessary nga musabay ta sa panon para ma kumbaga mo better ta sa situation nato in life mga katropa. Sometimes mas better na kita ang muhimo sa tuang own path. Kita ang mo lead the way.
0: Right, alas 9:28 katropa sa tuag panagubunuban sa tuag sentro balita ni Gapanahona.
2: Sentro sa balita.
0: Unang hanig sa tuag sentro balita. Ato ni kini katropa sa Santon Gold Coffee Mix mga igsunan. Ato na kini collagen o sa glutathione nga makapahami sa tuang pamanit. Ilamta katropa sa kini Santon Gold Coffee Mix. Unang hanig mga kaigsunan, nanawagan si Davao City Councilor Danilo Dayang Hirang sa Davao Light and Power Company o DLPC o sa Therma South Incorporated kuna TSI nga mangita o pamaagi o paagi aron mapugan ang padayon nga pagsaka sa singil sa kuryente nagdugang sa kabug at sa kinabuhi sa mga Davaoino. Mato ni Dayang Hirang kapin sa 350 million pesos matag tuig ang gigahin sa dakbayan sa Davao alang sa bayad sa kuryente sa mga street lights o mga pampubliko nga pasilidad. Kung asag ipasabot ining nga musamot makini kon magpadayon ang pagsaka sa presyo sa kuryente. Ipinumdum usab niya nga sa dihang gitugutan ang pagtukod sa coal-fired power plant sa Turil. Usa sa mga gilauman mao nga matagan og prioridad ang Davao City sa supply sa kuryente. Isog ito sa niling unahon sa TSI ang Davao City sa pagbaligya sa enerhiya aron katabang sa pagbugong sa taas ka presyo. Samtang dugang pa nga dugang dugay ng kauban sa kalambuan sa syudad ang DLPC o ang British Group. Busa panahon sa kalisod, ang hinaot mo doon pa ang konsyal nga magdinabangay ang mga sektor at makunhuran ang palasunon sa katawhan.
1: Samtang opisyal na nagsugod ang pagpangandam alang sa Karayawan Festival 2026, samtang inahinay sab ng ginapahimutang ang 11 tribal villages sa Magsaysay Park ning Dakbayan. Nasayran ng mga tribal villages, may usa sa mga nagunang atraksyon sa Kadayawan, diin gipakita ang kultura, tradisyon o kinabuhi sa nagkadaiyang tribo diri sa Davao City. Sa mga musunod nga semana, padayon nga himuon ang mga dekorasyon o pasilidad isip kabahin sa pagpangandam alang sa usa sa labing dako nga selebrasyon sa syudad. Gilauman sab nga makadani kini o galibuan ka mga turista o bisita gikan sa lain-laing bahin sa nasod o tibuok kalibutan panahon sa kapistahan.
0: Sa bigkas banggi dawat sa mga opisyal sa Davao City ang delegasyon gikan sa Indonesian Chamber of Commerce and Industry o CADIN atol sa saka courtesy call nga gipasugdahan sa Davao City Investment Promotion Center. Gitambungan kini sa mga konsehaling nga sila Rachel Sobrado, Merna Daludo Ortiz o Greg Ibuyan isip pang representante ni Mayor Sebastian Duterte. Gisugutan sa duha ka grupo ang mga oportunidad sa pagpamuhunan o kooperasyon sa mga sektor sama sa agribusiness, renewable energy, sustainable infrastructure o smart city solutions. Samtang nagpakita usab og interest ang mga Indonesian nga kumpanya sa posibleng joint venture sa Davao City o gidapit ang syudad sa Trade Expo Indonesia sa October 2026. Samtang gidapit usab sila sa Davao Borneo Economic Corridor Conference sa bulan sa September.
1: Samtang nagbiyahe si Vice President Sara Duterte ngadto sa Qatar ug Netherlands alang sa kombinasyon sa opisyal og personal nga mga kalihukan. Gipasabot sa kampo sa Vice Presidente nga walay pondo gikan sa gobyerno nga gigamit alang sa maong biyahe. Matod sa opisina, personal nga gasto ang gigamit sa mga pribadong kalihukan samtang gisunod usab ang mga gikinahanglan nga protocol alang sa mga opisyal nga aktibidad. Gihimo ang klarifikasyon human migawas ang mga pangutana og komento sa publiko kabahin sa iyang pagbiyahe sa gawas sa nasod.
0: Alas 9:30, gipasalig ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga dili ikompromiso sa Pilipinas ang iyang soberanya o dignidad. Bisan pa sa padayon niya paningkamot sa nasod sa pagpalig-on sa relasyon sa ubang mga nasod. Gibot siya kini sa Presidente atol sa Change of Command Ceremony sa Armed Forces of the Philippines diin na si Lieutenant General Antonio Navarrete. Mao'y mihulip isip bag-ong AFP Chief of Staff. Matod pa sa Presidente, padayon niya magtinguho ang Pilipinas sa kalina o kooperasyon. Apan dili gyud biyaan ang nasodong interes o teritoryo usab niini. Samtang ipasalamatan usab niya si retired AFP Chief General Romeo Browner Jr. tungod sa pagpalig-on sa seguridad sa nasod o sa pagdepensa sa katungod sa Pilipinas labi na sa West Philippine Sea.
1: Katapusang hanay sa tuang sentro balita ang mga katropa naglusad og duha ka adlaw nga transport strike ang transport group nga manibela isip protesta batok sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Nagtipo na mga miyembro sa grupo sa Filcoa sa Quezon City og nagmarcha padulong sa opisina sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kan LTFRB. Naghangyo ang grupo nga ipatuman ang 2 pesos nga dugang sa plitihan sa minimum fare sa mga jeep aron matabangan ang mga driver nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa diesel ug uban pang gastuhon. Matod sa manibela, lisod na kayo alang sa mga operator ug driver ang pagpadayon sa ilang panginabuhi tungod sa nagmahal nga presyo sa krudo.
2: Sentro XFM Katropa.
0: Alas 9:33, katropa, kung nakalig niyo sa Santon Gold Coffee Mix, katropang Jovet.
1: Ayan, sa mga katropa na ito, di nga medyo lutang, katropang Jazz.
0: Lutang
1: no?
0: Na lutang.
1: Lutang na lutang, mga katropa, na iuban ka nang nagsigilag, hinuktok ang uban katropang Jazz.
0: Nagsigang mata.
1: Grabe sa nagsigang. Oh. Paano kung siga na daan?
0: Wala tayo mahimo, Ana.
1: Ito, mga katropa, no, kung medyo lutang ta, ning mga orasa, panahon na, mga katropa, mas mayo higupan nato na og healthy nga kape, mga katropa, itong Xanthone Gold Coffee Mix. Kay makatabang kinino, aron nga ma-enhance ang atuang focus and mental clarity, mga katropa. Of course, isa po na yung nakaganahan ko, ani katropang Jazz, kay ma-boost ang ako ang natural energy. Ayan. Nine times ka medyo nagluyata, tungod sa mga panghitabo sa itong kinabuhi.
0: Nagluyata kay wala siya.
1: Clarex. So muna siya katropang Jazz nga higupan dyan natin ng Xanthone Gold Coffee Mix. May it be cold or iced coffee or hot coffee, mga katropa. Ang importante, ma-enjoy mo na at the same time, healthy pagyod ang inyong ginainom nga kape.
0: Wala kay kape dako na ko'y Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Darakon na ano, kanang bitin. Aba, nadunggan dyan na ako ang lagok. Dara ko na bitin, mga katropa, kay wala ko ilag-ukon
0: karon. Salamat kay boss sa imuhang kape.
1: Yes.
0: Nihatag mo si boss ka natong naging adlaw. So, kung gihatag boss sa inyo.
1: Amo dito, naapod-apuran me. Thank you, kaayo boss. Boss Ramelito Uy, good morning po. Og of course, kay GM Edwin Garing, no? Kanang mula nung isang araw pa tayo.
0: Oo, nagpa-pizza si GM, no? Salamat kay sir sa papitsa.
1: Salamat kay sir GM sa papitsa.
0: Gitabangan nila pag human.
1: Og ang ano, actually sa papitsa, katropa nga Jazz, na-avail gid sa kadaghanan. Hmm. Labi na ang katong saging.
0: Sa mga ano ni katropang Darwin Dan, ang mga marites ng tagom sa ilang programa, usab nga, kun ako ikaw.
1: Kun ako ikaw. Si mga maring.
0: Good morning. Oh, si
1: good morning sa to ang mga maring diri sa Exapan Tagom. Si Ate Dars, good morning.
0: Abing nila kung mag-duster na siya pangari. Libo gani ko sa iha kung asetinod ano yan ang program o kayo nag-bisita. Good morning to katropa dari sa Tagum City, no, kay Sir Dar, kay katropang Darwin Dan. Shout out mga maring, ha. Kaya, akong tawag siya po, di na call.
1: Di na?
0: Auntie.
1: Auntie na? Okay, ano na siya, kanang madam.
0: Madam.
1: Madam. Good morning.
0: Last size, katropa, good morning sa mga katropa, si Ma'am Wilma Joaquin, good morning.
1: Good morning po, katropang Danilo Lanyas. Good morning mga katropa, shout out from Susana Farm, si Rawan Tutoril, mga katropa. Ayan, salamat kaayon, no, sa inyong tanan. Sa mga naminaw sa ilahang transistor radio karon pinagi sa dial sa Radyo 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyo ang tanan mga katropa. Ingon man sa mga naminaw pod karon sa Dance Eatery katropang Jazz.
0: Oo, pag ito nag-anak katropang Jazz. Pag
1: ito nag-anak, wala na-avail ang ilahang palibre diha nga paniud.
0: Unya, mga saura sa roon, mga 9:34 mama.
1: Karon yun to katropang Jazz ang itakda sa panahon. Bitaw, good morning sa inyo, Andra, sa Beru family, good morning. Og ingon man, no, sa mga taxi drivers na to, X-Force taxi drivers. Og sa tanang naglabigal silang kadalanan nga naka-tune in karon sa XFM, good morning. Ingon man, ay, Gina Melvidal Bebu, good morning, I love you. Oo, grabe sa'yo, pakaayo ang pa-i-love you sa to ang palangging-ging.
0: Wala mo kayo, wala mo kayo masaluan, na kay gisalo ba na last time?
1: Lahi to ang gisalo. Mang good flying kiss mo itong gisalo katropang Jazz. Pero kining I love you.
0: Nagnap ang tigsalo.
1: Para ni sa ako. Ayan. I love you too, Bebu, Jonamil Vidal. And, oy, kini, ako ang kambal katropang Jazz.
0: Kambal?
1: Pariha dumignaw ang ani. Sunod, sunod dadun ako ni Dali sa station. Kamu ang mo-judge kung pariha bagid mignaw ang ani niya.
0: Spalding magkasumultin siya.
1: Malalaman natin yan. Kamu ang mo-judge. Si Keith Reyna Neil Zamora. Shout out sa imo hadi kambal.
0: Tanawon bito
1: na to. Tanawa dyan na katropa.
0: Okay, diba, kung kambal mo, palaki mo kabugaton. Mga 107 pounds mo itong imo ha.
1: Murag dara dyan na naikalahian. Kay sexy man ni siya. Unya ako kay sexik man ko. Sexik sa laman.
0: Roy, sexy the Royce.
1: Pero siya katropang Jazz, kani siya kanang parehana ko, morenahon, o kanang tisngion, gihapon, unya, dakog mata, pareha jud mi.
0: Kanang ano, basta.
1: Hindi man dakog mata pod kaayo, oy, light, very light lang.
0: Wa na si katropang Jubit mangod kini siya.
3: Ang lamurok ng mga aping diha ako patay darling.
1: Aba. Ano pa yung nag-comment to, Dri? Matod pa ni Monsky, aninyon, kwerpo. Si DJ Bubbles, parihas mug naong ato. Kinsa na si DJ Bubbles? Asa na siya? Pare, DJ Bubbles, siguro ka Bubbles kog naong ano?
0: Good morning. Naulag ka ng ano mo, buto.
1: Ayan, good morning, D.I. Kay katropang Altea, Bato Malaki, Pontillas, katropang Lynn, Kutamora, Matilos, and kay katropang Noraline Daan. Good morning sa inyo, ha. Mayong pagtanaw sa tuwang Facebook Live. Katropang Ray Ferrarin, nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Karon katropang Jazz and kang Erong Gala. Oh, hi langga daw. Good morning.
0: Mga langga na langging. Good morning sa inyo, ha, daw.
2: Good morning!
1: Sana all langga.
0: Sabi naman tayo, lalang nakatropan Jubit ba? Sa langga?
1: Oo, tama. Nakalimot ko. Parang ako ang nag-ano to, katong langga-langga. Ay, wala na. Ano to, na-rephrase.
0: Gusto ba kang labahan ta ka?
1: Nga naman.
0: Muram ko kipalanggan. Alas 9:39, katropa. Sa pagbalik, unia, dayang hirang, mihangiyo sa DLPC nga, o sa TSI, nga pugngan ang pagsigi og saka sa singil sa kurinti, katropang Jubit.
1: Wala na yun, katropang Jubit. Murag tamis na gigay sa bulsa, mga katropa.
0: Si tamis nga.
1: Di ba, yung balik taro man to, hapdos man katropang Jazz.
0: Pagkukot mo sa bulsa mo, lusot na mga katropang imong kamot kay Gabi og Balayro nun, mga kaisunan. Diha pa lang sa light pa lang daan. Makaingon ka nga, di nagyo ni light.
1: Pero si Sir AJ Abeliana, wala ni sa iya ha. Kaya-kaya ni niya, kaning pagtaas sa presyo sa kuryente, sisiyo lang niya.
0: Nga man, nagmuron na siya, naglamparilya na siya.
1: Dili, basta mga kanang daghan og pundo katropang Jazz. Sinsilyo lang na sa ila.
0: Sinsilyo lang na, diba? Kanang, bisa pag ang balay, aircon na ablihan lang.
1: Diba? Grabe, di ba sa bus?
0: Ang refrigerator, wala na yung pabalan na yung pultaan.
1: Diretso lang ka.
0: Ano lang mga dato, Engineer Royce, ang mga dato?
1: Wala na importa. Sa, diba?
0: Ang mga balay na aircon, why voltahan? Wala yung bintana, kanang ampli tanan. Anak ka galante ba?
1: Ingon anak, magkalas-kalas
0: ang kwarta. Refrigerator nila wa na why voltahan. Kaya, wala, bug na muntanan.
1: Ang ako last nakitaan nga refrigerator, kaya katong tuktukon, di ba? Tuktukon naman niya, musiga. Karun, wala nag-iportahan ka tropang Jasper.
0: Wala, iportahan. Ano na ka mga galante ang uban? El mga sakyanan, iabli na, naka-aircon ka na.
4: Pinawa!
0: O, bitaw ka tropa talisutan. O niya, manlamas, bila ka mga pahinomdom, oras mga kaigsunan. Alas 9:40 sa buntag.
5: Oras hatod ka rin niyo sa Windsor.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kaklarik sana!
1: Exciting!
14: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
15: Ging bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging bibingka.
16: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: Let's use our energy the right way.
16: Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglan mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
17: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: Sa una, lab pa kaayo ka. Karun, labya na lang in town ka. Aww, paray ko.
9: Kaklarek sana.
1: Exciting!
20: You're ready to go to the islands and the streams, yeah.

0: Metro.
1: 9:50 mga katrupa, alas 9:50 na. Di ko ganabitaw ang malaay, katrupang Jubis Igbamino ng kanta.
2: Yes, and gani si Ate Nami, favorite daw na niya nga kanta katropang jazz. Kaya kato daw nag-emote-emote siya while driving niya. Naminaw sa tua, modo na itong gipatugtog. Medyo na lighten daw ang iyahang feeling iyahang, that time. Iyahang
1: feeling siya na problema ni atong isgutan.
2: Atong isgutan siguro ning problema ni Ate Nami karon katropang jazz. Kaya ka nang sa akong nabantayan. Medyo taon-taon nag niniyang gidala-dala ang kabugaton. Ang kabugaton sa iyang dughan.
1: Ha?
2: Gibati sa iyang dughan, katropang Jazz.
1: Surbulan na imong istorya, katropang Jubit. Mapatingan niya ni Tinami.
2: Tarong mo ginato ni Ogkuan, katropang Jazz. Hisgot diri sa kahanginan.
1: Mas dugan na imong giingon.
2: Tarong mo na ito, naghisgot diri sa kahanginan, mga katropa. Kaya saon na lang ato ang pagpadagat ani puhon-puhon sa Maragusan, Mabugnaw.
1: Ano ba na hidagat sa Maragusan?
2: Gikan sa ilahang bukid, katropang Jazz. Mubaba daw na yun ta. Pag human na ito pagpahangin dito, mubaba na yun ta. O dito na ito na ipadayon ang atong paghisgot sa iyahang gibati nga kabugat.
1: Sa dughan. Impas yung kapag... Nakita mo ni ma'am.
2: Ano siya? Ano siya? Hoy, happy na ko. Happy na di ay katropang Jazz.
1: Sana oh.
2: Nana daw siya peace of mind. Si, kaya pala, sige na lang og pabukid si Ate Nami.
1: Mogi na ma'am nga dapat na kay peace of mind. Pawala ng mga piste nga. Na si mong kiliran o sa mga kinabuhi.
2: Kaya mga peace. Kana okay na itong peace of mind, katropang Jazz. Pero kana mga peace nga ga... Kuan sa tuwa.
1: Aligid, ma'am.
2: Aligid, ma'am.
1: Pamakngin, ma'am.
2: Maojun. Ayan, bitaw ka tropang Jazz. So, nice kayo itong kanta. Pero kamula ka, unsa akong pinakagato ka itong sa last part.
1: Unsa man?
2: Aha.
1: Paglahi mo na yung mga pag...
2: Kato, di man ako, di man kita singer.
1: Kabalo ko nga, delikanta nga, aha.
2: Di man kita mga singerist. So, mora dyan to ang ako ang makaya kantahon.
1: Kabalo ko nga, kanang aha ni mo, lahi gano'n lang pagkabigkas. Dili na, di ba, ma'am Nami? Kabalo dyan ko, ana.
2: Ibang ano pala yung ibang
1: lahi ang pagkabigkas, ana. Mura ka ito na hagbong bito katropang Jubit. Ito ang ingon ba?
2: O, katong pag...
1: Paghabog. Sa itong habog, ganun yung mahagbong?
2: Paghabog kay... diba?
1: Pag mubo lang mahagbong... 9:53 katropa sa itong aga, panagpapaduba. Ito na kayo katropa sa Turbo!
2: Oy!
1: Segbitang Turbo katropang Jubit sa Pabilipisyo nga makuha sa makalaki ng kumugamit o Turbo.
0: Sentro!
2: Sa ito ang mga

0: tropa dihang aduna na'y problema katropang dyan sa ilahang pagpanaguban-uban, sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Tungod kay sometimes medyo kapoy na ang lawas sa tuwang partner, mga katropa. Di na magampanan.
1: Di na makuhit.
0: Di na makuhit. O kung kuhiton man katropang dyan, di na gid siya mo.
1: One like a love dick.
0: Di na mo respond. Huh? No, bisag, huy, huy, okay oh, baka diha. Wala na ikasukol ka tropang jazz.
1: Ayaw, pagkalawi ang tag-iya.
0: Oh, wala. Kanang huna-huna na lay baskog. Mm. Pero ang katong kuan ka tropang, katong panlaban kay...
1: huna-huna na lay baskog, kauban sa kining ubon na lay gahi.
0: Na lay gahi. Huna-huna na lay baskog, mga katropa. Huna-huna na lay makasustener. Pero ang atuang kanang paglabing-labing kang misis murag maglisod ng mga katropa, mas mayo inuman na ito, nag-turbo male enhancer, mga katropa. Ang turbo doon na kini maka o clavo waska, makatabang katropang jazz, no, mga herbal kini siya nga makatabang aron pa ano ho na kanang patindugo ng angay nga mutindog, mga katropa. Og makasugakod sa inyohang labing-labing ni Mrs. Matagabii. Ang atong turbo food supplement for men, katropang jazz, mapalit kini sa tuang Yes to Health Clinic diri sa XFM Davao, and of course sa mga butika nga duol sa inyohang lugar, mga katropa. Duha na siya sa isa ka pack, duha ka kapsul na na, mga katropa.
1: Di nakalugi ana.
0: Di nakalugi ana, and sa isa ka kapsul, I assure you,
1: 5 to 7 days.
0: 5 to 7 days, mga katropa. Ang isa ka kapsul. Paano na lang katong duha ka kapsul, katropang Diyos? Ana gid, mga katropa. No, atong turbo food supplement for men, proven and tested, mga katropa.
1: Ipanin lang katropa, Jobet, kumbaga kanang muundang lang kung mangihi.
0: Oo. Mugay lang ingon nga ba, makasugakod bisag nagluhod, mga katropa.
1: Aga turbo katropa, mapalit na sa mga nag-undaw sa mga butika. Sama lamang sa Mia and John na Buhangin, Tesco, Butika na Bare, sa may FRT Pharmacy Samal, sa may Mamak Pharmacy o Princess D's Buhangin. Mugay man sa katropa diri sa itong studio XFM Davao, located dun sa Kiniga Shrine Hills, Matina, Davao City. Centro. 9:55 sa morning, katropa, or 9:54 sa morning, dito sa itong pag-isutan, katropa, Jovit. Si Councilor Danny Dayang Hirang, palihog ko anak, katropa, ng Royce kay Dayang Hirang, tama, Dayang Hirang, mihangyo kini sa DLPC o sa TSI nga pugnan ang pagsigi o saka sa singil sa kuryente. Kay sa una, ang coal power plant. Coal-fired power plant.
0: Katong sa may Toril daw, katropang jazz.
1: Nagatabang ni sa supply sa kuryente sa Davao City. Pero unsa pagkaunsa, muna yung ipasabot balik ni Councilor Dayang Hirang, katropaga Jubit, nga imbis nga makatabang ni... na mahal naman hino ng singilan karon, mga kaigsunan, kay kumbaga sa gamay nga supply. Nga gusto sa ito ang konsiho, sa ito ang councilor, nga mangitaw paagi ang kining maong mga pasilidad nga mapugnan ang padanya pagsaka sa singil sa kuryente nga nagdugang karong palas unon in town sa ito ang mga kapwa Davaoinyo, kita mismo, mga kaigsunan.
0: Dili magudlalim ka tropang Diyos. Kung tanaw na ito ang sunod-sunod nga pagsaka sa presyo bitaw, I mean sa ito ang billing, kumbaga sa per kilowatt hour.
1: Dos ba ang gisaka na?
0: So umabot na siya 3 pesos. Oo, 3 pesos, mga katropa, per kilowatt hour ka na, mga katropa. Ha? So, and every consumption nato doon na nai taas nga 3 pesos. But dili lang pagidra na undang katropang jazz, no? Kay dra, matingala magud ta. Siguro kung sa consumption lang, at some point, makaingon ta nga, dili bitaw kaayo kung grabe mo gamit o kuryente. Kay gabi iraman ko na sa balay. O paano tong... kato mga charges dito, mga good katropang jazz, kumbaga dito dunay sami ba para sa ato aha nga mga konsumidor, labi na kato mga gatipid in town, mga katropa, dito ta nakakitag sami. Kay paano kung consumption lang nako sa kuryente ako ang basihan? I know nga gamay ra jud kaayo kog consumption, pero paano tong mga additional charges nga naasa ko ang billing nga dili man to justifiable para sa ato nga mga konsumidor? Kay nganong kita may magbaguod og bayad adto? Mo ganining ga-explain no ni Councilor Dayang Hirang, do na may coal-fired power plant diri sa Toril. And before, mo na ang gilauman nga makatabang para do na ta enough nga power supply, mga katropa. Og through that, mas malesen no ang atuang burden sa tuang kining bayron nun sa kuryente tungod lagi ani kay di nagudta kaayo ingon ana kadako nga manginahanglan tag other supply sa mga power plants gawas diri sa Davao region, mga katropa. kini makatabang na ni supposedly unta, no? Pero yun nga, isa ni sa gi-question karon katropa.
1: Pero kagahapon katropa nga jupit na Q&A ba ni sila?
0: Napangutana ang atuang Davao Light and Power Company katropang Jazz, atuang DLPC.
1: Pero lang explanation mo, gihapon to. Kumbaga, sa... mahal ilang kuha, then bawian po nila sila mga charges nila.
0: Tinood ka na katropang Jazz, no? So, doon na sila itulok ka mga rason, no? Katong ilahang pagpalit sa... mahal ang ilahang pagpalit no sa katong WESM. Apil na pud ato nga affected ang ato ang mga power plants nga ginakuhaan tungod sa linog nga niigo last June 8 mga katropa. So isa na sa ilahang mga reasons. Actually ang ilang reasons is kato lang yung gipagawas nila sa ilahang customer advisory. Mao lang pud tong ilahang
1: didto sa nagtuyok-tuyok
0: gihapon. Yes, didto lang gid nagtuyok katropang Jazz ang reason sa tuang DLPC nganong dunay mga kining charges.
1: So, mahulog katropang jubit nung indirekta man magpakasulti sa kining taga-DLPC nga magtipid na sa kuryente.
0: Parang ingon ana. Kay kumbaga, regardless kung naatay dako nga consumption or gamay nga consumption, naagihapon tayo dako nga bayro nun tungod sa to ang mga pass-through generation charges.
1: Kumbaga, kung asa ta nag-angkat, dito tayo dugang nga po na to ang kining bayro nun mga kaisulan. So, kumbaga, in short, ani katropang jubit, na ba tayo shortage mismo diri sa Davao City ani nga supply sa kuryente? Kay kung yan ang isigutan mga kaingsunan, kumbaga, kung kining ilang power plant diri, labi na kining coal-fired power plant sa Maytoril, dilibay ni kaya din nga makasustener diri sa supply sa Davao City alone o baka kining ilang extension diri sa Davao del Norte banda? Nga nung need pag yun sila nga mukuha o mupalit o mahal na, then i-distribute nila nga mas mumahal pa po katropa nga Jovet. Kaya kung atong kinimtuman, base po no, o bisang ganit po si Councilor Dayang Hirang, kung sa ilahang pag-recall ba katropang Jubit nga kinamugna ani na put up kanining mismo na ang kining coal-fired power plant sa may Turil area banda dool sa kining Santa Cruz banda katropang Jubit kay lagi matagan og prioridad ang Davao City sa supply sa kuryente sa gina-produce ana nga power plant katropang Jubit.
0: Kumbaga makatabang kung atong i-utilize di sa katropang Jazz.
1: Kumbaga naman tayo own
0: naman tayo own nga power plant.
1: Oo, kumbaga sa Davao City.
0: Oo, kung i-utilize nato ni, kung gamito nato ni kahit within Davao City lang, doon na ba'y chance nga mas mapaubos ang ato ang billing? Sa to ang kuryente mga katropa, makatabang ba ni makahatag og supply sa to para dili na kayo dagko ang charges kung didto ta mukuha og supply sa other power plants? So ingon ana ba mga katropa, isa na sa kuang gina-look forward katropang Jazz, actually kagahapon kung nahisgutan siya, isa sa kuang gina-look forward ang solution, no? Since naa naman gita ani nga problema, nagatubang naman ta ani nga problema mga katropa, og gani as mentioned kagahapon wala tay choice kundi mag-igo ra kita magreklamo but magbayad gihapon ta mga katropa tungod kay wala tay laing kakuhaan og kuryente. So unsa bay ano karon solusyon karon nga to ang nakita. So mo ni ang gilantaw karon sa tuang Davao City Council kung pwede ba nga mas ma-utilize no kining power plant diri sa Maytoril.
1: Sa overall residential electricity rate sa Davao City, ang nakakatrupang jubit sa 13.09 per kilowatt hour. 3C pesos, 13.09, billing period gini from July 11 to August 10, mga kaigsunan. I don't know, sa kining ano karong katrupang jubit sa commercial. Kailahit maning rate sa residential and sa kining commercial. Kung kita, abisan ko doon nagtipid ta, other companies, other outfit, other institution katrupang jubit nagtipid, pero ma-feel gihapon kining kabugat kamahal sa billing kataas sa billing mga kaisunan gumikan kay nagtaas po sila o kining singil sa ilang rate. Oo. Okay, gumikan anasa kwan 0.78 kilowatt per hour no? Or kilowatt hour gi-increase gikan sa niagi nga bulan katropang ng jubit. Muna nahimong 13.09.
0: Ayan. Ah, kaya pala na say ano na say murag mudag matawag na tog 3 pesos almost 3 pesos ang dagdag. Akong gi-check og research diri katropang Jazz, no? Kini ato ang coal-fired power plant sa Therma South Inc. diri sa Turil, mga katropa. Kung kaya ba nga masuplayan ang tibok Davao City. Siguro active siya karon katropang Jazz, no? Active ang operation aning ato ang coal-fired power plant diri sa Turil, mga katropa. But ang TSI no diri sa Turil kay usa ka base load plant kini siya, but ipasabot katropang Jazz padayon og tibok adlaw 24/7 kini nga nagaproduce og kuryente. Gawas na lang kung dunay gikatakda nga maintenance check out or dili malikayan nga pagkapalong. So, kinagitawag na itong mga force outages. Pero, mga katropa, limitado daw ang kapasidad sa planta katropang dyan. So, ang iyahang capacity ani kay 300 megawatts. No? But ang Davao City manggo, daghan og kanang hinuon katropang just daghan siya gisilbihan diri sa Davao, sa Mindanao, no? Dili lang Davao City ang ginasuplayan. Nakakontrata pud kining TSI sa kapin 20 ka mga electric cooperative, no, og distribution
1: utilities
0: tibok Mindanao, mga katropa. So apil na nini ang Zamboanga, Cagayan de Oro, General Santos. So diri sa Davao Light, kining kinatibok ang 300 megawatts sa planta, mga katropa. 100 megawatts lang ang naka-reserve or naka-kontrata para diri sa DLPC or para sa tuwa diri sa Davao. Aron gamiton, no, nato diri sa Davao, mga katropa. So kulang alang sa Davao City ang adlaw-adlaw nga peak demand or kinahanglan nato, no, kay sa Davao City magud katropang just as per katong previews na mga Prescon sa akong pagkadumdum na amagod sa 300 to 450 megawatts, no? So 100 lang ang gina-provide sa TSI. Mm. So dili gyud niya ma-accommodate kay napa man siya laing kontrata.
1: Kumbaga,
0: outside Davao City.
1: Supply sila sa laing pod nga mga electric co-op.
0: Siguro kung wala sila laing gisuplayan, kung only Davao City lang, kanang 300 siguro at some point dakong tabang na siya.
1: Ang mapudto sa TSI is 300 gigawatt 300 per day.
0: 300 megawatts. Yes, katropang jazz. So ang atong kinahanglan adlaw-adlaw is ang peak demand nato naman sa 300 to 450 megawatts. Mm. So dili gid niya ma buo og hatag kay ang 200 megawatts nga capacity sa kining planta, mga katropa, kining sa TSI, no, nga plant, kay napa man dito naka-allocate sa ubang lugar.
1: Ayan, mga kaisyon. So, at masabtan nga dili lang Davao City ang ginasuplayan niini. In short, kung Davao soli lang ilang supply, kaya nga
0: at some point, makaya nila katropang jazz. Kasi kung 300 ang ilang supply, makaabot pa eh. Kasi ang peak man is nasa 450 megawatts. Mm. So, dako na siya nga tabang. Kung dili lang kita mukuha og supply katropang jazz, siguro, somehow, makaingon ta nga makatabang siya nga malesen ang mga generation charges. Mm. Kung diri na lang tamukuha, di na tamukuha sa other power supply nga mga planta, mga katropa. Pero yun nga, di man pud basta-basta katropang just kasi nakakontrata man pud di ay siya sa other na mga cooperative, di man na siya basta-basta makat. So, muni lang ginahisgutan karon kung unsa ang mga posible nato nga mahimong solusyon, no, along with TSI, no, kung unsa pa ilang pwede mahimo og sa DLPC.
1: Oo, ang Davao City, kumbaga peak electricity demands katropang jubit na sa mga 600 to 620 megawatts.
0: Nitaas na GDI kasi last time, katong previous na mga press ko na sa 300 to 450 megawatts lang sa kuang pagkadumdum katropang dyan. So, karon niabot na GDI siya 600 megawatts ang ato ang consumption.
1: Kumbaga electricity demand niya. Oo, so, patindagahan na biya sa mga malls dari kang ipagtukod. Magkukuha man na, madugang man na. Kusulay, ginakwinta tayo na katropang nga jubil. Kumbaga, dito nga lugar na napoy magtukod og mall. Kana sa consumption ilan na ginakwinta.
0: Tapos Davao City alone pa lang nakatropang just. Wala pa ilabot ang expansion nga gihimo nila somewhere sa other parts of Davao region. Mm. So, dili gyud, no, makasufis. Dili kaya sa 300 megawatts nga kining sa to ang TSI. Mm. Nga kaning gitawag na to og sa to ilahang tawag?
1: Mahulog, Thermasouth.
0: Thermasouth ang company.
1: Incorporated.
0: Pero yung gitawag na to nga
1: coal-fired power plant.
0: Coal-fired power plant.
1: Coal. Kanang kwan ba? Coal. Kanang uling.
0: Uling. Mm. Coal-fired power plant, mga katropa.
1: Mm. Kana, mga isunan. No? So, kini atong makita, mga katropa, nga ang supply, mga isunan, actually, mahulog mo kini nga sa TSI, mahulog nga di siya ang main source katropa nga jubit, ha?
0: Kumbaga, nagtabang lang siya hatag.
1: Kumbaga, nahulog nga augmentation lang siya di, ha? At dili ta makarely po di, ha, totally. Kay ang uban, nagkuha man ni sila sa ato ang grid, sa NGCP, ang kini ato ang DLTC. Last year, 7 na sa tuaga pa nag-uban. Good morning kay Carlo si James Torre Franca. Good morning, Dan Like. Salamat kayo, Sir Carlo. Nakadalo mo si Sir Carlo sa tuang kwan?
0: Murag wala pa ata katropang dyan.
1: 13 pesos kapin per kilowatt ang rate diri sa Davao City. 13.09 karon as of kining orasa o kining adlawa. Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning, Sir Jazz o Gamam Jubet. Alright, salamat kayo. Si Sir Randy Arsiaga Santisas, listening siya katropang Jubet. Ayan, nagapaminaw siya karon.
0: Ayan, good morning sa inyo hadra no sa mga katropa na to. Katropang Kentoy, nagtanaw sa tuwang Facebook Live karon katropang Jazz.
1: Ma'am Nita Balderon, siya, good morning Sir Jazz, Ma'am Jovet no, sa Canada. Good morning kanimo og kay Sir Raxuman de la Piña. Good morning kanimo da sir sa may Mawab, Davao de Oro.
0: Ayan, ayan ang utana katropang Jazz no, kung aside daw diri sa kininga power plant, asa pa daw laing nagakuha og dugang kuryente ang Davao Light?
1: NGCP.
0: Oo. Nay kaning mga hydroelectric na power plant, no, kay kini kay ano man to, coal-fired power plant. Bali, uling.
1: I mean, transmission sa NGCP day.
0: Ang transmission sa NGCP. But ang klase-klase sa mga power plant na ginakuhaan, aside sa katong coal-fired power plant tri sa Turil, kining hydroelectric power plant. No, naapoy, kaning sa katong WESM, katong reason nila, that's why mahal kaayo ang generation charges.
1: Wholesale electricity spot market. Actually, muni ang katong
0: sa Tibok Mindanao, magudni nga nag-supply katropang Jazz. So, money
1: sa lang. Kung katropang ng Jubet, generation cost ba? Actually, ang mga katropa, kanang atong bill diha, sa kung nakita, dari upat ni ka mga components sa ato ang bill, sa breakdown sa bill, nga atong ginabayaran mga kaisunan mo ng medyo pigado, medyo mahalo. Generation charge. Muni ang cost sa actual power produced and purchased. This fluctuates based on market prices. Ikaduha, transmission charge. Nagbayad po taan ng katropa. Ang mo po ni ang gasto sa pag-deliver sa electricity, pinaagi sa grid.
0: O, muna ang NGCP.
1: Ginaregulate sa tuwang ERC. O, distribution charge. The cost of distributing electricity to your home.
0: Ayun.
1: Ugi ka sa poste.
0: Paingon sa imong poste.
1: Nagbayad po taan ng
0: charge gihapon.
1: Charge, oo. O kung sa mga katropa na pagyod, kinig government taxes includes value-added tax, franchise tax, o universal charge. Apin lang franchise
0: napa
1: tax?
0: Napa di ay ang franchise tax, katropang
1: Jazz. Bahay, balita na.
0: Kita pa di gihapon magbagood. Ana. Imagine sa isa ka billing, kung pila ang imuhang franchise tax diha, o niya, lahi po itong sa isa ka household. Kung i-total ni mo na tanan pagkadakuha sa mga taxes, katropang Jazz.
1: Tingala ko ano nung
0: siguro kung i-wave na, kung i-wave na ang mga taxes, murag mas malesen.
1: Oo, bisag ini mga generation
0: charge.
1: Mas may labot ang muna kakamuhin ng putap niya.
0: Kami pa dai mo baguod og bayad ana, ay inyo man ang negosyo.
1: Ang amo sa kung ingani ang telco no, somehow telco kumbaga nagpa-load ka or postpaid ka. Nagbayad pa dai ka sa cell tower nga
0: kumbaga
1: ang ilang package sa mantana. Ay, lahi ang pabahagi no sa kining sa tog
0: kuryente.
1: Power provider ba? I-compare nato somehow para ato lang butang ba? Kanang miningkay lang
0: na lang.
1: Istorya, baka pataog ang cable. Cable ba kanang sa una kinaraan?
0: Sa ikuan sa TV connect.
1: Ano kung pag kanang distribution charge sa poste pa sa balay magbayad
0: ba ato? Bayad gyapon.
1: Ingani ni mga sistema sa kining ato ang power supply. Power provider nato mga kaigsunan. Ingani ang supply ba? I mean, ingani ang ilang
0: scheme. So, kumbaga ang nahitabuhan ni katropang Jazz kana ilang maintenance diha, ang ilang pagpaduga og mga post ay kana mga dagko nga mga
1: bayad ta,
0: kita'y nagbayad ay anak
1: katropang Jazz. So, kung naghirig na inyong poste do sini mo tangan, reklamo mo diha
0: ang kaigsunan. Reklamo kay, mo kay kamoy nagbayad ana.
1: Nagbayad man ana ang dang kagwanga na.
0: Pero mingon nga ma'am, diba? Wala man mi kuan ana. Sir, tarunga ginyo kay kami nagbayad ani. Naani sa muang billing.
1: Na sa muang billing. Kaya naman ay sa kwan, distribution charge. Distributing electricity to your home.
0: Alam, gika na sa mga poste.
1: Alam, mag-wifi ni paingon ang kuryente, gika sa poste, paingon sa balay. Diba? So, may katanungan tanga mo reklamo, ang poste ninyo din ito naghirig na. Naputol na ang poste. Ang poste, wala na. Mas dako pa ang makita pang mangga kaysa poste. Kaya na bitaw katropang Jubet. So, pwede dito mo reklamo na sa ila kay nagbayad mo actually da. No,
0: makita mo na ito na sa charges mga katropa.
1: So, kini karong mga iso na ito na ginatakil katropa kay ay dun kung asa pa ni Musaka pa ni Taman katingali. Kaniad to manggod. Doon ay mga grupo ani kaniad to nga yaw-yaw kundi atubangan sa LDLPC sa Ponciano Street katropang Jubet. Gamay lang ganing kimbot sa unang Musaka ay yaw-yawan sa mga militante. Karon asa naman yung mga militante karon mga katropa na hilom naman yung sila in town. Nababay militante karon. Sa una magod, pag doon ay mga individual o grupo o companies nga magpasaka, sama ani katropang Jubet. Mamiss na ito, ginahimo sa ito mga militante grupo nga magpasibaw, gilayon diritso. Kaya mismo ito bangan, kung unsa i-explain o tarong, anong ani kataas. Dili kay mo provide nilang da mismo sa kininga Facebook nga money ang rason. Actually, lami kayo ipagutan nila, no? Hindi tataanig connection katropang jubit kani adto manggod kay under kay Sir Ross Luga. Mm-hmm. Dali kini mga contact kini Double Light karon may isunan human atong actually na may contact sa Double Light katropang jubit. Pero human atong nahatag ng franchise da sa Kiling del Norte.
0: Wala
1: na. Good mo reply.
0: Na reply.
1: Oh, kao ba naman sa kining abuitis sila? Tatong kontak sa abuitis, makatuwa, di na mo reply. Oh, kinakuha naman franchise. Tama buka jas. Mo reply taman mo nga. Oh, kaman naman sila sa promotion nila. In short, katuwa, ipasabot ang tarong ni, mas bayot ning, actually, no, kanang madaisik og tarong da sa konsiyo.
0: Unsa jud?
1: Ipa-Q&A ni sila, or magpa-presko ni sila, katuwa, kay sige man ni sila og kanang pang-abuitis og DLPC, nag-ano man sila invite ng media kana mga December.
0: Preskon, oo.
1: Mas maayo magpa-preskon mo, ipasabot sa tao. Di kayo mo release na muna sa inyong Facebook page niya, why explanation nga tarong.
0: Ano lang, adong customer advisory lang katropang Diyas. Di ba, asay mo mga na-mention na mga charges katropang Diyas, doon naman ko igamay ng explanation diri nga na doon mga reason ang per charges, no, ngayon mo hang na-explain. Kasi, since ang Davao City, dili lang isa ang provider nila. Daghan sila gikuhaan na
1: source.
0: Gikuhaan. Oo, daghan sila mga sources mga katropa. Matod pa, dunay lain-laing presyo sa kontrata katropang Diyas. So, depende ka na sa gigamit nga energy. Sa ato ang sa turil kay coal-fired, ano man to?
1: Power plant.
0: Napoy uban tubig ang gamito, na uban krudo katropang Diyas. So, magdepende.
1: Kung asa ang grid niya, sa local grid nila.
0: Oo, local grid nila. O kung unsa to nga energy ang isupply sa ato ang katropang Diyas.
1: So, maglilahi sama kung dribanda sa north, lahi dahil
0: yes, lahi nga
1: so,
0: grid.
1: So, dapat lahi pumigrate dito.
0: Oo, dapat lahi dahil katropang
1: Diyas. Ano nga, 13 point something, pareha mang gihapon.
0: So, yung nga na, katropang Diyas. Na-mention po ka tong crisis sa WSM, no, sa spot market na to. Kaya kung matod pa, kung tinginit daw, or dun ay maguba ng mga planta mga katropa, mupalit ang Davao Light sa WSM. Kaya wala lang choice, no? So, ang kuryente diri, sometimes mura, kay bidding man siya mga katropa, pero kung gamay ang supply sa kuryente,
1: mahal.
0: Mumahal ang WSM. Kumbaga, wala man goy press gapon sa to ang DOE, ba? Nga wala yung ngipon.
1: Pero kung madamay mo itong uban, nga, diba?
0: Murag dito man mo palit, murag international market, let's say for example, sa krudo katropang Diyas, natay world market, kung magpasaka sila, wala tayong mahimo. So, kita nga mo palit dito.
1: Kung imong explanation first ba, nga kung kani, coal diri, kini, krudo ang gamit diri.
0: Oo, lahi-lahi ito siya. Depende ito siya sa mga planta pod nga naka-kontrata sa Davao Light. Kung dito sila mukuha katropang Diyas. Yun nga lang, di na ito ma-specify kung anong same tatanan o great nga lahi man o ginakuhaan nga energy. So katong krisis sa spot market mga katropa, so kung gamay ang supply sa Tibuok Mindanao, musaka daw ang presyo sa tuang spot market, magpatuyang pod sila og pasaka tungod kay wala lagi choice ang ato ang mga electric provider.
1: Wala obutay choice kay isa ra ug provider.
0: Oo.
1: Wala choice kita pod mga konsumidor, konsumante, kita mga client, wala tayo choice mga kaingsunan.
0: Namagilay katropang Diyas, kining itawag nga systems loss. So, appeal sa bayad sa other plants ang kuryente nga nawala samtang ginabiyahe gikan sa Lagyong probinsya.
1: So, appeal na magbayad, ana.
0: Padulong sa Davao. Appeal na siya katropang Diyas.
1: Nagbayad ta sa losing, ani, kumbaga system loss.
0: System loss, mga katropa. No? Kanang time nga nawala ang kuryente ba, well, ginabiyahe good sa katropang Diyas, gikan sa other provinces.
1: Sa distribution. Dili kang ginabiyahe.
0: Kumbaga, ginadistribute.
1: Gikan sa grid. Oo. Okay, labot ng gikawat. Dahil mismo nga, why mga mitrohan.
0: Oo, apil pa na. So, na may mga VAT. So, ato pong gicheck dali kung pwede ba matanggalon ang VAT. No? Pero tungod kay underman siya sa balaod mga katropa, katong National Internal Revenue Code, no? O ipira law, ang Davao Light, igoragid sila nga mo pataas o kining mo collect katropang Diyas sa ato ang mga VAT kay i-remit sa Bureau of Internal Revenue. So wala sila'y choice kundi musunod gihapon sa ato ang tax code mga katropa.
1: Ayan. Ito na atangan katropang Jupit kay karon from July to August mani 13.09 baka pagka August
0: to September nga billing. Na po. Pila na po ka ha.
1: Madugangan. Hoping ta nga dili in town mga kaigsunan but tingali kung naminaw sila katropa Jubit labi na sa kining pagpatawag sa kining konseho. I-consider nila kung ingani man lang mga isunan kay basi mo taas na po ni kay ang diesel pa karon na sa 80 kapin mga kaigsunan.
0: Saka na pod.
1: Oo, kung mo nang apil sa ilarason nila, pero katong kani adto laging nagmahal og na sa mga 140 ang diesel.
0: Wala man ni ano.
1: Wala may ingon ana lagi.
0: Wala ingon ani. Wala ni saka ang kuryente katong time nga naabot tag 150.
1: Wala man. Wala ko napansin.
0: So far, na-observe na ako sa ilahang reason.
1: Ang ako lang nakita nga rason, katong 7.8 nga lino.
0: Oo, mo to.
1: Maragit ang rason.
0: Kaya naguba ang mga power plants, katropang dyan. So katong mga power plants nga barato ang ilang kuha, wala na sila nakakuha ato, tungod kay naguba. Dito sila nagkuha sa WSM nga taas og presyo.
1: Mo ilang rason.
0: Mm-hmm. Oo. Kaya katong mga power plants nga mugbog presyo, wala naman sila nakuha dito nga supply.
1: So in short, ano, hindi sa tamo expand.
0: Hindi sa tamo expand.
1: Sa Davao sa Tagay, sa Davao magandang ilisot mga
0: tag
1: supply.
0: Diba? Focus sa tag supply sa Davao siguro.
1: Alas 10:18, katropa sa tuwag nga panagabanubahan. Centro. Quick break ta, katropa nga Jubet man lamang. Quick break ta. Sa ito magbalik, o niya, mga kaisunan, lokso taani, kung okay na ni mga katropa, katong isigutan, usap kinibisunan, trending.
0: Mm-hmm.
1: Napapadin nino? Daghang lungo na diskubrihan?
0: Oo, totood din ka tropang jazz. Grabe man ito nga mga pagkadaghana, ito nga lungon. Uy, asa ka itong gikan.
1: Papati tagiya kay mamili sila. At ang isigutan niya ka tropang lamang, sumila ka mga pahinom-dom! Alas 10:18 sa buntag.
2: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, kunya sila, dili na lang kwintahon.
3: Kaklarex, Anna!
4: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
12: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
10: Kamusad! Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
13: Ngano man?
14: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
18: Mabibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
18: Available sa mga butika.
19: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
20: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
21: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa yun kini.
20: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanfon Vitamin C, Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Sanfon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Sanfon Gold Coffee Mix.
22: Kabalo ba kamo nga ang Sanfon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
23: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: P1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalukal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
5: Ayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo wagyoy o minto.
2: Kaklarek sana
6: exciting.

0: Alas 10:27 katropa. Balikta sa programa Gazantro, Ma'am Lia Manalaysay. Morning, Ma'am Jovette, Sir Jazz watching. Ayan. Salamat kayo, Ma'am Lia, sa pakikuban, no? Sa kinigang programa Gazantro. Okay, Sir Elmer Cabillo. Uban pa nga mga katropa na to, diri katropa nga Jovette. Oo. Kasi pa rin nagpahipi din ka sa ito ang programa mga kaigsunan.
1: Ubay-ubay pa ni sila nga mga nagpahipi ka tropang dyan.
0: More or less.
1: Mga more or less ni sila. Oo. Mm-hmm. Kaya, kanunay lagi daw sila nga nag-subaybay sa ito ang programa.
0: Wala pa ang program, nagsubaybay na.
1: Wala pa ang program. Wala pa ang programa, nagsugod na sila tanaw ka tropang jazz.
0: Oo. Lagi na ang life mga kaigsunan, no? Isa pa ni Dre, katropag Jovet, no? Uy, katropag Jovet, ha? Karong, ano? Karong ay. Agosto. Kapitan po tayo malimot.
1: Ano naman natin makalimutan ito? Importante kayo ni katropang dyan.
0: Paliw ko sa tuwang ihaon da katropang Jovet. No? Asa naman ni nga daman itong ibutang na ito, mga kaisunan.
1: Oo na, missing in action na naman dito, katropang Jazz.
0: Ayan, no?
1: Kaya, hapit na po nga magkita-kita ta sa tuwang mga katropa.
0: Na ito da katropang Jovet, na ako itong ibutang diha. Wa man diri.
1: Na missing. Ayun, ayan. Nara. Kita ra gid nako katropang Jazz. Lain na.
0: Dai pug missing ya wagan di basa-basa tong ubang mga kauban ana nya mga missing.
1: Oy, mga katropa ha. Magkita-kita ta mga katropa sa ipahigay na Kadayawan Business and Vismin Expo 2026 katropang Jazz. No, kani siya roadway event ni siya katropa, mga katropa nga ipahigayon sa karong maabot nga August 17 to 19 magkita-kita ta mga katropa tulo ka adlaw ta nga mag-uban-uban diri sa may SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City katropang Jazz. Ngano magkita-kita man ta ani katropang Jazz tungod kay ang XFM Davao official media partner sa ipahigayon nga Business Expo or kining gitawag na tog Kadayawan Business Expo 2026 mga katropa og magpa-free taste nitong Xanthon Gold Coffee Mix.
0: Oh, usab available atong products.
1: Available po atong products mga katropa aside sa tuang free taste dili na mo kailangan nga muad to pa sa tuang mga Yes to Health clinic or kinibaka to mga pharmacies tungod kay dadon namo no sa Business Expo mga katropa ang produkto sa Yes to Health Incorporated. 3 days ta nga maguban-uban ana. 3 days ta ninyo nga maghimamat ana mga katropa diri sa may SM Lanang Premier Davao City. August 17 to August 19, 2026, kita-kits mga katropa.
0: Ayan. Huwag itong musuri po da kay napoy mga negosyo ngayon na makita, mga produkto, mga kaisunan. Napoy da ang Yes to Health Clinic and of course, agatuang XFM Davao. Pagplastar o mga produkto da katropa para sa tuang healthy nga panglawas mga kaisunan. Ayan. So, hapit na katropang Jupit. Kung nalang siya, kanig less than a month.
1: Pila na lang kaadlaw. Oh. Murag less than a month katropang Jazz. Kasi 22 naman tayo ngayon. So, next month, 17 ta mag-uban-uban mga katropa. Puli-puli ta na, no? Na inyo makita si DJ Sexy Sassy.
0: Isa pa niya, si DJ Joffrey.
1: DJ Joffrey. Napon si DJ RK. It's your boy RK.
0: It's your boy RK sa XFM.
1: Napon diha si Babe Sabrina.
0: Oh, si Bibi, si Madam.
1: Si Madam, Mamu.
0: Si Katropang Alan, Katropang Briggs, si Katropang Marvin.
1: Pa ba? Marvin, no? Oh, makita niya itong small but terrible reporter diha mga katropa. Of course, si katropang Marco.
0: Si Marco Duran.
1: Na si katropang Marco
0: si
1: Duran.
0: Si katropang Royce. Nakita ka ni Marco Duran, katropang Royce?
1: Kita ka ka niya?
0: Waka kailan niya?
1: Pogi na, katropang RK. Pogi yan.
0: Dili, Pogi.
1: Pogi.
0: Ano ang mga kuhan? Kana mga talagsaon ng mga nilalang. Duha ang pangalan. Alas 10:31 katropa bitaw no. Kita kits da karong August 16, 17, 18 ba ni katropa Jovet no?
1: August 16, August 17, 18, 19 mga katropa sa may convention center sa SM Lanang. Tulo ka adlaw ta maguban-uban para sa ipahigayong Kadayawan Business Expo 2026 mga katropa. Na doon na tay pa free taste nga Xanthon Gold Coffee Mix and available ato ang Yes to Health products diha mga katropa.
0: Oo. Kandidato bitaw ang Engineer Royce si ano si katropang Jobet na siya wajo ka ila siyang Marco Duran.
1: Wajod.
0: Wato sila nang kita
1: kung
0: sa station.
1: Kung wala minagkita. Wala gid mi suka dito murag lagan lagi sa katuig.
0: Dinan mo siya bang wa mo nagkita nga dito ka garin na nagkuwag swilo. Mo ba sir?
1: Mga 1 year po din wala nakita ni katropang Marco Duran.
0: Correspondent pa na ito na. Wala nakita din. Nangga-post mo ganyan sa Tuaga page. Ito, 10:32 na katropa sa Tuaga. Panag-uban-uban sa Tuaga. Trending mga kaigsyonan.
2: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Unsa bang trending katropa?
1: Yan! Atong trending mga katropa, daghan kayong lungon ang nakitaan.
0: Kisa'y gusto.
1: Taod-taod na ni nato nga gi-prepare para sa itong mga katropa. Kinsa'y gusto diha. Daghan kayong available mga katropa. Nakitaan ni
0: siya.
1: Huwag
0: na siya katropa. I don't know kung slightly used siya. Kay wala naman na brown na magini.
1: Oo, gitaya naman ni siya mga katropa. But sa itong video uploader na si Juan Lagalag katropang Jazz, no, iyang gipakita ang kadaghan sa mga kining gitaw na itong lungon, no? Kay nam, gikan man ni siya nang hagbas daw sa ilang bukid.
0: So, ni siya, available pa ni siya or nang gihawa siya, kay gilabay ng katropang Jazz. Taglibog po ko ani.
1: Wala
0: kay,
1: po,
0: natabunan naman sa mga sagbot.
1: Murag taod-taod na ni nga nalabay katropang Jazz, no? Siguro nalabay or nahagbog.
0: Siya pa ni ang mga tag-iari ng matas na tanan.
1: Oo, kay nganong daghan kayo.
0: Or nag-isa, nag-conference ba ni sila diha?
1: Nag-sabot-sabot.
0: Okay, yung location katropang Jubit, dool ba sa Minteryo? Muna nga mga pagutan ang gusto akong mabalaan.
1: Actually, katropang Jazz, no, doon ay video pod na gi-upload, no, kining si Sir Juan Lagalag, ang video uploader, kung asa gebrihan niya ang kining lungon, no? And pag open katropang Jazz, labi na katong mga buo-buo pagyudha.
0: Well, nakabutang don't touch.
1: Do not touch.
0: I'll be back. Well, nakabutang na katropang Jubit.
1: Wala man po din yung katropang Jazz, but nakita na to pag abri no nga walay sulod,
0: walay sulod.
1: No? Only kato lang ko aniya kanang kato mga murag foam good foam, katropang Jazz ang naa.
0: Wala po yung indication nga sa man gigamit na siya or kanang kana bang gi-exhume ba gikalo tapos gikuha ang ano gibalhin na pud lang lugar ana katropang Jubit no kidagan magud
1: wala man ulay information kung
0: asa nga location
1: nagamit wala po yung location katropa kung asa ba ni siya nakit-an
0: dili man pud siya AI good no
1: hindi
0: po siya AI
1: I pero na asa nga ano, setting nay duha ka lungon katropang Jazz nga iyang gi-videohan nga nay mga pangalan nay mga
0: reserve
1: di ka nang kabata ka na magpinta. Kanang magpin. Kanang magpin good ang family members.
0: Lagi sa kanang
1: agabli. Sa katong abli-abli.
0: Kanang in loving memory of something.
1: Yes, the sisters, brothers, son, daughter. Dito na ay nakita sa lungon katropang Jazz
0: Murag. Around
1: duha ka lungon nga na yung mga nakabutang nga nakapin.
0: In short, gigamit na siya.
1: Gigamit na siya. Ginamitan na siya mga katropa. Pero walay unod. Walay unod katula yung foam o katong mga pangalan nga naasa.
0: Kaya akong nga tsuri ni katropang Jubit, kumbaga gi-assume ni siya, gitanggal ito sa cemeteryo, tapos gibalhin. Gibalhin og laing lugar.
1: Oo.
0: Kaya ito blagin na, sama na. Sabi na ko ka ng sa ganang si kamatayan to engineer nakita nga ito.
1: Basig maapas na to ni katropang Engineer IK para makita na to no katong video nga pag open niya walay sulod pero
0: nay
1: mga pangalan
0: sa mga sa pamilya
1: sa pamilya
0: ni Taliwan.
1: Kaya nakita man na to katropang Jazz hawan naman no ang sa sulod sa lungon hawan na siya pero katulang daghan kayo og mga nakasabi.
0: Ako napansin po ni katropang Jubet kini nga vlogger ani sa man siya nalibang ba siya da nagamatik
1: farmer ni siya katropang Jazz so gikan siya nang agbas niya nagian niya no along the way nagian niya mo to nga ihang gi-videohan so daghan man daw nag-request sa iyaha nga abrihan nag-make na po siya another video nga giabrihan niya ang kining mga lungon.
0: So it could be dolly siya sa kining ano kadang
1: cemeteryo possible
0: o kung abandon ba siya nga area or dool adjacent siya nga sa diyang gikuha atong gi-exhume ang uban katropang Jubit wala mo giplastar no
1: way nga na murag giplastar na lang po kini kay gipang itsarap murag siguro gipang itsarap po or unsa ba kay sa kadaghan good katropang Jazz
0: mga lata na lang mga nga lugar somehow di akong mga turista ka katropang Jubit masa aga da kay magpupo
1: mahadlok git siguro ka no paglingi ni mo puro lungon
0: og lag abli niya nay magagulo
1: nayuban nga ano na siya kanang damage na gid kayan ayan katropang Jazz nayuban nga damage isa na sa
0: iyahang kita Pilipinas nga sitting ha
1: Pinoy na katropang Jazz
0: gablihan niya. Oh. Na audio na Engineer Royce?
1: Wala.
0: Play audio no kay basig nga name lagubo. Oo. Amo na oh. Na actually gigamit na gyud siya. Kanang gigikalot na ni katropan jubit kay hugo naman kayo.
1: Kanang kinalutan na siya mga katropa. Mo na siya ang kining nakoy gi send outro mo na siyang na video pero medyo taas-taas mangud siya katropan jazz. Kinila atong gi focus katong time nga iyahang gi open ang lungon gi zoom in niya. Walay sulod. Pero makita na to nga ginamitan siya. So kumbaga na ay once nga gisulod nga patayng lawas ani nga mga lungon mga katropa.
0: Anyway, mga katropa no, so di man ta magdiri ana kay bisag unsao na to katropa
1: diha paingon.
0: Diha para paingon nga pangutan na kinsa lang maguna mo na mga pangutan na. Pero actually katropa ang jubet no, so biblical mga isunan mas sa binta pa maguna kaysa maiwit.
1: Mas ano, kung ano ka, tropang
0: jazz. Kaya mapanandaman pa bang ito, napay mong plastar sa'yo mo, kaya ko itong maiwit.
1: Oo, ikaw na lang.
0: Oo. Bitaw, kanang sa istorya nga kining real talk ani Engineer Royce, mahilakan pa ka, maplastar pa ka, pero katong mag-abot sa panahon nga ikaw na lang yung pinakalas.
1: Oh, wala yun, wala yung hilak. Wala yung mag-plastar sa imuha.
0: Reality wise may sunan kini mga katropa no talagsaon na po ni nga doon ay mga nagkatagkatag ng mga lungon mga katropa si Carlo si Jeff Ray Franca nag executive session sila council tingali niya pasabot katropa nga jobit na masayo to pero mas maayo itong mapublic to dili lang executive sila, session
1: mas wapo gid kong naabitaw dili siya closed door
0: Q&A ba para at least matubag dito kung say ano, kining mapaklaro ba kung somehow ang pasabot ali ni sa Kiliga City Council nato sa regarding ani atong kuryente. Last year 30 also na hatod kini kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix sa tropa nga Jovet.
1: Ayan mga katropa atong Santon Gold Coffee Mix makatabang nino nga mabatukan kining mga kakapoy sa tuang lawas, ang fatigue mga katropa and of course makahatag og instant nga energy, maboost ang ato ang energy mga katropa, natural energy nato mo nang di ta magluya, makahatag sa to or maka-enhance sa tuang focus and mental clarity. Of course, katropang jazz, makasuporta sa tuang daily wellness despite of a very busy lifestyle. Makapanghimisong pagyod kaya tuang Xanthone Gold Coffee Mix. Adunay glutathione and collagen. On top of that, naani siya'y mangustine, chia seeds, turmeric, and moringa mga katropa.
0: Katropa bumanos sa aga programa, Greeted PG nyo magkaoban.
1: DJ Sexy Sassy.
0: Nagkadugay, nagkahimisong na ni si
1: Sassy. Ano, nagka-sexy katropang dyan.
0: Galawa na niya si katropang Marlo. Siya mga... Siya katropang Marlo bang... Sa man, kita mamalingki?
1: Ante kayo, no? Baga nakakita ka ng open door.
0: Open door, opportunity.
1: Opportunity, katropang dyan.
0: Ano po si Sassy nga, dili lang. Kaya katropa, sa mga piling musika, o gusto yung patig mo, katropa Gadjubit. Kaya yung patig mo, 150 nata ang iyang pot money?
1: Oo, pila na to, DJ Sexy Sassy, para atangan sa tuang mga katropa karon. Ang imuhang patig mo. Sika muna bahala mga katropa, tangin na lang ninyo si DJ Sexy Sassy para kamo mismo ang makabalo.
0: Alas 2 sa impunto, katropa, ang XFM News Nationwide ng Makaoban, XFM Mega Manila. Alas 2 po katropa, ang pagbadayon sa impeachment. Kapoy na magpaminaw.
1: Ako na lang po ni ipahabol katropang Diyas ha kay si atong presidente Bongbong Marcos gipaabot karon sa Maguindanao ug Cotabato City katropang Diyas alang sa Barm Convergence Program. So dunay mga supporters na nagulat sa dalan.
0: Wala ba si Pangulo Bong Marcos? Hi.
1: So
0: didma lang.
1: Nagpaabot ang uban. Sa iyahang nga pag-abot katropang Diyas dito sa may 6th Infantry Division Headquarters sa Awang Dato din Sinsuat Maguindanao del Norte.
0: Ayan mga kaigsunan. Kaya next week after sa Kiligasuna ang kining time slot mismo sa impeachment alas 10 na.
1: Oo, so ano ta masaghiran ta ni katropang Diyas.
0: Side sweep ta.
1: Igo ra kita ni makaigham sa programa.
0: Tapos dito magdabudabod ang prosecution ug depensa. Bitaw katropa, salamat ni Oban sa kining programa ga sentro. Ang programa ga sentro gipalihan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang
1: sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C, Xanthone Plus Coffee Mix Turbo Male Enhancer Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, yung matong Clear Skin Herbal Soap, atong Xanthone Gold Herbal Tea, mga katrop.
0: Inabaga, tas itong Engineer Royce Arrieta. Sa ngalan, sa Kdibukaga Puwersa sa News and Card Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyobos nga alagad sa kahanginan, katropang Jovet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magonsya sa Pugnabaga Centro.
1: Kamatuuran ang Sandigan. Centro.
0: Oras katropa, alas 10:40 na sa buntag.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM. Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: XFM. XFM.
10: Kaklarik sana.
6: Exciting!
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
16: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
6: Exciting!
0: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines.
10: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Ka-Clarence, Ana?
18: Exciting!
17: Exciting! Exciting.

0: 89.1 XFM Davao Katropa Digital. Good morning. Maayong buhintay. Hello. Hi. Kamusta? Kamusta nga itong mga katropa niya? Kamusta ang pagbangon mga katropa? Isa ba ka sa mga gusto pagidunta i-extend ang imong pagligid-ligid sa imuhang higdaanan? Kaso kinahang lang mo bangon kay napakay obligasyon. Good morning. Hello mga katropa. Uban-uban na sa kita. Welcome sa atong programa
1: Rated PG.
0: Mga katropa ko yung mga kauban sa kahanginan, ang sweet ug sassy mga katropa. Why lain? Kay guwapa gyud. Mga katropa DJ Sexy Sassy. And syempre live na sa kita sa itong Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Yan sa mga katropa na ito, dihan nga nag-abang-abang sa ito ang kagwapan. Yan sa mga mo-request ilang mga favorite songs. Syempre di yun mawala mga katropa nga ito ang pahula this morning. Yesterday, wa man na

Nakuha ang saktong tubag. So, ato na paipadayon ka ng mga katropa. Malay natin, di ba? Nakapag-isip talaga sila ng tamang sagot. Mga katropa, ato ang mechanics na sa ito ang pahula. Kinahanglan na inyo mutawag or dapat mutawag mo sa ito ang hotline para mutubag sa inyohang mga... sa inyohang tubag na feeling ni mo tama. Malay na ito, di ba? This is the right time. Mga katropa, 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Kung adyo'y makadaog sa tawag, mga katropa, mangita kita og pipila sa atuang comment section sa atuang live. Dapat sila ay naka-share, naka-follow sa ato ang Facebook page. Hila binigil sa ato ang live karong buntaga. Good morning sa ato mga katropa dihan. Good morning sa mga bag-o pa dyong abot, gikan sa ilahang mga trabaho. Good morning sa wala mga, sa wala gipang ignan. O good morning sa ilahang mga uyab diha. Daghan jud kay mga uyab man. Si Sasi na lang mo ingon mga katropa. O good morning. Siyempre siyempre mga katropa. Ayog karatol diha. Just relax and feel the moment. Yun mga katropa, mag-relax sa kita. Ayog hawa sa'yo maglingkuran. Ayog hawa sa'yo muhang higdaan diha. Kung sa'yo mong posisyon karong orasan. Stay put lang. Kaya mo balik pa nga itong programa. Rated PG. Tinhi lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: Ako si Jubilin. Ako ay gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag na kogay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
14: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy naka.
13: Kaklarik sana!
15: Exciting!

That was great song mga katropa. In love na ako sa'yo by Darren Espando. Di ba mga katropa, lamig na sa feeling lagi, basta in love. Basta in love ako sa katawa mga katropa. Pariming mali pa yun. Pariming anaas sa mood. Ganado ka ayo everything. Pero kung once na gani pasakitan, di paluha, di binuangan, mura gina siya gi... Nagibundakan sa kalibutan. Padayon sa pag... padayon sa pagpa-in love. Sure. Padayon sa kilig-kilig diha mga katropa. Sa magipang kilig diha karong orasa, no? Kiligwew. Ano sa Pilipinas, 11 in the high nine. Alas 11:11 na sa kaudtuhan mga katropa. Ang oras hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mesh. Ano na yung mangustine, malunggay leaves o soya bean. Santon Plus Coffee Mesh, kapi na, gamot pa. Alright, welcome back sa gibalikan diha. Lagi nung mga katropa, kanaganing sige tagpadungog-dungog na deserve bagid balikan. Manya murag dili man deserve balikan, oy. Sa relasyon na ha. Pero sa itong programa mga katropa, willing yun magbalik-balik si Sasya mga katropa para sa inyo ang kalipay. Oh. Kalipay daw. Kinsa may di malipay, anak, nga naipadjika si Sasi. Diba may nalang pang-load sa inyong mga kauyaban? May na lang pangpalit og kuan, pangpalit og coke. Alright mga katropa, ato nang ibuhagay. Again, ang atuang pahula. Kay yesterday, wala man dyan nakatsyamba sa insaktong tubay. Hopefully mga katropa, today, mabungkag na gid siya. Ang pahula ni Sasi na until now, wala gihapon na tubag sa itong mga katropa. Unsay birming basa bisan naa sa init. Again mga katropa, unsa kining pirmi basa bisan naa sa init. Kung ulan-ulan magani katropa, perte jining basa ah. Oh, sa mga katropa na tulihano, nga hilig kayo da tigni. O sa bisaya mga katropa, naapoy term nga tigni. Which is, kanang, basta tigni ka ayun. Ngayon, anak siya. Mga katropa, tawag ka mo sa tuang number 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. And sa mga nakadaog na, ayun na. Tama na. Ano pa bang hinahanap mo? Bito ay mga katropa, tagaan po na itong chance ang mga wala pa nakadaog. O sa mga nakadaog na mga katropa, hulat-hulat lang mo mga katropa ha. Kaya naga... Oo. Nagahulat pag timing si katropang Sasi. Oh, at tulad ng mga katropa, weather, weather lang. Basin, later on, ako nang masend ang pajikas sa mga nakadaog na. And don't worry, kasi nakalista po yan. Oh, ayaw magkabalaka. Ay, naanadrin nyo ang mga pangalan. Nakalista na. Kung ikaw mga katropa, gusto kang malista imong pangalan, tubaga nga to ang patigmo or pahula this morning. Good morning, Wilma. Good morning and hello. My first commenter. Randy Santisas, good morning, maayong pagpaminaw. Kang unika natok, gikan ni Randy Santisas. Hi, katropang Randy. And good morning, Marta Navarez. Kamusta nga to ang mabugnong kabugnaw, kabuntagoy? Grabe mo dyan kabugnaw sa itong kabuntagon, mga katropa, no? Anang makaingunta nga, pwede i-extend. Pwede malate gamay.
Pero pugsun gina to mga katropa, hilabi na gud kung ikaw imuhang lawas or imuhang body clock mga katropa, magdumdum na gud siya. Wagi tayo mahimo mga katropa, bisan pa magtugnaw kaayo. Mumata or mubuklat dyan imong mata. Diba? Mga katropa, 0969-333-0537. Again, unsay pirming basa, bisan naa sa inyo. Mga katropa, stay put and stand by. Huna-huna agtarong. Kung asagyud ka nagkuwang. Sa atong pagbalik mga katropa, atong tubagon yung mga tawag, anyong mga shoutout song request. Dini lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: oras sa Pilipinas, alas 11.31 na sa Kauduhain. Mga katropang oras, hatod ka nato sa Santan Plus Coffee Mix. Ando na yung mga gusti na malunggal yibs o soya pian. Santan Plus Coffee Mix. Kapi na, kamuit pa. Alright, welcome back mga katropa sa itong programa.
1: Rated BG!
0: Did you sexy sassy? Inyong mga ka-open until 12 o'clock in Dino, Good, ha? Good morning, Pamanggod. Ay, basic afternoon na dito na sa hello po, Angel May. Good morning, DJ. Pa-shoutout naman. Hi, Angel. My good morning. Good evening there. Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy Wednesday, DJ Sassy. Pa-request DJ Kundimay. Thanks and more power. This is your song, Narex. Suki dyan yung kain nato ni si Rex, no? Loyal lang dyan kain si Rex at tuwa ay.

0: Every day. Kung wala si Rex, magpangita na ta kay Rex ba kay Muraga. Murag maanon ta nga wala lagi ning nag-comment sa tuang live karon. Ana pa si Rex ang ihang tubag daw. Kay Dila. Ingon ana ba o? Bakit mo nasabi? Sexy sassy akong tubag, simod sa iring, imong hikapon basa pirmi. Sure ka nga basa? Sure eh. Hi Jojo Lines, good morning. Again, mga katropa nga to ang pahula this morning. Unsay pirming basa, bisa naa sa init. Yan mga katropa, unsa kining basa, bisa naa sa init. Kung mag-ulan-ulan mga katropa, murag basa gid ka ay ni siya. Murag gabaha gid ni siya katropa. Hi Ma'am Jocelyn East Casinas, good morning. Watching from Saudi Arabia. Kamusta ang buhay-buhay niya madam? Murag paldo na gitaan, iba? Paldo-paldo na giyoy. Kamusta? Kamusta man ang ito ang life there? Kung basig, puhon di ay mauli na ka sa Pinas, ay ba't nagkalimti ha? Namanggid mo, kalimta na lang ang tanan. Anyways, mga katropa, mayong buntag sa ato ang mga auntie-uncle na naminaw karon sa ilahang mga radyo. Sa mga naka-tune in sa kailahang mga radyo this morning, maayong maayong buintag. Eat well sa mga naniud to na. Murag, sayo rag daw kaayo. Sayo ba dahil? Alas 11 naman. Yan, eat well mga katropa. Ka-unjoy. Gabulahan o biyaan kusgan gid kita. Mamulahan o binuangan. Napatay kusog nga mulaban. Aron na, aron guk dun siya. good morning, DJ. Franski, good morning. Thank you ba sa mga katropa na tulungan nag-follow, nag-share sa ato ang live. Anyways, mga katropa, kinahanglan mo tawag mo sa ato ang hotline. Kung huwag makasyamba sa ato ang hotline or sa ato ang caller this morning, mangita tagpipila sa ato ang comment section, mga katropa. Nga, insakto ilang mga tubay. Kung wajod, edi ato na pong ipadayon ugma until nga magkadako yun siya, katropa. Ana maginaw ang uban, di sila mo answer kay gamay pa daw. Mo answer sila kung dako na giyot. Buhay-buhay besh. Again, mga katropa, nga itong hotline 0969-333-0537. We have caller on the line from 458. Again, good morning. Good morning. Hello, good morning. Kinsa niyo taga-asa? Kinsa niyo taga-asa? Yes, good morning. Kinsa niyo taga-asa?
1: Alex Cabuayan
0: na nito,
1: may
0: maapit. Ah, Sir Alex Cabuayan. Nakatawag na ba ka, sir?
1: Wala po nga lang. Tumira mong korwa. Nakatawag?
0: Ah, wala pa ka nakadaog sa tuwang pahula.
1: Wala pa.
0: Wala pa. Basig ka rin na, no? Ah, okay. Okay, katropang Alex Cabuayan. Akong usbon ang ako ang pahula, ha? Okay. Unsay pirming basa, bisa naa sa init. Tubag. Ano? Hello? Unsay mong tubag, sir?
1: Sapa.
0: Ha?
1: Sapa.
0: Sapa? Ganun na kayo makagsapa, sir? Oo.
1: Doro mong sapa, agad.
0: Basta dool na sapa, ana di ay na. Unsay mong mamatik sapa. Namatik dan sa sapa di ay, sir? Perming basa.
1: Perming basa. Ulan.
0: Pero maughan gid siya sometimes, di ba?
2: Pinawa!
0: Sorry!
3: Sayang.
0: Okay, sorry. Wrong po. Shout out na lang, Sir Alex.
1: Shout out na sa
0: Okay. Katropang Alex, klaro ba? Oh, di ba?
2: Pinawa!
0: Aso ko maninuan si katropang Alex, sir.
2: Pinawa!
0: Kapagay ko naman.
2: Pinawa!
0: Nabitin ako.
2: Ayaw!
0: Anyway, mga katropa, that's wrong. Mali po. Although basa siya, kaya syempre sapa man, pero nagi time nga maughan siya.
2: Pinawa!
0: Baka ni mga katropa, di gid ni siya maughan. Di gid ni siya mama. Ano ganing ma-zero-zero mga katropa?
2: Pinawa!
0: Ano pa si Dudes, maughan man ang sapa, DJ, kung tag-init. Sakto po, sakto. Again, mga katropa, unsay pirming basa. Bisa naa sa init. Again, 0969-333-0537. Once again, mga katropa, prioritize na ito ang matawag, ha? Tawag yun.
2: Pinawa!
0: Ayaw ko laulaw. Karoon pa baka maulaw? Alright, 11:39 in the morning. Alas 11:39 na sa kaltuhan. Magkatropa, sit back and relax. Ayaw ka bala ka mo balik pa sexy sassy human sa mga pipila ka mga panghinundong Dini Halang sa 89.1 XFM Davao. Magkatropa, digital.

0: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
4: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting! Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
11: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
10: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado?

0: Absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sugod ka, ikay tagiya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
4: Rated PG!

0: oras sa Pilipinas. Alas 11:57 na ayon sa kauduhan. 11:57 in the afternoon. Ang mga katropang oras hatod kanato sa Santon Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa carrot. Kung tabang aron munindo tug muklaro imong panan-aw, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Welcome back, mga katropa, sa atong programa.
1: Rated PG.
0: DJ Sexy Sassy, yung magkauban sa kahanginan. Mayong pagpaniud to diha sa ato ang mga katropa no, nga naguhit-hungit na intawon silang paniud to. Nagipanggutom na. Ipanggutom na ang mga first choice. Ayaw pagpagutom. Remember mga katropa, lawas gyud ang kapital. Hilabi na gyud kung ikaw, grabe ni mong paningkamot. Kanang tama-tama lang mga katropa. Sanang kaya pagyud intawon mga katropa no, nga mungisi. Sometimes sobra ni mo kung paningkamot mga katropa. Even pag smile, maglisod na ka. Sobra ni mo ka seryoso. Seryoso kay kasi imuhang life. Mas nindot yung mga katropa, although mas nindot kung seryoso ka, pero sagulan po nato sometimes. Huwag ka nang tingaw-lingaw. Huwag kinanglan po nato nga, murag ka nang kanang mo pangisi ta sometimes. Kung maglisod yung kagngisi mga katropa, halatan o mga funny videos mga katropa. Saro di na mo inat yung mga ngabil di ha? Diba? Kung sa mga katropa na to, maglisod sila o mangita o friend nga kanang mupangisi sa ilahan. Mangita o friend nga tinud-anay nga kanang mupakatawa sa ilahan. Kabulong mga katropa, na ako'y friend nga ingon ano, nag-chika na
2: tayo. Pinawa!
0: Share ko lang. Share ko lang mga katropa, kay naamang ko'y friend before. Nga kanang mura, wala gud siya'y friend. Ay, alayo pud ko. Hindi na ako siya makomfort, oh.
2: Pinawa!
0: So, I suggest nga magtanaw siya og mga funny videos. Kay even ako mga katropa, isa po ta sa mga nakasulay og mga pagsulay sa kinabuhi. And sometimes, hindi mo na kailangan ibang tao para mag-comfort sa'yo. Which is, kung ikaw mismo, desidido ka talaga na makapag-move on. Desidido ka talaga na makalimos sa isang sitwasyon kung saan nasaktan ka ng sobra. There's a lot of ways mga katropa para maka-move on, oy. Pero number one, jud na very, very effective. Which is, mga katropa, kanang magtanaw lang kong mga motivational videos, mga funny videos, and then mag-content-content ka. Ano lang good? Na ay malingaw. Na pwede malingaw. Pero doon tayo sa mga gusto rin. Huwag tayong mag-focus sa mga negatibo. Hayaan natin silang ma-stress. Uy! Part man yan. Anyways, magkatropa, wala na tayong oras, no?
2: Pinawa!
0: Basta magkatropa, stress reliever, yung mga funny videos, yung mga ganun. Basta gustong-gusto ko talaga yon. I don't know why. My English yun.
2: Pinawa!
0: Magkatropa, wala na tayong oras, no? So far, wala pong nakakuha na insaktong sagot sa ating tawag. But,
2: pinawa!
0: But I think, hindi sigurado? Sigurado!
2: Pinawa!
0: Ano ko nakita mga katropa nga tama iyang tubag? Although, deserve niyang madaog. Wala'y pabor-pabor mga katropa. Deserve ganyang madaog kay grabe na po di iyang effort mga katropa. Last previous pagyod na mga ato ang pahalipay sa to ang mga supportive na mga followers. Maglisod manggid siya. Nakutong na iyang utok mga katropa. And now, nakuha na ganyan ang tamang sagot. Ang pahula. Unsay pirming basa, bisan naa sa init. Ang tubag mga katropa kay dila. Ayun. Ayun yung tamang sagot. Kaya congratulations Rex Ardiniza.
3: Congratulations and celebration.
0: You have 100 pesos GCash. Alright mga katrapa, wala tayo yung oras. Dengan salamat sa iyong pagbanuban. Hantod, sunod igayoin. Sa ngalan sa station manager by Jasper Magonshang. Sa kaubanan to sa XFM Davao. Kini si sexy sa si mga katrapa nga nagaingon. Amping kanunay. Halong kanunay. Kaya ginabuhin mga katrapa punod yun sa pagsulay. Bye-bye. Maayong pagpaniuto.
1: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
4: Ama pa uling headline, sihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte, nanguna pa rin sa 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia.
5: Senador Bongo, nanguna sa 2028 Vice Presidential Survey. Senador Robin Padilla, top choice naman sa senatorial race.
4: Schedule po na impeachment trial laban kay VP Duterte, inilipat na sa umaga. Simula sa July 29.
5: Senador Dante Marcoleta naghain ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso.
4: PNP, hinigpita na ang seguridad at cyber patrol bago po ang zona ni PBBM. MMDA, naglabas naman alternative routes para sa zona 2026.
5: Transport strike o marangkada, manibela na nawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtatanggal ng excise tax.
4: Distrust ng mga Pilipino sa China, tumaas sa 64% ayon sa Okta Research.
5: Sa balitang regional, anti-Kenyong seafarer kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack sa Ukraine.
4: Balitang international, China at Russia nagsagawa ng joint live fire drill sa loob po ng economic zone ng Japan.
5: Sa balitang showbiz, Hwang Hityop back to Manila para sa fan meeting sa Oktubre.
4: At sa sports, Jose Rizal University. Isang panalo na lamang para masungkit ang Phil Oil pre-season title.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, panahalian po ng Wednesday ngayon, July 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo na sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye ng balitaan sa XFM News Nationwide, nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Survey para sa posibleng mga kandidato sa 2028 presidential elections. Matapos makakuha ng 49% voters preference sa 6 na pangalang nakasama sa survey. Pumangalawa si dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Sinundan ni Senator Rapi Tulfo na nakakuha ng 14%. Tig-1% mas mababa naman ang nakuha ni na DPW Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pinakamataas po ang suporta kay Duterte sa Visayas, Mindanao at sa Class E respondents, habang halos tabla sila ni Robredo dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Isinagawa ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3 at 6. Nasa 2,400 naman ng mga adult respondents sa buong bansa na may positive 2% margin of error sa 95% confidence level na naitala.
2: XFM News Nationwide.
5: Nauna naman si Senador Bonggo sa pinakabagong Pulse Asia Voter Preference Survey para sa 2028 Vice Presidential Elections. Nakakuha ang senador ng 27% votes, sinundan ni Senador Robin Padilla na may 21% votes, Senador Bam Aquino na may 14%, dating Senador Grace Poe 14%, at Senador Erwin Tulfo na may 9%, Senador Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula June 28 hanggang July 3 ngayong taon sa 2,400 respondents na may plus at minus 2% margin of error.
2: XFM News Nationwide.
4: Nanguna si Senator Robin Padilla, mga katropa, sa pinakabagong Pulse Asia Voters Preference Survey para sa 2028 senatorial elections matapos makakuha ng 48.4%. Kumalawa si Pasig City Mayor Bico Soto na may 47.9%. Sinundan ni Senator Rafi Tulpo, Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Lauren Ligarda. Pasok din sa unang Magic 12 sinadating Senador Manny Pacquiao, Senador Nancy Binay, Education Secretary Sani Angara, Senador Mark Villar, Broadcaster Ben Tulpo, Senador Jingo Estrada at Television Host Willie Revillame.
2: XFM News Nationwide.
5: Sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin tumakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028 hangkat wala pang pinal na hato laban sa kanya. Ayon kay Garcia, ministerial ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC, kaya tatanggapin ng komisyon ang lahat ng COC. Gayunman, maaari pa rin magsampa ng petisyon para sa disqualification ang sinumang nais questionin ang kandidatura ng isang kandidato. Ipinaliwanag din ng COMELEC chief na kahit may hatol na sa mababang hukuman, maaari pa rin tumakbo ang isang kandidato kung nakabinbin pa ang apela at hindi pa pinal ang desisyon ng korte.
2: XFM News Nationwide.
4: Mga tropa, inianunsyo po ng Senate Impeachment Court na pansamantalang sususpindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 27 at July 28 para bigyang daan, una, ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga nakatakdang kontra SONA. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis C. Escudero, magpapatuloy po ang pagdinig sa Wednesday na July 29. At sa bagong oras nito na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, kabilang ang lunch break, bago idaos naman ang regular na session ng Senado sa alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules, alinsunod din sa bagong itong oras sa umaga. Sinabi rin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol na nasa schedule pa rin ang 93-day impeachment trial, bate sa sinagawang time in motion study ng impeachment court.
2: XFM News Nationwide.
5: Naging usap-usapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatugma ng 29 years in service ni Senate President Pro Tempore Tito Soto at National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ikapitong araw ng pagdinig, binigyan din ni Senator Soto ang kanyang 29 years of lawmaking matapos naging palitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa usaping legal. Samantala, sa ikawalong araw naman ng pagliliti, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na 29 years din siyang abogado. Nang tanungin siya ng Defense Counsel na si Attorney Mark Binluan bago ito sundan ng mga tanong kaugnay ng Rules of Evidence. Kapansin-pansin ang magkatulad na bilang ng kanilang taon sa serbisyo, 29 na taon sa paggawa ng batas para kay Soto at 29 na taon naman bilang abogado para kay Attorney Matibag na kapwa nabanggit sa magkasunod na araw ng trial.
2: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, si Senador Dante Marcoleta ay nagahain po ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: Naghain ng not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology si Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso. Pinayagan din ng korte ang kahilingan ng kanyang mga abogado na bawiin ang kanilang motion na ipabasura ang kasong Plunder, kaya itinuloy ang kanyang arraignment. Samantala, naghahain din ng not guilty plea ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
5: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad kabilang ang Cyber Patrol Operations bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Inatasan ni PNP Chief General Nicolas Melencio Martates Jr. ang anti-grap o cyber crime group na bantayan ang posibleng pagkalat ng misinformation, phishing attacks, online scams at iba pang cyber threats bago, habang at matapos ang SONA. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Iglesia ni Cristo para sa seguridad ng pagdiriwang ng kanilang 112th anibersaryo na inasahang dadaluhan ang humigit kumulang 100,000 katao kasabay ng araw ng SONA.
2: XFM News Nationwide.
4: Naglabas po ang MMDA na mga alternatibong ruta para naman sa mga motorista bilang paghanda sa inasahang mabigat ng daloy ng traffic para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Pinayuhan ang mga motoristang umiwas muna po dyan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada malapit sa batasang pambansa at dumaan sa mga itakdang alternative routes para sa northbound, southbound at pati na rin sa mga truck at light vehicles. Magpapakalat naman ang MMDA na nasa 1,481 na traffic personnel at iba't iba pang gamit, kabilang po mga tow trucks, ambulansya, mobile patrol units, emergency response team para tekin ang maayos na daloy ng trapiko at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Bukod dito ay magde-deploy din ang tanggapan ng mga mobile command center, CCTV cameras at communication monitoring system para bantayan ang sitwasyon sa buong panahon ng SONA 2026.
2: XFM News Nationwide.
5: Transport strike o marangkada. Manibela nanawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtanggal ng excise tax. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Umarangkada na ngayong umaga ang kinus protesta ng Transport Group ng Manibela sa kabaan ng Commonwealth Avenue, partikular sa bahagi ng Pelcoa sa Quezon City. Bit-bit ang kanilang mga placard at banner, iginit ng grupo na agarang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo at panawagan para sa 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Manibela, patuloy na nahihirapan ang mga chauffeur at operator dahil sa mataas na presyo ng kruto, maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Giit ng grupo, mas binibigyan prioridad umano ang kapakanan ng malalaking negosyante kaysa sa mga magagawa sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang mga hinaing at magpatupad ng mga hakbang ng mga katulong sa mga chauffeur at operator at mga ordinaryo Pilipino na patuloy na naapektuhan ng pagtaas na presyo ng bilihin. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Samantala, itong distrust ng mga Pilipino sa China ay tumaas po sa 64% ayon naman sa Okta Research. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
7: Umabot sa 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Batay sa Quarter 2, 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research, mas mataas ito ng 9 percentage points mula sa 55% noong March 2026. Sa kabuuan ito, 37% ang bahagyang walang tiwala habang 27% ang lubos na walang tiwala. Samantala, 21% ang hindi makapagsabi kung dapat bang magtiwala o hindi ang Pilipinas sa China. Mahigit mahigit kalahati rin ang nagpahayag ng distrust sa NCR, Balanced Luzon at Visayas pati na rin sa Mindanao. Isinagawa ang nationwide survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
5: Iginiit ng bagong Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Antonio Navarrete, na patuloy na ipagtatanggol ng militar ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Navarrete, maayos na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre at handa silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na linsunod sa umiiral na Rules of Engagement. Bukod sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sinabi rin ng AFP Chief na pangunahing paghahandaan ng militar ang seguridad para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal nang nanumba bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP si General Navarrete nitong Martes kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagtapos ng kanyang 3 taong termino.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
4: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo na sumasa inyo sa pamagitan po ng XFM 89.1 Davao, XFM 88.3 Cebu, XFM 96.5 Calibo, XFM 87.5 Sagay Negros Occidental, at XFM 101.7 Bukidnon.
2: Balitang regional.
4: Unahin po natin ang balita dyan sa Antique. Merong seafarer ang kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack pala dyan sa Ukraine. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
8: Kinumpirma mismo ng pamilya ng isang Antiqueño seafarer na kabilang siya sa mga nasawi sa drone attack sa sinasakyang bulk carrier sa MV Venturo sa Northern Black Sea sa Ukraine noong Hulyo 20 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing seafarer na si Jude Francis Pagunsan, 30 taong gulang at resident ng Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Matatanda ang una ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na 2 Filipino seafarers ang nasawi sa naturang drone strike. Kabilang dito ang isang seaman na nagtamo ng pinsala sa ulo at isang second officer na nagtamo naman ng pinsala sa kamay. Personal din binisita ng Antique Provincial Government sa pangunguna ni Board Member Carmila Rose Dimamay kasama ang Overseas Workers Welfare Administration ang pamilya ng Antiqueño seafarer kahapon Hulyo 21 upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at yakin sa pamilya na sasagutin ng pahalaan ang repatriation ng kanilang mahal sa buhay pabalik ng Pilipinas. Kabilang din sa ipinangakong tulong at pinansyal na ayuda at iba pang asistansa sa kasalukuyan, hinihintay pa ang karagdagang detalye mula sa OWASIC at Department of Migrant Workers kaugnay sa itinakdang petsa ng repatriation ng mga labi ni Jude pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa 93.3 XFM, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
5: Grade 9 student na kuhanan ang pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa loob ng isang paaralan sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Nakuhanan ng tinatayang 204,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang isang grade 9 student na isang lalaki sa loob ng isang paaralan na matatagpuan sa isang subdivision sa Barangay Banago, Bacolod City noong hapon ng Hulyo 20. Ang menor de edad ay 17 anyos at residente ng Poroclampirong, Barangay 2, Bacolod City. Ayon kay Police Lieutenant Benjo Balualo, ang station commander ng Bacolod City Police Station 3, may ilang estudyante ang nagbigay ng impormasyon sa gwardiya ng paaralan na ang nasabing estudyante umano'y may dalang baril. Dahil dito siniyasat ng gwardiya ang laman ng bag ng estudyante kung saan na-discovery ang 2 pakete ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang ipinaalam ang insidente sa Bacolod City Police Station 3 upang magsagawa na ang kaukulang investigasyon. Sinabi pa ni Balio Alio na may kabuuang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska mula sa menor de edad. sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pagkakasangkot ng estudyante sa ilegal na operasyon ng droga. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News.
4: Ito naman, humingi po ng pamanhin matapos umanong mag-counterflow at makabangga ng ban. Katropa natin sa Balita Almi, mata ng XFM Cebu.
10: Nakalabas ng showcase order ang LTO 7 laban kay Dumanhog Cebu Mayor Efren Gongon Hika at isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license kaugnay ng viral na aksidente sa barangay Pakigni, Mindanilla, Cebu noong Hulyo 19. Inatasan din ang alkalde na humarap sa LTO 7 sa loob ng 5 at magsumiti ng paliwanag at ebidensya para sa kanyang depensa. Batay sa paunang imbestigasyon na posibleng lumabag si Hika sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, pagmamaniho ng motorsiklong walang plaka at pagiging hindi angkop na magmaniho ng sasakyang di motor. Lumilitaw din sa viral video na umano'y nag-counterflow ang motorsiklo ng alkalde bago bumangga sa isang Toyota Hiace van na papasok sa U-turn slot. Samantalang nagpahayag si Mayor Hika na makikipagtulungan sa mga otoridad at handang harapin ang anumang legal na parusa o administratibong kaparusahan na maaaring ipataw matapos ang imbestigasyon. Nauna na rin humingi ng paumanhin ng alkalde kaugnay ng insidente at nakipagkasundo na rin sa driver ng Toyota Hiace van para sa usapin ng pinsala sa ari-arian. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
5: Kabit ni Mrs. Pinalakol ng Mister habang natutulog sa Ilagan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
11: Sugatan ng isang 44 anyos na magsasaka matapos umano'y pagtatagay ng isang suspek habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, dakong alas 8:30 ng gabi nang umano'y pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at paulit-ulit itong tinaga gamit ang palakol. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang Rescue 1124 at isinugod ang biktima sa City of Ilagan Medical Center o CIMC upang mabigyan ng agarang lunas. Naaresto naman ng mga rumisponding pulis ang suspek na isang construction worker at residente rin ng naturang barangay. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na personal na alita ng hinihinalang motibo sa insidente. Ayon sa pulisya, sinabi umano ng suspek na pinaghihinalaan itong nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon ng biktima at ang kanyang asawa na nauwi umano sa pagbubuntis nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Ilagan Component City Police Station ang suspek habang inihahanda ang kasong frustrated murder na isasampal laban sa kanya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Yan ang ating ulat mula rito sa 104.9 XFM Santiago. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
4: At mga katropa, labi ng sundalong nasuwi sa engkwentro sa Abra, inihatid na po sa Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugiganaw.
12: Ilapag na sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Kalanan, Tabuk City, Kalinga, ang labi ni Private First Class at Drexler Gumayat, isang sundalong tubong lalawigan ng Kalinga na nasawi sa engkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tineg, Abra. Pinangunahan ni Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador kasama ang pamilya ni PFC Gumayat ang pagtanggap sa kanyang labi sa pamamagitan ng military honors bago ito inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo Bulo, Tabuk City. Si PFC Gumayat ay kabilang sa 50th Infantry Battalion na nakasagupa ang tinatayang 10 armadong individual na pinaniniwala ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng NPA. Sinabi ni 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador na kinilala nila ang sakripisyo ni PFC Drexler Gumayat na anya ay nagbuwis ng buhay habang kasama kasama ang kanyang mga kasamahan sa 50th Infantry Battalion sa engkwentro. Ayon kay Salvador, bagamat hindi taga-Abra si PFC Gumayat, pinili nitong maglingkod sa lalawigan upang tumulong sa mga operasyon ng militar na naglalayong mapanatili ang kapayapaan. Nagpaabot din si Salvador ng pakikiramay sa pamilya ni PFC Gumayat at sinabing patuloy na magbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga naulila nito. Batay sa ulat ng 503rd Infantry Brigade, bandang alas 12:15 ng tanghali noong Hulyo 19, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga sundalo bilang tugon sa ulat tungkol sa presensya ng mga armadong hininalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tineg Abra nang makasagupan nila ang tinatayang 10 armadong individual. 2 sundalo ang nasugatan sa engkwentro, isa sa kanila si PFC Jake Awingan ng Pasil Kalinga na nagtamo ng bahagyang sugat. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
4: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng DOST Pag-asa ang isang LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan sa layo 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon.
5: Katropang Buddy, ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ang LPA sa loob ng PAR ngayong araw at may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Oras na maging bagyo ito sa loob ng PAR, papangalanan itong Bagyong Quiapo.
4: Inaasahan din po ang malakas sa pag-uulan at bugso ng hangin, partikular sa Northern Luzon. Habang patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao.
5: Samantala, trough ng LPA ang nakakaapekto sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas, habang habagat naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan.
4: Sumikat po araw 5:37 kanina umaga, inaasahan lulubog alas 6:28 na ng gabi.
2: Balitang International.
4: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagsagawa po ang mahakbong dagat ng China at Russia ng joint live firing exercise gamit ang machine gun sa loob ng exclusive economic zone ng Japan ayon sa Tokyo. Sinabi ng Japan na ito ang unang pagkakataong naitala at isinapubliko ng kanilang Defense Ministry ang live fire drill ng China sa loob ng kanilang EEZ. Ayon sa pamahalaan ng Japan, indikasyong ito na lumalalim na military cooperation ng Beijing at Moscow. Patuloy namang babantayan ng Japan ang mga kilos ng China at Russia sa karagatang nakapaligid sa bansa habang natiling mataas ang tensyon sa rehiyon.
2: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Babalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Waing Yu para sa kanyang To You fan meeting tour ayon sa anunsyo ng kanyang management company. Nakatakdang idaos ang Manila Leg fan meeting sa October 31, bagamat hindi pa inilalabas ang venue at ticket details para sa nasabing event. Ito ang unang pagbabalik ni Waing Yu pa sa bansa matapos ang mahigit isang taon kasunod ng kanyang In Love fan meeting sa New Frontier Theater noong January 2025. Nakilala si Waing Yu sa kanyang papel sa hit K-drama na True Beauty at kasalukuyang bida sa romance series na K-drama na Dream to You. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
4: Ang balitang sports hatid sa atin ng Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Isang panalo na lamang ang kailangan po ng JRU, Jose Rizal University Heavy Bombers, matapos talunin ang San Beda University Red Lions 70-59. Ito yung sa Game 1 ng Best of 3 Finals ng 2026 Peel Oil Eco Oil Pre-Season Cup. Inunahan ni Lawrence Mangubat ang JRU sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 3 assists. May pagkakataon pang Heavy Bombers na maselyuhan ang kampiyonato sa Game 2 na gaganapin ngayong Webes. Yan pa rin sa Peel Oil San Juan.
2: XFM News Nationwide.
4: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 22, 2026.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian Tepaz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM. Katropa mo.

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na ko ang pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukal na ang akong asin, gasukasukan ako o gapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-initukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mac Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Maing adlaw mga katropa ni natong programa The Secret of Health. Welcome ang tanan. No, asa magkakaroon nga lugar tungod kay aniyan usab ang programang maghatod kaninyo og impormasyon alang kayo da sa pagkahimsog, pagkapiskay sa ato ang mga panglawas, silabi na sa unsang adin atong matuldukan na kini kayo ang ato ang mga balatian. Welcome live kita mga katropa dinhi sa Gapon sa atong number 1 radio station. XFM Broadcasting Network, labi na din sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta po, Tagum Menyos? Kamusta kamong tanan din ha, mga katropa? No, nakakaon na ba kamo sa inyo hagayong paniud to? No, nagsudong ta sa atong panahon. No, okay, ang ato ang panahon karon, no? Ganinang buntag, murag kaulan nun, pero nawa man tawo ni ulan. Gahangtod karon, no? Okay ang ato ang panahon mga katropa. I hope and I pray ilabi na taon sa atong mga field workers din ha, no? Nga din exposed sa init, exposed sa ulan. Ako nagpanghinaot nga din anaga mo karon sa kaimsog piskay sa panglawas sa mga katropa. And happy listening ha sa mga katropa nato din ha nga din nagpaminaw karon sa atong programan The Secret of Health. Ubani ako ninyo mga katropa nining atong bagong adlaw, bagong edisyon, no? Sa ato aga yung programa The Secret of Health. Bagong pagtulunan sa Gapon atong matunan unya sa ato ang health information. Nga din adunay dakong ikahatag nga ikatabang usab may tungod sa ato ang pag-atiman sa ato aga yung panglawas sa mga katropa. You can text your messages and the concern, no? Sa ato aga yung text line number na 0909-17-62844. Huwag ato kayong hatagan ng pagtagad-unya human sa ato ang health and information. Happy listening usab sa mga nagapaminaw diha sa Davao City mga katropa. Live ang atong programa karon madungog sa 89.1 XFM Davao and 99.1 XFM Mati, no? Sa mga taga Davao Oriental, maing adlaw and happy listening mga katropa. Live usab ang atong programa sa 11.7 XFM Bukidnon, 95.9 XFM Jensan, 91.3 XFM San Francisco, aga syempre sa 95.7 XFM Bayugan. Asa manggagaroon ng lugar, maing adlaw, welcome po mga katropa. Live usab ang ato ang Facebook page ha. Sa mga katropa nato din ha nga di na nagatanaw karon sa ato ang live. Pwede rin nyo bisitahon mga katropa ang atuaga yung XFM Facebook page. No, i-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang atuang programa gayod ang mga katropa. Gani, pwede usap ka mo din ha, mo comment ha. If you have concern, questions, or kung aduna ka mo gusto ipaabot anining atong programa, pwede ka mo din ha mga katropa mo comment gayod ha, sa tuang mismong Facebook live. And then syempre ato ka ng hatagan o pagtagad unya human gayod, no, sa tuang health information ng mga katropa. And oras na to Stibong Pilipinas alas 12.42 na, no. Grabe rabaning oras na to, no. Di mapungan, grabe ni kapaspas mo dagan. Lahi na yung taon kayo sa unang panahon, sa una, itong naglabi na itong panahon nga din nag-eskwila para pabitaw ta, no? Mag-ul taon ta, kaduga man kayo mo hapon. No? Kay paghapon, ating uli naman dyan ni, no? Kauli na ta, makadula na na yun, no? Sa mga kauban, mga barikada. Mo ng taon, magtanaw ko sa oras sa unang panahon. Grabe, kaduga man mo mahuman ang adlaw. Pero karon ay, nako, tingalan na lang ka. No, gilingkuran-lingkuran na rin mo din ha. Pila na dahi ka kauras naglingkod, no? Sa diyang imong gicheck ang imong orasan, uy, hapon naman di ay. No? Pila na lang kauras, mo out na pod ka, mo gabi na pod. Pagkagabi, tulog, pila kauras, tuwa, buntag na pod, no? Kailangan na pod mamata mga katropa. Ilabi na din sa atong programa The Secret of Health o sa kauras, no? Nga... pakikuban nga na kaninyo alam sa paghatod og informasyon. Grabe kapaspas mahuman mga katropa, no? Mao nang atong oras, no? Hapit na po mahuman ang alas sa 12. Ato na sab kita sa alaw na mga katropa. Busa din ato sayangon kining pipila ka oras.
nga din atong panagkauban-uban sa paghatod kanyo og impormasyon. Gani sa gihapon na kining atong programa The Secret of Health kini sa gihapon gipaloyuhan og hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Kauban ang atong mga lamian og healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and syempre ang atuang Santon Gold Herbal Tea. No, perti ka lami og grabe ka nindot sa paminaw, no? Kaya ako mismo gainom aning Santon Gold Herbal Tea. Ilabi na medyo mulain kining ang kawang tutunlan. No, dinalas ka kapoy og panahon. Muinom dahin ta og Santon Gold the Herbal Tea mga katropa. No, nindot kay kini, hataas kini og anti-inflammatory properties. No, tungod kay aduna kini turmeric. No, and then cinnamon bark. Muna nindot kayo siya sa tutunlan mga katropa, no? And then also we have Vision X Plus. Ang produkto nga din gito is paghimo alang gayod sa pag-amping sa ato ang mga mata o matuldukan na kinigayong mga nagkanaiyang problema sa mata mga katropa. Aduna kini ha, mga sustansya nga din gikinahanglan sa ato ang mata mga katropa, sama na naman sa lutein na zeaxanthin na beta-carotene and vitamin E. Ana ka na gihalo, no, sa ato agayong Vision X Plus. Ang produktong Yes to Health mga katropa, available ka na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic in a very affordable price. Monay kanindot, no, kay kini ato ang mga produkto. Tungod kay kita man ang main, manang mas gipabrato nato og mas gipa affordable nato ang ato ang mga produkto. Ilabi na sa ato agayong mga consumers, no? Abusa sa mga katropa na ito, kadindulra sa atong Yes to Health Clinic, sa mga nagagamit sa atong produkto, you are very welcome. Bisitaha ang Yes to Health Clinic na doola sa inyuhang lugar. Ilabi na kung ikaw gayod usa ka senior citizen, ayaw lamang kalimot pagdala sa imong senior ID para gayod maka-avail sa ato ang mga special discounts, no? Mga katropa. And speaking of Yes to Health Clinic, ayan, pila na lamang kaadlaw mga katropa. No, mag-uban-uban na kita din ha sa ato agayong Yes to Health Wellness Caravan in partnership with XFM Tagum. Karon gayong July 26 na mga katropa ha. No, pila na lang kaadlaw, adlaw kining Domingo. No, unya adlong Merkoles kita karon mga katropa. So pila na lang kaadlaw, mag-uban-uban ta din ha gayon sa Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Diha ipay kayo ng atuang Yes to Heart Wellness Caravan. Kauban gayon ang tibok team ng XFM Tagum. Maghatod ka ninyo ang mga libreng servisyo. Dili gayon mawala ang atuang libreng check-up o konsultasyon. No? And syempre, libreng health lecture and seminar. Terahertz therapy, no? Dala usab nato din ha mga katropa, and libreng dietary guidelines, nutritional health counseling, and juicing therapy, no? Kung unsay mga available and libre sa Yes to Health Clinic, no? Atua nang idalit ngan ha kaninyo mga katropa, o karong gayong ato ang gitawag nga Yes to Health Wellness Caravan, ha? Ay mo kalimot

0: bawa di Euro mga katropa. And abot ko sabi pahibalo ha mga katropa. Tungod kay unya tuod. Unya nga gabi mga katropa. Adunay gihimo gayud nga public meeting ang Seventh Day Adventist Reform Movement. Okay, ni ato ang religion. No, dinha gayud na gipahigayon na sa Mako mga katropa. And kita gayud na imbitahan. No, og unya mao gayud ang ato ang mahimong schedule. No, dinha gayud sa barangay Langgam poblasyon Mako mga katropa. No, busa sa mga nagapaminaw karon, kung kamo mga taga Mako, no, ora doon na kamo'y mga friends, relatives, no, nga diin na taga Mako, labi na kung dool sa mismo nga barangay Langgam, pwede usab kamo mo adto niya mga katropa, ha? Sa tuwag kayong public meeting, gitawag na ito na public meeting sa amuang kayong gitawag nga religion, no, and then inyuhang masaksihan, ang mga libreng serbisyo usab hatod sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Ano, gani nagsugod na tong adlong Domingo pa mga katropa. Ug unyang gabi mao gayud ang atong schedule tungod kay maghatod usab kita og health lecture, no, health counseling, and syempre aduna usab kita libreng check up mga katropa. Syempre aduna usab kita mga produkto, no, gikan sa Yes to Health Clinic. No, a special thanks to Madam Olivine Uy. No, tungod kay usa-usab siya sa sponsor sa mga produkto mga katropa nga idalit usab nganha kaninyo during our schedule unya mga katropa sa public meeting hatod sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Usbon ko ha nga ato ang magkita-kita ta unya mga katropa sa mga taga Mako dinagayod sa barangay Langgam. No, cover the court mga katropa. Magsugod na og alas 6, no? Kung ako na sayop mga katropa, so kung sayo-sayo mo maabot, mas maayo, no? Ato mo dito sa mga taga Mako mga katropa, nana free massage. No, nana dito available mga katropa. Syempre free check up, no? Daghanay mo check up dito kay natay kauban usab nato din ha ang mga pipila ka mga naturopath practitioner din higayon sa Davao region, no, nga mga Seventh Day Adventist Reform Movement, free massage, and aduna usab kita, siyempre, dili mawala ang pagkaon sa atong spiritual. Kauban gad si Pastor Junard Econar. So, mao ka na mga katropa, kita kits unya, alasay, sa gabi na ha. Hangtod, unsa na orasa mahuman, basta aduna kita daghang mga libre nga serbisyo mga katropa. Oras, alas 12:51 na. Huwag alang kayo sa pagpaday na itong programa bago tamo ato sa unahan, ilabi na sa atong health information. Ato sang paminawan ang manindot gayod nga testimonya dinhi gayod sa atong programa The Secret of Health. Usa ka avid client ng Yes to Health Clinic, maghatag ka natog inspirasyon labi na sa atong mga katropa nga din adunay balatian. Atong paminawan na si Nanay maghatag og testimonya alang kanatong tanan mga katropa. Balik kita humangad sa pipila ka mga pahinumdom.
1: Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa ato ang Santong Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinagi niya lang na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa tanang mga uba nila ng mga produkto nga isang pulso sa vitamin C, nga, coffee, nakakuana sa ako, nakakatang na nakakalidyo sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit ko ka o santon coffee?
2: Oo.
1: Oh, gamit ko ka o santon vitamin C?
2: O vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka o julok. Pero wala, nanay, kumusta? Sa diyang namintay na ka o santon plus gold? Unsa na kalugay na gamit sa to santon gold?
2: Pagkuman ng gold. Ang ako na pamita sa santon gold is mas kuandid siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
1: So na okay na gila yung mga pagtulog karon?
2: Okay na gila kayo.
1: So praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa?
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Unsa po yung mainom mo nanay sa Yes to Health Wellness Center ilabi na sa atong mga gulong pa?
2: Yes to Health is really good. Yes to Health is maayog yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang tititik. Mas maayo na siya. Speed and probe.
1: So daghang salamat, no, nanay Melinda Daog from?
2: Sibagat,
1: Agusan. So, usa gayud ka active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at gaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, itukar na ang akong asin. Ug gasukasukan ako. Og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal. Og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag yun itukar ang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
5: Balik kita mga katropa nining atong programa The Secret of Health sa gyapon inyong magkauban na your health consultant CJ Nedruda. No, inyong nadungog ang manindot gayod nga testimonya diin sa gyapon maghatag ka natog inspirasyon. Gani no inyong mga inyong mafeel bitaw inyong mabati mga katropa ang kasinsero sa paghatod og testimonya ni nanay. No, nga diin tinuod nahimo nga nalipay gid siya tungod kay nakaangkon siya gakaayuhan. Gani dugay na siya nagagamit sa atong mga produkto. Ilabi na sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mo nang nakaingon jud siya nga yes to health is good. No, busa iyang gihawagan tanan ilabi na kung kamo adunay balatian. You are welcome po mga katropa. Bisitahang Yes to Health Clinic. Adun na kita yatulog ka branches sa Dinhigad, Tibok, Davao Region. Kung ikaw anaas Davao, ang ato ang clinic address anaas sa Cellpole Building, no, door number 3. No, naad din ha ang ato ang Yes to Health Clinic mga katropa. At bang kana sa Durian World. Tapad sa Tagum Cooperative mga katropa. Naroon na sa highway ha, GSIS Heights, maglisod man tanga lito ka no, GSIS Heights mga katropa, naroon na sa highway, right side mga katropa, tapad sa Tagum Cooperative. Ang atong schedule for free checkup and consultation is every Monday and Tuesday, adlong Lunes o adlong Martes. Ay mong kalimot, mao ka na ato ang schedule. Alang gayud sa libreng check-up o konsultasyon sa mga taga-Davao. Kung ikaw usab mga taga-Tagum, no, Davao de Oro, Davao de Norte, nga diin accessible, din higayud sa Tagum City, mga katropa. Ang ato ang Tagum branch, na usab sa M Central Building. Magug POS, no? Ganti Road, mga katropa. Tapad rapod na sa Mr. DIY Palengke. Dali rapod kayo malocate ang ato ang address tungod kay dako kay ng building, no? M Central Building. Unya, tapad rapod mismo sa Mr. DIY mga katropa. Schedule na to sa atong check-up and consultation every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Adlaw nga Merkules, Huwebes, Bernes, o adlaw Domingo, ha? Magsugod kita alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Mao kana ang atuang oras o schedule mga katropa. Sa mga taga-Mati, ang atuang face-to-face nga free health check-up and consultation at ang inausab ninyo sunod bulan, ikatulong Huwebes mga katropa. No, mao nausab na atuang mahimong schedule. Paminaw lang mo permis matag programa sa XFM tungod kay ato man ang i-announce, no? Ang ato aga yung sunod na usab nga mahimong schedule sa Mati. Pero kung gusto mo o di na mo makahulat sunod bulan, pwede usab ka mo mismo mo ato kayo din sa ato ang Yes to Health Clinic Mati branch, no? Katungod kay ang ato ang assigned secretary ra usab mo ay mutawag ganhi ka na ako o ako makikistorya nga na kaninyo para gayud sa ato ang online consultation. Siyempre, aduna usab kita yung mga program, no, mga dietary guidelines nga din ihatag usaba din ha gayod kaninyo sa atuang assigned secretary mga katropa, ha? Para sa gyapon mayabot kanya nga ha kaninyo ang atua gayo mga libre nga serbisyo. Oras nato alas 12:58 na. Ayan, happy viewing no sa mga nagatanaw karon sa ato ang live mga katropa. Sir Gary Libadizos. Maing utudok, pwede ba diri na lang sa comment section ako ipaabot akong problemang panlawas? Yes po, mga katropa ha. Welcome kamo din ha mo comment sa ato ang mismong Facebook live. No, kung wa mo'y pang-text, alang kayo sa mga pangutana, mahitungod sa panglawas, pwede diha mismo sa ato ang Facebook live, ha? Sir Gary, pag-comment lang din ha, kaya ato ang basahon unya, human kayo sa ato ang health information, ato ang hatagan o katubagan unsa man na imuhang concern, no? Mahitungod sa imuhang panglawas. Of course, happy watching usab no? Sa ato ang avid viewers no and supporters ng XFM, Sir Raxoman de la Peña. Maing paniudto katropa Doc CJ, God is good all the time. And don't forget also to take Yes to Health a product. Magindi pirmi pahinumdum ni Sir Raxoman. No? Ay kalimot sa pag-inom sa atong mga produkto tungod kay kini adunay dakong ikatabang. Alang gayuda sa ato ang panglawas mga katropa. Happy viewing usab to Sir Harold Salang. Watching live from New Sambog, New Corella, Davao del Norte. Sa imong mga kaubanan din ha, Sir Harold, no? And dagan usab kita yung mga avid client ng Yes to Health Clinic din ha sa mga taga New Corella. No? Happy viewing and happy listening po mga katropa. Add to tan sa ato agayong health information for this day. But then again ha, sa mga katropa na ito, nga rin naminaw din ha sa ilang mga nagkanaiyang radyo. Kung aduna kamo'y gusto iabot o ipangutana, pwede kamo mo mensahe sa ato agayong text line number na 0909-17-62844. No, ato ka na basahan unya mga katropa human gayod sa ato ang health information. Atong ipadayon atong pagtuon gahapon. No, gahapon mga katropa kung naminaw mo. Atong gitun-an na mahitungod gayod ining gitawag nga cholesterol. No, nga diin lagi ining atong panahon ang cholesterol usa na gayud kini sa factor nganong aduna gayoy mga balatian na kining atong mga katawhan. No, di gid ni mamala kining gitawag natong nga cholesterol. That's why pag muisgot ganit ang cholesterol, automatic na mahimo nang negatibo, no, sa panghunahuna gayud sa atong mga katawhan. Pero gahapon atong natun-an makini di ang cholesterol dili di ay pasabot dayon nga makadaot or dautan na mahitungod gayod sa ato ang panglawas, no? Tungod kay gahapon atong naisgutan aduna day kini dakong kahimuan mahitungod gayod sa pagkahimsog, no, sa ato ang selula, sa ato ang tissues, no, sa ato ang utok and even our arteries, no, adunay dakong ikatabang para gayod mahimong himsog kining pipila ka mga parte gayod, no, sa ato ang panglawas ang mga katropa. And syempre ahilabi na sa paghimo, no, sa mga pipila ka hormones, no, hormone sa babae estrogen, hormone sa lalaki testosterone, no, and then progesterone, even cortisol and vitamin D, no, and the bile acids mga katropa kana nga mga enzymes kana nga mga vitamins and hormones. Without cholesterol, kung why cholesterol day mga katropa, impossible di ay kini mahimo or mapagawas sa ato ang lawas. That's why some of the medical doctor, particularly Dr. Jugorya, no, nga diin siya gyud nakaingon, without cholesterol it's impossible to live. Kung why cholesterol sa ato ang lawas, imposible jud ay mabuhi ang usa ka tao. No, mo nang pagmisgot ang cholesterol, it's not directly di ay nga makadaot or dauta na mahitungod sa lawas. Tungod kay aduna po dai siya aduna gyud dai siya dakong ikatabang usab, no. Alang gayod sa pagkahimsog sa kinatibok ang paglihok sa lawas mga katropa. Apan nganu man nga diin aduna may gitawag nato, no, nga pagkataas sa gitawag na to ga cholesterol level og nahimong dautan kini sa panghunahuna nato isip ng mga katawhan. No? Tungod kay pagmisgot og high cholesterol, of course, kisa gud taon ng dili mahadlok, no? Ilabi na kung aduna na kay gitawag nato din haga blood circulation problem, particularly hypertension, no? Nya dungagan pa jud og gitawag nato diabetes and heart disease. E di kinsa gwitaw di mahadlok pag muingon og, uy, taas ba ng imuhang cholesterol level, no? Pero ang pangutana, nganong aduna man joy pagtaas dahil ni ini Doc? Unsa man joy mga hinungdan? No, nganong mataas man kining gitawag natong kolesterol nga din atong natunan gahapon, maayo man dahil ning kolesterol, no? Aduna man dahil ni dakong ikatabang mahitungod sa kalihukan sa atong lawas. Pero nganong nahimo kining dautan, tungod lagi adunay pagtaas mga katropa. So nining atong pagtuon sa atong health information, atong pagatunan karon, unsa ang mga hinungdan nganong adunay pagtaas sa kolesterol mga katropa. Ganit sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, high cholesterol, talagsaon ra kayo nga diin adunay usa lamang ka factor ang hinungdan ni ini. Tungod kay kada kasagaran sa katawhan karon pag muisgot og high cholesterol, it is a complex a combination of diet, physical habits, genetics, and how our organs function. Mao kini ang pipila ka mga kombinasyon, no, sa mga hinungdan nganong adunay pagtaas sa kolesterol. Atong isa-isahon, no, para mas masabtan sa atong mga katawhan. Basi di ay malahi ang ato ang panglantaw mahitungod gayon nining gitawag nga kolesterol. Ug mas mahatagan ta og kusog og kaalam para gayod malikaya na kining gitawag natog high cholesterol mga katropa. Ania ang kombinasyon? Number one, of course, dietary culprits. Amo gini pinakauna, no? Unsa imong gikaon, directly, it will change how your liver handles cholesterol. But it is not nga diin pagmukaon tag pasabot day dok pagmukaon tag mga pagkaon ba nga hataas og cholesterol directly mo taas na pud ba ang ato ang cholesterol level. Okay, maura ba ni ang kasagaran nga information and knowledge no nga madnuog nato. Ayaw kaon ana, ayaw kaon ani tungod kay taas ning cholesterol. Nako, mo taas jud ang imong cholesterol, no? Ang tubag ng mga eksperto mga katropa, no. No, dili pasabot pag mukaon kag taas og cholesterol sama na lamang sa itlog, ba mo gini usa sa pinakataas, no, duangan pag ginatog shrimp, no, and then mga corals mao gina ang pinakataas og mga gitawag natong cholesterol. Pag mukaon batana automatic mo taas ba atong cholesterol. Ang tubag sa atong maeksperto dili di ay mga katropa. Dili nagpasabot mukaon ka ana, mo taas diri mong cholesterol. Tungod kay aduna di ay gitawag natog panghitabo sa ato ang lawas. No, tanggalon nato ning misconception sa ato ang panghunahuna mahitungod gayo din ning cholesterol and atong pagatun-an karon, no, sa unsang paagi nga din mo taas ang cholesterol level bisan pa, no, gani kay dunay mga katawhan nga diin wa man nagakaog itlog, di man hilig mo kaon og mga gitawag natog karne nga hataas og cholesterol pero pag check sa ilahang cholesterol level, taas man og cholesterol. Even na vegan. No, na yung mga vegan, na yung mga vegetarian din ha. No, wa man agakaon og mga pagkaon ng hataas og cholesterol. Pero kung imong i-check ang ilang cholesterol level, adunay pagtaas sa cholesterol. Usa ka na kapangutana mga katropa. That is why atong pagatunan karon unsa man gid ay hinungdan nganong adunay pagtaas sa cholesterol. So mala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, aduna dai kamatuoran mahitungod nining gitawag natog fats. Unsa man ring fats, taba, no? Taba mga katropa nga diin number one, gikan usab sa atong gipangkaon. Og sumala sa atong mga eksperto, mao kini ang pinakahinungdan nganong adunay pagkaproblema dinha gayud sa level of your cholesterol. Unsay panghitabo atong isay-isay sa atong mga katropa nga din nagapaminaw? Kung ang imong mga pagkaon mga katropa hataas kini og taba, no, sumala sa atong mga eksperto, it deactivates liver receptors. Unsa maning liver receptors? No, ang atong atay manggod mga katropa, aduna kini specialized nga agianan, no, nga di nagsilbing struktura nga agianan mga katropa din na gayod, no, sa mismo usab nato nga blood circulation, our bloodstream. Our liver, aduna na siya yung specialized nga struktura nga nagsilbing agianan o kini gitawag nga LDL receptors. Unsay trabaho nining LDL receptors? Kining LDL receptors, ang iyang trabaho, mura di siya mag-magnet. No, iyang ginasup-sup, iyang ginabira. no? Iyang ginakuha kadto gayong mga LDL cholesterol. Unsa ba ning LDL at ano natunan gahapon? Mao kini ang klase sa bad cholesterol, no? Take note, adunay duha ka klase atong balikon, no? Adunay duha ka klase sa cholesterol, gitawag kining LDL and HDL. Ang LDL mao kini kasagaran gitawag nato og bad cholesterol, low density lipoprotein. And ang HDL, mausab kini ang good cholesterol, high density lipoprotein, no? Kung kini nga gitawag nato liver receptors, particularly kining LDL receptors, mga katropa nga, ang iyang trabaho di ay, no, diha sulod sa atong lawas, especially sa atong blood circulation, bura ni siya og magnet nga iyang birahon, iyang suyupon, iyang tanggalon katugay yung mga bad cholesterols, kining LDL cholesterols, pagawas, no, sa imuhang blood stream, diha sa imuhang dugo, mga katropa, para iyaha kining pation og iyaha kining tanggalon, mga katropa, pagawas gayod sa imuhang lawas. O, muna'y panghitabuha na unsay gihimo nining mga taba. Ang problema, ano ang problema, mga katropa, tungod kay ang taba di ay nga nausab sa imuhang bloodstream, nga nasa agyanan sa imuhang dugo. O, paghilabi na, pagmukaon ka og mga pagkaon nga sagana og taba, mga katropa, kini po di ang taba, iyahang pugnan og iyahang i-shutdown kini gayud nga mga receptors. Ay pasaway ning taba, mga katropa, no? No, imbis nga ing gimagnet na unta sa imuhang LDL receptors katong mga mga bad cholesterol sama sa LDL, ang gihimo tungod kay adunay mga taba ang imong gipangkaon, iyaha day pugngan ang kalihukan ining gitawag natog LDL receptors. Ang resulta, no? Gamay na lang ang mga active receptors, no, unya ang imong atay, no, dili niya makuha ang mga bad cholesterol dinha gayud sa blood circulation, nga diin magresulta og plaque formation dinha sa imong arterya. Unsay result? High cholesterol. Mao na ya simpleng panghitabo, no, or scenario dinha sulod sa atong lawas. Pagmukaon kag mga pagkaon nga mga taba, dili din nagpasabot dayon, hilabi na, bisan pa na, kanataas na siya cholesterol, dili nagpasabot dayon nga mutaas automatically ang cholesterol level. Pero adunay panghitabo sa lawas, kini di ang LDL receptor sa atuang atay nga mao'y tigkuha sa mga bad cholesterol unta para ilabay og dili magpundo dinha sa agyanan sa atong dugo. Ang problema, tungod kay nikaon kag daghan og taba, kini di ang taba mao'y mupugong sa kalihukan ni ining tigtanggal unta og bad cholesterol sa atuang lawas. Mao na magresulta pag check sa imuhang blood, oy ngano man ni taas man ang imuhang cholesterol, mga katropa. Nya duwagan pa jud nato, no? It triggers excess production. Maliban ining taba nga din mo'y tigpugong sa kalihukan sa atong LDL receptors, magdala pagid siya or magresulta pa jud siya og excess production dinha sa atoang atay. Kabalo ba mo sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kini daing mga saturated fats, no? Ato ang ilhon unya kung sa ning mga classification of fats, ha? Ato po na i-classified unya unsang klase ng mga taba, particularly asa kinigikan ng mga pagkaon, para mas magmatngunta sa atong mga gipangkaon, mga katropa. Atong balikan, kini daing mga saturated fats makastimulate dahil ni sa atuang atay, no, nga diin na muproduce siya og daghan ng mga LDL cholesterol. Unsa ganing LDL? Bad cholesterol. No, so kini di ang mga saturated fats, no, makahimo din ni siya og makahatag din siya og signal sa atuang atay nga uy, pagpagawas pa din na og mga LDL cholesterol. No, hangtod nga din ang mismong atay nimo magka problema, tingala na lang siya ano man ni daghan maning LDL cholesterol. Hangtod di na niya kaya, mga katropa, ang kataas sa LDL cholesterol. That is why it will result high cholesterol, mga katropa. How about trans fat? No, kung adunay saturated fats, aduna po ya trans fats, mga katropa. Og sumala sa pagtuon, mas doble ang hapak ni ini nga kadaot mahitungod gayod sa atuang atay, mga katropa. Kung asot ang kung ang saturated fats, no, makapataas sa atuang bad cholesterol, kini usab trans fats Mas grabe makadaot tungod kay gawa sa iyang ginapataas ang bad cholesterol, iyahang ginapaubos kining gitawag dato good cholesterol or HDL cholesterol. O, asa ka na, gipataas ang bad, unya gipaubos ang good. Maunay panghitabo, maunay impact no sa taba, no mga katropa nga din ginasulod nato sa ato ang lawas. Kinsa ang mag-suffer ang ato ang atay tabon mga katropa, kung maka-istorya palagi ni atong atay to. Grabe gitaw reklamo ni anak mga katropa, no. Ato ta sa gitawag nato classification of fats. So, para mas masabtan nato unsa ining saturated fats o trans fats nga din gipanghisgutan ni doc mga katropa. Ang saturated fats makuha na siya mga katropa gikan dinha sa mga taba sa karne. Ang sa man mga taba sa karne, oh syempre diha na sa baboy, diha sa baka, oh, tua, no? Na dinha ang mga taba mga katropa, and that is called saturated fats. Ang sa gihimo anak sa imuhang lawas, iyang pugngan ang kalihukan sa imuhang LDL receptors para dili mo taas ang bad cholesterol. Instead nga dili mo taas ang bad cholesterol, ni taas tungod kay ang normal nga kalihukan nga tanggalon kadtong mga bad cholesterol imong napugngan. Hinungdan ining gitawag natong saturated fats. No, naapod na sa butter, na sa cheese, and take note, even palm oil. O, kinsay nagagamit din ha og palm oil, ha? Ah, sige daw, ano, sa mga hilig mo gamit og palm oil tungod kay brato ra lagi. O, inyo na ning isipon tungod kay grabe na siya ka saturated fats mga katropa. Gani kung magamit mong mantika ha, mas maayo kaning coco inyong gamiton. Ha? Kining coco, brabes na mga katropa. Kung dunay budget, edi dito pagin mo sa mas mahalon mga katropa. Na? Pero lagi, tungod kaning itatag brato, ang palm oil mo may brato-brato mga katropa. But I suggest, no, kung gusto mo nga din di mo taas inyong cholesterol level, di mapugan ang LDL receptors, ayaw mo paggamit ani mga katropa, ha? Trans fats, asa man ni makuha dok? Kini makuha din sa mga fried foods, no? And mga baked goods. Unsa man ni mga fried foods, no? Daghan karon unsa na gipang gisa, gipang prito din ha mga katropa. No, nga din diha usab makuha kining gitawag natog mga trans fats mga katropa. No, refined sugar and carbs. Unsa po inaani ning gitawag na tog refined sugar and carbs? Dili man ni mga taba, no, mga asukal ug mga carbohydrates man ni taba baday ni doc, makadaot po day ni sa ato ang lawas. Yes po mga katropa, ug mao kini ang nakatago nga hinungdan nganong mutaas ang cholesterol level sa mga katawhan nga din wa man unta or di man unta hilig mukaon og karne, di man unta hilig mukaon og mga taba nga mga pagkaon, pero nganong taas ang ilang cholesterol level, basig dinhi sila na sipiat kining gitawag na tog refined sugars and carbs mga katropa. Unsa man ning refined sugars, number one, and refined carbs, number one, white bread. No, mga puti nga tinapay, pandesal, sweet pandesal, init pa, no? Ano sigtok tuyok ba? No, mga sweet pandesal, init pa, no? Soda and the pastries, wala kini cholesterol mga katropa, but take note, kini makapapugos sa atuang atay nga mag-overproduce ng triglycerides. Unsa man ning triglycerides? Taba. No, mo ni pangalan sa mo ni tinud nga pangalan sa taba mga katropa, triglycerides. Asa na siya makuha? Diha sa conversion from sugar and carbohydrates to triglycerides. Maunang bisag di ka mukha o karne, tingala ka ni taas ang imuhang cholesterol, ni taas ang imuhang taba, tungod na sa refined sugar and the carbohydrates. Unsa'y panghitabo, no? Sa unsa'y panghitabo, dok, kini mahimong fats, kini mga puting tinapay, no? Mga pizza, mga refined carbohydrates. Paba na din ha ang white rice, of course, no? Tungod kay gitawag po na siya refined carbohydrates mga katropa. A simple carbohydrates, of course, no? Nga din paghilig ta mo kaon ana adunay conversion mangod, no? Ato aning sabton kining gitawag na tog conversion process. Para mas masabtan nato nga pwede din na dok, di man to taba akong gikaon, pero ngano ni taas man ang fat sa ako ang lawas, kaon ra man kong tinapay. Di man gani ko mukaon ang mga karne. Pero adunay conversion process, no? Para masabtan nato mga katropa. Once you consume extra calories it involves simple carbohydrates. Mabaw kaon kag puti nga kanon, daghan pa jud imong gikaon, duagan pa jud tinapay, Wa pa jud ka na busog sa tinapay, ni kaon pa jud kag spaghetti, ni kaon pa jud kag pizza. Lasting lang may alaba ni pizza mga katropa, no? No, nya duwagan pa jud nimo ga burger combination, no? Kung ikaw mukhaon ni ana katong sugar, of course, no, that a simple carbohydrates pagsulod sa atong lawas, it will convert into glucose or a form of sugar mga katropa. And then again, our cells, this sugar will be converted into energy. Mo na panghitabo, no, kanang gipangkaon nato nga mga carbohydrates pagsulod sa lawas, i-convert na sa atong lawas into energy mga katropa. Ang problema, kana kalihukan ha, ginahimo kana sa atuang atay mga katropa. Ang problema kung adunay excess carbohydrates, no, o excess sugar nga na-convert sa atuang lawas, nakita na sa atuang atay, no? Nakita na sa atuang atay sobra maning gisulod nga sugar sa akoang lawas. Nya naka-produce naman kog enough energy for the day. So ang imuon sa imuang atay mga katropa, katong mga excess sugar, iyahan nang itago, no? Iyahan nang i-convert into triglycerides, no? Or it will convert into fats. Kanang mga excess glucose sa atuang lawas, i-convert na sa atuang atay into excess fats. And then, syempre, iyahan ng dalhon sa storage. Napo ni storage ang atong lawas. Gitawag ini o glycogen. It is a long-term storage of fats. Adin, pwede po nang gamiton into energy pag kailangan nakaayo sa atuang lawas mga katropa. But then, again, kung adlaw-adlaw na lang, sige na lang o overproduce of glucose mga katropa. And then, it will result also excess of fats gayod sa atuang lawas. Munang adunay pangutana ganit sa atong ma-eksperto. Asa mas dali dok makapataas o gataba di ay sa atuang lawas? Kini bang gitawag na tog asa mas makataas og cholesterol, no, sa atuang lawas, mas paspas makapataas ang kabalumon sa itubag sa atong mga eksperto, mas grabe di ay makapa paspas og taas og cholesterol kini gayong mga sugary refined sugar and refined carbohydrates kumpara sa mga taba mga katropa. Muna'y pagtuon, no, sa ato ang mga eksperto. Sugar, refined carbohydrates, ug ang ikatulo, kining gitawag natog alcohol. Ay, naku po, mga ilim nun. Maudin ni ang grabe makapaspike, no? Dinha gayod sa taba sa ato ang lawas. And then later on, adunay pagka-problema dinha usab sa imuhang cholesterol level, mga katropa. And worst food a combination, no, for triglycerides, mga katropa. High fat, high refined carbs, and high sodium all at once. Makuha na gikan na sa mga fast food burgers, mga fries, no, mga donuts, mga frozen pizzas, processed sausage, no, mga hot dogs, and dungagan dayog mga sugary condiments. Unsa man ni mga sugary, mga lami, no, mga ilimnon mga katropa, imong gi-combine kining gitawag nato the worst food nga mo'y gigikanan sa mga taba mga katropa, mao nang dili katingalhan, adunay pagka problema sa atong atay. O kadugayan, di na kaya sa imong atay i-manage ang fats level sa imong dugo. Ito ana magsugod-sugod nagtaas dayon kining gitawag na tog LDL or bad cholesterol. So mao pala to, number one pala to ha, katong gitawag na tog diet receptor or diet factor. Adto ta sa ikaduha nga hinungdan nganong adunay pagtaas sa cholesterol, physical and lifestyle habits. Unsay pasabot ani? No, kini usab mga tao nga diin adunay sedentary lifestyle. No, pagpirmir na ka maglingkod, di kay ka magliok-lihok, kabalo ba mo mga katropa, kini ato ang HDL or the good cholesterol, pwede di ay muubos ang iyahang bilang, ang iyahang gidaghanon. No, gani, kinahalin, mas taas ang good cholesterol kaysa bad cholesterol. Pero ang nahitabo sa mga tao nga din talagsara mag-exercise, sige ra og lingkod, adunay sedentary lifestyle, aduna day pag-ubos or pagkunhod sa level of HDL ang mga katropa. No, mo nang pirmi jud na gina-advise bitaw, no, nga have regular exercise. no, para gayud ma-stimulate ang enzyme nga motabang diha sa imong ataya para gayud maubos ang bad cholesterol ug motaas gayud ang good cholesterol. Ikaduha, smoking and vaping, no, pag sigarilyo, no, o, kung di ka man sigarilyo, social dito ta sa vaping, no, pero kining mga chemicals nga naa sa sigarilyo o vaping, mga katropa, no, mga sa mga tabako, mga katropa, kini makadaot gayud diha sa dingding sa ato ang blood vessels. No, pag badaot na na, kining gitawag na to dingding, no, sa ato ang blood vessels, mga katropa. Masayon na sa imuha gayong nga gitawag nga mga floating cholesterol nga mopilit dinha sa imuhang mga naguba nga mga dingding sa blood vessels og magresulta kini og plaque formation. Pag mabuo na ang plaque formation, atoa maglisod ng agi ang dugo hangtod nga magbara na jud, di na jud kaagi ang dugo, muhubag ang ugat, hangtod di kaya sa ugat, mubuto ang ugat. Di unsay resulta, stroke. No? Ay, naku po mga katropa. So, ilikayan ka na, no? Mao ka na ang pinaka, usa sa mga pinakahinungdan. Pangtulo, chronic stress. Even stress, mga katropa, grabe makapataas sa gitawag usab nato na cholesterol or bad cholesterol, particularly kining gitawag nato nga LDL. Lack of sleep, ang kulang sa tulog. Uy, pwede dahi dok mataas ang cholesterol kung kulang ka og tulog. Yes po, mga katropa, sumala sa atong pagtuon. Ilabi na kung imong pagtulog less than 6 hours every night. Ay naku po, mga katropa, kini makapapugong sa metabolic hormones o kini nga pag-regulate sa gitawag nato pag-breakdown, especially sa mga taba sa atong lawas. No, take note, no, ang igo nga pagtulog, aduna kini dakong kahimuan, mahitungod gayod sa atong mga digestive organs. No, kaba din natong atay, of course, our gallbladder. Kung kulang ka pirmi og tulog ang ilahang capacity, ang ilahang maanindot og mahimsog nga kalihukan kana maapektuhan. And syempre, one of the best and the major function of our digestive organs is to metabolize or digest fats, mga katropa. Pagtunaw sa mga taba. Ang problema, kung pirmi ka pulaw, kinida yung kalihukan nila sa pagtunaw sa taba, maapektuhan. Mo nang sa mga tao nga din sigig pulaw, matingala mo nga nung gataas ang ilahang cholesterol, mga katropa. Pangtulo, kining gitawag nato ga biological and genetic factors. No, aduna usab mga sitwasyon sa mga katropa nato nga din halimbawa. No, adunay mga question, doc. Gikan pa sa bata-bata pa ko, di jud ko hilig mo kaon ana doc. Di jud ko hilig mo inom ana doc. Okay lagi gaamping jud ko doc, kunya gani ga exercise po ko doc, no. Pero ngano lagi doc, nataas man ang akong cholesterol level. Aduna poy condition nga gitawag nato biological and genetic factors. Buot pasabot, adunay family history, diha pa lang sa pagkahimugso nila, diha sa ilang DNA, aduna na yung pagkaproblema gayod dinha sa ilang liver function, especially to clear bad cholesterol. And it will result, no? Cholesterol, high cholesterol, mga katropa. Ilabi na kung genetically, aduna na yung problema dinha sa ilang liver function, duwagan pa dyan ng wrong habit, wrong lifestyle, eh di talagang mas mupaspas ang pagtaas sa cholesterol, mga katropa. Age, pag mutiguwang na ta, mutaas na itong edad, that is normal. Ang atong atay, mahimugid ng luya, mga katropa. No? Kaoban ng atong kidneys, mga major organs, that is normal. Maabot ginaspuntong nga din, muhinay na ang ilahang kalihukan. That is why ang paghinlo sa mga bad cholesterol pwede maapektuhan sa dang ikaw gayon ng kaedad. Mao nang halos tanan nga din ana sa pagtaas sa ilang edad, gataas ang cholesterol, hilabi na kung wala gaamping gayon sa ilahang diet ang mga katropa. Pang-upat, medical condition. Ano daw sa, aduna sa mga sakit karon sa atong kapanahunan, sama na lamang sa type 2 diabetes, no, and then hypothyroidism, no, and then even a liver disease, mga katropa, and the kidney disease. Kung ikaw aduna yung mga sakit ni ini, aduna usab pagka problema sa gitawag na to cholesterol level, no, tungod kay kining pagtunaw sa taba, no, pwede ka na maapektuhan kung ikaw aduna yung mga kondisyon sa type 2 diabetes, kidney disease, and even hypothyroidism, mga katropa, no. So mga prescription drugs, adun na usab mga gitawag nato nga mga gipang maintenance din ha or gipang inom din ha nga mga medisina. So mala sa pagtuon sa atong mga eksperto, labi na sa mga nagagamit din na og mga birth control pills, no? Take note, no? And just remember nga di na possible po dahil sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Any anti-inflammatory meds, antidepressants, tawag ani, magmatkun lang ta mga katropa, no? Wa man ginapasabot nga magundang mo sa paggamit ani, but be mindful. No? Tungod kay aduna kining dako usab nga ika igo din ha sa ibuhaga yung function, particularly sa imuhang atay ang mga katropa. So atong nasayran karon daghan dai kini og mga factor nganong gataas ang cholesterol, not only the diet pero aduna pud dai gitawag natog mismo nga mga habits and lifestyle. And I hope and I pray, no, nga ato katong hatagan no pagtagad ugma atong ipaday natong pagtuon, hatagan ta mo og mga simple and the basic ways and the solution paano gayud matudukon ang sab kining gitawag natog pagtaas sa cholesterol, especially if you have already high cholesterol. Ugma atong hatagan o pagtagad unsay angay na itong buhaton, ha? Apat wa naman tayo igong oras. Grabe ka paspas oras na ito. Alauna 29 na. Atong hatagan o pagtagad kini mga pipilag ka mga nagpadala sa ilahang mga questions, no? Mga mensahe from Gary. Ato sa unahan si Sir Gary, no? Akong ubo, Dok, hapit na magtulog ka bulan. Halos wala ko'y tulog, Dok. Sigig ubo sa duyan na lang matulog. Tulog magbuntag. Namayat na ko, Dok. Unsa pa ni Seymour naman ni. Namayat na ko, Dok. Unsa, hindi naman makaklik. Namayat na daw siya mga katropa. Atong balikan, si Sir Gary, adunay ubo, tulo na kabulan. I advise Sir Gary, ha, magpa-check ka. Kung wapa ka nagpa-check, magpa-check ka. Ha, magpa-x-ray ka, magpa-CT scan ka. Para mahibaluan kung unsa ginay pinakahinungdan nga nung niabot nagtulo kabulan ang imuhang ubo. Okay, basig dili na tawo na simple nga ubo, ha. O nya kung duna na result, nakita nga din aduna jay problema, bisitaha ang Yes to Health Clinic Sir Gary, aduna tay mga kombinasyon herbal and the food the supplement para gayud sa gitawag datog ubo, no? And then for the meantime, napakadena na sa inyong panimalay, pwede ka mo inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. No, ang Santon Plus Gold 2 kapsula 2 times a day, ang Santon Vitamin C 2 kapsula before meal bago ka mukaon. Mo na kombinasyon. Unya, likay jug ka Sir Gary sa tinapay, biscuits o gatas. Mo na pinakabawal ug mo na pinakakalaban sa gitawag na tug ubo. Unya, ang ikatulo kining mga mantikaon. Okay, pag mukaon ka anak mga katropa, tingala ka ngano di man ni mahurot o ngano di man ni mahuman na kung ubo tungod kay ginapadaghan man nimo ang mucosa diha sa imuhang tutunlan, ha? Dekay ka na, unya pag-inom dayon og krog. I-try po ni Sir Gary. Carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. Moni amo pahumok sa imuhang plema, diha sa imuhang agyanan sa hangin, o diha sa imuhang respiratory system, mga katropa. O pwede ni imuhang isuka, urang uban, mag-uban din ha sa pagpagawas ni mo og hugaw. Imuhang imnon, once a day, at least, or 9 a.m. or 3 p.m. imuha nang himuon, ha? But then again, I advise Sir Gary magpa-check ka sa imuhang ubo para mahibaluan kung unsa na jud ang pinakahinungdan, no? Pero kung duro ka sa atong Yes to Health Clinic, mas maayo bisita ha kini mga katropa. Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban. Ah, GERD cough ni Doc. Ah, so aduna kay GERD day Sir Gary. Ay nako po, bisitaha ang Yes to Heart Clinic. Aduna tay specific combination, especially you need totally juicing therapy. Oh, daghan tag mga client nga din adunay GERD. But thank God tungod kaya we have specific combination of herbal medicine, especially kini juicing therapy mo ni ang pinaka the best sa mga katropang adunay gitawag na tong GERD, no? Kaya atoa man ang hinluan, God mo na pinaka the best mga katropa. Ato ang hinluan, no, kining gitawag na tong agianan din ha sa imuhang from your throat, from your esophagus, no, paingon gayud sa imuhang baga, kinahanglan mahinluan jud na siya. Okay, daghan salamat mga katropa. Wa naman ta igong oras. Kini gayud ang inyong health consultant CJ Nidruda. Sa pangalan po ng Yes to Heart and Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og baga pahinumdom ampingi ang imong lawas o ang imong lawas magaamping kanimo. May adlaw sa nan and God bless us all.

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: X-rated sa XFM.

0: sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pasmo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay akong paminaw, lami na kay akong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobert tennis, sir. Tagamatanaw.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga
10: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
10: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.
15: Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City.
17: Usa ko ka virtual assistant.
16: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mga katropa. Available.

0: nasabing banta ni dating ni Vice President?
1: Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice Presidente?
0: Yes. Meron ba kayo na monitor?
1: Wala po.
0: Kung meron man, hypothetically, tama ba yun?
1: Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta.
0: In other words, would you consider in a hypothetical situation, revenge as justified if there is a threat to the President, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the Vice President, whoever.
1: Palagi ko po, hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ng kanyang paghihiganti para magbanta po.
0: So ang paghihiganti, self-defense ba yun?
1: Hindi po.
0: Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa'yo.
1: Hindi po.
0: Or kung ikaw ay... when is it allowed? When is self-defense a valid, how do you call it, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan?
1: Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw ay nangyayari na at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung self-defense na valid. May mga ano po siya, elemento.
0: So, just to wrap up, so, ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama.
1: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po.
0: Okay. Maraming salamat.
2: Thank you, Mr. Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Annika. For easy reference, in case... there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir.
3: Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, no? Given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since, kasama na sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations?
1: Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence.
3: Okay. Are you aware na may... alam nyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then-Mayor Sara Duterte yun? And are you aware na may demolition noong panahong yun involving 217 families who were facing eviction?
1: Tama po, ang pagkakaalam ko po, si Sheriff Abe ay daladala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po.
3: A simple search online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang ipostpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceeding. Alam niyo ba ito?
1: Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan.
3: Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yon?
1: Yun po, nalaman ko po kanina.
3: Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung thank oras you. Ko. Last 2 minutes na po.
2: Thank you, thank you Mr. Judge, President.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Salamat po. Tapos na ba yung oras ko?
2: Sabi ni Annika, tapos na daw.
3: Pagtabla yun sa basketball po, pagtabla sa last 2 minutes. May extension na 5 minutes po. Thank you, second round.
2: Thank you, Senator Judge. Go. Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well.
4: Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nabanggit po kanina ang political speech at pag-express.
5: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
6: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Paguluhan at makukumpromiso po ang ating national security. If our national security will be under attack, malaki po itong problema.
4: So kung may kritisismo pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
1: Tama po, binabantayan na po natin yan ng masusi at mas malapit na pagbabantay.
4: Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness. Sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness, masasabi po bang wala nang katotohanan yung pahayag nila?
1: Ang testimonya po na paiba-iba ay doon po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganung testimonya, bakit nagbago, at eventually kung ano po yung talagang nilagdaan at kinilala, ay importante po yun.
4: Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon nyo?
1: Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitistigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Maaari din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, ay pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong o kung ano man, o meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo.
4: So bagamat syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala ng katotohanan ang isang testimonya o yun, na
1: tama po
4: hindi
1: yan.
4: Na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
1: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, eh pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-tain po at makita kung kailangang tanggapin o paniwalaan ang testimonyang sinasabi po ng isang tao.
4: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
1: Tama po yun, yung wisdom, and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
4: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness. Sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
1: Hindi ko po ako sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
4: 300 plus mm-hmm. ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na concern sa national security?
1: Ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung punti tinatawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po. Babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
4: Ah, okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo dun sa isang standard ng capacity.
1: Tama po.
4: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding
2: Thank you,
4: Officer.
2: Senator Judge Ontiveros. If there are no other Senator Judges, the Chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa tour nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gid.
13: Santon Plus Herbal Soap.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure. and ready when you are. San today at M. Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Lulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
15: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.

0: Absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pag tuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel good ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ganin nyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bintil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
6: Southern Gold Coffee Mix.
8: Ingon ang pingan. Nganong kalit manggibyaan?
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
9: XFM time, it is now 5 o'clock.
8: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek, sana!
11: Exciting!
4: Exciting!

0: XFM.
1: Got Clarix sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sunfon Plus Herbal Oil. Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfon Vitamin C.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Sunfon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
11: Clarex!
7: Exciting!
12: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay og reply.
11: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. This portion is brought to you by
15: Turbo Man Enhancer.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom.

at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kaklarek, sana!
9: Exciting!
10: Exciting!
7: Kabalo ba ka mo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay nang gidala-dala? O sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Ako mugukod nimo. Di man gani ko mo apas, bisan late na ko.
8: Kaklarek, sana!
9: Exciting!
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Clarence, Anna.
13: Exciting!
8: Exciting! Exciting.

Houseborn ko, mayong gabi sa tanan. Live na usab kita dinhi sa toang programa sa ang tingog sa reformasyon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mayong gabi sa tanan, mga listeners o mga mahal kong tigpaminaw dinhi sa toang istasyon sa XFM Tagum City. Ako nagapanghinaot nga kamo magapadayon sa pag-uban o pagpaminaw sa pagsubaybay sa atuang programa ni ining kagabion. Ang ato ang uluhan karon o topic karon ni ining kagabion mao ang ato ang langit noon nga puloyanan. Pero bago pa mga igsoon, higala, ato ang pasalamatan ang ato ang mga nagahimo o nagadumala niini nga programa, nagahatag og kinabuhi sa maong programa. Sa tanan nga naka-hook up niini sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, XFM Mati, XFM Jinsan, XFM Bukidnon og XFM Sambuanga og XFM San Frans og XFM Bayugan. Maayong gabi'i kaninyong tanan sa nagkalain-lain nga mga dapit o mga kaigsuunan, katawhan nga nagabuhat usab sa maunga buluhaton nining ato ang istasyon. Ako diayong pasalamatan ang ato ang CEO, maayong gabi kanimo din ha sir, si Doc Remelito Oy, uban sa iyahang Vice President, Ma'am Olivine Oy, o sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing, maayong gabi sir, o sa ato ang Station Manager, Arnel Cortes, o sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Tagupa, J. Batukan Tagupa. Maayong gabi kanatong tanan. Ug alang sa ato ang pagpanimbaya sa tanan nga mga nagasubaybay niini nga programa ang tingog sa reformasyon dinha sa Mati, mga kaigsuunan ug mga kahigalaan, Autida family, Sister Jima, maayong gabi kanimo dinha, ug sa Nodalo family, maayong gabi kanimo din ha, Brother Eli Nodalo. Og sa diha usab sa Lupon, mga kaigsuunan, Brother Plinius and family, Ilugon family, og si Brother Fred Tapad, uban sa iyahang pamilya, Brother Titing Ingalan, uban usab sa iyahang pamilya. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa ato ang mga kaigsuunan dinha sa Pantukan, Bilardi family, maayong gabi kanimo diha, Brad Tuto og Sister Sira, Divina Gracia and family, maayong gabi kaninyong tanan dinha. Manginaot kong ang Dios magauban og magapanalangin kaninyo samtang magasikay-sikay kamo niining kagabion alang sa panihapon. Og sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Tagum, sa mga kaigsuunan, labi na kang Doc Manasis Dumagit and family, ingon man usab sa iyahang mga kabataan, Doc Vincent King Dumagit, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa mga kaigsuunan, Lumando family, Tagapulot family, Rubino family, Francisco family, og Doc Lagit family, maayong gabi kanimo din ha usab Doc. Og sa mga kaigsuunan nato dinha sa Abiud, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, Bukaling family, Alingalan family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og manghinaot ko nga ang Diyos magauban og magapanalangin kaninyong tanan. Og sa mga kaigsuunan sa Maragusan, Brother Edwin Inuhalis, uban sa iyahang pamilya, maayong gabi kaninyo diha. Sister
Ali Inuhales, mayong gabi kanimo din ha uban sa imuhang kabataan ug sa mga kaigsuonan, no, nga dili tamo ma tagsa-tagsa sa pag tawag. Manginaot ko nga ang Dios magauban ug magapanalangin kaninyo. Diha sa mga kaigsuonan usab sa Nabunturan, Bongkak family, mayong gabi kaninyong tanan din ha sa kuang mga uyuan, mga pagumangkon ug mga kaigsuonan, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga naa kamo sa mayong panglawas ug magmauswagon ang inyohang kaugalingon o pagtuo din ha sa Ginoo. Ug sa Compostela, Brother Saranya and family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Ug sa atoang mga pastor karon sa dinha sa Mako sa Barangay Langgam, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Mga katropa sa mga kaigsuonan nga nagdumala din ha sa ato ang public meeting din ha sa Barangay Langgam, ato ang mga pastor si Brother Samuel Salbania, si Brother Emboy Abo-Abo, Jonard Ikunar, ingon man usab si Marlon Buhol, ingon man usab kang Brother Tata Pedro Verdi, Lito Magton, o ingon man usab kang Brother Juniper Osaris. Manginaot kong anaa kamo sa maayo nga pagpahiluna din ha sa ato ang public meeting ug mag-gather ninyo ang tibuok nga katawhan nga naa din ha karon mitambong sa ato ang pre nga check-up ug sa ato ang pre usab nga mga panambal. Kini lang og maayong gabi sa tanan.

0: Κακλά ρε ξανά.
1: Exciting!
2: Ang gugma, murara na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan, andam na kang masakitan.
3: Kakla rek sana!
1: Exciting!
4: Mahal na ko siya, og dako ko pagsalig niya.
5: Ang botore ni mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta

0: carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Clarex!
7: Exciting!
1: Sister Pain!
8: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
9: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
1: Southern Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag-

0: 31 L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy Mia Anjen Buhangin, Tesco Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarex, Ana.
5: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo mga katropa. Time check is alas 7:03 na sa gabi. This is your sexy DJ Angel ng TSK.

0: Ayan, mga katropa, let's get loud. Ayan, let's get loud. Oh, maayong gabi sa inyong tanan, mga katropa. Wash day. Anong wash day ngayon? Siyempre, pag wash day? Wednesday. Ayan. Wednesday pag wash day. Time check is alas 7:24 na sa kagabion sa inyong mga radio diha, sa inyong mga orasan. Kung unsay oras sa amu adiri, maupod ang oras sa inyo. Depende kung naamo sa Philippines, we are same time. Ah, di ba? Ay, mga katropa, July 22 na gyud. Pila na lang kaadlaw, mga katropa. August naman po, mga katropa, kadayawan sa Davao. Ginana, no? Pag kadayawan, dagan kay harvest. Ano sabi mga harvest? Masay harvest, mga katropa. Oo. I-harvest gin na to ang dapat i-harvest, no? Shoutout na to ang nagapaminaw karon sa ilang mga monitor. Sa ilang mga monitor, dira, no? Sa ilang radio, sa ilang mga sakyanan, oo. Na yung nagapaminaw karon, nagatikaw-tikaw, oo. Shoutout na to si Sir Pitpit Digal, dira sa may... si Sir Pitpit na ana dira sa may Crossing Matina sa Nabwa. Gamit tayong tiyo, host call. Ayan, opo, nag-aulan na po mga katropa. Ingat mo, no, sa mga prone sa landslide, lalo na diya sa Bukidnon side. Buda, Marilog District, Davao City, o slippery, ano gyud. Delikado ng inyong mga balay, dira, no, kananaag yud sa prone yud sa landslide. Mag-backwit sa siguro ta mga katropa. Ayan, shout out kay Kuya Wooden Neri. Sabi ni Kuya Wooden, no, ang manager ng Elostri branch ng OIC. Good evening, Sexy Angel. Shout out sa OIC, Oro Integrated Cooperative Illustri Branch, and successful mid-year assessment sa Oro Integrated Cooperative held in Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Ayan. Pa-shout out, sabi nga ni Leo Mas Herbolario, pa-shout out naman sa Herbolario family in South Cotabato, RSTCM family. Of course, shout out natin ang Alpha Omega po. Oo. Ang Alpha Omega World Peace. Opo, sila po yung nakikibaka o nakikipaglaban sa mga taong inagawa ng lupa. Ayan. So shout out po sa ating ayan, Rex Ordiniza. Good evening, katropa. Good evening, sir. Good evening, Sir Rex. Kumusta, ulan ba dira sa inyo? Ayan, sa mga bago lang nagapaminaw karon. Oo. I-enjoy na to ang mga nalalabing oras, mga katropa. 7 PM to 9 PM po tayo mag-uban-uban. Pakishare po sa ating live. Oo. Kasi mga balita ninyo dira sa inyong mga lugar karon. Oo, kusog ba kayong ulan? She's gone. Oo, she's gone. Wala yun. Wala. Ayan. Sa BCI Tugbok. Opo, ayan. Oo. Sige po. Ang ating Alpha Omega. Oo, Alpha Omega World Peace. Opo. Ayan, o fire. Fire tayo ngayon, mga katropa. Kahit natugnaw kayo, fire tayo. Okay lang. Ayan, shoutout tayo dira sa atong sa atong FB Live. O Ana Valdez. Opo, Remedios Laing. O Remedios Laing. Asa ka nag-work? Kabilan da herda. O sis, diri ka pasok sa ato ang live, ha, sa Davao Katropa 89.9. Daang ato ang FB page, mga katropa. Opo, follow nyo po ang 89.1 XFM Davao Katropa. Live po tayo, mga katropa, sa atong radio station karon. Oo, 89.1. Oo po, sa nag-live sa ating nagtanaw sa atong FB live karon. Oo. Pwede mo mag-greet. Oo, sino na birthday? Pangutanan na nato, mga katropa, boy. Kinsay na birthday? Ayan. Sige, sabi.
1: Kinsa nag-birthday?
0: Kinsa nag-birthday? Oo, happy birthday sa mga tanang nag-birthday karon. Oo. Enjoy natin ang ato ang birthday. Oo, kasi ikaw nag-celebrate sa birthday ang uban, dili na gyud naka-celebrate silang birthday kasi dito na lang gyud sila taman kung asa sila taman sa ilahang kung asa nga dito taman ilang ginhawa. Ayan, but
1: kinsa nag-birthday?
0: Ayan, kantahan nato.

Sa tanan ng birthday, happy birthday sa inyong tanan mga katropa. Oo, pa-shout out kay Madam Dani, Dani Rose. Dani Rose, agida ng RSTCM family, happy, happy birthday. Thank you for inviting me. Ayan, pag-great. Sa mukha niyo. Pag-great, pag-great siguro. Ayan, tarong-tarong nga na sis ba? Pag-greet, oh, pag-greet siguro. Pag-greetings, Ma'am Jel, sa akong uncle. Uncle ko, Papa Erning. Ay, kay Sir Papa Erning. Dira sa Bansalan. Bansalan ba na na? Katropang sis Belinda. Opo, happy birthday po today. Ah, birthday pala today ni Papa Erning ng Bansalan. Watching from Midsayap, Agaton Gonzales. Sir Agaton, paki-follow niyo po ang ating 89.1 Davao Katropa Digital. Live po tayo din sa atang sa ato ang ano, digital po sa XFM Katropang si Katropang Agaton Gonzales. Ayan po, sige, kantahan natin si Papa Erning ng happy birthday, be.

Ayan, taga Midsaya, Sir Agaton. Dan, thank you po. Ay, sige po, message po kayo, Sir Aga, Agaton Gonzales, diri sa ato ang FB Live.

0: We always
1: happy talaga ang birthday ka, tropa. Oo, dapat happy ang birthday. Oo. Pag birthday, ang sagani ginaano? Oo. Pag birthday, mga katropa, ang sagani gina-wish na to? Oo, wish ko lang. Oo, pag birthday, mga katropa, no, murang mag-unsa, manjud ka, murang akong gibayook diri, oy. Ah, okay talaga. Sige po. Oo, pagkatapos ng atong programa, mga katropa, na ay nag-invite ng birthday, ay nako po, mag-diet sa taani, mga katropa. Mm-hmm. Ngayon, murag kong, murag ibayok naman taani, ay! Murag sa ko ang FB Live, mga katropa, murag yung kong ibayok, pero pag diri ko sa, ano, diri sa monitor ng XFM, guwapa kayo ko, murakog naunsa, murakog si Kinsa. Pero kung diri gani sa ako ang FB, no, magsulti makas tinood ko, loy. Anyway, mga katropa, tawanan mo ang iyong mga problema. Okay? Opo, tawanan mo yung problema mo. Ayan, ganun lang, oh. Ayan. Tawanan nyo mo yung mga problema mo, huwag mong isipin na problema yan kasi problema talaga yan. Ay, huwag kang mag-alala. Ano, may nagmamahal sa'yo, nandito ako. Chucks! Ayan, katropa, kailangan mo ba ng pagmamahal? Opo, ikaw sis Belinda, nagmamahal ka na ba? Sa mga taong nagmamahal o sa mga taong iniwanan ng kanilang minamahal, opo, huwag kang mag-alala, katropa. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Nandito si sexy DJ Angel. Ah, ay sabi!

Sige. Ayan. Parang you're my heart, you're my soul lang katropa eh. Kung may mga pinagdadaanan ka ngayon, shoutout na lang natin ang ating mga sponsors. Magpasalamat kita sa atong sponsors, mga katropa. Mm-hmm. Ang Ging's Famous. Oo, ang Ging's Famous dira sa Carmen, no? Ging's Famous Bibingka diha sa Carmen. Ayan. Ayan.

0: Unsa? Lami kayo!
1: Lami kayo.
0: Yan. Ganon kalami ang iyahang bibingka, katropa. Oo. Kung nakatikim ka na ng mga bibingka na lamian, walang katulad ang Ging's bibingka. Ang Ging's.

Kung ikaw, interesado ka katropa, nga gusto ka magbenta, oo, at matilawani mo ang Ging's famous bibingka katropa. Tawag lang sa ato ang hotline, diri sa ko ang, pwede ka mag-message ako ang number katropa, 0997-857-9037. Or pwede ka mo direct kay Ging, G-H-I-N-G, ang iyang FB page, MacForest, M-C-F-O-R-E-S-T, MacForest. Or pwede ka mo tawag or mag-message ako akatropa ng sa 0997-857-9037. Gami kayo niyang bibingka katropa, walang katulad, parang ikaw lang. Pag natikmahan, hindi na iiwanan, binabalik-balikan. Ay, ganun kakasarap! Ay, makaingon siya tagilok kayo. Pag makakaon ka sa Ging bibingka katropa, ay nako po. Makaingon jug kag pastang lamia. Oo. Parang ikaw lang? Oo. Nadili makapangagda pag ikaw na ang humahataw. Ay! Kagila kuya! Bitaw. Seriously. Ayan. Salamat kayo sa ating Ging famous bibingka katropa. Naghahanap kita og consignment base mga katropa. Oo, pero hindi siya mabalik kasi kakainin talaga at mabubusog ka. Sa isang bibingka pa lang katropa, Kuya Wooden, opo, ang ating ibermeryenda sa ating mga pag nagpa-meeting tayo dira sa ano, sa OIC, sa Oro Integrated Cooperative, opo, i-order na natin ang Ging famous bibingka. Oo, fresh na fresh from the oven. Oo, pwede po, di-deliver natin ng oven direct sa inyong house. Ay, tsa, seriously. Bitaw, seryoso mga katropa. Ayan. Pasalamatan po nato katropa, ang Solo Mint. Ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Pag nahaplasan ka, makaingon jug kag ing-ini kalami pag nahaplasan. Oo. Ang Solo Mint katropa, pag once na penetrate na sa imong skin, dili siya danlog sa imong lawas. Mm-hmm. Dili danlog sa lawas katropa. Pag human og haplas, mo penetrate sa imong skin, lami kaayo sa pamati. Oo. Tanan imong sakit-sakit, mawala gid katropa. Pero ang sikit sa imong kasing-kasing, nga iyahang gipasipad-an og ipanamastamasan katropa kana inuma na pag inom na ana og Fern D vitamin D3 dili na makaya sa Solo Mint. Ayan ang atong power trio mga katropa, kung naakay sakit sa kasing-kasing kay gibulagan ka sa imong hinigugma, nagkaroon kag heart failure, dili ka makatulog, nagkaroon ka ng insomnia, nagkaroon ka ng depression, anxiety, itaas ang imuhang sugar, nag-diabetes ka, kaya nga no, gasigi kang kaon-og. Tsokolate. Oo, kada adlaw, kada minuto, kaya ang gitawag ana, stress reliever ko, no? Oo, stress reliever ko, no, ang chocolate. Oo, pangpawala ng depression. Pero, pag kinaulahian ka, tropa, nagkasakit ka, kaya na-obese naman ka, inom aning Fern D vitamin D3. Fern active kay anti-stress siya. Ang Fern D makatabang nga dili ka maka naasay happy hormones, makatabang ka nang dili gani ka katulog. O makatulog jud ka katropa. Oo. Kung dili ka katulog, tawagi ko kay pikpikan ta ka. Tiyan!

0: Bitaw, seryoso. Gamita kining Fern D. Sabayan og Fern Active. Oo, og Milka. Ayan. Oo, pagkatapos ani ka tropa. Oo. Ya tapos manguhit si Mrs. or ang imuhang partner. Ya kapoy kayo ka, kapoy kay ka sa pagpanguma. Kapoy kay ka, kapoy kay kag diskarte sa kinabuhi. Kapoy kay alaga sa imong anak. Kapoy pud ka sa construction. Dili na mo function ang imuha og tarong. Oo, dugay-dugay na mo naglabing-labing ni Mrs. Murag nagsige na lang gid pabikel si Mrs. Kay wala na gid nimo gi ano, gikalong-kalong, gikadal-kadal. Oo, kay daghan kay kag alibay. Kay ngano nagluya ng imuha ka tropa. Unsay imo on? Inom. Og Turbo Capsule, dietary supplement. Oo, men enhancer or women enhancer. Opo, FDA approved po ang ating Turbo Capsule ka tropa. Ayan, 30 minutos before maglabing-labing ni Mrs., inom og Turbo Capsule. Asa mapalit ang atong Turbo Capsule, mga katropa? Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika nationwide. Ayan, diya sa inyong mga suking mga butika, mapalit ang Turbo Capsule. Kung out of stock, pwede mo mag-order sa Shopee, TikTok. Asa pa? Lazada. Wala na may lusot ka, tropa. Kung ikaw, gusto ni mo ng happy life, pag happy si Mrs., na ay cuddle-cuddle, na ay sabak-sabak, na ay aring king-king, makaingon jud kag, lami ka ay ang kinabuhi. Ayan. Ayaw kalimti ka, tropa, ang paglabing-labing kay Mrs. Oo. Kay that's your obligasyon. Kagkalamihan ang obligation, mga katropa ay. Shout out no, hello madam, si Ma'am Bibing Reyes. Good evening madam. Hi po Evelyn Velas. Ayan, shout out po sa ilahang tanan no, nga nagmonitor sa itong FB Live. Ayan po. Ayan Ma'am Evelyn, si Ate Bibing Reyes dira sa Bansalan. Oo. Follow nyo po ang atong ano, ang atong official FB page ng ating station, 89.1 XFM Davao Digital Katropa. Baliktad ba ako? 89.1 Davao Katropa Digital. Tama ba? Oo. Football ko ani ba? Follow nyo po katropa. 89.1 Davao. Ay, dili. Tanawa na tayo. Davao Katropa Digital. Davao Katropa Digital. 89.1 XFM Davao Katropa Digital. Ayan, follow po Ma'am Evelyn, Ate Bibing Castro. Hi, sis Rebecca Casimiro. Watching po. And follower natin to sa atong programa. Ayan, ayaw mo pagka, ayaw kalimot, shoutout natin ang, of course, ayan, kay mate. Oo, kumusta? Ang ato ang classmate dira sa dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Madam Kring, si Madam Krongkrong. Shout out pa, shout out po idol. Ayan, ito si Madam Krongkrong. Oo. Pasimple lang ito, pero meron itong 20,000 followers. Ayan. Paano, how to be you po, Madam Krongkrong? Gusto ko ding magkaroon ng 20,000 followers. Ayan po. Asa naman itong atong ano, inawa man itong, Sige ko, pendot diri. Diri na lang ko. Ayan. Si Madam, ayan po, upline. Ayan, sabi ni upline Rebecca Casimiro, hi po. Si Madam Krongkrong, pa-shout out po, idol. Ayan. Ayan, follow nyo po sa atong, ano, sa atong digital, sa atong XFM Davao Digital. Live po tayo ngayon sa ating radio station po. Ayan. Ayan, live po tayo mga katropa. Follow nyo po sa aking, ano. Ayan, sige po. Pasimple lang ito si Madam ano, Krongkrong. We have 20,000 followers. Grabe. Ayan. Ayan, shoutout natin si Ayong Bulayan dire sa Datos sa Lumay. Kumusta na po ang taga-Buda mga katropa? Paano po yung mga medyo lisan-lisan siguro ang pag ano no, ang pag biyahe sa mga gulay? Kumusta ang pagbiyahe dire sa mga gulay sa Buda? Oo, gikan sa Marahan kay naputol o parang dili pa maagian. O so far shoutout nato ang atong katropang Tolits, kay Tolits at saka si katropang Jules Dato Pobre. Ano po yung update katropa? Ano pong update diyan? Upline Joseph Ajok. Kumusta po upline? Kumusta ang diyan sa Valencia, wala namang landslide diyan sa Bukidnon? Opo. Ang daming landslide so far karon dira sa Bukidnon side. Opo. So Buyag Idol. Buyag Idol. Yan po, how to be you po. Ayan. So ayan, pakiskista sa koko ni Madam Krong Krong. 20,000 followers. Patudlo mo mga katropa. I-add nyo po, follow nyo po si Madam Krong Krong. 20,000 followers. Ayan, Evelyn Vasquez Velasca. Ano ba yan? Ano na? Evelyn Velasquez ba yan? Ayan sa mga katropa, no, please share our live dira sa ano, sa ato ang kaninga sa ato ang ano katropa, dari sa ato ang Davao Digital katropa. Ayan po, XFM Davao Katropa Digital. Sa nakapaminaw karon, kung asa man ni abot ni ang lanug-lanug sa atong mga katingugan sa buong Region 11, lalo na dira sa Mati, Davao Oriental, kung makaabot na dira ang mga side, oo. Shoutout sa inyong tanan. Kumusta? Wala ba'y pag-landslide diya sa inyong lugar? Oo. Enjoy natin ang mga nalalabing music, mga katropa. Magbabalik po ako after sa mga ilang mga pahinumdom. 7:48 na sa kagabion. Enjoy muna natin ang mga dance music, mga katropa, sa nalalabing minuto ng
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Lamia sa Bation, at tong time nga concern pa kay Kasakua.
4: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
6: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
9: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
4: Kaklarek sana!
2: Exciting!
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
14: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Lulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
15: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
16: John Villanueva, Iga Rock Bonana, Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, tiko na. Kasi isa lang, ganito, na usa ka bulan. Ikaw may mga kumbukol, na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
15: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
17: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
17: Zaton Plus Coffee Mix.

0: Ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya, na wala-wala na po itong gitawag nilag Terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
2: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busaka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon, ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: One, Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: Kaklarek sana.
1: Exciting.
8: System Pain.
9: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa System Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
10: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Senthon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Senthon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Senthon Gold Coffee Mix.
12: Senthon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Senthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS.

0: I'm back again mga katropa. Ayan, shoutout na to, no, si Manolita Libre, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, nagapaminaw karon sa atong live. Maayong gabi katropang DJ Sexy Angel. Ma'am Jing, nagaulan pa dira sa Maharlika. Ayan, si Manolita, si Ma'am Lita Libre. Ayan o, Danny Rose. Madam Danny Rose Agudan ng RSTCM Family, happy birthday po. Birthday niya po today. Opo, nakantahan na natin yan, no?
1: Pinsan ang birthday.
0: Oo. Kantahan natin si Ma'am Madam Danny Rose. Ayan.

happy. Salamat sa mga nag-happy birthday. Sa mga nag-happy birthday, salamat sa pag-invite sa amo. Ayan. Oh, salamat sa pag-invite sa amin. Mm-hmm. Ready po kami. Ayan, Sister Rex Ordiniza, shout out. Ordinary, good evening, sexy angel. Shout out sa OIC Illustre Branch. Successful ang mid-year assessment sa Oro Integrated Cooperative held in Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Sir Pitpit Digal. Mm-hmm. Ayan, sa Tanan Nagapaminaw. Oo, hello po sa inyong tanan. Kumusta ang inyong pagpanihapon? Ang oras alas 8. 7 na sa kagabion. Ay, ganaan. Kaya sa bukay of laptop, ganyan. Kumusta na ka mo? Nagapaminaw sa diha sa Sultan Kudarat, kagdira sa Corona del City. Saan na si Sir ano, Arnold? Mm-hmm. Diin ka na, Sir Arnold. Si Sir Erwin, diin na. Diin na ka mo, mga langga. Oo, diin na kayo nakadto. Shoutout po sa inyong lahat. Opo, Sky Toilets dira sa Marahan, Namnam. Opo. Sila po yung nagabantay dyan sa Karsada. Oo. Shoutout sa inyo, tanan mga angkol. Oo. Tugnaw kayo dira, no? Salamat sa inyong inyong mga kasing-kasing o ang inyong mga pagtsaga diha sa pagbantay sa seguridad sa mga tao diha sa mga nagapangagi. Oo, okay. Naabi yung mga gahig o. Okay, wala. Manggod po yung ulo, katropa nga humok. Oo na nga, mangagi. Gignan nga, dili mangagi. Ayaw agi. Dili pa agihan. Mamugus yun. Muragod nag, ayaw ipugus kay masamad. Cool. Oo. Masamad kong pugson. Ayaw mo pagingon, anak, kay masamad na. Oo. Murag-ragog ikaw. Kung gipugos ka. Tama po yung ba nga magpapugos po ka, tropa. Oo. Oo. Pugson. Pero pagkataon-taon, oo, giganahan ra po. Bitaw. Ayan, sa mga katropa karon nga nagabangutan sa ilang mga kasing-kasing. Nagadaghan ka ayo gipang huna-huna. Unsaon man pagdiskarte sa iyaha? Oo, friend zone man kaayo. Oo. Dili kita naon ang mga messages. Oh, bisag unsa pud kay among gi-message? Oo. Kumusta na yo? Ay, tiyas, ame. Kumusta na yun? Shoutout na to ang nagpagwapa sa akong pilik mata, ang Wispy Beauty Salon. Dira na matagpuan sa ano, saan ka tropa? Matagpuan lang yan siya sa, ayan, diha na matagpuan sa Almindras Gym Fronting. Oo, dira lang na siya sa Kimpo Boulevard ka tropa, fronting sa Almindras Gym. Wispy Beauty Salon. Ayan. Sa gusto magpaganda ng brows, ng lashes, pwede po kayo dyan. Ayan, shoutout ko po sa hashtag ang aking mga nail tech diraa. Oo, salamat po sa pagpatronize sa atong Solomin Changha Plus na walang katulad. Ayan, shoutout natin si Madam Krong Krong, a user ng Solomin. Pag naganahan dyan siya sa atong Solomin, mga katropa. Madam Krong Krong is 20,000 followers. Oo. Amazing kayo mga katropa, no? Sabi nga ni Madam Krong Krong, kung ikaw gusto ka magkaroon ng daghang followers, ayaw pamili. O kinsa imong i-follow katropa. Pero ay, gusto pili atong criminal ngayon mong i-follow katropa. Eh. Oo. Kaya masultize mo, anak. Ay, oo. Kung gusto ka madagan imong followers, tamang engagement ka tropa. Unsay secret? Oo, imong tanaw ng ilang mga video. Tapos hook do nimo

Ano ba yung bakat? Parang iba ata yung bumabakat ka, tropa. Bakas yon, magbakas po kayo. Bakasan nyo po. Bot pa sa bot. O sa ninyo mo mag-message or mag-like or maganda. Carry, okay kayo? Oo. Put doon sa ninyo katong sa tuyang video. Tapusa sa ninyo kay dili ganahan si Meta anang dili mo mutarong o kuan. That's fake engagement. Oo, mag-engage kayo ng proper engagement. Ayan. Oo. Tanawa mo, tanaw mo mga reels. Tapos ito mo mag-unsa ni, mag na ay mga group of ano. Ang puti ko naman dyan sa monitor. Ayan po. Oo. Mag-ano kayo, magbakas. Magbakas kayo. Panoorin nyo ng maayos. Inyuhang tiwason o tanaw ang ilang video. Oo. Muna dagan kayo ng mga followers ka ng Kaon, Travels, o ganahan man kayo ng mga katropa kay. Ganahan man sila magtanaw mga ingon ana. O lalo na pagkaon, ganahan kayo na sila ana. Kaya dagan kayo followers mga ingon ana katropa. Mm-hmm. Kana mga nasa farm, kana nag-harvest, oo. Kana. Mangita mo content nga swak sa inyong hilig mga katropa. Ayan, sige. Ayan, enjoy po natin mga music natin mga katropa. Magbabalik ang inyong sexy DJ Angel.

0: Drug San Pedro.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakatun nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Healer. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Healer nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alasay sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Healer. Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
6: Unsaon man nato ng X and YY kung pwede naman you and I.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
6: Tambayan sa Katropa. Open.

for what I am. This release 1975. Murag wala pa ka natawa ni mga katropa, no? Kaning Love Me for What I Am, pinasikat ng Carpenters. Opo. Love Me for What I Am. Higugma ako in Bisaya. Higugma ako kung unsa man ko. Ay, grabe. Okay kayo. Higugma siya katropa, bisag unsa pa na siya. Kay kung tinuod ka ng higugma sa iyahan, bisag unsa pa ng iyang mansa sa iyang kagahapon, imuha gid na siyang pagadawaton. Kay kung ikaw, dili tinud anay ang imong gugma sa iyahan katropa, kung tanan niyang mga kagahapon, imuhang ibalik-balik sa iyaha, wagid gid kay gugma sa iyaha. Giimuha ra gid na siyang unsa man, gipatulan kay to feed your fantasy. O it's just a fantasy. Fantasy lang ni mo siya katropa kay tungod kay lamion ba siya? Or kanang letter B? Letter B, dako ba? Dako ba? Ang iyang gugma or ang iyang kasinatian? Mm-hmm. If you love that person, mga katropa, kung unsa man na iyahang mga past, mauna gani nga, kung mahigugma ka sa iya, higugmao ni mo tanan, dili ni mo ibalik-balik ang iyang kagahapon, kay kagahapon to, dili man pwede mabalik ka tropa, ang kagahapon nga pwedeng mahimong karon. Ay! Oh, kasabot ka to ka tropa? Mm-hmm. Mau gani ka tropa no, na kung ikaw, murag kung ikaw nga naa kay gihigugma niya, kanang imong gihigugma ka tropa, naa na siya'y past. Oo, naa na siya'y kagahapon. Lalo na ni Patol kag solo single mom. Naa kay karelasyon single mom ka tropa. Oo, lisod sad ng single mom niya, dili siya single. Oo. Di ko sa iya kay single, ingon niya nga single mom siya, niya naaman dahil siya anak. Wow, galing nga single mom siya katropa. Naa siya anak. O na siya nga ginaingon katropa. Kung piliyo ni mo ang single mom, kinahanglan higugmao ni mo ang iyang anak. Kung kailangan ni mo siya, gipili ni mo ang isa ka single mom, na ay mga anak, higugmao ni mo ang iyang mga anak. Kung ikaw po single dad, oo, nipatol ka sa single mom. O, single ka dili double. Oo, higugma ang iyong mga anak. Sama sa paghigugma sa imong kaugalingong mga anak. Kung tinud-anay ang imong gugma sa usa ka, sa imuhang kapig, o sa imuhang partner, kung unsa iyang gihigugma, higugmaon po ni mo katropa. Ana na siya. Ang tinuod nga paghigugma katropa, dili nimo pasakitan ang imong isig kagihigugma. Oo. If you love that person, you give all your heart. Oh, fully. Your past is your past. Your present is your partner now. Oo. Ayog balik-balika ang mga kagahapon katropa kay nang labay na kadto. Ayan. Oh, na siya. Kung ikaw po, ni patol complicated, kabalo ka nga complicated na siya, dawato ni mo kung unsa ang mga circumstansya sa complicated na relasyon. Kay gisudlan na ni mo katropa, hala. Ot nga na, oo. Kay nga nung hing-enter, bitaw. Seriously. Muna siya katropa nga, ang tanan nato nga ginagihimo kada adlaw ang mga desisyon sa atong kinabuhi katropa. Oo. Parang it breaks it or magiging better or magiging bitter tayo. Time check is alas 8:48 na katropa sa inyong mga orasan. Oo. Murag, hapit na po, pila na lang kaminuto, mubuto na po ang alas 9 sa kagabion. Oo. Maghinahina na kitag pangkamas-kamas dira sa atong pamagpag, sa atong higdaanan katropa. Basig naadahay mga utitod, naadahay mga tuwad-tuwad. Oo, tuwad-tuwad. Kay ng mga alamigas nga tuwad-tuwad katropa, kay mo tuwad-tuwad, manguna siya, good? Sakit kay na mamaak ng tuwad-tuwad katropa, o, diha, lalo na diha sa Marilog District. Dahan kay tuwad-tuwad, dira ba? Kauban sa tuway-tuway.
Ayan, tugnaw ya kada ng lugar ka tropa. Lami kay kina mag kadel-kadel kada ka tropa mo nang mga tao dira ka tropa no nagapaminaw karon diha. O lalo na diha sa ilaha. Dato pobre, shout out kay Jules. Oo. Diha nga lugar mga katropa. Dili uso ang Netflix diha dapita mga katropa. Ang uso diha magkadel-kadel padaghanag anak katropa. Betaw. Pwede bang gud ta mahimog anak at pwede bang gud ta mag labing-labing katropa. Dili lang gud nato i ano pod kanang oo, naunsa man ingaw nawala man eh. Ayan. Dili lang po nato iseryoso ang sige himog anak katropa tapos dili na nato kaya pakaunon pa eskwelahon. Magig responsable ta katropa. Oh, naa may mga ano family planning dirang dapita sa inyong mga barangay. O dool mo dira para magkaroon mo ng family planning na ay pag ano kanaganing dili lang magpalami-lami niya pagdating sa obligasyon duoy kay mga bata katropa. Oo. Mao na pag-isipan na to, mag-isip-isip ta. Okay ra gina maglami-lami, ayaw lang pod. Ano, isalikway lang na katropa ang dapat isalikway. Dili lang sala ang isalikway katropa. Isalikway nang dapat isalikway. Oo, dili na lang nato isigwi. O, kanang isalikway nang dapat isalikway. Oo, para dili ta mag-abundansya og mga bata, dira mga katropa. Pwede ra gyud maghimo-himo tag ano, maghimo tag maglabing-labing pero isalikway ang dapat isalikway. Ayaw tunla katropa, lisod sad. Ang oras alas 8:50 nasa kagabion mga katropa. Seryoso lang, isalikway ang dapat isalikway. Bitaw. Oo. Una-una to katropa, lisod kaayo, nga daghan kay anak, luoy kay mga bata. Oo, mauna siya. Be responsible parent or responsible human being. Ayaw sigig palami-lami dira pagpadapot sa panahon damag dito ta. Isisi nato sa gobyerno ang kadaghan natong mga anak nga dapat kita ang dapat mo obligaan na ayaw i ano ayaw mag unsa ni mag parang go to the world and multiply e, sige multiply diha kay ang bahalan kay bugas. Oo. Aya daghan kay salamat si sa inyo pag-uban-uban sa atong programa mga katropa tambayan sa katropa with their sexy DJ Angel from 7 p.m. to 9 p.m. magpasalamat na kita sa atong technical kay bro kay ano yan kay Dalmeng Su ng XFM kay Joff and ato ang manager Jasper Magonsha ayan. Daghang kayong salamat sa inyo mga katropa. Magkuyog-kuyog na pod kita og mapuhon sa tamang takna. Ayan. Oo. This is your sexy DJ Angel ng Tambayan sa Katropa. Bye-bye na mga katropa. Good night.

0: Plarix sana.
1: Exciting!
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
4: M2C Graphics, Davao.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Exciting!
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong duwa kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nahinay na siya, mag-anay na siya, nagkawala, hindi, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, sarag ko kumutistin mo ninyo, alanga, nindot yun.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parias na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santon, Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santon, Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sa Clarex sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako si Ricky.
5: And I'm proud Sister Pain user.
4: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regun. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain!
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Suntone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa

0: 광인.
1: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka? Kana pa kahang gugma nga maduggan gyud ka.
2: Reset.
3: Ka Clarex sana.
2: Exciting.
4: Ka Clarex sana.
5: Exciting.

0: nakon. Baka kung si Mission. Bila lang, para abot na lang kita ani. Baka kung si Mission, good niya. Masitig paminaw ng mga kantahan niya. Gusto kayo tamo kanta, pero wala kita pag-asa. No? Hello po, mayang gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Saan mo po lang ng tingog, day? No. Wala ko ni Karatsa, ikaw ang chocolate. Inambita mag-amping? Mag-amping ka? Kaya wala yung amping ni mo. Sa bangka mo eh? Na very wrong naman hinoon ka. Pero bitamang gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programang putahe sa gabi inyo ang madungog sa Tibok XFM stations, sa Visayas, and sa Mindanao. Laban. Pero bito, uy, malungog usab ninyo nga ito ang programa sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo nga ito ang kaanyag sa ito ang official Facebook pages. Pariyog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Siaok pa! XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita madungog ug makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Labanin na lang yun din haaoy. Malagingan bita din haabi nga maski magkinaunsa, bahalag magkapagaw-pagaw, bahalag huwag ka nang magpiyok-piyok na tagamay. Ang importante, ganahan di hapunta mo trabaho. Sa manang tingog, ganun maligwa tayo tingog. Mujuti ito, oy, naunsa mo. Hindi na pwedeng nga, hindi ka mujuti kay whatever reasons you have, basta kay kaya pa ni mong waktas, kaya pa ni mong maglakaw, importante, makajuti gihapon ka. No? Magchismis gihapon, to balik nga niya akong tingog. Magchismis gihapon kita. Siyempre, ang taong programa karong gabi una, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa pampaligon sa itong immune system, ang Santon Vitamin C. Nakubi sa kapangit sa panahon karon, naid akong posibilidad na basig mataklan ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, paningkamot mi nga ligon gihapon ang imuhang immune system, bahalag wala kay tingog. Pagaw ka. Bahalag piyok ka. Basta kay ligon ang imuhang immune system, inom sa to ang Santon Vitamin C, mapalit po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Laban ni ha. Para po sa to ang Sir BB question for tonight, kipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. What if di na mutindog? Aba! Kakaibang what if yan ah. What if di na mutindog? Unsa pa lang di mutindog? Tagahan man ang klase. Good ka mo kay inyong mga hunahuna. Good no? Kay laing gagayo ay. No? Ayaw mo pag-hunahunag mga ingon ana. Dapat ang inyong hunahunaon. Bawa, parehaan na to ang Sir BB question. What if di na mutindog? Pwede naman siguro nga ka nang maglingkod lang ka sa bus. Maglingkod lang ka sa imuhang or sa jeep. Di na ka mutindog ba? Pag naog niyo mo, galingkod gihapon ka. Pwede mong guruingon, ana. No? O ka nang tawagon ka, pwede mong siguro nga, di na lang ka magtindog. Maglingkod lang ka, di ba? Kamu kailangan yung kayong mga batasan ay. Lain kayo mga panghuna-huna. Madamay-damay, biya po tawag na. Hindi ganahan nga madamay ang inyong mga style. Ay, pwede mo nga mag-text ako, ha? 0945-443-5869. Again, 0945-443-5869. O pwede mo nga mag-react sa itong official Facebook pages karong gabi una. Bahala nagpagaw. Ano ni kalit magkukapagaw? Okay pa man tatukong tingog ganina. basta yan ko basta ka lang, gikan ko makatulog. gikan ko natulog sa balay. na dapat manggod pag mata nimo subuntag or pag mata nimo kanagikan ka matulog dapat istorya ka dit so dili kay di mo wala manggod ka istorya good ako ra sa dili ako ra akong kaugalingon akong kauban. Hi kay Mommy Jacqueline Labies.
1: Thank you.
0: Naakaron sa Hong Kong maayong gabi, Mommy. I hope you're doing well. I hope nalayo ka sa mga sakit-sakit. I hope nga strong gihapon ang imong immune system mi. Kung makalugar ka puhon-puhon, naa kay Santon Vitamin C usa ka box diri ko. Si Juan Pop Sully Rap. Oh, maayong gabi, crush. Char. Hello sa mga naakaron sa Caritas Cebu. Ay, may gabi idea sa inyo. Ay, si Floaty Jack, aba. May gabi idea, Floaty, Floaty Jack. Kumusta naman ka? Ay, marag long time no hear, no hear. Oh, long time no see. Long time no hear from you. Kumusta naman ka, Floaty Jack, oy? Oh, it's been a long time, ha, nga. Wala na kita nagkumustahay. And pasensya naman, nabaguhan mo sa kong naong. Nabili na kong glasses. Oh, nadala din ina ko ang akong isa ka glasses. So, wala, mirisi. May gani kayo, same-same lang o grado. Mawin niya akong isa ka glasses. So, basi nabaguhan mo sa kong naong. Nabaguhan mo sa kong tingog. Okay na. Lili man ka, mumalain sa kuwa. Hello kang Ma'am Ann Ababo. So, what if, unsa di ay nadili mo tindog, basi ginarayo mo rin na haplasi, reginasi. Ayaw! Bitaw. Oh, tinuod gina siya basing gi arthritis na kadiha, basing nagsakit-sakit na ng mga kasukasuan ni mo diha. Haplas si baya na og Santon Plus o herbal oil. Nakita'y haplas diri abibi. Oh, ninud kanya to ang haplas kay kapag ka ikaw gani ka na murag ginabikugan imuhang tiil or di kaya sa sikag tinindog tibok adlaw. Oh, tindog pa. Oh, what if magtindog lang gid gani? What if dilit na lang ganito manindog, no? Okay naman ito maglingkod, tapos di magid may iwasan, B. Kinahanglan magid nga magtindog kita. Ilabi na kung parts sa imuang trabaho ang magtindog. Sus, kalami na maglingkod, tibok adlaw. No? Kalami na lang maghigda, tibok adlaw. Pero kasuway, ano? No? Kung manggod ko ka ng, ako ang klaseng tao nga langas. O gusto kong mapahuway, maski pag naglain akong paminaw, gusto kong mapahuway, pero mangita gapon akong lawas sa trabaho, on. Langas is real. Inanag na siya basta langas ka. Mangita jud kag trabahoon. So dili gyud pwede nang ako kaning question gani nga what if di na mo tindog, di gid ni mo work sa kuha. Mo tindog gid siya. No? Og di na mo tindog, ipakaon na lang daw sapato. Ah? Murag lahi to imong pag lahi to na kong pagsabot. Lain na po si One Pop, uy. Ipakaon man dayon sapato. Dili pwedeng hilot-hiloton o sa. Ipakaon dayon sapato, kaluoy po. Wala na lugar dayon, pulos. Hi, kay Mami Josefina Tinambunan. May gabi iyo po. Si Mami Jacqueline Labis, you're welcome always, Mami.
1: Thank you!
0: Paglaga og luya para mawala imong pagaw. Mga pila ka luya na gigkin akong kinahanglan baka adlaw na gid ni akong luya. No? Kalisod aning kahimtanga oy. Hurot-hurot kita to ang tingog sa tibok adlaw ay. Si Levi de Mesilio.
1: Thank you.
0: May gabi po si Ma'am Langling Marzona all the way from Katiel, Davao Oriental.
1: Thank you.
0: May gabi po si Junlin Ranz. May gabi din po sa imuha. Salamat kayo sa pagpaminaw ha. Salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Pero bitaw, oy, tugnogod kayo sa gawas. Wala na ko ng aircon list sa sulod kayo tugnog kayo sa gawas. O, muna nga, para sa mga mag-asawa karon, money ang time nga dapat maglabing-labing gud mo. Dili gud pwedeng nga magbungol mo, dili gud pwedeng nga di mo magtinagdanay. Kay lami kayo ang weather, oh. Weather, perfect weather combination. Ano sa like, weather combination. Nindot kay ang weather bitaw kanang makaingon jud ka ba nga kanang lami agid ay no nga diri ko nagpuyo kay bugnaw gid kay ang palibot. Maski unsa pa nakainit imo ang ulo pag bugnaw imong palibot, wala mo bigay gid gihapon imong kalawasan, di nakaganahan mo tindog.
2: Mapriso ka.
0: Pero sa mga mag-asawa ron ha, importante gyud na kanang sa panahon nga tingtugnaw Kuyugan nimo sa pag-inom sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Apili usab sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, pampaligon kina siya sa inyong mga tuhod. Ilabi na sa panahon na maglabing-labing mo, unya kulang ang kusog. Kaya gika nag-overtime, nahutdan og kusog, nahurot ang kusog sa tuhod, ikapoy og tinindog, gusto maglingkod na lang, aba. Pwede lang naman. No? Basta kaya, pag kusog ganit ang istoryahan, pag kulang galis sa kusog, isa ragyod ang solusyon, ana B. Turbo Men Enhancer. Tag 85 na, o 85 na kada kapsula, unya ka na siya, ma-enjoy na ni mo siya, duha or tulo ka adlaw, nga magbarog ang imuhang baruganan. No? Mo nang ikaw kung nakay panginahanglanon din haa din ani mo ma-perform ang panginahanglanon sa imuhang asawa or sa imong banya. Pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan tarte pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kontseks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ko sa balay makatag pag panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y ipian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: Rico Ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan,
2: ikaw may mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay kayo, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako,
2: kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanton Plus Coffee Mix.
3: Zanton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition kaya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Okay na. Okay na. Maayong gabi, gihapon. Nihapon na ka? Wala pa? Ay, kawawa man yan. Anong wala pa man na nihapon? Pugsa na ninyo. Uy, oh, kaluoy po, ana. Uy, kapag nihapon na ninyo. Uy, maglain lagi ang buot, ana. Lambing nga. Hindi kay imo hang imbis kay wala siya nanihapon kay magpalambing siya sa ibuha. Imo na maninoong giduot di samot. Samot ang luod. Tinanong naman nihapon ron. Matulog na lang siya nga naglain gid ang iyahang kuan. Naglain ang iyahang paminaw. Dobby. Sa ha? Ito silipon ni. Pwede mo nga mag-text ako sa 0945-443-5869. Og B, syempre na ha. Nga to ang survey question karong gabi una. Gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ikaw po mga nakay or gusto magpa-prenatal check-up, unya ula kay budget, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic na himutang po sa may barangay size, corner Moreno Street, kilid damang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop og at Bangsa Terminal Pakanayan. For more details, pwede ninyo silang i-message sa lang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. 0945-443-5869. What if di na mutindog? So, wala gid na siya pulos pag di mutindog. Masa tangin nga ni Paping Sakwa ha? Nagingon sa Paping Sakwa, wait lang ha. Ako nga, tanawon diri ang giingon ni Paping Benji Talisik Sakwa. Oy, may gabi sa mga naa sa Cebu.
1: Thank you!
0: May gabi ka nga, Paping, nga nung nagduko-duko. Kundi daw mo tindog kay Duklon. Oh, dapat tilikin magkuan. Ingon si Paping Benji Talisik. Munang ikaw ya, Paping, kinahanglan gud nga para dili ka Duklon. Ayaw gud pagduko-duko, diha. Tindog di ha. Okay. Lisod kayo di ka mo tindog. Maalaan niya kang green code ka lang per me. Kaya siya pwede ha. Paping. May gabi di ha. Pingog sa mga kaubanan nato diya sa XFM Cebu kang Kuya Juven. Dili ko sure kung kinsa tong kauban kay Ron sa Picas Lawak. Pero may gabi sa inyong tanan. Kagwapa pa sa kong live, Ron. Gawas ko na itong pagka-chinita, ani. Ikaduhar ako ni DJ Ray na chinita. Cute kay mga mata. May gabi po ay kusog kayong uwan diri sa Cebu. Diri po sa mo sa bukid noon, kusog po kayong ulan. Noon niya, tugnaw ka ayo. Lami lagi kayo magkapi-kapi karon og Santon Gold Coffee Mix. Lami kayo magkapi-kapi good bitaw-bitaw niya pagkahuman kay parisan tayo ni mo o ganang turbo man enhancer. Imuhang ipakuan. Imuhang tanggalun. Niya, imuhang iyabo. Imuhang iho-ho. Di ba kaganahan anak nga sus na lang. Way tulugay. No? Hi kang Albert Hidlay. Hello kang Jason. Diri sa may Anayan, Maragusan, Davao di oro nga nangita og single. Ano man na? Si Albert, kanang siya mo nagpangita si Jason di maayuhon? Ha? Masa man na, son? Wala naging pag-asa na, son? Kaya sige magpangita, son. Sige lang, son. I know for sure. One of these days, makita lagi ka o ganang paragid sa imo, ha? Paabot lang. Ngayon, ipagdali, son, ha? Kaya usahin mang good. Kanang magsige tagdali-dali, sungugun hinuunta sa panahon, di ginuun tatagaan. Ha? Randy Archaga Santisas, maayong gabi.
1: Thank you!
0: Si Texter 530. Hi! Lou! Maayong gabi, Ijaw. Maayong gabi, Ijaw. So, mani. Replyan siguro naman siya bibidyaw kaya marunong ikaw may gitext ani. Hello sa kong mga kaubanan nga nagbiyahe paingon sa pagadian nga sila Esther or Ether Butig, Butlig, Julie Plantar. May gabi po kang Andrew Sumarago, kang Dennis o sa mong driver nga guwapo nga si Virgil Jimena. Naminaw mi karon sa imong programa. Uy, thank you kaayo ha.
1: Thank you!
0: Sa mga nagbiyahe bito karon pag amping-amping biya in town mo, unya dapat sure build jud nga taas-taas ang inyuhang biyahe, maabot gid mo sa inyong destinasyon. Ayaw kalimot, kinahanglan gid ang inyuhang gasolina, dili, basta-basta. Dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang Shelby, makita gid nimo ni siya maskin asa kas kalibutan nagi Shell. Pero kung dili ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag, nakita'y branches sa dili sa Valencia, and of course, dili sa Malaybalay. duha diri sa Malaybalay ha, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa po sa atbang sa Malaybalay City Hall. May gabiin ni mo din ha, Abibi Cinderella, si Armand ng Bohol.
1: Thank you!
0: May gabi ate mo, God bless you, Amping always. Wala ko katanaw sa mong live karon kay nahurot man ako ang load. May gabi din si Mamang Hood, L. Jane Adaya, thank you so much.
1: Thank you!
0: Akong Manghood, always ganyan siya nga nagatanao sa to ang live. Ang CDO daw, kay grabe daw kaayo ang tubig. O, nagbaha na. Pag-amping in town mo ha, sa mga duol ang kanang mga balay duol sa mga sapa. Amping in town mo, dapat alert lang yun at all times. Dapat na ano may mga kanang survival kit. O, simba ko unsay mahitabo at isang inyuhang mga survival go bags. Dali ra kay ninyo birahon. Kung naway mga anak na mga baby, dapat nga naan ay nakabutang daan na extra biberon, na ay gatas daan sa bag, mga sanina, habol, delata, tubig, flashlight, make sure nga nakaano, make sure nga naka-charge ang mga cellphones, sig cellphone, sig tuplok-tuplok ana. I-charge na siya kay wa ta kabalos panahon ha. O may manang ready ta permanente kay para og simba ko gyud unsay may tabo. Andam na ka. Ilabi na kung na kay mga anak. Naku, dapat ikaw ang pinaka-alert sa tanan. 0945-443-5869. Sa tayong giigon? Uy, atangin ninyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession, ha? Kaagi na siya sa usa ka bibi nato. Usa ni siya kainahan. No? Ang yahang kaagi kay lisod kayo kay kanagong amot mutuo ba mo anang karma, B? Ako mutuo ko anang karma. Kung unsay gibuhat ni mo sa imong isig ka tao, maupod na ang mabalik sa imuha niya. Ang pinaka-worst pagyudin, ha? Pag mabalik sa imuha, times 4 pagyud. Times 4, times 5, times 6. Muna, kung gusto ka nga, okay lang imuhang kinabuhi, wala kay kahadlukan, hinahang lang nga magbuhat pod ka og mga maayo sa imuhang isig ka tao, kay para mabalusan pod ka og mas maayo pa ana. Kay kung unsa ka maot ang imuhang batasan nga gipakita sa usa ka tao, imo pa gid siyang itamaktamakan, wala akong sasabihin. Lisod na pag magkomento, basta kay ang nabalaan na ako, basta kay mutuo ko ng karma. I don't know, kamo, kumutuo mo ng karma. Hi, Kang Dudong Morillo, diri sa may Alegria Compostela. Kung ako ang imuhang pangumustahon, niya, nag-antos sa tamang kalaay sa pag-inusara. Sa tinuoray lang, bibi, wala pa kukawadi sa paglaom nga balang araw. Muari ka dilis, Alegria, og mangita ka na ko.
2: Okay ka!
0: Sige lang, og maabot ang panahon na makalive ko sa kong trabaho. Ano kung di takaanhaon sa Alegria? Gusto po ko mabalik sa Cebu, no? This time, mabalik ko nga andam na ko. andam na ko kay last time na pag-anhaon na ko na kuyapan gid ko sa init. Dapat gid gamang andam na gid ko. Hi, nangita o girl si Robert Di Aini nga taga Dipolog. Unsa man nga girl mong gipangita? Karuhan ni Robert kung unsa may gipangita ni mo nga girl kay ato ning istoryahan. Basin dayo taga diri ready ang imuhang forever, no? O basin taga diri ready ang imuhang makauban si mong tibok kinabuhi. Tapos sa gilum-hilum lang kadiha. Francis, Texter 6064.
1: Thank you!
0: May gabi, itog no, diha abibi, diri sa Bohol, wala man kay init man, ganina. Oh, Arman, salamat kayo. Yes, tog no, kay diri sa Bukidnon. Pag uli na ako niya taod-taod sa balay, kay, kuan kaayo ka nang nag-fog among tibok balay. No? Ang ginabuhat na ako, kay ginasalo-salo na ako, ginatry na ako gunita ng clouds. Di man magunita ng clouds, uy. Bago pa man good ka inom si Jason og mao ba Albert Hidlay ina lang si Jason nga magpaabot na lang gyud sa paka nang para gyud sa iya kay sa karon murag wala pa gyud tay makit-an para sa imo pero daghan nangita diri Jason dapat na kugihan lang gyud ka maglista og number no dapat kugihan pud ka nga magtimaan kugihan pud ka nga mangita kay lain pud usahay maglingkod-lingkod lang tala ayon man gid pud ta no pero basta akong ginaingon sa inyo ha kapag gusto gid ninyo og ganang sure ball nga love life paabuta lang yun. Paabuta lang yun. Morgid na ang tinuod nga sekreto. Paabuta ang paras imo. Kay kung dili na nimo paabuton, magsigikag dali, digid ka tagaan. No? Magsigi na lang noon ka o ganang laayod gagag samot sa utog nawa naman hinoon, no eh. Pwede na siguro na ibibidyaw i-off ang aircon kaya mura di nagit ko kakaya. Wapa na abdi og duha ka minuto ha. Ibanog na, napalungan na, salamat kayo. I just need some air. Palungan na, tugnaw gid kay seryoso. Tugnaw ka, palungan na lang. Kay namugnaw nang ako ang ilong. Namugnaw nang ako ang bukton. Di na makaya. Si One Pop Sulirap, ako sab, kay nangita sad ko. Ah, unsa naman mo eh? Sige, unya, taod-taod na sa pagbalik po sa toang programa nga toang live putahi confession.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo, nagainom kog kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, mabina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
13: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na adito?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala gyot?
13: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo dahil.

0: Ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa! Excited!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga yung mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Puta.

0: 听。Welcome sa ngayong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang gibati. Simple lang gid kayong imuhang buhaton, B. Pwede ko niyong i-message itong official Facebook page. I-search lang ang XFM Bukidnon. O pwede ko niyong padalaan sa imuhang problema. Basta ayaw lang yun ang kwarta, baby, ha? Kaya wala jugoy kaya. Pag abot sa mga ingon anak nga problema, wala jugoy kaya, ana. Pero pwede na love life, pamilya, makahatag ta sa imuha og tambag. Dili lang ako. Taghan pag kami nga namino din hiya, mga katropa nato nga miskin asa karon na ba sa Visayas or sa Mindanao, makahatag usab og tambag diya sa imuha. Pwede usab minimong tawagan sa 0945-443-5869. Ang atong putahe confession, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup. Kapag ka po ikaw ganin ay mga kagid-gagid or baho sa ilok, baho ang kalawasan, dapat solusyonan, dili pasagdaan, kibasig mo lala ka na, baby. Walang kinahanglan, maligo kag tarong, maglugod kag tarong, unya ko ang imuhang sabon, dapat na ay antibacterial effect. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soup, mapalit po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. O kung gusto po din mo bing maka-avail ikaw sa free consultation, bisitaha po ang pinakaduol na Yes to Health Clinics nationwide. Din ako maglangay pa kay nagpanikad na po nga itong letter sender for tonight. Kaagi sa usa ka babae nga gatuo o karma. Oh, kung ikaw daw na gibuhat sa imong isig katao, na po'y mabalik sa imo. Di na nato paabutan pa, di na nato palangay lang ayon pa, kay murag lahi ragyot. Interesado ko nga makadungog sa iyang istorya. Once again, welcome po sa ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kini nyawa. Has klang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Six what? Horror.
5: Hello!
6: Sino yan kasama mo?
1: Untruga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Saysay. Ug akong aminon sa imuha, Cinderella, nga sa unang panahon, naka-cheat jud ko sa kuang bana. Tungod lagi aning naay mag-care-care sa tuwa sa trabahoan, nahulog ang ako ang loob sa iyaha. Mga butag na never gipa feel sa kong bana sa kuha. Ang tipo nga, ampingan ka, panggaon ka. Mga butang na hindi kaya ihatag sa kuang bana. Pero Cinderella, ang tinuod wala ginahitabo sa mua, aning lalaki nga ako ang nainlaban. Kay minyo siya, minyo sab ko. Hangtod sa naka-realize ko, Cinderella, nga mali di ang akong gibuhat, moong giundang na ako ang tanan, akong giputo lang ako ang connection sa iyaha. Until such time, Cinderella, nasakpan na ako ang akong bana nga nailaing babae. Nasakitan ko pag-ayo. Ing-anid ay kasakit, Cinderella, kapag binuangan ka, nakaroon pa na ako na feel. Ang babae nga, kabit sa kong bana, iyahang ex sa high school. Pero lagi Cinderella kay gugmahan man ko sa kuang bana. Ako gyapon siyang gipasaylo sa ngalan nga naami mga anak. Ug dili sab ko gusto nga maguba ang akong pamilya. Nasakitan ko, pero akong ginauna ang akong mga anak. Di eto Cinderella. Wala kabalo akong bana sa kuang sala sa una. Never ko nag-amin sa iyaha. Never ko nagsulti sa iyaha. Ako ra jud ug ang akong ex ang nakabalo. Cinderella, nagtuo ko nga niundang na sa bisyo sa kuang bana ang pagmamabae. Pero nagkamali ko. Sa time nga nakasala siya, nagpahuway lang siya usa ka tuig. Nibalik na pod sa pagbinuang sa ako. Nasakpan na ko siya, Cinderella, sa dihang naasya'y ka-text yata. Unya na wrong sent siya sa ako. Ug ang tawag niya sa kuha, love. Ooh! Cinderella, dili love among tawag ganay. Layo ra jud kaayo ang iyahang reply sa among conversation. Pero kay nakasala man lagi ko sa una, munang gidawat gihapon na ko nga kuang bana. Gipasaylo gihapon nako siya. Pero Cinderella, nausab og nausab na pud danan. Nangita na pud siya glain. Ug ang sakit pa gid Cinderella. Nabasahan nako ang ilahang mga secret conversation nga dunay nahitabo sa ilaha. Abi ka sakit. Gipalitan pa gid sa ko ang bana og cellphone ng iyahang babae na dapat sa ko ang anak. Wala ko kasabot sa kong gibati. Nasakitan ko ng feeling na ako nabalsan ko. Wala ko kabalam kung asa ko mulugar, Cinderella. Giistorya na ako ko ang bana sa ko ang gibati nga tanang kasakit. Bugat kay ako ang dughan, Cinderella. Ga-recall sa mga nabasahan na ako. Gahuna-huna nga na inahitabo sa iyaha o sa iyahang uya. Sakit kayo. Sa akong kadesperada, Cinderella, akong ipabarangay ang babae o giapil na ako ang iyahang bana aron aware siya sa mga panghitabo sa iyang asawa. Pero Cinderella, gikapuin na lang ko. Nahurot lang akong kwarta. Sige na lang kung leave sa mong kumpanya. Wala sila misipot. Apektado na ako ang trabaho, Cinderella. Apektado na po lang akong pagkatao. Apektado ang ako ang mood. Apektado ang ako ang pamilya.
karma na ba gidni? Nabalasan na ba ko sa kong mga gipangbuhat sa kong bana sa una? Sa pipila ka tuig nga akong gitaguan, nga ako adunay lain, ug karon ako nabalasan. Angay na ba na akong dawato ng akong kapalaran, Cinderella? Ingon ani na lang tanan, isip balos sa kong mga gipangbuhat sa una. Wala ko kapalo. Kung dapat lang yun dahil Cinderella, na dili ka magbinuang sa imuhang partner, sa imong asawa or sa imuhang bana, kay ang balos ana. Kung dili man usa, dili duha. Hangtod sa hangtod. Para sa Putahe Confession, Saysay.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Combimix.
2: Kaya ako, sa una na
1: mandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom na
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: take one,
2: sa isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan.
2: Ikaw may mga kong bukol?
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa
2: kong
1: lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si Jun, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas dadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan ni Galona, Senyor Rosette. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: this part.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ako na lang sana. Ako na lang dito yung mag-i-love. Ako, oh, nagmuhay-muhay ka karoon. Ay, naku, be. Oh, mo lang nga, giingong bita din na ano nga. Kulang na lang diktahan nato ang kasing-kasing sa uban para kita na lang huntay bahalan. Pwede naman pwede. Oh, you cannot dictate someone to love you the way you want them to love you. Tama, good. Dawat-dawat na lang gitaani kung unsa gid ang para sa tua. Para gid sa tua. Kung unsa dili para sa tua, dili pod na siya para sa tua. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe. Sa gabi inyo kaganina bi inyong nadungog. Ang ato ang putahe, confession. Ang kaagi ni Saysay nga nag-cheat sa iyang bana. Unya na balsan, nagreklamo. Mo lagi na ingon, sorry say ha, but I have to be brutally honest with you. Kapag ka, mo na kong ingon sa imo, kung unsa ganyang imuhang ginabuhat sa imuhang isig katao, mapud na ang mabalik sa imuhaw niya, times 4 pag yun. Pero, nayuban nga ka na nga, masking gina binuangan na sila, masking gina tamak-tamakan na sila, never gihapon silang nagapanimalos because nagatuogid sila nga ang universe will do something to give you back the same energy nga imong gihatag sa imuhang isig katao. Kumbaga, karma hits harder the second time around. Sai, I have nothing to say but I think once, twice, thrice, kaupat, kalima, kaunom, kapito, murag, di po ko kaingon nga, mirisin ni Musay. But I think, nairason nga nung nahitabo na siya sa imuha para po ipafeel sa imuha kung unsa kasakit ang imong gibuhat sa yaha na up until now, wala siya idea nga imuha na siyang gibinuangan sa unang panahon. Sa mga ganahan mo tambag ni Saysay, pwede mo nga magtawag sa 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-text pwede mo nga mag-message ito ang official Facebook pages nga naka-live usab karon. Okay. Hi kay Tristan Wyatt Gulay, may gabi po kang Sir Jordan Villanueva at Tribunalo Jordan Villanueva, may gabi. Ang tabag na ako kang Saysay, mga yun siya pasaylo apan. Kung dili mo sugot ang iyang bana, magbulag na lang sila. Unya, mag-ampo yun siya permanently. Maulang gidpud noon. Pero sa feeling na ako sa imuha, sa imurag, magduha-duha gidpud kag-amin sa imuhang bana, sa nitabo sa imuha kay, lisod ba kayo kauno ang sarili ni mong pride? Ba? Say, kung ganahan ka para magka ang may tabo mong good anang, ako ang fear ha, ani. Wala ko nag-tolerate sa imong gibuhat say, kay unang-una kabalo jugang mali. Kabalo jugang ang magubang imong pamilya. Kung unsa may mahitabo sa imong pamilya, it is always your fault. No? Pero say, duha ang padulungan ani eh. If in kaso mo amin ka sa imuhang bana, gamiton na sa imuhang bana against sa imuha, maghimo siya something na mag-cheat gihapon siya, unya moingon siya nga, ikaw mangay sa una, nagbinuang manggali ka sa kuha. So, murag baga, gamiton na niya against sa imuha nga makabuhat siya something na daotan because tungod lang po sa imo. Ba, tama ba ko? Or, if dili makabalo imuhang bana, padayon gihapon siya nga mag-cheat sa imuha, kay once again, I'm telling you, cheater will forever be a cheater. Murag rare lang yun ang sitwasyon na magbago na sila ay. Iputa ka ingon. Hi, may gabi eh.
1: Oh, may gabi eh, ma'am.
0: May gabi eh po. Kinsa ni Palihog?
1: Si Michael ni...
0: Taga-asa ikaw, Mike?
1: Dari sa Esperanza.
0: Ay, may gabi eh, diha. Mike, unsa may matambag ni mo kang Saysay, Mike?
1: Ang akong tambag kang Saysay, imubuna lang niya ang tanan. Inikan kay naamay ang kasaysayan po siya ang kinabuhi. Iampo na lang na niya sa Ginoo ang tanan. Dawatan na lang niya ang binabuhat sa iyang bana. Gumikan kay iyang huna-huna nga kanana ang dili siya ma-stress. Bas nindot tanong na mga kibay to alas sa lain nga bae. Kung panalit man makibuwag siya kung iyang bana, so mangita na lang siya o lain kanang ikauban niya sa iyang pamilya aron malahutayon sa iyang pag kuan panginabuhian.
0: Motuo ba ka Bing kapag ka daw cheater ang usa ka tao hangtod sa hangtod cheater daw gihapon na?
1: Dili sa ako alang ma'am dili man na kuan kay atong hunahunaon nga dili ibali kita nga tao lumalabay ra man ta aning kalibutan so di lang nato di na lang niya to i patawag sa barangay kung sa to yung kasaysayan kay imubo na lang niya ang tanan yang kay maestres pa noon siya kung mag-atubangay sila sa barangay niya di mo atubang tumasamot pa noon siya maestres kay maglagot man ang niyang hunahuna
0: tinuod
1: nga inana o so muna nga ikuan lang niya ikuan lang niya imove on lang niya kuan ilingaw-lingaw lang niya so yang mahuna-hunaan niya naaman po yung kaagi kaya dayon yan po niya sa Ginoo ang tanan niya kung sila mang galing na maundang na ang ginabuhat sa iyang bana na para lang nga dili mabungkag ang ilang pamilya padayon lang ang ilang relasyon. So, i-move on lang niya niyang huna-huna, i-kwan lang niya, bali, mukwan lang siya, mupailog na lang siya, ma'am. Aron lang dili mabungkag ang ilang pamilya kay luwi man ang iyang mga anak. Niya. Iyang huna-huna o niya, kita nga tao dari sa kalibutan, lumalabay na tao. Iyan lang paniguruan itong iyang kumpanya nga mapadayon ang iyang negosyo. Aron, ikahatag na po sa puhon sa iyang mga anak kung kita kuhaon na puhon sa pagbalik na sa Ginoo diri sa kalibutan.
0: Puhon.
1: So, oh! Ingana na ramam o maayong gabi ang nagtambag si Mike diri sa Esperanza.
0: Salamat kayo Michael ng Esperanza o dagang kay kag nakatunan sa iya say i-surrender na lang nimo sa Ginoo ang talantanan say kay sa karon kung ang tao ang imuhang ipa-judge mali gid ang imuhang gibuhat ako pa. Ako pa istoryahon nimo say sa tinuod lang say again sa sugkuan ng mga ingon ana. Sakto na bibi kay sayop man na siya manarbaho na lang siya sa layo. Oh, pwede ra pud ha. Ang siguroon ang gidi mo ron say is ang makasurvive mo sa imong pamilya knowing na murag shaky gyud ang imong relasyon sa imong bana. Kung ako lang, di na pud ko magpaabot magbago akong bana oy. Kay lisod na, 'di ba? Ginaampo ni mo imong bana nga magbago, pero kay wala man gitay mahimo, di ba na madutlan nagpagampo kana gani mga tao nga layo kay sa Ginoo, di na sila madutlan, Ginoo ko gaba noon. Pero bitaw, seryoso, say i-surrender tanan sa Ginoo ang imong kahadlok karon, ang imong gibati karon, kabalo ko nga dili lalim. I've been there. Oh, naabot ko ana nga sitwasyon nga grabe ang akong pag-overthink, di ko halos katulog, dili ko halos kakaon, kay gahuna-huna ako kung kinsay kauban ni. Gahuna-huna ako kung nag-unsa siya, malipayon ba siya kauban siya? Dili man siya malipayon kauban ko. So sure jud ko nga malipayon siya kauban ng lain, 'di ba? So ninguna na pag ko say pero kaluoy sa Ginoo. Giampo gid nako tanan nga gi-surrender gid nako tanan akong kalipay o akong kasakit sa iyaha. Ningon jud ko nga Lord, kung mao gid ning imuhang desisyon para sa ko nga pasakitan lang ko hangtod sa hangtod, dawaton nako kay yes naratas kalibutan. Unya pag-abot sa paraiso puhon-puhon og kuhaon nako nimo, kabalo ko nga naa kay reward sa kuha. And wala nagdugay bi, gitagaan ko og maayuhon sa Ginoo. Di man tuod ko swerte sa love life, pero ang akong career, kaluoy, buyag. Thank you! Swerte man po ko sa love life. Natanong lang ko sa puton. Nunya, karang init rin yung ulo. Init pa sa panahon ninyo din ha. Pero bitaw oy, wala naman tayong igong oras bi. Salamat kasi yung pagstay sa kuha ha, pag inyong pag-uban-uban sa kuha karong gabi una. Ugma na pud, oh, magkuyog-kuyog na pud ta ninyo ugma. Sa mga ganahan magpadala sa ilang mga istorya sa putahi confession. simply lang be. I-message lang ko sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po, sa Tibok Presa sa XFM Network Philippines, ako po ang pagaw nga Disney Princess. Bisaya version. Ako gihapon po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare sana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Ug paghatag kahibalo sa komunidad, isip inyong katropa sa kahanginan, ug nagbaton ni ining responsibilidad, dungan sa pagkamaytulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo, mga katropa.
1: Axe FM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: Axe FM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo ng Taon Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Taon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitisingin ninyo ng Taon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Taon Plus Gold user sa Pat malay-balay.
5: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Zantone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
7: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik, Anna!
3: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Katropa maing buntag sa tanan, oras na to alas 4:06 na mga higala.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.

0: Maing buntag Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Sa kutob sa maabot ni nito pagsibyan ning mga oras sa mga higala. Good morning kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning!
0: Bugnaw kayo ang buntag mga higala ha? Kaya, dili sa tuwang syudad sa Davao mga katropa na kasinati kita. Uga, ginagmay lang po ng mga pagpanaligsik kagabi. Partikular mga katropa ha? So, itaon-taon po ang dripod sa mga bahin sa may Davao de Oro mga higala. Naapoy mga nasinati ng mga pagpanaligsik. Ganit, nagulan pa ang ubang bahin mga katropa. Hangtod na ka na! Inisar sa may area sa Agusan del Sur. Grabe! Halos di buo ka probinsya sa Agusan del Sur mga katropa. Giulan kagabi mga higala.
2: Runda Balita.
0: Mga katropa ha, amping-amping kanunay sa pagbiyahe mga katropa. Dali na nga batunan kanunay ang healthy nga panglawas. Mga katropa, dali na ang musunod ang kaimportante sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zantone Plus Gold ug Zantone Vitamin C. No, kada ayun masiguro mga igala mo kini nga mga produkto nagpaluyo sa to ang programang Ronda Balitaan sa Kabuntagon mga higala. Kini nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated mapalikini sa Shopee mga katropa. And of course ato ang mga butika diri sa to ang syudad sa Davao. Kini nga naisgutan nga mga produkto available kini sa mga butika sa inyong area mga higala. Na talking about kung asa bagyod katropang Marvin nga mga area sa Davao City. Kini mga katropa ha, kay importante atong masayaran kini at least di mo matagbaw o pangita, di na lang magla or dili maglurat inyong mata mga igala sigiga tutok asa bagyo. Diri sa Davao City mga katropa available kini. Mapalik kini dinhi sa may Farmasya Eva Kalina na Jaylan Pharmacy. Ses Generics, Amesco, Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Usurl Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navarez, Mental Relocation, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, og Princess Dish Kabantian mga higala. Ito ang mga naisgunta na ito ng mga butikag parmasya mga katropa. Dito mapalit na ito ha. Pwede mapalit ang mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Pwede na kinipagpalikon sa itong immune system ang Zantone Vitamin C mga katropa. Kaysa naman sige ka o mag-antos kag-usap o karot din ha mga igala. Kala inom na lang ang Zantone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Ganda kung tabang mga katropa ilawi na napuno kini og vitamina A og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa karot mga katropa. Da kung tabang aron of course munindot og klaro ang imuhang pananaw mga higala. So Zantone Vitamin C mga katropa ang alkaline nga vitamin C.
2: Ronda Balita.
0: Tapagangan mga katropa ning atong rondahan sa kabuntagon, Ronda Balita mga higala ning adlaw kitang kining webes na gyud kita mga katropa. Uy! Pagkadali na gyud in town sa panahon katropang Marvin. At kahapon ang laba pa in town ko. Karon nang halay na. Uy! Karon nang halay. Uy! Grabe ginumulay ha. Kaya mga katropa ha, wan-uwan tamang igalay. Padangat ka na yung mga mensahe reaksyon. Diri sa to ang XFM 89.1 Davao City mga katropa. Diri sa to nga Facebook Live ang XFM Davao Katropa Digital mga igala. Ato nang ambakan ang atong Ronda Balita. Oras na to alas 4:11 na yun mga katropa.
2: Ronda Balita.
0: Alang sa to ang balitang lokal mga higala.
2: Ronda Balita.
3: Local news. Local news.
0: By the way mga katropa, sa gyapon na to ang dakbayan sa Davao mga katropa. Kay ilalong gyapon kita sa weather system nga southwest monsoon mga higala. Pasabot mga katropa, lauban gyapon ang mga katag nga mga pag-ulan. Of course, mapanganurod nga kalangitan. Samtang inoon na to ang mga kasapaan rin sa itong dakbayan sa Davao. Anakin niya sa luwas nga kahimtang mga katropa. Tapos sa kasikbit na to nga mga lugar ha. Kay sa Agusan del Sur mga katropa, grabe, way pila ka oras yun in town. Iyahin na to kagabi mga katropa, perting basa siya na all nagbasa. Perting basa, nakaligo in town tag-ulan mga higala. Pero ato sa da, labing mapasalamaton kita nga to sa itong labaw nga makagagahom. Tapos gapunta diri sa to ang syudad sa Davao nga safe and sound mga higala. Yan sa Pikas Bahin mga katropa sa to ang Ronda Balitang Lokal.
2: Ronda Balita.
3: Local News.
0: Kumusta man di ay by the way mga katropa ha? Kaya nagkaduol na gyud ang Kadayawan Festival, mga higala. Wow! Hoy, kini ang gikahinaman sa tumaka kaigsuonan, ilabi na ni atong mga turista nga buot mo saksi ni ining indak-indak sa Kadayawan, mga katropa. At na ha, atong nagatangan mga higala karong bulan na kana sa Agosto. And talking about Kadayawan, nagsunod usab din ha mga katropa ang pagkadaghanay gyud in town ning prutas, mga katropa. Makaigsuunan nga nagahinam-hinam na labi na nining prutas nga durian, mga higala. Alayan mo paglangay, mga katropa. Bisita na kamo din sa Davao City samtang sayo pa kay basin unya maabtan kamo pagmahal na pud sa presyo ni ini, mga higala. Aka na, mga katropa, ha, kay ang presyo karon uy na itag 35, na apoy tag 25. Depende na sa inyo, mga area. Dan awab, magbasi yung ka na astono. Ano, mga katropa, ha? Yan, bisita na mo sa Davao City, mga katropa. Kadili lang durian ang daghan karon. Ang mangga, santol, rambutan, lansones, pati mangustin, di na magpaulahi, mga katropa. Na may gala ang pipila sa mga kasikas na tundri sa tong dakbayan sa Davao.
2: Lunda Balita.
3: Local news. Local news.
0: And by the way, mga higala, talking about Kadayawan, na ubay-ubay yun in town ang spectators ng gilao mga mudagsa. Namatod pa sa kapin na 250,000 ka mga spectators o mga partisipante ang gilao mga musalmot sa ipahigayong or sa tibuok celebration sa Kadayawan Festival 2026, mga katropa. Mga galahabi, pila sa to ang kasikas. Lauman na to, number one, of course, mga katropa, ang kining gitawag ng indak-indak sa Kadayawan, pamulak sa Kadayawan, mga higala. And of course, tama-tama po ang kining budget nga gigahin sa to ang lokal kapanggamhanan alang ni anak, mga katropa. No, namatod pa, mutong-tong! Mutong-tong katropang Marben, asa mo na mutong-tong sa bukid? Ano, mga katropa, ha, kay dako-dako ang giandam ani nga budget. Ano, matod pa sa kapin 68 milyones pesos, mga katropa. So, of course, mga igala, ang premyo ana sa tong idak-idak, di po basta-basta milyones po. And sa pamulak, mga katropa, atangan nato kana, mga higala. Na ha, sa tumakaigsuon nga buot mo salmot, hala, bisita, mga katropa, ang Kadayawan page. Kadayawan 2026, mga katropa. Please masayod mo kung unsay mga kinahanglan, mga requirements. Ang maka-appeal mo ni ining maong mga kompetisyon, mga higala.
2: Runda Balita.
0: Alas 4.15 na yun in town sa Kabuntagon, mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Sa Pikas Bahin, mga higala, by the way, bay-ubay na gining taon ang nakabinipisyo ni ining gitawag. Ang 100,000 na matod pa ang binipisyaryo. Ni ining gitawag o kung sa Davao Occidental, adunay natala nga pag-uplift sa kinimismong baybayon. Uplift sa coastal, mga katropa. Napoy uplift program, mga higala. Adres sa Davao Region, mga katropa, kinigitawag og Unified Package Livelihoods or for Livelihoods, Industry, Food and Transport kung uplift program. Diin adunay tag 2,000 pesos nga monthly financial assistance ang iapod-apod ngadto sa nasa gatos or gatos kalibo. 100,000 ka mga benepisyaryo sa Davao Region, mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Ayan, good luck sa itong makaigsuunan nga makadawat ni ini, ha? And of course, pamahin. Ayan, bita, mga katropa. Oy. Good luck, mga katropa. Kaya, sanglit, ubay-ubay yun. Atong atangan ang dugang detalye ni ini sa Express Balita unya, mga higala. Kana, ha? Good news kini.
2: Runda Balita.
0: And talking about adlaw nga Webes, mga katropa. Tuwa pong ubang area diri sa Davao City, mga higala, ha? Kaya sanglit, aduna matod pa, uy, kini. Ako actually, kining viral karun kini, mga katropa nga isgutanan. Sanglit, aduna matod pa, batang estudyante diri sa ato ang dakbayan. Ang gingong gibuli o gikulata, babae pag yung kini, mga katropa. Muna pa dahil karun nga investigahan sa ato ang mga kapulisan. Labi na sa ito ang Davao City Police Office, mga katropa, sa pagsubay ni ini unsa katinuod ang aligasyon ay nahitabo ang pagpangulatam ni ining naisgutang biktima sulod sa tulunghaan.
2: Bunda Balita.
0: Ano mga katropa, babay pag yun in town mga higala. So ato nang atangan mga katropa ha. Dahil yadili in town kinikati auti awan nga panghitabo kung tinuod man galing mga higala.
2: Bunda Balita.
0: So muna mga katropa sa mga ginikanan din ha. I-check yun ang inyuhang kabataan basin unya. Ang inyong nakita nga mga spot or bunog sa iyahang bahin sa lawas mga katropa. Basin baya unyag hinuna o resulta ka na sa inyong mga bully ng mga estudyante sa eskwilahan.
2: Runda Bandita.
0: Ano mga katropa, padayon nga panubayan na i-investigahan karon sa ato mismong mga ato ang kapulisan. Labi na sa Davao City Police Office mga katropa. Kini mismo nga aligasyon nga usa ka batang babay. Grabe in town mga katropa, nakalungkong palang kuwani na. Huy nako in town, ang kanami tao makaingon ka nga kinsay responsable ni ini. Mayrang lunitong tingkoy. Nga mga katropa, mayrang lunit lang sa tingkoy. Nyaging anang mga binuhatan mga katropa, di na ni mo mahuna-hunaan oy. Lahi imong mahuna-hunaan na mga katropa. So that's why mga higala, ato ning atangan mga higala ha, ang kining padayong investigasyon sa ato ang kapulisan na labot ni ini mga katropa. Ay si alias Jaira in town kining maong biktima mga higala. So masa ang naitabo ang insidente ning milabay nga siman. Ato atangan ang dugang detalye ni Ana sa Express Balita mga katropa. Oras na to, alas 4:18 na sa buntag.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Balita.
0: Alas 4:19 sa buntag mga igala. Good morning, good morning, good morning, good morning once again mga katropa sa itong makaisuunan na nagpadangat na sa ilang mga mensahe ni ining mga oras sa mga higala. Ato ng Team Bawason mga katropa, mga greetings alang sa inyong mga kaigsuunan, mga minahal sa kinabuhi mga katropa. And by the way, talking about greetings, I would like to say congratulations once again mga katropa sa ato mismong kapatid brother. Ayan si Marjun Ebano mga katropa and with Gladys Gladys Pangando yun, di basta-basta kapilido ha. Mga katropa, congratulations mga katropa. Ini mismo nga bagong gikasal. Kagahapon lamang yun mga igala. Adri mismo sa may Bayugan City, Agusan del Sur. Gikasal mga katropa ang kining naisgutan nga couple. Congratulations once again sa inyo ug sa tanan nga mga nagminyo. Congratulations kaninyo mga katropa. And have kinibitawang blissful marriage alang kaninyo mga katropa. Mo na gitawag mga igala, acceptance sa matag usa. Pinaka-importante yun ka na mga igala mabatnan aron ilabi na ang pagsinabdanay aron na likay sa kagubot mga higala. Kana, congratulations once again brother Marjun Ebano ug kini si Gladys paglinawan kini mga katropa sa Bayugan City, Agusan del Sur mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Good morning day ka Mamnita Valderosa, nagbata na sa mga igala. Good afternoon day sa Canada diha mga katropa. Yan. Yung salamat Mamnita si Ma'am Ruby May Fukuzawa maayong buntag from Canada usab kini mga katropa. Good morning Ma'am Ruby May.
1: Good morning.
0: Yan si Ma'am Wilma Joaquin nagbata na sa good morning.
1: Good morning. Og
0: si Sir Uncle Dars, good morning watching live from Hinatuan Surigao del Sur.
1: Good morning.
0: Ayan mga katropa, ito na maglangay, ito nang rondahan ang ito ang kasika sa ito ang regional
2: Runda Balita.
3: Regional news.
0: Kani mga katropa, mga pangitabo sa ito ang regional mga higala. Kini mga katropa ha, kaya sumala mismo sa ito mga otoridad. Isip pakabahin mga katropa sa ila mismo gipakusgan ng mga lakang mga higala sa pagprotekta sa kinaiyahan. Ang DNR, ang Department of Environment and Natural Resources, mga katropa, formal na na nag-turn over sa nasa kapin 7,500 ka board feet sa Lamber, mga katropa, dinika na sa may municipality sa Glan o Malapatan sa Rangani Province, mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Kanang mga igala ha, kay giturn over kini. Hindi pa namang dugay may gala o nagsimbolo matod pa kini sa kining kining commitment sa maong buhatan sa pag-transform niining naisgutan ng mga na-confiscate ng mga forest products, labi na kini mga kahoy, mga katropa. Huwag akong makonsider na kiniisip ebidensya gubikan sa violation sa labi na sa pagdaot sa kinaiyahan, mga katropa. Nga ito na kini mga igala sa pagpahimulos niining mapahimuslan kini nga ito mismo sa mga pamilya na naapektuhan sa kalamidad, mga katropa, partikular sa Sarangani Province.
2: Runda Balita.
0: Ininindot mga igalahan, kaya kung may numnuman ang Bureau of Customs, naghatag po sila ni inimismong pipila sa mga na-confiscate nila, mga katropa, at sa mga naginahanglan na need or kining families in need, mga higala. So, giturn over ang maong ng mga na-recover. Sama po nini, mga katropa, ing ana ang nindot. Pinabangay, mga katropa, kung magtawa kita Hall of the Nation approach. Ani ang nga approach ang pinaka-the best ni ana, mga katropa. So, salamat kaayo DNR sa paghatag sa naisgutan ng mga kahoy, no? At least makatabang kini sa hinahinay nga pagtukod sa kabalayan na ini mismo mga pamilya nga naapektuhan, ilabi na ni atong miigo nga 7.8 magnitude nga linog og adunay mga pagbaha pud, mga katropa, gumikan sa pagdaot sa panahon.
2: Runda Balita.
0: Yan, mga katropa, sa pikas bahin, mga higala.
2: Runda Balita.
3: Regional News. Regional News.
0: Hindi, mga katropa, kaya munig iingon, mga higala, nga nagpaday gyapon ang mga paningkamot sa ato ang kapulisan, ilabi na sa pagpakgang ani ini nga illegal nga droga, mga katropa. Apan talking about, mga higala, na nasa blain kinilang kay padayon pa nang gisubay sa kapulisan kung lango po kini sa illegal nga droga. Ano sa ka mister, mga higala, nga matud pa 29 anyos kini nga lalaki, mga katropa, nga misulay og dunggab og pagkulata, mga katropa, sa usasab ka lalaki nga gituuhan ni ining karelasyon sa yang misis.
2: Uy,
0: grabe po ni mga igala. Kini mismo ang natala diri sa may Tanay at Tanay Rizal, mga katropa, di pala magdugay. Kansang maong suspect ilan naman sa kustudiya sa kapulisan, mga katropa, nga nagatubang sa kasong attempted homicide o physical injuries, mga katropa. I-confirm sa din ha. Siya gyud ang kining laing hinigugma sa imong asawa. Kanang lang, mga katropa, kay talking about kaso. Akong aligasyon lang na may galagwa kay igong ebidensya din na ako kaso gyud ay imong atubangon. Apan kung imong mabidyuhan, nabidyo ka, ang napicture ka, na nagpatungkas asawa, mga katropa, ay ka na. Nindot ka na nga ebidensya, mga igala, nga mo success yung ka. Basta nakaligong ebidensya nga ka na siya. Munang tauhana ang karelasyon sa asawa, mga katropa, hala. Pamitay ebidensya galigong aron mapaslak ng duha sa prisuhan, mga katropa. Kana lang ha? Ang likayan lang ito, talking about marriage, ha? Labi na katong mga bagong nagminyo. Tinguha agyud in town nga dili ka mo mapilde sa mga temptasyon sa palibot, mga katropa. Mga galahak, tinabangay, sinabtanay matag-usa, tinabangay nga magpabiling ligon ang iyong mga relasyon panagtiayon, mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Alas 4:26 na sa buntag, mga higala, sa pikas bahin, mga katropa. Usa matud pa ka asawa sa wanted arrestado. Hindi na nakumpiska usab, mga katropa, ang mga baril o kining eksplosibo gikan kaniya, mga higala. Natala kini sa Maguindanao del Sur, mga katropa. Din usab matud pa ka babay ang gidakop sa mga otoridad sa gilusan ining law enforcement operation, partikular sa barangay Dugingen, Sharif Saidona Mustafa, mga katropa. So kini atol, mga higala, sa kini mismong warrant of arrest, mga katropa. Samtang padayon usab nga gipangita ang kini mismong bana niya, mga igala, kung asa ang maong suspect nga nadakpan gilang si Aiza, mga katropa. Samtang ang bana matod pa niining wanted sub, mga igala, nga usa matod pa ka Muslimin. Nga doon na matod pa gyato mga kasong frustrated murder, murder o robbery ang parang gipangita sa mga otoridad alang sa tukmang aksyon mga katropa o sa kasong giatubang niini mga igala. Sa nakatakas matod pa kini ang nahisgutan na target yun sa mga operasyon kining warrant kining arrest warrant operation mga katropa. Samtang atol sa pagdakop sa mga suspitsadong babae o sa mga misis mga katropa na kumpiska gikan sa iyaha ang kining mga dag or tag-as na kalibre sa pistola mga katropa or armas mga igala o tulok ka mga improvised explosive devices o IED sinungdaan na katukmang kaso patungpatan ang kaso katubangun ini subay sa kalapasan sa Republic Act 10-591 mga higala. Alas 4.28 na yun sa buntag mga katropa. Yan mga igala, di nata maglangay ya kay patindali arag yun sa oras ato ng rondahan ang ato ang panghitabo sa tong kauluhang bahin labi na sa tong nasod mga katropa.
2: Ronda Balita.
0: Kini mga igala ha, kay anamatod pa sa 50 million pesos ang budget nga gigahin mga katropa sa para matod pa sa mga proyektong pagpalambo sa barn. Kung asa mismo si Presidente Bongbong Marcos Jr. mo ay nanguna sa pag-turn over ni ining 50 million pesos nga budget mga katropa ngadto sa BARM government or local government mga katropa. So ubos matod pa kini ang naisigutang budget sa National Government BARM Convergence Program. Kung asa mismo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mo ay nitambong o nanguna mismo ni ining pag-turn over sa maong financial kining assistance mga katropa. Gikan din sa gobyerno nga budget isip ang tapang pagpalambo sa BARM o mas mo uswag pa ang ekonomiya ni ini mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Sana may gala sa pikas bahin mga katropa ha. Akining kasikas usab sa ato ang akining mismong nasod talking about ni ining impeachment mga higala.
1: XFM Impeachment Coverage
2: Runda Balita.
0: Ini talking about impeachment mga katropa kay subala sa NBI. Mga igala ha, kay kining gipangita magod si Vice President Sara Duterte kining pagpangita sa kining giingong mga assassin nga allegedly gi-hire ni VP Sara mga katropa subala kana sa NBI. Og sa kadaghan matod pa sa ilamis mo magikadudahan na niubos na lamang kini ang maong ihap sa 20 kabuok mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Sumala mismo ni NBI Director Melvin Matibag may galas gilusad o gipaygay yung impeachment trial ni Milabayng Adlaw mga katropa. So down to pipila na lamang kadusena sa maong mga individual mga katropa. Nagip matod pa ni ini ang men in uniform.
2: Runda Balita.
0: Huwag pasabot mga katropa. Security forces mga igala kabahin sa o miyembro sa security forces atong nasod mga katropa. Nagisugdan na matod pa nila o sumala pang matibag. Agisugdan na ang akining pag kung pag sa sangap na sa kahoy gipulungan ang kini mismong listahan sa posibleng gipang sabot no, ni VP Sara allegedly mga katropa ng mga assassins mga higala. So probably matod pa dili matod pa yung anak kadaghan ng mga tao ang gisabot ni VP Sara labot siyang plano ang kining pagpatay mga katropa kang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na matibag mga igala o gadool na matod pa sila sa pag-identify ni ini mga individual nga nalambigit alang ni ini or ni ini mismong ilang gibarugan ng mga aligasyon o akusasyon bato kang Vice President Sara Duterte nga ilang gituuhang na mao kini kini dako kini o kining kontribusyon alang sa pag paligun pagyod ilang tumong nga mapa-impeach si VP Sara Duterte mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Oras na to mga igala, alas 4.31 na yun mga katropa. Ato na lamang atangan ang dugang pang mga kasikas sa to ang palibot mga igala sa musunod na programa Exciting Pilipinas. Ato makauban din na si katropang Briggs Flores mga katropa. Mga igala, tingi ang dugang pa mga impormasyon diri sa XFM 89.1 Davao. Good morning, Sir Lek Odaya. Ayan, watching live from Playa Digos City. Ayan, good morning diha sa inyo Odaya family. Good morning, sir.
1: Good morning!
0: Ayan mga katropa, wala kita igong oras sa itong pagpanaguban-uban sa ngala na lamang sa kinatibok ang puwer sa SXFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, mga katropa, ning adlaw kitang Huwebes, petsa 23 na. Ning bulan sa Hulyo to Iglos 2026, ako yung Tigronda. Tigbalita mga katropa, katropang Marvin Ibano, ako magaingon na kamatuuran na ang sandigan. Oras katropa, alas 4.32 na.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Brix Flores sa XFM Davao.
5: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuuran ang among gibarugan.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
2: Mas ipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og may lungganon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
9: Alan Abais, Andy Causon.
2: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
9: Express Balita.
2: Express Balita.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Kabalita.
6: Wala ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUN.

0: in Drug San Pedro.
1: Extra. Klarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy day. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
10: Opa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM Davao, Philippines Standard Time, alas 4:46.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na! Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na magigala sa Kabuntagon! XFM Philippines. Exciting!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
3: Ikala Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning!
0: Good morning!
3: May muntag sa to mga kengsunan. Dili karon sa dakbayan sa Davao. Kumusta? Kaya pa paghihapon mong gidagsa dihag ulan mga kengsunan. Kaya nanarapod na ba'y LPA mahigila pasulod rin sa Pilipinas? Kaya ulanon kuno kita og tudo mahigila rin sa Mindanao. Diyos Maria, okay. Malubat-lubat na po Tagaluzon ani mga kaigsunan kay Basin og ano, dito na pita sa Kwan sa Malagmit, dito na pita sa Surigao kung doon ay mga pagbaha dito. Pagitaon na po ng 51 milyones, bilyones ni Pulong Duterte.
4: Makmak mo mga talingan!
3: Ano dito mga trolls mga kaigsunan o nga taga Kwan, Tagaluzon? Wagi sila kay Baluba nga kining Surigao is lahi na ni nga rehiyon, di na ni region 11 o oh, region 13 na siya. E naman po yung uban nga mga trolls, mga po yung research mga kaigsunan, basta kayo maka tamila lang mga kaigsunan anang atubang sa kanabitang atubang sa ilang cellphone. Di wasa lang guna sa itong mga panaghap dito mga kaigsunan kay experience na magutagot, no? Di ba? Diay katubitong linog bitaw mahigala dito na pita sa Occidental o Sarangani. Dili man hinoon sila nagapang kuan, nagapang utingkay, nagapang investigas Davao. Wala usay matingala ta mga kaigsunan o unsa na gini? Unsa na gini ilahang unahuna mga kaigsunan? Bitaw ay good morning na lang usa. Dili karon sa to mga kaigsunan sa dakbayan sa Davao. Kumusta mo? Sa tulog ka mga distrito nga galangkob sa syudad. Ato mga kaigsunan nga naa diha karon sa mga probinsya, kumusta mo? Nagapagapi na mo? Ah, wala pa. O wala pa di mga pita. Simple na. Diba? Diba na nato isang kasako nga pasanon mga kaigsunan para idagandaga na to from Davao to kuan? Davao to Manila or Hulo, no? Karabang silutan ta nga itong kagalingon, mahigala para makahigop lang itong kape. Naraman na diha sa mga kilid-kilid ninyo.
4: Makmak mo mga talingan!
3: Oh, good morning sa ito mga kaigsunan. Dinapita sa may Davao Oriental, Davao del Norte. Ato mga kaigsunan, dinapita karon sa may Davao del Sur. No? Davao Occidental o ang Davao de Oro. Sa ito mga viewers, mga kaigsunan karon sa Facebook live streaming broadcasts. Ngunit karon mahiga lang ito ang mga kaigsunan nga nagalantaw karon, no? Kaya karon sa ito ang Facebook live streaming. May buntag ka ninyong tanan diha mga katrupa. Kung nakapangapina mo, maayo. Kung wapa, hala pangapina. O niya, kung kape ka niya itong gamiton, mga kaigsunan, isgutan, mga kaigsunan, adirita sa Santon Plus Coffee Mix mga katrupa. Onsa ang mga benepisyo ng ato makuha, mapupo mga kaigsunan kung Santon Plus Coffee Mix ang ato ang inumon. O niya, tangina ninyo, mahigala kay ko nang i-explain na sa inyo ha. Para masubtance tanan mga katrupa. Good morning, Ma'am Ninsky Ventura. Good morning, Sir Briggs. God bless you too, Ma'am Ninsky Ventura. Sir Ilmera Curioso Cabillo, good morning. Mayong morning kanimo Sir Ilmer. Dinapita ni sa may Digo City. Mayong sa may Laak, no? Mayong buntag sa inyo ha diya.
0: Good morning.
3: Sa to ay mga kaigsunan karon nga mga kwa, no? Sa to mga kaigsunan karon nga mga naa sa abroad, mayong oras ka natong tanan mga katropa. Nakaroon na napita sa ato ang mga OFWs, ato ang mga Filipino migrants. Kumusta mo? Hait kayo ga mga kwa, no? Hait kayo mga balita dito sa ito ang nasun sa Pilipinas karon. Murag, kuno, kung nakita diri mahigala ang mga why not da, mga higala nga mga panghitabo karon na murag mo na cover karon sa media.
0: Good morning.
3: Asa ra kadya mangita mga kaigsoonan nga niabot ning pila ka buok, pila ka dosina dinhi nga mga kuan kining gipang kining mga suspects mga kaigsoonan nga allegedly hitman. Hitman mga katrupa batok ngadto kang presidenta Bongbong Marcos, Lisa Marcos og ni former speaker Martin Romualdez. Oh. I'm sorry ha kay medyo murag anta. Okay. All right. Para karon sa to mga kaigsoonan nga makabati karon sa to mga balita. Diaw, ato ang mga balita, mga kaigsoonan sa mga top stories karong buntaga. Impeachment court, ipatawag kuno ang druha ka mga kaning land bank officials alang sa July 29 nga trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Exciting Pilipinas.
3: Exciting mo lang. Samtang sa lugar pang bahin mga kaigsoonan. Senator Pia Cayetano mga kaigsoonan kay nakahilak gyud ba yan taon ni siya mga kaigsoonan dihang ang Senado gisulong kuno sa NBI. Oh, dito gyud na kuha na po dito kaghapon mga kaigsoonan. Nauting kay nasab. Si Pia Cayetano mahigala gibalikan ang gunfire incident sa Senado. Sa dihang ilahang gihimo mahigala nga witness kining si ja ano si Direktor Matibag.
0: Good morning.
3: Oh, kini mga kaigsoonan ko ang atuang kwan. Kini karon ang atuang mga balita, ang atuang hatagan ug pagtagad mga katrupa. Samtang sa bikas gabahin, si Senator Lacson ni kumpirma nga ang Office of the Vice President catering requests na kuno sa Senado. Pero ingon po si Attorney Poa, nagingon nga ang Senado wala na gabayad. Kaapon nilag mga dagway di ay no? Nabita ko'y balita, may kailangan nadungog mga kaigsoonan nga magdala o catering services si Vice President Sara Duterte nga iya. Di siya gustong ang iya mga tauhan pakanon di Senado. Mangita sa iyang kagalingon, doon na may budget ang Office of the Vice President. O doon na mapunsa yung personal dagway ng kwarta, mga kaigsoonan. No? So, gastuhan kini mga kaigsoonan sa Office of the Vice President. Matingala tanga. Bagay, sa wala pa siguro yung kining catering services, mga kaigsoonan, alang nga to sa Office of the Vice President, nanana dito sa Senado. Eh, kuan magina sa Senado mahigila ila maginang tulubagon ila maginang responsibilidad nga pakanon kanang mga tao nga naa diha kay sila may kuan sila may gahiring korte man sila unya kay nala magina pakanon mga kaigsoonan ang mga kuan diha mga snacks ba snacks kay alas 2 na magsugod human taga alas 6 sa ato pa posibilidad dunay papanihapon diha no para sa mga witnesses, mga abogado, prosecutor. Magutman nyo na ito mga prosecutor, mga kaigsoonan. Tingali nyo nga mudaghan-daghan na ng mga bula-bula silang baba, no? Ikado kayo. Asagda na nila, di ni makakaon o usaka tangkaan. Mga kaigsoonan, di na ginibula mga kaigsoonan, magbukal na gino. Di na magbula ang baba, mahigala, magbukal na ang baba.
5: Pinawa!
3: Ura, oy. Kaluod. Sa dugang pang bahin mga kaigsoonan dini karon sa to mga balita ay atuan na nato karon ang ato mga pasada balita.
6: Express pasada. Headlines.
3: Good morning kay good morning kay Sir Randy Arciaga Santisas. Si Ma'am Gloria Malala Apilo. Good morning. Listening from Bayugan City. Good morning mga taga Bayugan. Si Ma'am Gloria Malala Apelo, good morning. Uy, ako ang tiyo. Oh, good morning, dong. Watching from Barangay Kyukmay, Laak. O may buntag mga taga-Laak sa Barangay Kiukmay, Laak, Davao de Oro. May buntag sa inyong tanan diha. Alright, alas 4:58 na sa buntag mga kaigsunan. Dili karon sa tuang mga balita ang atong hatagan og pagtagad. Pinagi sa atong Express Pasada headlines.
6: Headlines. Express Pasada.
3: Dili karon sa atong mga balita ang lokal mga katrupa.
6: Express Pasada.
3: Staggered payment kuno sa kurente sa Davao Light and Power Company, uyunan.
6: Express Pasada.

0: kilowatt per hour. Nga balay runon alangat to sa kuryente sa Davao Light and Power Company. Gilugwayan usab kuno sa DLPC ang no disconnection policy.
1: Express Pasada.
0: Di ba kalubat-lubatan ano yung mga taga kuano, mga taga Davao del Norte, mga katrupa?
1: Break. Express Pasada.
0: Kay diri sa Davao murag gilutos naman ng mga konsumante nga ri mga kaigsoonan murag halos sa nagsigi na naman ng musabay na lang po ni sila sa Manila, dagway ng mga taga Davao Light and Power Company.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Bago na kung nakadungog, mahiga lang ang nag-increase ni sila na ito nakalabay nga bulan.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Nakalabay nga simana. Karon mga kingsunan, magpa-increase na po sila sa month of June to, kuhan ko no? July? July to August.
1: Flores, Exciting Pilipinas.
0: Ya yeah, ikaw kay mo gamitan juga kurente bayad juga.
1: Express Pasada.
0: Sa dugang pang headlines mga kaigsoonan dinhi karon sa tuang Express Pasada.
1: Yeah. Headlines.
0: Mining operation sa may mati gi protestahan.
1: Express Pasada.
0: May pagayon og dakong mobilization og protesta ang ginahimo dito napita sa may mati city sa Davao Oriental. Gini batok sige kaingon nga pagpadayon karon sa pag-renew sa operation sa pagmina sa ancestral domain nga duol sa Mount Hamikin o Hamigitan Wildlife Sanctuary sa may Puhada Bay. Aron kini mapadalipdan ang gikabalak-an nga mabungkag ang kinaiyahan.
1: Express Pasada.
0: Bungkag na eh!
1: Headlines.
0: Kagmay rana nag-operate mga kingsunan, karon pa mo mag-rally-rally?
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Tawa lang ko sa inyo.
1: Express Pasada.
0: Dugay naman kuno na nag-operate ng mina diha dapita sa may Davao Oriental. Anong karon pa mo mag-protesta?
1: Rex Flores,
0: para nga,
1: Exciting Pilipinas.
0: Kunuhay, maprotektahan ka ng gipadalipdan dihang dapita mga kaigsunan nga Hamigitan Wildlife Sanctuary mga kaigsunan. Ano bang puyanan dangpanan mga higala sa mga mananap diha sa kabukiran mga katupa, mga ihalas, no? Sa Puhada Bay, mga kaigsunan. Pero wala na, dako na kay Gakuan, mga kaigsunan. Dako na kayo kanabang hawan, mga kaigsunan. Naupaw na ang bukid, mga katrupa.
1: Express Pasada.
0: Sige na lang, basin na yung makahatag pa ni kayuhan, mga kaigsunan, kinilang rally.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Paminawan, lagi po sa to ang mga kuan, sa to mga opisyal. Ha? Basinog, ipabati diri speakers dulunggan, mabati niya, ipalapos rapos speakers dulunggan mga kaigsunan ng yaw-yaw sa mga tao.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Eh, kanay lang di, kanay nagsulti mga kaigsunan, sige lang, huwag na ulahi. Kanay na may ginaingon nga, bitter late than never.
1: Express okay, Pasada.
0: Mambil Chubbs, good morning Mambil Chubbs. O si Ma'am Karina TCL, good morning. Good morning, Sir Bricks. A blessed day to you og tanang katrupa. Salamat, Ma'am.
1: Express Pasada.
0: Si Ma'am Bilchab, sayo kay ni bangon mga kaigsoonan. Hello, Sir Bricks. Good morning and all katrupa and friends nga always sa naminaw. Shout out kay Jing Pigarido, Amping Kanunay. Oh, Amping Ma'am Jing Pigarido.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Saban pang bahin mga higala sa tuwang nga mabalita dira karon ang tuwang nga mabalita na usab mga kaigsoonan nga tuhatagan og pagtagad. LPA nakasulod na sa PAR. Habagat magdala kuno karon og kusog nga mga pagpangulan dinhi sa isla sa Mindanao.
1: Express Pasada.
0: Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility PAR. Ang usa ka low pressure area LPA nga dunay dakong tsansa nga mamahimong bagyo tungod dinhi gipahibalo karon sa pag-asa nga makasinati og kasarangan hangtod sa kusog nga mga pagpangulan ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte og ang Davao Region gumikan sa bagat. Nagpasidaan karon ang mga lokal nga kagamanan sa posibleng pagbaha og landslide.
1: Express Pasada.
2: Headlines.
0: Ana, mahigil

0: Mo ginay ang pingan kanunay mga kaigsoonan mo nang kami dinhi sa XFM Davao mga kaigsoonan kanunay nagapaymangno alangan to sa tomatig paminaw nga kato mga tao nga duol na nimuyo duol sa pa no sa kilid lang sa creek sa sapa no tanawa na ninyo ang inyong palibot masin og na nakaron sa inyong nataran kanang tubig baha headlines unya kining nagpuyo pod ngadto sa medyo murag buntod nga bahin. Lagtawa po na inyo ang likod, basin o ganitipak na na.
1: Headlines.
0: Ha? Kaayo na natong katabunan, ani karon.
1: Headlines.
0: Muna nga, kung doon na ganin mo mamatikdan, magkaisunan nga dili, maayo na karon sa inyong palibot, nahalab, ibak na dayon mo. Ay napabuta, maiga lang nga, mutabon pa ni nga kalibutan sa tuwa. Sa lugar pang bahin, mga kaisunan, zombie ship o 24 oras nga duty sa kapulisan dito na pita sa may northern na Mindanao, giwagtang na!
2: Express Pasada.
0: Ipahunong na karon sa Police Regional Office 10, PRO 10, ang makakapoy kayo nga 24-hour shift alang ato sa kapulisan sa may nang bahin sa Mindanao. Sumala ni Brigadier General Christopher Abrahano, ginahimo kini aron nga masiguro ang maayong panlawas sa mga miyembro sa PNP og malikayan ang pagkatulog samtang on duty.
2: Expert.
1: Headlines.
2: Express Pasada.
0: Sa dugang pang bahin, maigila din ikanon sa itong mga balita, din ikanon sa itong mga balitang nasyonal.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Sa itong balitang nasyonal transport strike sa Manila, nagpadayon.
2: Express Pasada.
1: Headlines.
0: Nagsugod na ang duha ka adlaw nga transport strike sa grupong Manibila nga gikatakda gikan sa Hulyo 22 hangtod na sa Hulyo 23. Kasamtangan nga tuig, gipagayon kini isip protesta sa grabing pagsaka sa presyo sa lana dinhi sa nasod sa Pilipinas. Dinmisaka kini og double digit ang presyo sa diesel og kerosina or kerosene. Nagmuntarog strike center ang grupo sa Quezon City isip atubag og nagtanyag kini ang Department of Transportation DOTR og libreng sakay aron nga matabangan ang mga napiktuhang sumasakay.
2: Express Pasada.
0: Akin ang DOTR mahigala igor gini mohatag mo dispatch mahigala og mga sakyanan para nga matabangan tong mga tawo nga nagatrabaho mga katrupa no nga nagakommute sa public utility mga vehicles.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Pero sa ngalan, mahiga lang makatabang ni sila para paminawon ang yungo-ungo sa mga tao. Kanunay nag-increase ang presyo sa lana. Wa ni sila katabang makaigsunan.
1: Headlines.
0: DOE mga kaigsunan, gani, wa gani katabang. Igo, nahimo naman ninoong tigpamaba. Spokesperson sa mga oil companies.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Sa katapusang bahin, mga ikala sa pagkatod sa itong mga balita.
1: Headlines.
0: Day 9 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pabiling init. Cross-examination sa NBI Chief, nagapadayon.
2: Express Pasada.
0: Nagpadayon ang init nga day 9 sa impeachment trial batok nga ang Vice President Sara Duterte sa Senado. Dinggi pelalom sa cross-examination sa defense panel si NBI Director Melvin Matibag kalabot sa gikaingon nga assassination threats batok sa Presidente.
2: Express Pasada.
0: Walagi mga kaigsoonan, mabita na itong isgutan karong taon-taon mga igsoon. No, nga kinibang dito sa hearing o sa trial kagahapong adlawa mga kaigsoonan, bitambong man ditong direktor sa NBI, sa National Bureau of Investigation. Unya, sila man gid ni ang nagahimo mahigala in town sa kinibang sumbong batok nga tukang Vice President Sara Duterte nga kwa lagi na kanabang hulga lagi na sa kinabuhi sa presidente kanang gihimo sa Vice President. So dapat ipasaka gid ang kaso ana.
1: Good morning.
2: Oh? Express Pasada.
0: Ano yung ginaingon nga pagmamatay ako, patayin nyo si Marcos, si Bungbong Marcos, si Liza Marcos, si former speaker Martin Romualdez.
2: Express Pasada.
0: Pero gipangutan na sila mga kaigsunan. Sige na maginig balik-balik, liwat-liwat, sulit-sulit mga kaigsunan ko sa Ilunggo pa.
2: Express Pasada.
0: Gipangutan na po mga kaigsunan ko ang kining witness kung unsa ba, nakita na ba ninyo, na istorya na ba ninyo ang unsa ni kining hitman.
2: Express Pasada.
0: Wala man daw kay gikan na magidaw tong migula sa baba mahiga na sa vice presidente. Unya pila man kabuk yung suspect kaniadto kuan man ni kanang kuan man siguro ni batalyon.
2: Express Pasada.
0: Ha? Pasada. Karon squad na lang man.
2: Express Pasada.
0: Talking o batalyon mga kaigsunan, mingon ka mga kaigsunan ko mga hundreds kabuk na naa, no? Unya hundreds or 200 to thousands mga kaigsunan na ana. Pero karumingon kag squad, 20 na lang yung kabuok. Ha? Amo to ga, asa nila nang ikuha may gala? Dito ba ni og sa Cebu ni? Dito ba ka ni sa Colon? O diri sa Davao? Diri ba ka na sa Boulevard?
4: Pinoa!
0: Ha? O ga... Kining sa Manila, sa Quiapo ba ka na? Unsa ba? Sa Tondo? Unsa ba? No? Kana di na to may baluan mga kaigsunan kay wala ginila na istorya lagi.
4: Pinoa!
0: May kailangan niya ito ni Hatagan o pagtagada sa ito pagbalik mga katrupa sa ito ang panaguban ng Exciting Pilipinas. Kinibang testimonya karon mga higala ni NBA Director Melvin Matibag mga kaigsunan makahatag kini o gimbugaton. Di karon sa ilahang sumbong batok nga ito kang Vice President Sara Duterte nga gitaral karon sa impeachment court sa Senado. Uy, hasta pagbalik mga kaigsunan din sa ito ang panaguban human lamang sa mga pabalo gikan sa itong technical department. Oras, alas 5.11 na sa Buntag, Philippine Standard Time.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
6: X FM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
10: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
12: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
11: Ngano man?
12: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
18: Ako si Mario.
4: 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Dis Buhangin.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Balik ta mga katrupa, dinikaroon sa ito panaguban. Santa nga itong oras, alas 5.18 na yun sa buntag mga katrupa. Dali sa gani, bago ta mo abot nga ito mahigala sa problema nga iya sa ito ang nasod. Nga ito ang pong problemahon, mga kaigsunan. Actually, problema raman ni sa mga politicians, mga kaigsunan, no? Problema ni sa presidente, sa vice-presidente, mga senador, mga congressmen, uguban pa. Oh.
1: Pinawa!
0: Pero madamay magutagod, no? Kay kita isip mga butante, kita isip pa nagapamina, nagapamati sa mga issues dito karon sa kuan ba, kinibang kamaynilaan. Madamay ta, mga katrupa. Oh. Siyempre, lahi na ba karon ang damay mga kaigsunan kay muabot nga to sa mga palitonon, apiktado ta. Kay ang presidente, di naman makahimo gamayo mga katrupa kay nagsige naman lang ni pangita o mga iso batok nga to siyang kontra. Diba? Ah, pananglit, tumadipinsahan siya. Mangita na po niya sa the following night bago siya matulog, mga katrupa. Tagay sa kuko, Andre. Kining Santon Plus Coffee Mix kay magunahuna sa kuog unsa kong ilabay nga isyo batok nga to sa kong kalaban. Magsige na gunahuna, mahigalan. Nagsige na gunahuna. Hangtod nga nalimta na lang niya ang pagatiman sa problema sa mga Pilipino. Alright. Pero yun na pa. Kadali lang kayo mga kaigsunan. Kay gusto sana ko ipahibalo nga to sa tomatik paminaw nga nga naman, nga pilion, o ngayon na itong pilion, kinibang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa. No? Number one, gyod, nga katarungan diha, mga katrupa, katrupa o ang rason, nga no, nga kinahanglan, nga muship na ta karon mga katrupa, sa ito ang best sa coffee nga ginainom, nganhi sa Santon Plus Coffee Mix. No? Now, ganuman, gumikan kay wala, usa kini ka natural, wala kini siya caffeine, mga katrupa. O adunahan kini, abunda kini sa ginatawag nga antioxidants, mga katrupa. Diba? Now, alternatibo kini siya nga regular, sa mga regular nga kape, gumikan kay natural kini, wala kini siya caffeine, o di ka magkurug-kurug nini, inay, abunda kini siya, kung sa Tagalog pa, mayaman ng oxidants. Oh, see? Now, kasagaran, ang produkto nga gibaligya mga kaigsunan, ngatos mga tao, usa kini ka herbal coffee substitute o health drink alang ngatos sa mga taong gusto nga mulikay sa mga acidic o may caffeine nga mga imnonon, mga kaigsunan. So, muna karon ang mga makuha, mga kaigsunan, nga nung gusto ho na to nga dirita karon mo inom aning nahiskutan nga kape. Alright. Taas manggod kini siya sa vitamin C o calcium gikan sa malunggay. Ang malunggay, mga katrupa, doon ay hundreds of vitamins nga naa diha karon mipilit mga kaigsunan aning malunggay. Oh. Dietary supplement puno kini sa sustansya tulo ka tulogo ni ka mga gamhanan kayo mahigala nga mga ingredients ang naa dinhi karon. Soybeans. Sayod ba mo mahigala kun sa ingredients aning Santon Plus Coffee Mix? Naa diha ang soybeans, malunggay, naapo diri mga kaigsunan ang ginatawag mga katrupa nga kinibang mangustin. Oh. Now, plant-based protein protein kini mga kaigsunan og isoflavones gikan sa soybeans. Ang isoflavone, ambot pasabot niya ni mga kaigsunan sa isoflavones gikan sa soybeans, nagtabang kini aron nga ibalanse ang hormones og ang atong pag-atiman sa atoang kasing-kasing. Oh, kini na bang problema na to karon mahigala sa Pilipinas? Makasakit ba yung dughan eh? No? Hangtod nga, maato ka doktor, ingno ka si doktor, ah, stress test ka? Yeah, mahal-mahal ba yung stress test sa mga katropa? Sa tinod lang, nag-ungong tadi ako sa stress test. Ha? Ingon ang doktor, mga katropa nga, kuya, murag kuan ka kanang stress test ka, murag di maayo ng imuhang ginabati. No? O saan na ginabati ni mo di ay, kuya, kuan na ni do, kanang, pataka naman ni gugma ko ang heart.
1: Pinawa!
0: Ibitaw. Ang tinuod niya mga kaigsoon na nagsakitan ka sa mga panghitabo karon sa tuang nasod. Mo na mga kaigsoonan nga, na-stress kag api. Now, mo ni karon mga kaigsoonan ang maayo diri karon sa tuang kape kini bang Santon Plus Coffee Mix, di ba? Now, do na pa moy katarungan para nga ato ta karon sa kape na kape pa. Ari ta karon sa kape na tambal pa. Oh, di ba?
2: Express Pasada.
0: Eps, diri ta karon mahigala sa tuang hisgutanan bay sa tuang panghitabo mahigala sa tuang naso sa Pilipinas. Hisgut-hisgutan na gunato ni mahigala samtang nagakapita mga kaigsoonan, no? Kay ang kuha lang kay nagkagamay ning ako ang butangana sa kape, oh? Nagkagamay? Ay, kalami na lang gyud sa tuang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. Mm. Nagkagamay kay nalimtan ako ang drama nga katropa mo na tinuod.
1: Pinawa.
0: So, dili ko karon sa tuan kining stress. Kini bang test sa cup mga kaigsoonan. Eh kadali lang. Kagahapon mahiga lagi tawag kini og day 9 sa tuang impeachment trial batok nga to kang Vice President Sara Duterte. Okay. Now, piktado ta nga mga Pilipino, mga kaigsoonan, gumikan kay musugot tag sa dili, mga katropa. No? Mga Pilipinong butante ta. No? Kini mga tao nga naa diha karong ipangtaral o mitaral, mga kaigsoonan, mga pinili na to ni kaniadto sa milabay nga mga elections. Now, ato lang taon maigala kay diha man ko sa balita karon no. Ang NBI nag-search alang ato sa Duterte, nag-search din ni sila karon for Duterte's alleged hitman mga kaigsoonan. Ilan ang ginapang search? Okay. Kung kinsa ning mga hitman ni alleged hitman ni former president ni Vice President Sara Duterte.
2: Express Pasada.
0: Karon mga katropa, ni baba ko no ni sa 20 mga kaigsoonan. Bilang taon gani na to ang istorya be. Nganong ni ubos man ni sa 20 mga katropa. Unya nakakuan ra ba ni karon nakakurat ra ba ni karon mga katropa nga no? Kay dunay ni gula nga survey unya gipa hibalo mga kaigsoonan nga ang survey mga katropa taas og lamang ang vice presidente mga katropa no diha karon sa presidential candidate alang sa 2028 mga katropa na diri karon sa pahayag mga kaigsoonan ang search for Vice President Sara Duterte's alleged assassin na trimmed down kini siya kuno sa ato pa miubos kini og sobra dosina ka mga tao nga persons of interest. Muna karon mga kaigsoonan ko ang ilahang ginaingon. Miubos ko no. Sa unsang rason kini karon nato sa taon? Ang mga persons of interests in appeal ko no dinhi karon ang mga men in uniform. Mm. National Bureau of Investigation NBI Director ang nagsulti ana si Melvin Matibag atol sa impeachment trial kagahapong adlaw mga katropa. Now, niubos man eh. Na mao ni karon ang atuang lantaon diri mahigala no sa istorya karon. Base ko no sa pasangi dito karon sa artikulo sa summary legal nga mga panlantaw din nato diri karon mga kaigsoonan no. Sa statement ni NBI Director Melvin Matibag, ang NBI mingon nga gikan sa taas nga listahan sa mga persons of interest POI miubos na lang kini karon sa 20. Oh. So buti pasabot mga kaigsunan nga pataka na lang sila karon og panudlo mga katropa og kinsa kini posibilidad nga mga giingon nga hitman ni Vice President Sara Duterte. Ha? Oh. Napataka na lang din sila panudlo kay Miridus man. Malay na to, katong unang ginatudlo, kining tawhana ni, kining tawhana si Juan de la Cruz 1, Juan de la Cruz 2, Juan de la Cruz 3. Mauni sila, sila ang kinibang hitman ni Vice President Sara Duterte. Oh. Taon-taon, mahigala, may gula nga. Uy, di man din ni ma. Oh. Ato ning i-delist na to ni sa kuan, sa tuang mga pangalan sa mga listahan. Oh. Now, sumala ni Director Melvin Matibag, adunay mga men in uniform sa listahan o usa sa mga ginbistigan adunay koneksyon sa Vice President Security and Protection Group or VPSPG. Na ang sato pa ang mga security escort na hinoon karon ni Vice President Sara Duterte ang ipasangin lang na po dinoon ang ginaisip nila nga moy trigger man ni Juan, kinibang hitman ni Vice President Sara Duterte. Ha?
1: Aniya na.
3: Pangas ka.
0: Now, giingon usab din ni karon nga wala pa nila mahibal-i sa kasiguruhan kung kinsa gyud ang giingon nga hitman. Yara, mga katropa. Ingano karon nga ipamugos ninyo nga dunay mo na itong katingad-an. Ngano ipamugos nila nga dunay grave threat mga katropa nga wa man gani sila kaila. Wa magani sila nakakontak ngadto sa giingon nila nga trigger man nga nagapamatuod yun nga ako ang tinuod nga trigger man na istorya ni Vice President Sara Duterte o giingnan ko nga kung panahon nga mamatay siya akong likidahon ang presidente sa Pilipinas nga nga si Bongbong o ang iyang asawa nga si Lisa. O, di ba? Lisa gibitaw. Isa pa man day lain. Oga! Kining iyahang oga iyon ba katong spokesperson naman. Speaker sa House of the Representative. All right. Gitong bag usab siya karon sa mga pangutana. Giulan og pangutana. Tubag ni Matibag no. Ang pangutana ni Senate President Sherwin Gatsalian nga posible gihapon nga walay hitman nga mailan human sa 3 to 6 ka bulan. Iyang tubag mao nga that's a possibility. Di unsa pa may taralon diha mga kingsonan nga man deklaro. Mo na itong katingad ano kung kita di mangutak kabahin diha kanon mahigala sa impeachment trial. Igo naman ta, observer naman ta. But we can do our own observations. Pwede ta nga makahimo mahigala diha karon sa tuang mga pag observe o pag komentaryo. Okay. Dire tugutan na lang og unsa gi ipakanaog nga rule sa balaod. Ibalaod ba gid atong basihan ani? Kung kining mga katarungan karon sa direktor mismo sa NBI nga di gani nila karon mailhan from 3 to 6 months ang kinibang ginatawag nga kuano kining hitman ni Vice President Sara Duterte. Now, bisa pa man ini nagpabilin siyang masaligon nga dunay mamahimong resulta sa investigasyon. Adi, nauli-ulian ang pinitik sa kasing-kasing sa mga prosecutor Now, persons of interest dili pasabot nga guilty na ni sila. Ang usa ka POI, dili pa kini sila mga akusado, dili mga usab respondent. Usa lamang kini sila ka mga tao nga gustong interbihon o usisahon sa investigasyon. Yung wala pa man gani di makasugod mga katropa. Mahuman na lang ni Mahigala kining 2026, musulod na tag 2028, mahuman na lang na. Magpadulong na lang ta sa eleksyon sa 2028 mga katropa. Di pa ni mahuman mga katropa kay siyempre, mamalipad pa ni mga persons of interest nila. Laon sa katibang. Waka kiyapi o basin o gikilatan ng kakulor.
1: Pinawa!
0: Anong kami naman inoan karon ng ibang pasanginlon. Oh. Muna karon mga kaigsunan. So wala pa'y kaso batok sige kaingon nga hitman. Hangtod karon wala pa'y tao nga gipasakaan o kaso isip hitman nga giingon. Nga gigamit o magamit sa vice presidente aron nga i-assassinate mga katropa ang presidente sa Pilipinas, Bongbong Marcos, ang unang ginang sa Pilipinas, Liza Marcos, o ang former speaker sa House of the Representative, Speaker Martin Romualdez. Now, ang lantaw na to ni mga kaigsunan, okay, murabag natuyok-tuyok na mataan ng ilahang istorya, mahigil ang awa patay masangkuan mga kaigsunan, no? Sige na lang kita tuyok-tuyok, tuyok-tuyok, liwat, liwat, sulit-sulit mga kaigsunan. Awa patay kasangkuan ani mga kaigsunan. But anyway, sunod si mana na po pohon, ato na pong paminawan, mahigil ang kinilang impeachment trial, lugun sa ito, makutlo aning ilahang impeachment trial mga higil. Alas 5.34 na sa buntag Philippine Standard Time. Mabalik tao man lamang sa mapaybalugikan sa itong technical department. Paguman unya mga higala, mga reports na gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines. Uman sa mapaybalo, alas 5.35 na sa buntag Philippine Standard Time.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
7: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Nak, merienda time na.
10: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
9: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
10: Paborito yun na ko na ma, mga pan og cake sa Dian Bake Shop.
11: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
14: Kaklarek sana!
4: Exciting!
15: Good morning. All right, balik ta makigsunan dili karon sa tuang panaguban. Dili karon sa tuang panaguban ng Exciting Pilipinas. Good morning day karon kay Mama Tia, dili karon si Mama Nita Valderosa. Good morning Sir Brick sa si Kasalan na Glucinda Mercy. Wala tay audio. Kanina siguro ni no. Wala tong audio. Okay na ma'am, ni balik na. Si Sir Lovito Niniesa, ningon po siya nga audio sir. Oh, nawala kunota. Pero balik na may karon, balik na. Oh. May buntag, Sir Briggs, message from Ma'am Juliana Liano. Ma'am, good morning ni mo, ma'am. Alright. So, si Sir Rili Tinyahura Kanyete. Good morning po, sir. Good morning, sir. No? Si Rili Tinyahura Kanyete. Good morning. Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. May buntag kanyo mga taga Davao del Norte. Si Karina TCL, good morning, Sir Briggs. A blessed day to you og tanang katrupa. Salamat, salamat kayo ha. Kayong kanunay nga pag subaybay, pagsunod. Hindi karon sa tuwang panaguban mga kaigsunod. Oh. Alright. Dali lang. Napa si Bendalodre? Wala di ay. Oh, si Rafi, di ay nga kanang paborito niya. Mahigila kinabitong mga gidagmalan nga mga OFWs ko. No? Daw mapud siya sa pagkasenador ana pagpanlaban kunuhay niya mahigala ni mga OFWs na. Pero kini nga mga kuan daw kini nga Christian Carosa netizen ba niya laban ni mga Pilipino tanan no nga gilamoy sa mga buaya no. Imo pa nitong isa mahigala dito nga apil man siya sa buaya god.
2: Pino.
15: Ha? Daghan kay mga nagmessage mga kaigsoon mga nga nagapangutana ba nga si Rafi Tulpo lagi daw hilig na daw kayo magbubakbak mga kaigsoon na basta isyo gani bahin sa kanang kabit kuyaw kayo siya
2: niya.
15: Pero kining problema sa mga kuan, kining problema sa mga OFWs nga gipambiyaan o gabana, gipambiyaan o asawa, no? Pero problema sa mga Pilipino kay malang bugas, mga kaigsoonan kay wa na patuman ang 20, waoy, inom siya. Unya, problema sa kining flood control, wa po noy.
2: Pinawa!
15: Hilom siya mga katrupa. Oh? Isa nga dapat, nakatunta mga buaya, may ihang panggok doon. Ingon po ning uban lagi nga buaya, mapudguna siya. Kadali lang kayo mga kaigsoonan, kaya ito sang dawato ng mga reports karong gikan sa ito mga kaubanan. Nga mga sister station sa XFM Network Philippines.
2: Pinawa!
15: Atuan na to karon Michael Akin mga report karon gikan sa XFM Jinsan. Personal grudge motibo kuno sa pagpanunggap patay sa usa ka maguma sa may malungon sa Rangani unsa makahinungdan ani karon ni karon si katrupang Chris Ligaspi sa report. Katrupang Chris Ligaspi, good morning, please come in.
16: Live report. Live report. Personal grudge ang motibong ginatutukan sa Malungon Municipal Police Station kalabutan sa pagpanunggap patay sa pag-uumaning naglabay adlaw alas 5 sa hapon sa sitio Tuna Barangay Lower Mainit Malungon Sarangani Province. Gilang biktima nga si Mark J. Miguel Samling samtang ang suspek mao si alias Malik pulos ana sa hamtong nga pagidaron og residente sa nasang pit nga lugar. Subala ni Police Lieutenant Colonel Jubenson Bayona, Station Commander sa Malungon Municipal Police Station nga subay sa ilang pagbistiga nasuta nga ayha na itabo ang krimen. Aduna na idaang bangi ang suspek ug ang biktima. Giangkon sa suspek ang gibuhat ug gisaysay nga nahimo nini ang krimen tungod aduna kini kasuko sa biktima ug nibalos lamang kini gumikan sa kanunay nga pagbuli kaniya. Dugang pa niadto panahuna ang biktima milantaw lamang og TV sa silingan apan kalit lamang matudbang mitumaw ang suspek nga dunay dalang kutsilyo og gidiretsong dunggab ang biktima. Igo sa iyang abaga duol sa liog nga hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang ang suspeka nakasibat sakay sa iyang motorsiklo apan pinaagi sa tabang sa kapitan sa baong barangay na sikop ang suspitsado. Sa bagkaron, gipasakaan na og kasong murder ang dinakpang suspek kansa kasamtangang napriso sa selda sa Malungon Municipal Police Station. Alang sa imong healthy nga paglawas karon nay himsog ang imong immune system pagdumar og Santone Plus Gold. Alang sa rekos sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
17: Live report. Live report.
15: Salamat kadto bang Chris Ligaspi sa report na nukad gikan sa XFM Jensan. 5:47 ang atong oras Philippine Standard Time. Gikan sa Jensan natuo na to tabuko na to karon ang Bukidnon. Delivery truck driver gipusil. Ang nahitabo para ba yung taon mahigila por timpataya? Hot pursuit operation gilusad na karon sa kapulisan. Katrupa mo sa balita si Katrupang Hani Lotabios. Katrupang Hani Lotabios, good morning, please come in.
17: Live report. Live report.
2: Nagpahigayon karon og hot pursuit og jugnet operations ang mga sakop sa Valencia City Police Station. Human sa nitabong pagpamusil sa Purok 5, Barangay Vintar, Valencia City. Alas 12:12 sa udto adlong Miyerkules, Hulyo 22, 2016. Gila ang biktima nga si Jewel Lumasang Baludaco Jr., 31 anyos, mulupyo sa Bara Opol, Misamis Oriental og trabahante sa Safemark Cooking Oil Trading. Sumala sa initial nga report, gingong nagdiskarga sa gi-deliver nga oil ang biktima sa usa ka tindahan sa maong lugar. Diyang giduol kini sa wala pa mailing suspect. Nahitabo ang init ka panaglalis tali sa duha nga nisangpot sa pagpamusil sa suspect ngadto sa biktima sa tulo ka higayon gamit ang wala pa madeterminar nga armas. Daling ni sakay sa iya ang motorsiklo ang suspect ug niikyas samtang ang biktima dali nga gidala sa Valencia City Health Center sa Valencia Rescue Team alang sa dinaliang pagtambal apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Nanawagan karon ang kapulisan sigin sa man ang adunay kasayuran kabahin sa suspect nga makigalayon kanila aron mapadali ang imbestigasyon ug matagan og hustisya ang pamilya sa biktima. Mga katropa, kapibang makapabaskog, makapagwapa ug makapahami sa atong kutis ang imong gipangita. Sulayi ang Sanson Gold Coffee Mix, ang kape nga puno sa antioxidant properties para iwas sakit ug boosted ang atong immune system. Nangapi ka na ni himsog ug ligwapa ka pa. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
18: Live report. Live report. Live report. Live report.
15: Nasalamat karubang Hanilo Tabios report na nukad gikan sa XFM Bukidnon. Kita mga kaigsunan ha, kay duna na po'y kinibang nagsingabot nga LPA raba karon diri sa to ang Islas Mindanao. Ato ang tambag karon sa to mga kaigsunan, kinahanglan siguro ta magpaligoon sa tong lawas no. Kinibahigala, pinagi sa pag-inom po sa to ang premium D3 soft gel capsule mga kaigsunan. Kaya ang soft gel capsule nga premium D3 dili lang ni makapaligon mga higala sa to ang kabukugan, makapaligon sa to ang mga kaugatan o mga muscles, kundili apil na diha karon mga higala ang atong immune system. Ha? Gumikan kay mubugno kini mga katrupa, kini bang premium D3 soft gel capsule sa mga viruses mga katrupa.
19: Bangas ka. Mm.
15: Kay nining mga panahon na karon na, na kinahanglan ta mga higala o kini bang panagang no para nga dili ta mo higdas banig mga katrupa. Higda tas banig wa kita income ani mga katrupa no di ba? So ang mayo ani karon ato ang panalipdan ng ato ang lawas pinagi sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule gumikan kay nagasuporta kini duna kini siya vitamin D3 mga kaigsunan nga dili lang nga mga katrupa makahatag kanato sa kinibang paligon sa tong kabukugan vital usa kini ka vital mahigala nga butang no para nga i-treat ang ato ang bone disorders sama na lamang sa osteoporosis rickets mga katropa no lakip na sa mga tong immune system mga kaigsunan no now ang nindot mangod diri karon kay duna ni say disease prevention oh sakto kini siya duna kini say igo sibo no nga level sa vitamin D nga giubanan no or gi-associate mga katropa sa pagpa-reduce sa risgo sa autoimmune diseases o mag-improve sa tuang overall wellness mga katropa now kinsa unsa pa may pangitaon nimo para nga muligo ng atong lawas mag vitamin D3 na mga kaigsunan premium D3 soft gel capsule produkto kana sa Yes to Health Incorporated mapalit nato kana sa mga butika sa Yes to Health Incorporated pwede pod ang Yes to Health Incorporated Yes to Health Clinic I mean naanay mutang diri karon sa Dakbay sa Davao naputay klinika diri karon sa Yes to Health naanay mutang sa door number 3 Silpol Building GSIS site sa Matina siyudad sa Davao og sa mga butika sa Mercury Drug Store, South Star Drugs, TGP ug ingon man generika nationwide mga katrupa. Og kana mga silingan niyo mga butika testingin ninyo basin og duna na sila yung mga stocks diha mga katrupa no. Wala man tayong oras dinhi karon sa to ang panaguban. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Inyong tigbalita, katrupang Bricks Flores sa magbiling kanyang kusang kamay buntag, dalaygo ng Diyos Davao, God bless Philippines. Huwag mo ingon, kamaturan ang sandigan.
18: Live.
19: Bangas. Mak-mak mo mga kalingan!
18: XFM Davao.
20: kamatuoran ang sandigan.
21: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
22: Alan Abay sa XFM Davao.
23: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
22: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region. Alan Abais o Andy Causon.
24: Alan Abais, Andy Causon.
22: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
24: Express Balita. Balita.
4: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
22: Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag ug kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
22: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
21: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
25: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
26: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
27: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
25: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
28: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
29: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapo yo kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog ka adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining coffee day kining Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
28: Premium D3 Coffee Mix.
30: Premium D3 Coffee Mix.
28: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
31: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
32: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
31: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
32: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
31: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
32: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
31: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras 14 para las 6:04 na sa buntag.
2: Express pagita sa buntag. Express pagita sa buntag.
3: Katuoran ang sandigan.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa ito ang mga headlines karong orasa. At ang balita nga lokal, batang estudyante sa Davao City giingo nga gibully o gikulata kabsan sa kinabuhi.
0: Headlines. Headlines.
4: Sa balitang regional, temporary long-term plan sa Jensen Public Market sugda na 35 million pesos nga pondo gigahin.
0: Headlines. Headlines.
1: At ang balita nga international, 41 patay sa pagkaiyabo sa ferry dito sa Guyana.
0: Headlines. Headlines.
4: Sa balitang paugnat sa kusog, genetic gender test iobliga sa WTA.
0: Headlines. Headlines.
1: At ang balitang nga showbiz, Coco Martin nagplano og stage play alang kini sa mga artista.
0: Headlines. Headlines.
4: Sa balitang LRG, pinakadakong ceramic nga alkansya sa kalibutan gitukod sa Colombia.
0: Headlines. Headlines.
1: Og sa ito nga health alert, arthritis o mga bukol-bukol sa lawas, walay gipiling edad, sumala pa sa mga eksperto.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan,

0: Inhisa XFM XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, ikaw lang may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 23 na ni bulan sa Hulyo tuig 2026. Kami niyang mga tigbalita karong orasa.
2: Katropang Andy Causon.
1: Ako usab niyong katropa, katropang Alan Abay sa tuang balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang ato nga balitang lokal hatog nato sa Santon Plaza Coffee Mix. Kapina, tambal pa. Batang estudyante sa Davao City giingong gibully o gikulata kabsan sa kinabuhi. Ang Express balita manukad ni Jovetta Espanyol.
3: XFM Report.
4: Patay ang usa ka batang estudyante nga si alias Jaira, kinsa giingong biktima sa pagpangbully o pagpangulata sulod sa tunghaan. Sumala sa usa ka social media post ni Christopher Lu Atailara, kinsa uyuan sa maong biktima. Gituuhang gisumbag o gikulata kini sa tulo ka mga lalaking classmate niyatong adlong Biyernes. Dugang pa nga nakauli pa silang panimalay ang biktima apan nakasinati na o pagpanakit sa ulo. Daling gidala ang batang babae sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC og nasayran sa gihimong medical examination nga adunay blood clot sa ulo og naputol ang ugat ni ini nga gingong hinungdan sa kamatayon sa grade 3 pupil sa Lapu-Lapu Elementary School sa Downing Dakbayan sa Davao. Tungod ni ini, daghang netizens ang nagpahayag og kasubo og kabalaka bahin sa gingong kaso sa bullying samtang aduna sa mga nanawagan nga paligunon pa ang mga programa batok sa pagpanakit sa mga estudyante sulod sa mga tunghaan. Sa pagkakaroon, naningkamot ang XFM News Davao nga makontak ang pamilya alang sa dugang impormasyon o pahayag o ning kasamtangan. Wala pa makapagawas og opisyal nga statement ang naisgutang eskwelahan bahin sa insidente samtang nagpaabot pa sa resulta sa investigasyon ang publiko. Mga katropa rong kanunay, boosted ang immune system adu-adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM.
2: Samtang sa line panghanay sa balitang lokal, Davao Light nagpalawig sa no disconnection policy hangtod Oktubre 2026. May Express balita si katropang Annalie Borja.
3: XFM Report.
5: Gipahibalo sa Davao Light and Power Company nga ipadayon ang non-disconnection policy alang sa mga consumer hangtod Oktubre 2026 subay sa advisory sa Energy Regulatory Commission o ERC nga nagpalawig sa consumer protection measures ubos sa Executive Order number 110. Sumala sa Davao Light, walay maputlan og serbisyo sa kuryente tungod sa wala mabayaring bill nga naglangob sa billing period gikan Agosto hangtod Oktubre 2026. Diin, lakip niini ang tanang residential og non-residential customers sa ilang franchise area. Bisan pa niini, giawag gihapon sa power utility ang mga consumer nga adunay kapasidad sa pagbayad nga ipadayon ang gustong pagsettle sa ilang mga bayronon aron malikayan ang pagdako sa utang ug mas bugat nga bayranan sa umaabot nga mga bulan. Nahitabo ang maong pahibalo taliwas sa sunod-sunod na pagsaka sa singil sa kuryente sa Davao Light nga sumala sa kumpanya resulta sa mas taas nga generation charges ug uban pang pass-through cost sa ilang ginabayarang mga power supplier ug wholesale electricity spot market or WESM. Sa miaging mga semana, nagpahayag usab og kabalaka ang pipila ka mga opisyal ug mga consumer sa padayon ng pagsaka sa presyo sa kuryente nga nakapekto sa mga panimalay, negosyo ug mga serbisyo sa lokal nga gamhanan. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Dugang pang hungit sa tonga balita nga lokal gipangutana ni Davao City Councilor Danny Deng Hirang ang Davao Light and Power Company kon DLPC kun atuman ba nini ang bag-ong direktiba sa Energy Regulatory Commission nga nagamando kini sa mga distribution utilities nga adunay dakong pagsaka sa generation charges nga magsumiti kini una og detalyado nga report sa commission. Gisang at ang pangutana atol kini sa investigasyon sa Davao City Council uman sa mga reklamo sa mga konsumidor may kalabutan sa taas nga bayranan sa kuryente. Sumala sa ERC ang maong report na kinahanglan isumite lima kaadlaw sa dili pa ipagawas ang bag-ong billing. gilauman sa konseyo nga matubag sa DLPC ang tanang pangutana aron nga masiguro nga, nga nasunod ang mga mandato sa ERC ug mapanalipdan ang interes sa mga konsumidor sa Davao City. Emduman nga gianunsyo sa DLPC ang ilang increase sa singil sa kuryente sa milabay ng mga adlaw kansa moabot na karon dulan 14 pesos ang matag kilowatt hour.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:10 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Gold. Nga doon na kinimalunggay leave sa mga katropa nga dakong tabang aron maprotektahan ang atong mga atay uga kidney. Sa detalye sa balita, mukabat sa usa ka gatos o 100,000 ka mga benepisaryo sa Davao Region ang gitakdang mudawat sa 2,000 pesos ng monthly financial assistance ilalom kini sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sa datos sa DSWD Field Office 11, nga sa breakdown, 15,640 beneficiaries makadawat og assistance sa Davao de Oro, 23,780 sa Davao del Norte, 31,955 sa Davao del Sur uga Davao City, 18,446 sa Davao Occidental uga 27,038 sa Davao Oriental. Sumala ni Assistant Regional Director for Operations sa DSWD 11, Merlinda Paragamac, nga tulo ka mga grupo ang lakip sa Uplift Program, kini ang naglakip sa 4-piece. Wala na appeal sa 4-piece apan pobre uga ang low-income workers, subay kini sa validation sa community-based monitoring system uga social security system records. Dugang paniini nga nagsugod na ang payout sa ubang probinsya sa rehiyon kung asa ang maong programa subay kini sa direktiba sa gobyerno nga mahatagan og suporta ang mga pamilya nga naapektuhan sa global crisis.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 12 minutos na paglagutok sa ika-6 sa buntag. Nagpadayon ang Davao City sa pagpaligon sa international nga relasyon. Uman madawat ang delegasyon sa Indonesian Chamber of Commerce and Industry o CADEN nga nagatumong kini sa pagpalapad sa negosyo o pamuhunan. Lakip na ang kooperasyon tali sa Davao City o Indonesia. Gipunting sa panagtigom ang pagbalambo sa agri-business, renewable energy, food manufacturing o smart city solutions o gilauman sab nga kini magbukas o dugang opportunity sa trabaho, teknolohiya o bag-ong negosyo alang sa syudad. Kabahin sa positibong resulta sa panaguban ang pagdapit sa Davao City sa Trade Expo Indonesia karong Oktobre ug ang pag-imbitar sa mga Indonesian investors sa Davao-Borneo Economic Corridor Conference sa Setyembre, lakang nga gilauman nga magapalig-on kini sa trade ug investment partnership sa rehiyon.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang unang barangay assembly ubos kini sa kalahi panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project o PCRP sa barangay Tandang o Tandang Sora, Governor Generoso, Davao Oriental. Gipaila sa DSWD ang mga tumong, sumbanan o proseso sa programa nga nagtumong sa pagpalig-on sa kaandam o galig-on sa mga komunidad batok sa mga kalamidad o peligro pinaagi sa aktibong partisipasyon sa katawhan. Gitambungan kini sa mga opisyal sa barangay, mga procleader, barangay functionaries o uban pang stakeholders nga may pakita og suporta sa maong inisyatiba. Isip kabahin sa kalihukan, may pasar usab og resolusyon ang barangay o nagpili og mga community volunteers nga mahimong kauban sa DSWD sa pagpatuman sa mga proyekto alang sa mas ligon og andam nga komunidad.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 14 minutos na ang paghagtok sa ika-6 sa buntag. Ukaroon sa tuwang mga haon sa Balitang Regional.
3: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
1: Ang atong balitang regional hatog rato sa Zanthone Vitamin C. Dakong tabang kini aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Zanthone Vitamin C. Sugdan na karong adlawa ang pagbutang og mga barricade sa Public Safety Office sa pipila ka bahin sa PA o P. Acharon Boulevard, Santiago Boulevard, Kagampang Street og West Side sa Jensen Public Market. Aron nga hingpit na nga masugdan ang construction sa relocation site sa mga vendors nga gikonsidera ang temporary long-term plan sa lokal nga panggamhanan. Gipresenta sa Public Safety Office Acting Head Engineer Milin Gicosala ang mga parking area ug bahin sa dalan sa gawas sa palengke ang isarado samtang 24 oras ang pagbantay ug pag-implementa o pag-implementa sa traffic enforcers ug civil security unit. Inoon gipaklaro ni Ginsan City Administrator Shanti Liedo Pistano na wala pa eksakto nga schedule ang pagbalhin sa mga vendors. Gigahinan kini sa lokal nga panggamhanan og 25 milyones ka pesos alang kini sa relocation samtang 10 million pesos sa demolition. Mamahimo kini nga libre sa mga vendors apan kinahanglan gihapon nga applyan o gabayaran ang kuryente og tubig. Matod pa ugaling sugdan ang pagtukod sa mismong relocation. Sunod nga tukod o tutukan sa kontraktor ang drainage system. Subli na nawagan na si Attorney Francisco Gacal ang City Legal Officer sa mga vendor nga dili na hulaton pa nga pugson sila nga muhawat sa sulod sa palingke labi na nga sugdan na ang demolition.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa balita nga regional construction worker critical human gidunggab sa kaubang trabahante sa Surigao City. May Express Balita si katropang Lemuel Okay.
3: XFM Report.
6: Anaa sa critical nga kahimtang ang usa ka 26 anyos nga construction worker human kini gidunggab sa iyang kaubang trabahante dito sa Puroka 2 Barangay Serna, Surigao City alas 9:15 sa miaging gabi. Sumala sa investigasyon sa Surigao Component City Police Station, ang biktima nga residente sa Puro 4, San Ignacio, San Pablo, Laguna, dali nga gidala sa Caraga Regional Hospital alang sa pagtambal. Nakasibat usab human sa mga panagbangi ang suspect, usa ka 21 anyos nga construction worker, nga gikan usab sa San Pablo, Laguna, og padayon pa nga gipangita sa mga otoridad sa pagkakaron. Gipakita sa inisyal nga investigasyon nga ang motibo sa mga krimen, nagsumikad sa personal nga kasuko tungod sa giingon balik-balik nga pagpangdaota, pagpanginsulto o pagpangbully sa biktima ngadto sa suspek sukad pa sa miaging adlaw. Sa gabi sa insidente, samtang nag-inom ang biktima uban sa iyang mga kauban o ang suspek nag-inusara sa baraks, giingong gisukmag o gitukmod na usab sa biktima ang suspek, pinaagi sa mga pamasangil o pagpanginsulto. Tungod niini, nakuha sa suspek ang kitchen knife nga gibadaban ang aduna gitas-on nga 13 pulgada. Giduol ang naglingkod nga biktima o gidunggab kini og upat ka higayon. Nakaangkon ang biktima og usa ka samad sa tuo nga bahin sa liog, duha ka samad sa tuo nga dughan og usa ka samad sa tuo nga bahin sa tiyan nga miresulta sa paggawa sa pipila ka internal organs. Gisuwayan usab sa suspek ang pagdunggab sa usa pa ka 40 anyos nga kaubang trabahante apan nakadikay kini samtang nagdali og gagipugngan sa ubang mga kauban ang suspek. Bisan pa man sa maong pagpugong, nakahimo gihapon pag-ikyas ang suspek ngadto sa wala mailhing direksyon. Padayon karon ang gihimong hot pursuit operation sa mga otoridad aron madakpan ang maong suspek samtang giandam na ang formal nga kasong kriminal nga ipasaka bato kaniya sa Office of the City Prosecutor sa Surigao City. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 18 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag sa tuwang balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Ang atong balitang nasyonal hatog nato sa Premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy tungod kay aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod kini sa lawas mga katropa diretso kini sa atong atay ug mahimo kining instant nga kusog ang Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract mga katropa. Ato nga Seron ang detalye sa ito nga balitang national manukan sa ito nga sister station ang XFM Mega Manila.
3: Express Balita. Express Balita. Bagyo Update.
7: Mga katropa, patuloy na kumikilos pa west-northwest ang Tropical Depression Quiapo habang nananatili ang lakas nito sa silangan ng Central Luzon. Ayon po ito sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa 950 kilometers silangan ng Central Luzon kung saan taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour habang kumikilos ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa banta ng malalakas na hangin, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyang Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora. Nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas sa mga lugar sa ilalim ng Signal No. 1 ng malalakas na hangin at mga pag-ulan habang pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ng mga susunod na weather bulletin. Inihayag ng House Prosecution Panel na matagumpay nilang natapos ang presentasyon ng ebidensya para sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, kumpiyansa ang prosecution sa naging takbo ng presentasyon dahil naging malinaw at matibay ang testimonya ng tatlo nilang testigo. Sinabi rin ni Luistro na naghahanda na sila para sa susunod na yugto ng paglilitis, partikular sa artikulong may kaugnayan sa umunoy maling paggamit ng confidential funds. Dagdag niya, bagamat malayo pa ang tatahakin ng impeachment proceedings, nakahanda ang prosecution sa mga susunod na pagdinig.
3: Express Balita.
7: Kinumpirma naman ng Senate Impeachment Court na naihain na ang subpoena para sa financial records ni Vice President Sara Duterte kasunod ng ikasiyam na araw ng impeachment trial. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, ang manifestations ng ilang senator judges na tumututol sa subpoena ay para lamang sa record at hindi makakaapekto sa bisa ng resolusyon ng impeachment court. Dagdag pa ni Tongol, mas naghihigpit na si Escudero sa oras ng manifestations ng mga senator judges habang binabalanse ang pagiging magalang at maayos na daloy ng paglilitis. Inihayag din niyang ang susunod na tatalakay ng impeachment court ay ang artikulo kaugnay ng umunoy maling paggamit ng confidential funds ng BC Presidente.
3: Express Balita.
7: Sa kaugnay naman na balita, maglalabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court laban sa dating Land Bank Branch Manager Let Constantino at Nenita Campuzano upang humarap bilang mga testigo sa pagbabalik ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 29 matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sina Constantino at Campuzano ang unang mga testigong iharap ng prosecution sa pagtalakay ng artikulo ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umunoy maling paggamit ng confidential funds. Inasahang magbibigay ng testimonya ang dalawa hinggil sa proseso ng encashment at physical withdrawal ng confidential funds para sa Office of the Vice President at Department of Education.
3: Express Balita.
7: Samantala, isiniwalat ni National Bureau of Investigation or NBI Director Attorney Melvin Matibag na kabilang sa mga iniimbestigahan ng ahensyang posibilidad na ang umano'y kontratang assassin o kinontratang assassin na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte ay nagmula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Ayon kay Matibag, hindi lalampas sa 20 individual ang kasalukuyang saklaw ng kanilang investigasyon kaugnay ng naturang usapin. Sinabi rin niya na mayroon na silang mga natukoy na pangalan at nakakausap na ng NBI ang ilan sa mga pamilya at kakilala ng mga ito bilang bahagi ng patuloy na investigasyon. Dagdag pa ni Matibag, kabilang sa kanilang na-narrow down ng mga personalidad ang ilang men in uniform na nasa aktibong serbisyo.
3: Express Balita.
1: Balik rin sa ito sa Dagbayan sa Davao. O karon ito ang luparan ng itong balitang international.
3: Balita sa international.
1: Ang itong balitang international, hatog na ito sa Vision X Plus. Makatabang giniaron nga malikayan ang, o malikayan, o magkabaton o glaucoma, katarata, dirigium o gubanpang mga sakit sa mata ang iyaha kini nga paglikayan mga katropa. Vision X Plus, mapalit na sa ito mga butika. Sa detalye, misaka na sa 51 ang kompirmadong namatay human sa pagkayabo sa Osaka Ferry sa Guyana diin. Adunay 179 ka mga tao ang sakay usab nini. Sumalapas sa mga otoridad, 77 ka mga pasahero ang naluwas samtang daghan pa ang gituohang nawala human sa trahedya nga naitabo niya itong Sabado sa gabi. Nagpadayon ang search and retrieval operations uban sa tabang sa 16 ka mga sakyan o sakayan o mga diver gikan sa France aron nga pangitaon ang mga namising. Gisusi usab sa mga investigador ang posibleng sayop sa passenger manifest ug ang giingong paggamit og illegal nga droga sa pipila ka tripulante isip posibleng hinungdan sa insidente.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa pikasbahin nahimong unang nasod sa European Union ang France nga magpatuman og pagdili sa paggamit sa social media alang sa mga batang 15 anyos paubos. Giaprobahan sa kadaghanan sa mga magbabalaod ang maong balaod nga gilauman nga pirmahan kini ni Presidente Emmanuel Macron aron nga mahimong opisyal nga balaod. Tumong sa laka nga mapanalipdan ang mga kabatanunan gikan sa posibleng negatibong epekto sa social media o online platforms. Samtang susama nga mga polisiya ang gipatuman o giplano usab sa Australia, United Kingdom, Spain, Greece, ingon man Denmark.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuwang balitang paugnat sa kusog.
0: Balita Sports. Balita sa Sports.
1: Ang atong balitang paugnat sa kusog. Ato ginato sa Turbo Man Enhancer. Gamita kini mga katropa 30 minutes. Usa maglabing-labing kang misis siguradong mas mulalom o mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Man Enhancer. Sa detalye gibago sa Women's Tennis Association ang eligibility police o i-require ang mga atleta nga mag-submit kini o one-time genetic gender test. Ipailaom sa SRY gene test ang mga players aron nga masuta ang biological sex o ma-administer ang test pinagi kini sa check swab or blood test. Sumala pa sa WTA spokesperson nga magsugod ang player screening ning liga subay sa tanang appropriate confidentiality o data privacy safeguards o kasamtangang comprehensive player engagement program. Kaya naman nga sa naging polisiya, gitugutan ang transgender women na magig-compete kung dili mulampas sa gitak ng threshold ang ilang testosterone level. Soba o sobra kinit sa duha katuig. Inon walay nabutyag nga transgender women ang kasamtangang aktibo kini sa professional tennis. Samtang giliuyon ang ubang mga kasamtangan o kanipros sa maong testing nga gumikan kay usa kini ka matod pa sa discriminatory o discriminatory. Niadap sa maong susama nga pulisiya ang International Olympic Committee o uban pang sports organizations naglakip kini sa World Athletics Federation o World Boxing Federation.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:27 sa Balitang Showbiz.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy o glowing skin mga katropa, mag-Clear Skin Herbal Soap na ta. Sa detalye, nagpahibalo si actor Coco Martin nga gusto niyang ma-produce ug usa ka stage play pinaagi sa Actor PH aron makahatag og dugang oportunidad sa mga artista. Nagsugod ang ideya atol sa iyang panagkita uban ni Ding Dong Dantes. Diin ilang gisgutan ang mga paagi sa pagtabang sa industriya sa kalingawan. Matod pa ni Coco, importante nga adunay dugang nga proyekto nga makahatag og trabaho ug makapakita sa talento sa mga artista sa nasod. Samtang nagpadayon sa iyang seryeng Si Gabo, nag-andam usab siya sa iyang pelikula nga On the Job ug isaulog ang upat ka pasidungog nga nadawat sa Batang Quiapo gikan sa FAMAS Broad Guest Arts Awards.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa itong balitang lahir agyod kon LRG atod ganito siyempre sa Santon Plus Gold gama gini sa 100% nga extract supplements natural ingredients atod na gini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina ang Santon Plus Gold mapalit gini sa Shopee, Lazada o Shopee o sa ubang mga butika mga katropa. Sa detalye, pinakadakong ceramic nga alkansya sa kalibutan gitukod sa Colombia. Gipasidunggan sa usa ka theme park sa Rakira, Colombia ang ilang dugay nang tradisyon sa paghimo og mga palayok pinagi kini sa pagtukod sa pinakadako nga ceramic nga alkansya sa kalibutan nga opisyal nang giila karon sa Guinness World Records. Ang higanting alkansya aduna kini gitason nga 9 ka metros, kapin 10 ka metros ang gitason og gibugaton nga kapin 30 ka tonelada. Dili kini dekorasyon lamang tungod kay adunay tinuod nga hulugan og sensilyo alang sa mga bisita. ang tanang sinsilyong matigom gikan sa mga bisita idunar kini ngadto sa mga lokal nga animal shelter aron nga makatabang sa pagatiman sa mga mananap nga nanginahanglan pud kini og tabang. Mahimo sab nga suludon sa mga turista ang higanting alkansya diin adunay gallery nga nagapakita sa kasaysayan sa pottery ug paghimo og ceramic nga alkansya sa mao nga rehiyon nga usa sa mga ilado nga sentro karon sa keramika sa Colombia.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Alasays imedya sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Puno kini sa natural antioxidants nga makatabang sa pagprotekta sa cells batok sa oxidative stress. Arthritis mga katropa ug mga bukol-bukol sa lawas, walay gipiling edad sumala sa mga eksperto. Ipasabot karon sa mga eksperto nga ang arthritis ug mga bukol-bukol sa lawas mahimong mutakdo sa bisan unsa nga edad. Bisan mas kasagaran kini sa mga tigulang, mahimo usab kini nga mahitabo sa mga batan-on tungod sa heredity, impeksyon, kadaot sa lutahan ug ubang sakit. Matod sa mga eksperto nga bantayan ang padayon nga kasakit, paghubag, pamula, kainit sa lutahan o bukol nga nagkadako ug nga dili na mawala sulod sa pipila ka semana. Sumala pa ni Dr. CJ Nadruda sa Yes to Health Incorporated nga makatabang ang Xanthone Gold Herbal Capsule alang sa pagpakgang sa mga bukol-bukol sa lawas tungod sa mga powerful antioxidant nga mga sangkap niini sama na lamang sa mangosteen, ginger, turmeric ug malunggay extract.
3: Express. Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita Karong Adlawa. Adlaw karon nga Huwebes. Oy, Pizza 23 na ganyan bulan sa Hulyo 2, Iga 2026, mga katropa. Good morning.
2: Happy morning ka rin yung mga katropa. Sugda na ito itong adlaw nga healthy pinaagi sa pag-inom sa atong Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, tambal pa. Maigbuntag sa atong naglantaw sa atong Facebook Live, katropang Randy Archaga Santisas, Archie Castillones sa San Rafael, Baliti, Davao City, Mary Grace Cruzada Ingonman sa Team Kwek Kwek daw sa Tagum City, kang katropang Lynn, Sheila, Mara, Lovely, and Maui Grace Uga K. Good morning ka rin yung mga katropa.
1: Yan, at tangi po mga katropa, ang ato ang The Secret of Health. Kaupan na ito niya si Doc Remily Tuuy, mga katropa. Pagiging man ang programa nga Bullseye. Sa mga issue por issue, trabaho lang, walang personalan. Yours truly, inyong makauban. Sa ngalan sa ito ang ginatibok ang puwersa sa News and Cardiverse XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
1: Ako sabi niyong katropa, katropang Alan Abais, kami magayangon.
2: Kamaturan ang sandigan!
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
9: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
10: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
13: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels? Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
14: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usana ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
18: The Secret of Health.
19: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
20: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
17: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
21: Santon Plus Gold.
22: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
18: Santon Plus Coffee Mix.
23: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
17: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
15: Exciting.

0: Buka Klarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras para sa mga walay relo, alas 6:42 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Good morning!
2: Bullseye!
1: Hey, dapin. Sapot ko karong buntaga, daprin mo.
4: Dito mo!
1: Kamu din na mga tikulakpak niya, pinara ng kaboke. Isa, dua, tulo, upat. Okay na lang. Naman lagi may bago lagi niya. May bagong kamot, ha? Dito mga katropa. Sila yung mga naka-anam na taog ka ng, nakainom ang taog ka ng, kuhaan ka ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Karoon mga katropa, ang pagnanam dito, tuwa nabilin dito. Natimta niya akong premium D3. Ako giapas mga katropa, o emergency call, karoon nga adlawa. Pasensya na yun mo ha, kay magsakay sa Gimron. Kailan ako ang inyohang tura-tura.
4: Pino ka!
1: Alasay, 44 na mga katropa. Kumusta mo din ha? Kumusta ang inyohang lingkod karong panahon ha? Kaya wa gani magtindog katropang Alan Abais.
5: Alan Abais. Bullseye.
1: Basta lagi!
2: Bullseye!
1: Kumusta mo? Salamang gabi kita, mga amigos y amigas. Welcome sa itong mga parikoy, mga parikay, itong mga kalumon, mga kaaluman sa matagal lugar o probinsya sa rin. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental o Kotobuga sa mabot niya itong pagsibya. Usa ka panghinaot nga kanunay kitang buligan sa grasya sa itong labang magkagagahong. Yaton nga safe and sound sa Matagusaka destination. Pasod gawas yaton dakbayan sa Davao. Sa mga nagabiyahe karon mga katropa, balag hinay basta kay safety gayod kita sa kanunay mga katropa. Mo gini ato ang gusto nga ipaabot ya kaninyo mga katropa, kinahanglan nga dili ta magdali-dali. Kay kung magdali-dali ta mga katropa, basig asa Hinoon kita pauli. Hinay-hinay mo. Kay balag hinay basta kay safety kita sa kanunay.
2: Bullseye.
1: Ang atuang programa mga katropa hatog nato syempre sa Yes to Health Incorporated. Uga sa mga produktong gigaman nini ang Santon Plus Gold. Labi na kining atuang kape mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Uga inom og nanam taod-taod lang mga katropa kay pa na ako na timplang ako ang Premium D3. Na ako'y gitakil din sa ako ang bulsa mga katropa ng Premium D3. Ha? Nagtuom og pike ni, ha? Ang ato ang Premium D3 mga katropa, brown ang color sa sachet. Ayan, mo ni ang Premium D3 ha. O niya, unsa kanindot ang ato ang Premium D3 mga katropa? Usa kini ka naputay capsule ani. Ang capsule sa Premium D3 mamaura pud ni ang epekto mga katropa sa ato ang Premium D3 coffee mix ni siya, no? Ang Premium D3 mga katropa, katong soft gel capsule. Abi niya mga tropa, grabe, no? Moni makahatag og kanang instant nga energy. Tungod kay doon na kinitaas nga medium chain triglycerides mga katropa. Ang pasabutan na, nga kung musulod ni sa ito nga lawas, mudritso na sa imuhang atay. Kaya ba naman taon sa function sa itong atay, di ba? O gamahimo kining instant nga kusog. Ang ato nga Premium D3, mo kini ang gitawag nga vitamin D3 nga aduna kini VCO og moringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga naguna nga butika mga katropa nationwide mga katropa. So kining ato ang mga suki nga tipaminaw pag mapalit mo kana mga Santon products gikan sa Yes to Health Incorporated, Pangitaan nyo ni mga katropang sa sachet kaning gikan sa Y2H. So kanang logo din ako, kanang diri ako, kanang logo diri. Muna siya ang naitatak, Y2H, Yes to Health. Og sa tubangan ani mga katropa, napuni siya logo sa tong kape sa tubangan. Muna diya. Tanawa na ninyo mga katropa ang ato mga logo. Nganong importante ang logo kay basing maluglog ta. Na ay mga peke kayo nga mga santon karo mga katropa nga wala gani FDA approved pero sa ilahang sachet na ay FDA approved. Mo ni mga katropa nga gasunsuon lang. Mo ni mga we will not mention what kini nga company, nabari company or kumpanya lang. Kumpanya sa mga tigpagkaroon ingnon mga katropa nga makapadao tinuni sa tuapod nga santon. Muna makaingon ta mga katropa ang atong santon products sa ginama ni sa kining well extracted ang pagama nini mga katropa unya nindot pod kayo nga tuapod nga pagama limpyo sigurado garantisado. Unya kaninyong santon mga katropa santan dai na. Gikagod ra kilid-kilid mga katropa nako.
3: Mapriso ka
1: kay nagbutang-butang kag FDA approve nya waday kay kana gani mga papeles dokumento kabalo kaon sa sekreto mga katropa kung ugaling mailhan nimo nga ang imong produkto garantisado wala siyay giingon nato mga katropa og kana ganing patik-atik lang dili peke kanang madawat sa mercury drug. Kaya ang mercury drug o guban pa nga mga dagko pod nga mga butika mga katropa stricto kay nag mga dokumento, stricto nag mga papeles. Bisan pag guwapo kag pangalan si imong kape diya mga katropa pero wala kay kana ganing FDA approved. Wala po kay CPR kanang Certificate of Product Registration. Wala kay LTO, lisod mo na. Ang CPR mga katropa mao ni mga test mga katropa para una ka sertipikahan sa imong produkto og marehistro kini mga katropa aduna ni mga test o qualifying test din ha karon kung ugaling unsa ka epektibo ang imong herbal. Oh mao ni mga katropa nga kini atoa is proudly to say nga dunay tatak Yes to Health pangitayod pagato ni sa butika. Ma'am katong santon tagaan kag santon diay pero santan diay. Siya ay dili ni mao katong netatak Yes to Health. Ja to ang karton mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix no. Tanan yun na dunay yun netatak Y2H to ni mga logo. Kay daghan kay mga imitation karon grabe ni mga Pilipino.
2: Bullseye.
1: Makadaot sa tong negosyo mga katropa imbis kay maayo ka atong bottom line diri mga katropa nga makahibalo mo unsa kaayo kini atong produkto unsa ka epektibo kini nga makapaboost sa tuang immune system mga katropa magsakit na nimong koto-koto. Peke man wala may tatak Yes to Health Incorporated. Y2H ha?
2: Bullseye.
1: Diba Harold Salang, Junji Danghil Guminang. Oy like, share and follow mga katropa. Naka-load na ko nito nakadaog ni adtong kagahapon. Pero ang kini mga katropa ang isa wa pa na ko ni Malodi ha. Loadan ta ka biro no kay sige ko pangita ni imong message ba. Ako jung gi-review ni katong Thursday. Mayong buntag si Brian Vincent Vironi mao ni nakadaog kantong answer nga Vince Dison. Nalanganin ko padala si Mag Gcash kaningo manggugag i-convert na lang ni mo sa kape. Pero karon ingon na pud kang i-Gcash na lang okay na. Una na pud ayon na lang Gcash katropang Alan coffee na lang. Kulang man kung makadaog kag otro kay 200 money per box ang ato ang kape dire. Pwede ko matagaan talang kagkato nga, mga lima.
3: Pinawa!
1: Okay, para mga katropa, magkatulaw dito sa itong kape. Pero, bitaw, pinag-media. Suroy diri, Brian Vincent Biro. Pero una ka mo suroy, ingnata para makaandam po da o kape. Kaya ba siya pagkainin mo daan, hurot ng kape.
3: Pinawa!
1: Nagkapainan niyo mong kape niya. Okay, ha? Kung namin na magkakaroon, Brian Vincent Biro. So, mga katropa, magbalita una kita mga katropa sa tuwang headlines. Karong mga oras,
0: Headlines.
1: Ang ato ang mga headlines sa tugan ato syempre sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Og ang kaning ato ang New Year's Peak Mountain Resort, kapartner nato ni mga katropa ni ato ang programa nga Bullseye. Kung gikapoy na ka sa kainit o kasaba sa syudad, tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw, presko nga hangin sa kabukiran, uban sa mga nindot kay nga talanaon nga makaparelax ni sa imo ang nauna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagatilaw ka sila ng delicious nga buffet meal na dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Tanuhan na ang imong sulod nga o sunod nga detour, New Year's Peak Mountain Resort, imuhang pahulayan ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, mga katropa. Dunalay gamay nga problema ning mga kasilinganan nga mga resort dinha sa Marilog, mga katropa. Apil sila nga naapektuhan din na sa kining pag-landslide din na sa Maymarahan. Pero matawa, itong ipasirit ang atuang tropa o crew na ito, mga katropa, katropang Marvin Ibano, para makita na ito dito, mga katropa, ang kining area dito sa Marahan. O niya, mangutan na po tag-asa ni pa-shortcut, gawas din sa may Arakan, o sa mga ruta, mga katropa, makahatag o ka na ganing kini-ganing overview din na ang ato upload ng mga team din na mga tropa kay naa karong adlaw mga around 10 o'clock or 9 o'clock mga katropa ang secretary sa DPWH si Vince Dizon. Yang alang taon mga katropa gunsa kadako ang damage dito sa Marahan nganong dili kini magian hangtod karong kuno na. Ugunsa ka magbuta makaslag Bailey Bridge din na karon. Naga na break 2 ka bulan pa ni kung Bailey Bridge mga katropa. Kung taon-taon pagini kay halos nahurot ang kalsada pagkadahili na pagyuliki sa mga nabilin. Ay nako people, mga my friends na mga katropa.
0: Headlines.
1: Ito sa itong mga headlines sa bata nga estudyante sa Davao City giingong, gibully o gikulata. Agoy. Lugula sa ginikanan ani mga katropa. Ay kabsa ni taon sa kinabuhi mga katropa.
0: Headlines.
1: Kaya karon kung mga minors ang kining mga sospek kung sa buhaton sa tuang otoridad ani. Kapunig, okay lang yan kay minor man. Hindi ganon. No, hulihin pa rin yan. Kasuhan pa rin yan. And then let the court will decide and determine kung doon na ba sila ay discernment sa ilang agimo.
0: Headlines.
1: Uy, ang Davao Light, nagpalawig kini sa no disconnection policy hangtod October 2026, mga katropa.
0: Headlines.
1: Nagpalawig mo sa inyo hang pagpamutol. Pero wa mo nagpalawig sa inyo ang pag-increase.
0: Headlines.
1: Mandato sa ERC sa pagsumiti og report sa pagtaas sa singil sa kuryente. Amo ni gipangutana sa konsehyo kung natuman ba kini sa DLPC.
0: Headlines.
1: Sa balita nga regional temporary long-term plan sa GenSun public market sugda na. Ang 35 million pesos nga pundo mao kini ang gigahin.
0: Headlines.
1: Ugunay construction worker in town mga katropa critical human gidunggab sa kaubang trabante ra pod sa Surigao City.
0: Headlines.
1: Sa balita nga national porbida gyud sa tuang nga ika-9th monitoring mga katropa sa impeachment trial ngadto sa Senado sa impeachment court nagasintro kini sa trial by publicity. Trial by publicity. Nga naman, every time mga katropa nga mutingog si Gerville Luestro mga katropa, palaging kakibat ang malalaman ng taong bayan. Taong bayan. No, taong bayad o taong bayan. Tarungan na Luestro ha, kay nakuto people.
0: Headlines.
1: Kapalitang international, 41 ang patay sa pagkayabo sa ferry dito ni sa Guyana.
0: Headlines.
1: France, magpatuman kini og social media ban alang kini sa mga bata. And then sa itong balitang o balitang paugnat sa kusug ang genetic gender test iobliga kini sa WTA. Ito okay kung sa Olympics pa na mga katropa no ang kabuksing sa mga female nga mga boxidor mga lakinon. Ha? Di kay lakinon mga katropa transgender gyud okay ra tag kanaganing lesbian kay bilong mangyapon na sila mga katropa ngadto sa kini mga female dira sa Olympic boxing nato pero kanang transgender pandamay ng kinomo laki mangyapon na Lahi ra magyud ang kusog sa mga babae kaysa sa mga lalaki, mga katropa. Di ba man na nausab yang kinomo, dapat operahan yahang bukton siguro pang babae. Lagi operahan ang lain mang bukton. At tumang ikatulong tiil. Lalaki lang yapon. O kusog o bukton. Karon kay tan-aon mga katropa kung unsa galing kini, naghanang nag-react kay discriminatory kuno. Mas labaw ng discrimination ang mahitabo kung ang imong kabuksing lalaki niya kontra babae. Sa ato nga balita nga, showbiz Coco Martin nagplano og stage play alang kini sa mga artista. Mga katropa, muna naglangkob sa to ang mga headlines karong orasa. Adlaw kita karon nga Huwebes, pagkadali ra gyud sa tuang adlaw mga katropa. Adlaw nga Huwebes, pizza 23 sa nimbulan sa Hulyo tuig 2026 sa tuang programa nga Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Dirita sa tuang oras, oras kita ya 2 minuto sa nabdangat ng ika 7 sa buntag mga katropa. At usan delikatan mga katropa ang atoa mga balita gikan po sa atoa mga patrollers karong mga oras sa taod-taod mga katropa ha. O gado na puntay balita gikan po sa atoa ang Lone Ranger na to nga patroller. Dito to sa Dakbayan sa Davao mga katropa, Marvin Ibano. Kay ang kapin na 68 million pesos kung matod pa nga budget alang sa kadayawan 2026 plasta duna para din sa CTOO mga katropa. Mao ba? Oo. Madam OO ani karon. Oy, kadayawan no festival aday karon mga katropa no. Feel nyo ba ang ato ang mga prutas nga barato? Feel nyo ba ang ato ang mga durian kung nagbaha ba o mangustin?
3: Pinawa!
1: Eh, dako-dako budget ni mga katropa, 68 million. Ato nga siron ang kompleto nga detalye manugada ni katropa nga Marvin Ibano.
4: Live report! Live report!
1: Wait, Mar.
6: Mukabata sa total 68 million pesos ang kinatibuk ang budget ng gigayon sa Davao City LGU alang kana sa tibuok kasaulugan sa Kadayawan Festival 2026. Sumala ni City Tourism Operations Office kung CTOO Head Wilhelmito Tormis Jr. Daghang aktibidad ang giandam alang sa tibuok selebrasyon hinungdan nga gipadak-an sab ang maong budget. Lauman sa ang mas daghang kompetisyon, inubanan sa dagkong papremyo nga nagatang, ilabi na ang gikahinamang indak-indak sa kadayawan, pamulak sa kadayawan ug uban pa. Sama sa nakalabaing tuig nga selebrasyon, gilauman nga nagsaon kini ug nilibuh ka partisipante ug spectators sa pagsaksi sa ginapasigarbong tradisyon, kultura ug kadato sa kinaiyahan sa syudad. Samtaga sa pikasbahin mga katropa itong katangan, ay dugang pagpanubahin na ito kay gawin ka karun sa marahan mga katropa lang sa pag sutaw saba sa

0: Katropa nga Marvin Ibano sa nasagap nga balita. Nagatubag na si Brian Vincent Biro. Kapigyo daw ang iyahan na lang yun. Silang kay pwede na ito na i-convert into coffee. At ang atang lang yun ha, kay para makahibaw ka kung doon na tayo stock nga maabot rin. Kay grabe ka hot cake nga itong kape. Basta tatak, yes to health mga katropa. Suabe! Dito mga katropa sa line pang balita. Grabe naman yung ato agaraw mga katropa ng mga balita sa palibot. Oy, ha, puro man iingon o mga disastros na mabutang. Mga disaster nga nahitabo. Ato ang adalikatan mga katropa. Kining ato ang mga balita gikan sa ato ang mga patrollers sa karong mga oras. Ha, sa ato ang kasikbit ng mga probinsya. Ang XFM nato ng mga silingan nato mga katropa. Dirita sa ato ang XFM Bukidnon. Duha ka individual na bingwit sa mga sakop sa CDEU sa Barangay Aglayan, Malaybalay City. Unsa kay atraso ani nga nabingwit man? Gihimo na sila karong isda mga katropa kay gi pasul. Ang detalye manukad ni Jao Pagutayaw.
1: XFM Report.
2: Sulod salita sa mga operatiba ang duha ka mga individual dihang gihimo ang usa ka drug bypass operation sa Purok 4B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, pasado alas 8:53 sa gabi, Hulyo 21, 2026. Mga dinakpan, gila sila Bon, 26 anyos, Minyo, dispatcher o alias Mark, 28 anyos, ulit ang walay trabaho, ug mga pulos residente sa naisgutang lugar. Gidako pa ang mga dinakpan, human ni kagat sa Paos Police, nga nagpailang pusher buyer o napalitan o usa ka sachet sa gituang Shabu. Diyang gihimo ang pag-body search. Sa mga didakpan, nakuha sa posisyon ni Mark ang 500 pesos nga buybacks money. Samtang ang duha ka sachet sa gituang Shabu, nakuha kang bon nga nakasulod sa isa ka plastic container. Gibaraban ang ana sa 4.74 gramos ang tanang droga nga nakuha o gaduna estimated drug price nga 57,703 pesos. Sa karon ang mga didakpan, gikustudiya na sa Malaybalay City Detention Facility o pasakaan sa kasong paglapas sa RA 165 kung magpayuhot o droga. Mga katropa, para sa lean and fit nga pangluwas o likod nga mga pukog, tumar permi sa pinakausog na food supplement na gigama sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad, Dris XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report.
0: Ato na kita 3 minutos na ang paglagutok sa ikala 7 sa buntag, mga katropa. Duha ka individual adrita panawagan sa hustisya nagapadayon alang kini sa LGBTQ member nga oy napalagan kini nga patay dito sa Veruela. Duhay budani mga katropa no tuwa nga sayron ang detalye manukad ni Ray Alenton.
1: XFM Report.
3: Nagpadayon ang hugot nga panawagan sa pamilya alang sa hustisya sa pagpatay sa 32 anyos nga membro sa LGBTQ nga si T.D. Suan Piderico, usa ka residente sa Barangay Del Monte, Veruela, Agusan del Sur, human kini na diskubrehan ang patayeng lawas nga gilubong sa usa ka bakanting luna sa may Purok 8 maong lungsod. Sumala sa eksklusibong interview kang patrolman Loren S. Humamil, ang investigador sa Veruela Municipal Police Station, formal na ang gisang-at ang kasong murder batok sa suspek. Gisaysay sa inahan sa biktima nga si Dina Suan nga katapusan niyang nakaistorya ang iyang anak sa dihang gihagad niya kini nga muadto sa ilang bukid aron na magpugas og mais. Mibalibad ang biktima tungod kay aduna kini duty sa ilang barangay. Apan sukad ni adtong adlawa, wala na makauli si Tide. Human sa pito ka adlaw nga subsob sa pagpangita na diskubrehan lamang ang iyang gitabunang lawas sa yuta nga dunay samad o nabuak ang ulo o naong. Ang suspek giila nga si Fidelmar Brakel Cabrillos, usa ka membro sa CAFGO nga diin voluntaryong may surrender dito sa Bislig City Police Station. Sa iyang depensa o pahayag sa kapulisan, gipahayag sa suspek nga aksidente kunong naigo sa ulo ang biktima gamit ang iyang armas, din matod pa niya gidudahan niya nga misulod ang biktima sa iyang gitambayan og mihikap sa iyang lawas samtang siya natulog. Dugang pa sa suspek, nagtuo usab siya nga usa ka espiya ang biktima nga gipadala sa iyang kaaway. Sa pagkakaron, padayon paghapon ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan aron matulog.

0: God, ang tanang ang gulo og tinuod nga nahitabo sa maong insidente samtang sa pikas nga bahin nagpabilin ang hugot nga awhag sa pamilya ni Tidi nga mapahamtang ang hustisya pinaagi sa subay og husto nga proseso sa balaod.
1: Ang regarding ana sir, ang suspect na naron custody na mo tapos na file na ang case ani sir. Ay wala sir, dili sa kampo sir. Ang confession aning ko ang nag extrajudicial confession man siya, sir. Nag-inom ni sila dito sa area sa katong may Haloblakan niya. May kalit ni og abot ang biktima. Pagkahuman, iya gusto pa uliun. Ay naghimas-himas sa iya ang lawas. Moto, murag nainit iya ang kuhan. Moto, murag simpre kayo nakainuman. Mawala to ang hinungdan nga napusil niya.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Patrolman na Lorena Z. Humamel. Katropa, aron kanunay makalikay sa bisan unsa nga mga balatian. Gamit kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
3: Oy mga katropa, salamat kanimo Ray Alinton. Mga katropa, una kita sa tuwaan nga pag break o sa tuwaan nga news trends sa karamang rasa, no? May buntag dito od kang Richard Ramos, Ronaldo Dizon, happy viewing and good morning po also to you and also kay Brian Vincent Biro, mayong buntag katropang alan, nalimot po ko, katropang alan, nag-PM na ko, sige, appeal na lang ko, usab para kape na lang ako, kay Lami kayo. Lami, kaya sa lawas ang Santon Coffee. Oy kining ato ang mga katropang Santon Coffee, butangi jud ninyo mga katropang apelyido ha. Santon Plus Coffee Mix sa Yes to Health Incorporated. Kaya di ta magkumpiyansa mga katropa tungod lagi aning proliferation of kini mga imitation na products ba. Imbis kay maayo ang atoang tumong makadaot na hinuon.
2: Bullseye!
3: Ganda mga example ha. Ako, appeal ko sa networking company, nalimot na ko sa kadugay mga katropa, nga mo ang produkto, katong stem cell, nga sublingual, nga stem cell made of, dili siya placenta, kaya may uban nga placenta mga katropa, capsule, made of kanaganing fruits. And yes, naadya po ng placenta, but the combination of kini mga green apple. Kining green apple mga katropa, dili basta-basta ni nga apple ni kay pait kaysa nga tanan nga ang bunga sa apple mga katropa nga di yun mo kini og maingkib sama sa apple sa katamis ka to ang ginapalit. Mao na mga katropa og pili lang ni nga lugar og asa makita ni sa New Zealand. Karon na ani gina manufacture diya sa Malaysia. Sa Malaysia mga katropa giabot diri ang katong sublingual nga sachet para sa katong nisigutan nga tawag aning stem cell. Then epektibo kay mga katropa kay naay 20% life sa ko ang kauban sa church mo na nakapalit ko atong mga katropa. Ako ning gipagamit nga to kaniya karon buhi pagyapon hangtod karon. Kabalo ka giundang sa Malaysia mga katropa ang pagpadala diri kanang ilang nga produkto. Tungod kay na pala manggiapon makita nila karon sa mga online pero puno na kinig sugar coated na og dili na maotong ingredients pero kopyang kopya mga katropa ang sachet. Abi yun no? Pero ang sulod mga katropa reddish siya, dili siya kapareha og content. Mao na alarm ang kining manufacturing company para lang yun nga maproteksyonan ang ilahang kabililhon silang tumong nga maayo ang usa ka individual dili kwarta mga katropa ang gipasulabe. Gipang recall nila ilang maprodukto sa Pilipinas, magluoy kita ka ng ulaw kay ba? No? Tungod sa daghan kang imitators. Mao po ni mga katropa kini ato ang produkto. Mangitaan niyo ang tatak Yes to Health mga katropa mo atong butika. Palita kog Santon nga kape, tagaang kag lahi nga Santon pud na pangalang na ipangalang na Santon pero walay tatak Yes to Health ayaw na. Ha? Ayaw mo ana kay Santana.
4: Pinawa.
3: Delikado na. Mabalik ta sa itong mga news trends sa karamang oras sa mga katropa sa itong mga issue por issue trabaho lang walang personalan taot-taot po musunod na. Ato ang delikatan una mga katropa kaya nga ito apod ng mga Bibleog ikan sa itong master control at ang oras. Alas siya Jess
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Let's use our energy the right way.
4: Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, mao pagpack lang sa mga essentials para sa imong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: X-F-M.
9: X-F-M.
0: Kaklarik sana!
9: Exciting!
2: Bullseye!
3: Okay, doon kita ay 12 minutos na ang paglagotog sa ika alas 7 sa buntag, mga katropa, no? Dito sa ito ang mga news trends sa karang mga oras. Presidential preference sa 2028, mga katropa. Abin nyo kinsay ng una ni Karol. Si Vice President Inday Lamangyapon ang nanguna. Okay, kung imong tanawon diri, mga katropa, ang kining 2028 elections presidential preference, pila ang percentage nga nakuha ni Inday, mga katropa? Vice President Sara Duterte, 49%. Wow! Gisundan kini, mga katropa, sa nagibidibid kang Marcos Caron, kay ba sige endorso? Si Lini Robredo, anakini sa 26%. Wow, Japon. Wow, itong palakpakan ng Japon kay dako-dako na ng 26% ay sa wala pa election. And then, niapunta mga katropa sa nasuko kagahapon kay taas kayo ang oras nga gihatag kang Robin Padilla. Si Rafi Tulfo, mga katropa, nga ambisyoso po, 14%. Unya, naapil po si Vince Dixon. Padagano man mo si Vince Dixon nga padulong panigmarahan karong orasa.
10: Pinawa!
3: 1% mga katropa. Unya, si Benji Magalong nga usahay mo atake sa flood control pero dito narapoy-poy narapod iyahay napoy iyahang proyekto nga pud nahuman. 1% po mga katropa. And si Nick Torre, anong giapil mo si Torre kadag wala lagi niyo giapil si Risa Ontiveros diri nga Risa na man. Asa naman yung Risa na diri we?
10: Pinawa.
3: Si Nicanor Nicolas de Nicolas Torre Nicanor man. Nicolas Torre mga katropa 0.01%. Tag nadaga ning pagkapresidente si Torre no pagkadisgrasya ha mga katropa kaswerte ning tawana. Kaswerte ning tawana kung ugaling mudaga ni mga tropa niya mudaog.
10: Pinawa.
3: Kananam ni makainom ni og kanang kape mga katropa. Wala diri na apil mga katropa sa kuan ha. Na, actually na apil pero nato nakuha eh ang kaning kay Risa Ontiveros. Muhilak tog dinhi mo i-apil sa survey. So mo ni ang mga presidential preference mga katropa. So nara naglangkob kay Lini Robredo og Inday Sara. Wala yung te, laki ani mo sunod, ani siguro ba? Dili punta sa pikas bahin mga katropa, si Vince Dixon. Yes, gitakda, gini nga mabisita sa landslide area dito ni sa Marahan. Narawad lawa mga katropa, susihon sa tuang DPWH sa Secretary, unsa kalapad, unsa kadako, o unsa yung mga alternatibo ng mga dalan din ha. Ako pa ni mo, kuan, katropang Vince kuan Dixon. Ayan to si Vince Dixon, kay basketballista to.
10: Pinawa!
3: Si Vince Dixon, mga katropa, ato ning ipanawagan, tatagalugin mo kasi hindi niya maintindihan eh. Kahit ba naman hindi ka nakikinig sa amin ngayon, eh pipilitin ko talaga magtagalog. Alam mo, Secretary Vince, ang gagawin mo dyan, sa mga alternatibo na mga rota, mayroong mga pinapakita kasi yung mga vlogger dyan na papunta ka ng Maraha, before ka sa Marahan, ay sa landslide area, sa Marahan pa din, ang pinakamalapit na yung dadaanan, malapit din na kanto dyan, papunta doon sa Katipunan, labas ka doon sa Napaliko na kanto, papunta, palabas na ng kanto din ng Arakan. Papunta ng Arakan, sa Ruhas, lusot ka ng Cotabato. Pero hindi ka na makakapunta doon. Pero merong 8.5 na kilometers. Alam mo yung 8.5, madali lang yan. Iaabot ng isang oras yan. Kapag ka malapad yung kalsada, so gawa mo na kayo ng alternatibo na ruta. Ilang araw matapos yung disgrasya dyan, na landslide I mean, dyan sa Marahan, wala pa tayong nakikita na nagpapalapad ng kalsada itong mga taga Department of Public Works and Highways. For the meantime, diyan sa mga sinasabi po nila na mga alternatibo po na mga ruta.
10: Bullseye! Bullseye!
3: Nakita na lang po natin sa vlogger mga gatropa na naiipit na yung ibang mga sasakyan. O bawal daw kasi truck na magdaan doon eh. Pero hindi mo talaga mapipigilan, wala naman nagbantay eh. Walang nakabantay. At saka magbigay kayo ng mga ruta na may mga sign ni Jess para hindi naman mawala yung mga tao, yung mga biyahidor. Grabe, almost mag 3 weeks na, wala pa kayong ginagawa. Hindi niya isip yan. Mabuti pa siguro ako na lang dyan. May naisip pa po tayo kahit ganire lang tayo. Wala mo nag-introduce o ganang money ang ato ang pinakaduol nga ruta niyo tapos ato sa ning palapdan, buldusan sa nato nibi para at least mo lapad-lapad po ni kayo. Buting piita yun kayo, murag kanggaras kabo mo kaagi. Mga motorcycle, nang yapon ang kanang lapad-lapad nga makaagi. Malapad-lapad naman na kay kung motorsiklo ka, ang piit nga dalan, mulapad mga nga to nila. Alas 7:18 mga katropa. Nako, balikan na to na mga katropa. Kaya nga tong crew, karoon dito si katropang Marvin Ibano. At sunod-sunod kini mga katropa kung asa kining lubot ni Vince Dizon karoon, kaya di dyan yung lungan eh. Kaya importante nga makakuha tao ka na ganing on-the-site nga information nga makuha na to mga katropa. Kung saga, pag unsa yun ka dako, mga katropa, ang damage din na karoon sa may marahan.
10: Bullseye!
3: Ano naman ni mga hinahine nga pagliki sa yuta, mga katropa, nga nung wa magyud na natabang o napugnan.
10: Bullseye!
3: Dokumento ni Lascanya sa Pigas Bahin, gituuhan ni Matibag, bisan wala magkita sa self-confess nga hitman. Si Matibag, mga katropa, sa pagpadayon sa kining investigation dito sa impeachment court, mga katropa, gituuhan niya, ningon siya nga, I believe it's all the get cross.
11: Sino
3: ba? May mga hindi na to, mga katropa, o sa laktod ko no, di man maayo kung magbot-bot lang, pero siya ko no nga pagpanuki-duki, parang naiinganyo na siya kay Las Canias. Pero pangutana kini mga katropa sa kining prosecution, ano na, sa defense panel, sa pamunuan ni, o sa kining katauhan ni Attorney Mark Vinluan. Mamino ito na portion na ni katropang Juan B. Royce.
12: Asin answered po, Your Honor.
13: The presiding officer would like to remind the witness to kindly avoid making a ruling for in behalf of the presiding officer.
14: But at you are at liberty to disclose who searched for that Las Cañas document.
15: Ito nga po, yung pong dokumento, we got hold of it. Sabi nga po natin, meron po kami mga tinatawag na amin pong mga informants at mga source. It was provided to us. Nung ibinigay po sa amin to, hindi naman po ibig sabihin, ay amin kaagad itong paniniwalaan. At tama po kayo.
14: Okay. That's okay. I can ask subsequent questions regarding to that. So, actually, my question is, after you had obtained this document, did you subpoena Las Cañas to verify the contents of those documents?
15: Hindi po. Sapagkat he is nowhere to be found.
14: That's enough. So, without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained?
15: Again, ibabalik ko po ron sa lima nating factors. Isinama lamang namin po isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, nandun sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte, at in fact, ang sabi pa nga niya, huwag yun ang barilin, kidnapin nyo na lang. Pero bago po kami dumating doon sa punto na gamitin yun, tingnan na po namin yan.
14: Sorry to interrupt you. So the short answer to my question is yes.
15: Pakiulit po yung tanong ninyo.
14: The question is, did you decide to believe the contents of the document without verifying it with Las Cañas?
15: Yun nga po yung sagot po. Opo, hindi yes. Kaagad. Kaya po ikinikwento ko nga kung paano po namin nagamit yun. Right. So hindi po kaagad namin pinaniwala.
14: Okay.
11: Your Honor, may it just manifest that the defense is actually misleading already the witness. He kept on raising the question, did you believe right away? When as a matter of fact, the witness is explaining...
14: Your Honor, I never meant, sorry.
16: Counsel, kindly let the lead prosecutor finish.
11: The witness has been saying that he did a lot of things after receiving the affidavit of Las Cañas to the extent of going over the five factors that he testified to yesterday. But after that first question, so that means yes. The defense said yes to his question, did you believe to that right away, to that affidavit? The position of the witness, Your Honor, is no.
14: Short rejoinder, Your Honor.
16: Actually, asked and answered by the witness. That is his response, counsel for respondent, to your question. Yes. Move on, counsel.
14: Yes, Your Honor. We are satisfied with that answer. But another follow-up question. So without verifying it...
11: That's misleading, Your Honor.
16: Allow him to finish the question, counsel. What is the pleasure of Senator Judge Cayetano?
17: Yes. Just on your ruling, maybe clarified, because the question was... pinaniwalaan mo ba? Ang sagot niya, hindi ka agad. So, counsel was asking for yes or no. I just want to be clarified. Hindi pinaniwalaan agad, does that mean afterwards pinaniwalaan mo na or never mo pinaniwalaan? Just so that the record is clear. Just that clarification.
16: Thank you, Senator Judge Cayetano. Alan, witness will please answer.
15: Yes, Your Honor. Kaya ko nga po ikinikwento yung buong pangyayari para po makita kung paano po kami dumating dun sa punto na ginamit po doon sa pattern of violence yung pong affidavit na ito.
16: So, liwanagin ko po Director Matibag.
15: Opo.
16: Hindi nyo agad pinaniwalaan nung simula, pinadaan nyo rin sa inyong SOP sa investigasyon, kalaunan, pinaniwalaan na ninyo at sa ngayon, pinapaniwalaan po ninyo yung nakasaad dun sa dokumentong yun.
15: Kalaunan po, ito ay ginamit na namin na isasabasihan po doon sa pattern of violence pagkatapos po namin idaan sa proseso po.
16: So pinaniwalaan nyo na, pinahawakan nyo na, kumbaga.
15: Sa ngayon po, tama po, Your Honor.
16: Okay.
14: Ayun. And pinapaniwalaan yun without...
3: Okay, salamat, Engineer, no? Puro lang ang pinapaniwalaan at hindi pinapaniwalaan at ako po'y naniniwala. Na itong mga... huling mga binatawan ni Matibag na akala natin ay isang bomba!
10: Bullseye! Bullseye!
3: Na makapabulabog din na sa Senado, mga katropa. Siya na may nooy na bugbog. Puro man non-responsive sa mga pangutana because clever kay sila, mga katropa, nga mutubag, nga kabalo sila, nga kung mag-stick sila dito sila ng affidavit, o niya karon kung i-scrutinize na ilang affidavit, mga katropa, daganag mga sigwi-sigwi ng mga tubag, nga di na mao ang uban. Ay, naku, wala pa ganun sa katunga, mga katropa, sa kanigang mga pangutana. Tapos sa Article 4, mga katropa, murag diri palang daan, nagsangkiig na. Balik na, mga katropa, atong balikan kini nga to ang isgutan nyo tataon, no? Kinagatawa na lang diri karon, mga katropa, si Romilita Bacarog, si Anan, o si Joran Mats, may buntag media, o Rexa Ordiniza, and Jing Pigarido, good morning, and Romilita Bacaro, also to you, good morning. Inisya, unta, isa ang among mabunutan Santon Gold Coffee Mix, kay Lami Jud Kayo ang coffee sa Bullseye Clarix Ana, God is good all the time. Basta kayo mag-like, mag-share, mag-follow. Bag-o nga mga likers ug mga followers ug kining ingon og sharer. Ang katong nag-share mga tropa mo toy na ay entry. So, mabalik ta mga tropa kaysa tong pagbalik kining ERC, ang Energy Regulatory Commission. Daan naman din yung nagpahimang no sa mga distributor utility kini mga DUs mga katropa nga dili kini magpasaka sa singil sa kuryente o mamutol. Ang suman lang sa uban kayang dili mamutol pero ang pagpasaka ipaturatoy! Nako. Kasi makalusot ang interview na po mga katropa, dili kang konsyal na Danny D. Kasi may nagapatawag ni mga katropa at nang milabay ng Martes. Aron nga ipa-explica sa DLPC kung satisfied ba siya, mga katropa, o sila sa konsiho. O nga sakto lang bagyod ning pagpatubo sa singil mga katropa nga ito ang giantusan karon sa kuryente.
10: Bullseye! Bullseye!
3: Ubalik ta mga katropa sa ito nga bullseye, human lamang ini. Alas 7:26.
0: Kaklarik sana!
18: Exciting!
19: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
20: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
21: M2C Graphics, Davao.
22: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
23: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
24: Kaklarek sana!
18: Exciting!
25: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan kini.
10: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muri, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting!
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
13: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
14: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw ka ba? Nasa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
20: Kaklarek sana.
21: Exciting! Bullseye!
22: Bahala ko no, og masakitan. Bahala na mo riyan. Ako'y labot yung mga sakitan na yung dughan riyan. Basta kay ako diri makakapilang ko sa ako ang premium D3 kay gasiril-siril ko rong buntagar ug pangita ani akong tasa. Ani mag. Wa gyud bisag ko sana bilin gi pangkaon man siguro tug apil sa man nag-inom diri. Kinilang ako ang pang-sample ako. Pang-sampling namo, lami man gyapon. Kay lae man guni mga manginom diri mga tropa kay mukaon mo pud apog apil mang mag-imnon. Di ko kahigup pa ni pating imita man. Nanam!
23: Pinawa!
22: Pagkananam na lang yun. Wala ako ang sapot karong oras ang nawa akong mag... Sadya ang nakainom ko karong mga tropa og nanam! Nga gikan sa Premium D3 Coffee Mix mga tropa. Tatak, Yes to Health Incorporated. Tulor mo ni kaladok ni hurot naman. Isa ka sa siya sa ingon ani nga kasi nga gamay nga baso mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Pure kayo. Kinahanglan ka duhaon ni Monique Timpla. Ako din tiblan unya. Engineer. Para may gandagahan po ni. Ibog niya ito ang mga suki ni ikaw ng mga katropa. Doon mga katropa ha, kaya ito nga magkakulitugon ang linya mga katropa ni Councilor Danny D. Yan. Sige lang, Engineer, kung naibahala sa'yo mo ha, sa'yo mo ha mga exerting of effort din ha. No, nalimot na po si Geoffrey. Ba't tayo duklo nyo na?
23: Pinawa!
22: Redford White na ito, di ba? Katulo na ni Kadlaw at Telo, di ba? Moro na ni problema di ay, di Ludan. Dinita mga katropa, may, sa tuwang kining nasaga po din mga katropa ang statement o pamahayag gikan sa Energy Regulatory Commission. Kaya daan na sila nagapahimang no mga katropa sa mga DUs, kana mga DUs nga ni distributor utilities nga unsay ilahang nga gibutyag gipanawagan nga ayaw mo pagpamutol. Ayaw pud mo pagpasakag singil sa kuryente. Ningon mga katropa ang kining taga DLPC. Hindi kami mamutol pero hindi nyo kami mapipigilan. ang pagtaas sa ganing kuryente. Okay, asingil sa kuryente mga katropa. Lalima kaghapit at 14 pesos. Tungod din mga katropa, si Konsyal Danny Dayang Hirang, ang chairman sa Committee on Finance na sa City Council, na feel niya ang sentimento sa mga katilingban. Nga nung ingon ani naman eh, na ninagpakita sila mga billing mga tropa nga nag 1, 2, 3 na, tulo, murag ang ilahang isa kabulan, murag tulo kabulan nilang gibayaran. Nasa tong linya karon si Councilor Danny Dion sa kay resulta ni mga tropa ni Siput ba kung sa mga pamahayag sa side sa DLPC nga nagatarungan dito mga tropa sa tuwang sanggunian panglungsod. May buntag, ganin mo, Councilor Danny D, good morning, welcome back sa tuwang Bullseye program.
0: May buntag, Pastor Alan, sa Bonsai. Good morning sa tanan.
22: Good morning, good morning. Dita magalangan, no? Kay si Konsyal Danny Dayang Hirang lang yun ako nadunggan din nga. Nangutanag yun! Namura pag feel sa uban nga, okay ra, kay kwartahan na siguro sila, di muriak, ang pahal itong kuryente. Anyway, kumusta man ang inyohang session o ganisipot ba ang DLPC o kung sa'yo mga katulungan nila?
0: Well, nitambong ang Double Light Power Company og ilang gi-explicar nga ang mga kuryente kadaghanan ani gikaon sa Visayas ug Mindanao. Og tungod niini namalit sila sa spot market kay kaning kuryente manggod laylay supplier ani na British, na Headcore, a British magyapon na coal plant, na San Miguel. So klase-klase na karon palito nila ang kuryente. Karon mingon sila nga ang kuryente mahal. Tungod kay ang pipila ka planta na igulsulinog, wa na ka-operate, ug uban pa. So duha, nabalhin ang kuryente sa laing lugar ug naapektuhan sa mga kalamidad. Ako silang gipangutana naman diya ang coal plant. Yan tong sige, brown out ang Davao. Ang usa ka rason nga solusyon na to, magbutang og coal plant diya sa Inawayan Turil.
22: Yes.
0: Anong diya sa Turil? Dakukay nga planta na. Ang usa ka filosofiya nga gitugutan na sa dakbayan, mao ang siguruhon ang supply sa kuryente sa Davao. So, pasabot, unahon na to ang dakbayan sa Davao. Apan, ang coal plant sa Abuitis, nagabaligya gyapon sa laing mamalitay o kuryente. So, inoon ako, usa raman mo ka kumpanya. Pwede ba nga magsabot na lang mo nga diya na lang dugangan ang supply sa Davao aron mubos ang presyo sa kuryente. Kaya kung dagdag kuryente di na mamalit sa gawas, mubos ang presyo sa kuryente sa Davao.
22: Oo, tama.
0: So, usap to ka solusyon.
22: Ang pasabotanin mo, Konsyal, ang kining coal-fired power plant na to diri sa may Domoy ba ni, ang area?
0: Turil. Turil, Inawayan Turil.
22: Inawayan o portion po sa Santa Cruz. Okay.
0: Oh, Santa Cruz. Tunga na. Mauro po yung planta nga ang katunga. Nasa, nagyan sa boundary mismo. Kanang linyada ba? Nasa tunga ang planta.
22: Maugyan na patungan. 350 megawatts na din ha. No, if I could recall, no, sa katong ilang pananggipang ligawan din ha, dito sa City Council para maprobahan na, magka-produce sila og 350. And I remember nga si Inday Sara, iyahani nga tama to yung magisulti konsihal, no? Nga si Inday Sara Duterte, iyahani nga gipatugutan o gitugutan, gumikan lagi kay tagaan og prioritize diri ang atong dakpan sa Davao. Karon imong gisulti nga nagabaligya po dahil sila o nag-supply nga to sa laing lugar. So, dili yun ito fully natuman nga tuwang sa adiris nila sa to, ah.
0: Correct. Nagabaligya sila sa laing lugar sa maong kuryente. So, ang solusyon ana diri gyud i-supply sa Davao. Kay magigso usar man na sila pilaro gyud pagplastar ana.
22: Oh, mga Abuitis ang Japan.
0: Then of course kung negosyo pud ang ilang tanaw dili na kayo mo nang kanunay na winasulti alang. Ang siyudad sa Davao buutan kayo sa Abuitis. Gani kaning apo agwa gyatan sa ila.
22: Oh, correct.
0: Kay numduman mo.
22: Yes.
0: Giaprubahan ka na ni Mayor Rudy. Kay daghaman po sila'y natabang sa syudad. Kanang 911, natabang po nila na. Daghan silang natabang sa syudad. Magtinabang ngayon ba? Kanyang mga sodium lights. So, ang solusyon yun diya, kay usahay matingala po ta, muingon po ng ARC or kung saan yung PISAM. Oh. Wa may problema sa kwan, wa may problema sa supply. Wa may problema sa tawag ani sa kurente, dagamang kurente sa Mindanao.
22: Oh, dagang reserve.
0: So, oh, dagang reserve. So, maglibog to usahay. Unsa man gyud ning unsa man gyud ning istorya ani kisa may nagsulti og tinuod.
22: Oo, oh, gyud. Mhm. Nya kay okay.
0: Pero ningon po ang double light, kung agyo po sila yung mahimo, kay ang presyo sa gawas, mahal.
22: Mm-mm.
0: Og ang akong nakita din eh, magkaunsa-unsa na eh, kasi magsugod og brownout rin kung ila pong i-shortage ang supply.
22: Mm-mm.
0: Ang
22: dili ba kami, konsyal, no? Sorry, makataka diha. Dili ba kami, yes, na-mention nila nga kulang og supply, unya nagdugang lagislag area, dili ba ka ingon-ani ang rason?
0: Usap po na karoon-karoon, isuod na po ng issue na. Tala, hindi kayo, hindi ko engineer. Pero asa man sila magkuha ang kurente?
22: Kanapod.
0: Kung kulang ang kurente dito sa ang tinamban ng istorya, kita mga ordinaryong tao magsabot, manta, okay, na i-brown out dito sa Del Norte, dito sa Samal, sa ito pa kulang ang kurente. Pero asa man sila magkuha ang kurente? Natural, isupay na na nila dito sa Tumoy. Oo, so dakog posibilidad og may balibad sila nga dili tinuod.
22: Oo.
0: Sa lain bahin, gipangutan na punta, okay ra ba na ang mulambang ubang lugar? Okay ra na, mulambang Panabo, ang Digos, ang Santa Cruz, o ubang lugar, yes. Samal, Panabo, Tagum. Kay ang Davao, kabahin naman sa sentro ni ini.
22: Correct.
0: Kay ang nagpuyo diri kadaganan, gikan man sa taga Nay Oriental, Nay taga Bintur.
22: Resident diri.
0: Oh, dagan po. So, usa, kung usay kalambuan sa silingan, apil po ta diya. Ang hagit lang yun, Dre, unsao nila pag repair, unsao nila pag plastar ba, na mahilo na og tarong.
22: Pag nireklamo sila, kay taas daw kuno matod pa ang demanda, hinay ang kining supply. O niya, tingalatang, anong gusto sila o kanang managhan ilang supplyan? O niya, kita sa dakpan sa Davao, well, na compromise sa tadrig sugod. Mamagun ni fear kaniadto pa, issue ni kaniadto pa, no? O na pa sila, ingon, di ba kami maapektuhan din sa Davao City? Dili ko, no? O niya, karoon lagi, nagsugod naman eh.
0: So, mong gani, so, kaning kurinti manggod, dagang sistema ni na ay namagoy balaod aning na ay pisam, na ay rasang ang pagkaplastar sa kurinti sa Pilipinas, murag wala magkadimao ba? Dagang aksyonista. Lain, mo palit ka dito, mo baligya ka dito. Ang uban po, sila rin po itigay mo kurinti, sila rin po itig baligya. So, ang isig katao na itong mga Pilipino, murag na nag-isa rin po ta sa itong sariling matika. Oh. Eh,
22: di ba kataan ni Kunsyal, sila ramang good gihapon ni...
0: Oh.
22: Okay, Kunsyal, sila ramang good gihapon ni kumpanyaha o kini mga apelyedoha, no? Tama ito yung muha, di ba mo ingon o ka na magsabot, taga na itong ganang prioritization ni ato ang, o i-prioritize na ito atong Dagpan sa Davao, hindi lang mag-compromise, no? Unsa na ito pagsuta nga matuod o matinud-anon ng ilahang mga rason?
0: Ipatawag yun tanan na ang napatawag na namo itong isa kaadlaw double light. Tapos na diya ang karong Lunes, session naming Lunes, na diya ang TSI, na kaning coal plant. So, but kulang pag yun na, dapat ugdili man diya sa sessional, pero okay rin po niya sa sessional para ang tanan pong mga tao makakita o makapaminaw. Iimbita mo yun ang gobyerno. Nagwat na ko sa mga kauban ako sa konseho. Ang active din eh, si Councilor Bungguyan o si Councilor Mahipos. Kasi may chairman sa energy ako sa finance. Kita na to karong Martes o si floor leader po, active man po si Councilor Agbingula. Pag-utano na to, ipatawag tanan ng tanan, maglingkod. Pwedeng delay sa session hall, maglingkod tag usa ka adlaw. Karang, i-plaster yung tarong, tapos na diya ang mga konsumante.
22: Ang mga data yun pare
0: sa chamber. Okay, kaning data mangod sa kurinte, mathematics na eh. Kilowatts hour, murag ana, murag ordinaryong very technical. So, mga engineer, tapay ubang mga issue nga, pwedeng lingkuran sa tanan, nga natanan ang mga Chamber of Commerce, na diya ang mga household homeowners, Kailan naman ang gobyerno, Juan, as Alan, di oh. man ang gobyerno pwedeng one-sided. Paminaw ni Mutanan.
22: Oo, oh, tinood na. Kay, kung sa DLPC lang ka maminaw, siyempre, ang ilang rason mo na to. Standard na to. Pero mga tanap po na nga to sa WISAM, kung tinood ba ni, mga tanap na sa ERC, lahi man po ng ilang istorya.
0: Oh, dagdamang po ng Juan yan, na WISAM, na PISAM, na ERC.
22: Mm.
0: Tagang aksyonista sa gobyerno ba? So, ang nakita po na kudre, ang double life, po kayo, kalihok kayo, murag naitan po sila sa sistema.
22: Po
0: sa katong pag-session na mo, akong gingan, dugay man tang kauban dire, kinasing-kasing, dire po sila ni sikat sa Dabaw, dire po ang dakong customer, nga sabton ang taga Dabaw. Kaya ang, at ang tuwan ng ani, alam, kabaw mo, ang ginabayaran sa siyudad sa kuryente sa Tarsada, sa jumla itong mga building, mabutog 300 milyones.
22: 300 milyon?
0: Ang tuig. 300 milyon plus.
22: Ang tuig?
0: Kaya nagbayad man tanang nagsiga sa karsada.
22: Oo.
0: Di kan man nila.
22: Mm-mm.
0: Kaya ng mga building sa uban ano, mga government building, city hall, mga justice, o uban pa, city council, 911 yung mga building, nag-aandar mag-kurinti riya.
22: Mm-hmm.
0: So, sa karon mga 300 plus million, ang 350.
22: Sabi na siguro wala tayong mga solar powered lights na to din na, no? Okay. So, naputol si Consial, no? Makayot na. Ato na lang ning siren mga tropa. Ato nga sa itong pagbalik nagtawag na doon niya. I hope nga makatawag tawag otro, no? Kay nabilong ta sa 15-15 na po, Dani.
1: Pinawa!
22: So, nasa ito niya. Sorry, Consial, palenta. Kay naputol ta. Sige daw.
0: Oo. So ang solar okay ra na kay gikan man sa tawagan eh kay init sa adlaw libre man na.
22: Oo.
0: Pero mingon lang po sila nga ngit-ngit man na. Oh, bigo sila nibalin sila sa mid light kay hayag na po pero kurente lang gyapon.
22: Kurente lang gyapon ta. Oo. Ah, Consial, nindot pero na, plano.
0: Sige lang, go ahead.
22: Oo. Nindot yung plano nga ipatawag yun to no para at least malamang kung naay problema pag mingon kulang ta sa supply sa kurente di naay makatubag ang taga coal-fired power plant din na karon o kumusta na ato ang megawatts na nasibo ba ta sa 350 megawatts na nga giproduce o pila pod ang atong ginakuha diha sa DLPC diha mismo nga source sa atong kuryente. Kay sa una balikan na itong gingon ni Inday mas dako tagpahat unta sa posidi din na eh.
0: Yeah. One, Alan, kung asan makita na or asa makita ang source sa kuryente, napay discount ang area. I think ma-recall na research lang ako dito sa Iligan, nama dito Marina Cristina Falls. Murag barato ang kuryente dito.
22: Oh, labi na sa palibot, no?
0: Oh, palibot. Basig magkahat discount mo dari sa Dabaw.
22: Sige, sige, guwapo na
0: kung saan. Kung saan, this, nakipit rin sila. Kanang sila, tapos, pero dapat ipaklaro yun nila sa katawahan. May perting lisura ng mga tao, Juan.
22: Okay. Sige, anyway, Consial, daghang salamat aning imong paghatag ka ng update, no? Gamay na lang, Consial, ato sa ning isigwe gamay dito sa politika na isugutanan. Observation na lang po, una ka mag-luwat, no, sa itong oras karon. Observation ni mo aning ikasyam nga impeachment trial kung nakatutok po ka, nakalili ka ani. Unsay tan-aw ni mo aning Consial, bugbog or kining nabulabog ang kining atoang mga witnesses din na taga-NBI?
0: Sa karon hangtod karon walay rason nga i-impeach si Sara, si Vice President Sara. Kita man dokumento, walay notaryo, di man na madawat dito. daghan kayo ang mga testigo. Makita man sa mga tao, makita man sa mga tao, Alan, sugod pa sa primero ang kabaw kabisag ordinaryong tao dili naman gikinanglan mabugado karon ka makasabot sa balaod pero makita nimo nga sa ilang pangutana mula gyud rason sa karon nga si Vice President Sara tanggalon
22: ayon. So anyway minsay na lang nato Consial sa to mga Dabawin News karon nga relax lang ta bahalag mahal ha basta kay wa man kaniniingon ang aton taga DLPC nga hangtod sa hangtod na ni temporary man kani.
0: Ang sa karon ang akong masulti Alan na dili mi mundang ako inyong pinili diya bisag isa o tulo rami duha. Ug unsay naa sa tao dito ta?
22: Ayon.
0: Agiyon lang natugwan. Agiyon lang natug panagsabot kay kaning double light nahimo na mong party sa Kalambuan sa Davao. Mo nang ginaingon nako sab tapod ni.
22: Oo.
0: Kuan lang drawing ta basig pwede
22: po mo. Win-win solution.
0: Win-win ta og kung kinsa may pwedeng magpalugi. Pero kani mga tao manggod ng katawan no ano maglugi na ni daan eh. Urot na.
22: Oh, nagbitay na tong liig ani.
0: Salamat kay Anan. Thank you.
22: Salamat kay Konsyal sa mga observation pod labi na sa tuang nga trial no kay. Salamat kay Konsyal.
0: Salamat sa inyong tanan. Thank you. Bye-bye.
22: Okay, si Konsyal Dani Ringhirang sa Second District ng atong Dakbayan sa Davao mga katropa.
1: Bullseye.
22: So, wa pa gyud ay no, the same nang gyapon ng rason sa DLPC sa diyang sila ni Luwat og pahayag itong mga katropa. Mao gyapon to ilang gi-post ila mga rason tungod kuno kay nagpamahal si Wisam nganong naaman pud mo dito nagakuha kay nalagi na shortage na sa kuryente. Kumusta ri atong coal-fired power plant nila sa mga Abuitises? Kumusta nga atong hydro power plant sa mga Abuitises lang gyapon? Inyora man ang mga apelyido diha nagpadagan. Syaro pud ang mga Abuitis karon mga katropa nga naa ay tag-iya o kanang hydropower o kining coal-fired power, dili ta makapamarayag na kamuman din na Abuitis manggiapon ning distributor utility. Pero ako, I agree with the Konsyal Daridi, ayaw po palabi og duot ning ato ang taga kaning DLPC. Distributor utility man lang sila. O lagi, pero ayaw po may palabi ipod og pamahal. O na lisod mga katropa lagi, i-explain ka naman ato na kanyad to. Pagka private gani mga katropa, wa gyud nay subsidy hay. Kung unsa tong presyo, mao gyud nang presyo ha. Pag government gani mga katropa, napuno ta og kanang subsidy. Like bugas mga katropa, kung ang kilo sa bugas karon ni patong na pudog sa 60, magpalit ka og kanang subsidized by the government, naara na sa tag 40. Nagpa-alkansi kanunay ang gobyerno din mga katropa, wala ta na sayod ana. So, magpalit ka og kining NFA.
2: Pinawa!
22: Anyway, mabalik na ka mga katropa, ha? Kanatay bisita siguro ani. Ito ang tag doon, no? Taga BJMP ata. Ito ang mahinabi karon. Kumusta kang ito ang mga pinirisong, ano? Dili ni matawag na itong piniriso. Kini mga PDLs na lang nato ng mga kababainahan nga unsa ka anindot kini diri sa tuwa sa Dakbayan sa Davao unsa mga proyekto nilang ginaandam o ginahaon mga katropa og unsa ka anindot ning mapriso ka diha sa BJMP ngadto sa mga prisuhan sa kababainhan. Wala nga, hala sige, pagpapriso na mo dito.
2: Sino ba?
22: Makabalo mo unsa o mga katropa nga makahimo mo chicken nuggets. Makahimo mo dito mga katropa o kanang burger. Makapang panahi mo. Oh, kay kung ang uban diyan nagtestimonya mga katropa, kung wala may napriso, dili may makahibaw mo trabaho.
4: Good morning.
22: Ubalik ta mga katropa no. Panti pa sila na. Unya sa tong pagbalik mga katropa ha. Ato na tagano bagdagan no. Supposedly ato ang ipabati kaninyo kining si Senator Judge Villanueva. Both niya nga siron kinsa gyud ning giingong hitman ni VP Sara. Og ang NBI Director matibag wala man gyud ni gikatug-an mga katropa. Nya ato pong ipabati kaninyo mga katropa ang gatong ulahi nga pamahayag ni Robin Padilla nga nagka-dipo-dipo may nog tubag si Luis Tro. Nahulog na may nog mga katropa nga si Luis Tro mura na magsiya nag-interrogate nga to kang Robin. Ingon si Robin na mali ka ata Ginoo ginang prosecutor. Ako ngayon ang senator judge, eh, bakit mo ako tinatanong? Wala ka naman doon sa baluarte mo. Nasa baluarte ka po ng senador at ako ngayon ay senator judge. Akala mo, ikaw yun. Mabalik na mga katropa, no? May buntan rito at panita sa pag-like, pag-share, pag-follow. Ako niyan yung mga greetings. May ako niyong basahon, taon mga katropa sa itong pagbalik. Nanaraba din si John Kenneth Iray o Jay Kabugao. Thank you, Councilor Danny D. Nagpasalamat siya Dinalin Arcio Amaro. Good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. And Rony Piho, good morning ni Mudiha. And Tristan Wyatt Gulay, Araxoma de la Pina. Good morning from Mawab Dioro and Romilita Bacaro. Mabalik tama katropa, human lamang sa mga reminders at ang Master Control. 8 o'clock na.
23: Kaklarik sana!
24: Exciting!
25: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation.